0: tshwantsho
1: o rona mo bra
2: wa u ka sa ho hatile ka lengwele nteng
1: o ya a bele ha sa ngotla mona o sampola
2: selile kae bale selile kae

0: Ka tlo ka magete.
1: Ka o fela.
0: Re tsaba na fa go mo ye ya ke re di ketile taba tse re feletse ba ba ka re di ketile.
1: Ho pula ntedi.
0: A re di ja ka ya le tedi ntla ne di hopola ya ha o ntse o tshoge re le tewane.
2: Jo re bo sabata se phaka ka o fela.
0: How?
2: How mo fa go tla se phaka ka o fela.
1: Tsana le makau etsa ngo ba no ga ba go yona e santsane le go jana ba keng sa matshidiso.
0: Ke ne re ba ka re le de re tse le tale.
1: Oh.
0: Eh a ke o tsa ona le ba ga ta nyona yona yo.
1: Eh.
0: Kwa ba tshwere ka dipi ona e tsene.
1: So good so nice.
0: O tsa ba tloga ga ta nyene ba ntse ba fa bula ntse re bua taba tsena tsa bo hlong wa ona.
1: Eh ba ba tla ba ene tse fela hore.
0: Ba ene tse fela o ka re le teng.
1: Ha ile tweng ho fihlellwa ho renyane ya borao.
0: O wele wa ukwa.
1: Mm.
0: Ehi!
1: Dale re tla bona, re tla bona.
0: Ehi!
1: Mm-hmm.
0: Ha o so ntse na hore taba di etsa le hantle. A botlwa ka o mamela dipina tsena hantle.
2: No wa.
0: O mamela, o di mamela fish.
2: No wa.
0: Ba ba sa dira lo ena o fa shebi a ntlo.
2: Ba tsabe.
0: O fuwa mono mono hantle o duetsa je wena wa o gelosa. O ka o ba.
2: O ka di arabe.
0: Ba mo go petsa gele o se jene.
2: Ne ke tsaba.

0: le motho ga ka ntisa
1: fela a note khate
2: nka ofela
1: a tsaba ma sa homo
2: mme
1: mme la mme la mme ya ma ntata tsana le ntate
2: a go tsone
1: a phela mme wa ka
2: kana
1: ga tona ka mafete wena ntse
0: a ga
1: ne ke mona te fela ka mona ka mo hala se gutlala
2: ge
1: ka la ge ga moo ne mo ha sa ula ga ne so ka mo ana ko etelele e tla ka o ma di ba thabeng ya ntle seotshwane ba ntse ba le teng re be re tshwabele o bitsa mabitso a batho ba nebele re be re sa tsebena re a bitsa batho ba tseng ba ile boya batho
2: eeee
1: re taka lefifi a ke re jare mo moreleng teng sealemoya sa lesotho ke mathata oe ke le gopotse ke a utlwa go le mokete o tlama jang tseng
2: Ona
1: sa tsebe. Ke ke sa tsebe ke kopana le
2: sekolo bo nwana
0: nne. Ho tla dube.
1: Ke kopana le go tima mola ga ntsho mo bona ke tsaka tropo mme mo a hlabile wa tsoa go moketse o tla mo al suku.
2: Eh.
1: Wesh. Ka ra tshwe mo ke tla mpe ke fiele thola la go bo tlamana ba tla ba tsoa ta tla fumana tula pe mona. Ke tso tla pele tso pele ka tsamana.
2: Ke nnete taba yeno.
1: Ka nnete. Ke le leta thojane la kgaleng ke ke ka ela sa thojane go ya kwana le kwa
2: ke ne ke bua le zendlana go pola
1: ya mmwa
2: na mlane ke abdina mlane a tsare ai se ke utlwile ngwana nne o re le tla ka majantseng ka
1: majantseng ka mona ka go di o di
2: A
1: go ja yona. A ke tla tsama go ke bona go ke tla ma di katana ke a tla mo hlalosa tsile no. Go
0: tla ne pae.
2: Go tla ga ntse ba e pota pota ba ntse ba ga nyala si hela ja nya nyala si o ka ya no se ba
1: lo re lo ja ntja. A ya ma tsho. E ka dula di o di ditafole. Ditafole.
2: No ke ha bo ma ja ntja.
1: Hantle, hantle.
2: E go ja ntja.
1: A ka nne ke thabile ke thabile ba ga tlwa gore ke ya tsela gore ke ke neng ke hlaela ba tlhano ba utlwa gore mo a hlaula mo a se go tsala ke ngontsa le teng
0: nne go naga thabetse go utlwa me mo a hlaula
1: ka nne ke ya le ba ga tlwa sentse ke le ga ta go ya kwa na le kwa
0: mo di mo ha re bolokile wena me mo a hlaula
1: a o santse a mpolokile le lona le bolokile
0: amen
1: amen
2: amen alet
3: Kala ga tolo ka maghet.
2: Ka fela.
3: Ke tshwana sa go.
2: Ne.
3: Wo tsiek.
2: E matsalo wa ka.
3: O phela hantle magodi.
2: Ka.
0: Come
2: on. Kala ga tolo ka maghet.
3: Ke a leboga. Ke dumelisetse mogonyana mo pela.
0: Ke tla ke a dumela mme.
2: Ke ma.
3: Ha o mo tsebe.
0: Motho ha tswe matsalae. Motho ha tswe matsalae.
3: Ke na le dingwetsi tse mo se ale moense ke na le ngwetsi tse pedi. Yela ke a ipotsa hore na ngwetsi ya ka e kgolo e re ha e ntse be e kgolo e ke e ratang ka le ka di.
0: Ha itlhalose.
3: Ke nna goruang no mangwele a thata she.
2: Abo matsale o le ntshile go etsa tsibang ka lona.
3: Ha yo ntse go ke tshune.
2: Ha o tshuna fa nke. O tsaki batle go latola ke no.

0: no no no no no no no no no no
1: ela ha le motho go gone go itshuni kana go nwe
2: ba le ba le
1: ka kipile ke no qeta go mo ba le so em ha hlaula he
0: ha wa mo ke tinjena la kwa suluwa
1: se tla re mo sa kwa sulu e bile re tseba gona mona to bo le o lo ba mona e be le ofi
0: o mo kae kae fela ke a tata
1: nkene
0: o tsa a ke kholo go so setse purungwane fela dipakeng wa bana ona bile se ke tsene ka gamphalana ke purungwane fela dipakeng mona
1: ke tsho jalo nna ba ka ke re jalo o re re ke se hlaikeng bana re re tsa mona to bo lo ba mo diphakwe ka nnete di tla nna o iponagatsa ka matla
0: yoga
1: nna somese baratiwa baka
0: me
1: ke le solwe
0: ee o ipatile nako e telele
1: fela a se nthoka me ala thujane mme molewe
0: methabankenyakale
1: ke ne ke
0: tshoya
1: mosolwela o seno
0: o tsamaya ya mongwe wa losekutla mo bona
1: ee ke tlo ba teng ebile ga ke tlo bona ena fela etlhile ke tlo le bona ka ofela
0: ee ga sale ke tshepisiwa dikgwa pone ya le go etla kapa ke pone ya le go etla
1: a ke re pone ya le go etla e le a feta ka nako gona jeso tlo tlo fumana le go etla ke re sentse le le gaufinyana le rata
0: dikgwatlha
1: ee mme dikgwatlha wena kwana o ileng wa inyametsa dintho tsene di tenne di le teng ka ofela
0: ka inyametsa bang
1: Nyametsa keng?
0: Batho ba kutima ha ba sa nkate matsalo a ka ngwana mme a sa nkate
2: nne. A o lebala.
1: Le wena o tseba gore ba nene matsala ke re ke ntho e qekiswa mme mantho. O bona gore reka sedifi o reke kofi.
2: Ke ne ke tshwebala.
1: Jale le wena ha o itshebisa kwa dikgwatlha di tla o nyamela.
2: A di ya mopota ka thoko.
1: O iqekisetse tsa gona tsa mme mantho go se re le batho ba ratang ntho tse tswe kerenyana o rekele di-chocolate tse
0: go na le ntho tse nkimelang tse bima kore tse nkimelang kimele ene ga e sale sa mannete
1: di tla o imela obane ke re ga o itsamayng e le matsala
0: e kona ke tshwa ke e matsala ka nnete tse dintsana di ime
1: wena o tshwanetse go matsala o ke eno gaufinyana gore mme fele mona ke imetswe ke bona o le tena ke tla bona ka sestadi gore na ke tsang o lokile tlha batho ba ise maletato jaanong tse ke a rata ka o faction e ntseng a ba rate ke mme godiwane o mangwele a thata je ko thing kokobe ga morana sekodi janke
2: mme godiwane ka one boo
1: thanke
2: lerata
0: godiwane ke le ka ota godiwane
2: wa isapota
3: Fuma,

0: sesungwe mashume a mabedi yana nga le meso e rubedi jale re ya re libile mane re nyane ya bo araro re etse bang re thula le rona re etse bang a le mo sa le thuletse tshe re itse le ka ile tabela la ha se le thotse tshe le rona re etse bang re thule tu o tsa re thula re letse mmino ga thula ge tsa tsheng ha ke re ke ntwe ba le tatutsa ne ba tla ba batla o thula ba batla silence a let
1: ka ona tlo ka ba gaet
0: ka o fela
1: re tsa bana sa ho
0: ne ke o thula tu tu tu tu tu tu a
1: tsene ho se ho ke ga ga ga se tsira ba tla re le he ke thabile ka o kwa ne ma sa u ke gore ka mogadi le botse ma shume a mabedi
0: o ka mme ma ka u ya u ka mme khuruano go go go tswa
1: ke ha e ba tsala o e yo ra ba tsala sa sa ba re tsa tsena ja fola go khomela ke ke ke buti e ne mo sa u ya go go o a ba o futa bo se se go bala ka dieta e e sa go pura ba tsala ka ra go ino
0: o utlwa mabitso a mo
2: Atsa.
0: Ona na ke mantsa.
2: Atsa hopola.
0: Ona na le ga tase di gobetse.
1: Ke le tlo go buisa wa tsare ke ba ka marala. Kere wa tsaba ka re tika tsaba ka go bona. Ke mo tsiya mo go kana go mo dawo so tana go go tsiba. O se iputsa ene mo dai ke go na pelle ka.
0: Fela
3: ke tsamana sa go
0: mme
3: mele ke mwana e a buti mo
0: a buti a buti ma
3: a buti
2: ditebo
3: so ke le bala le bitso la ha
2: ke a buti ditebo
3: a buti ditebo
2: mme wa ka
3: ke tla bang
2: ka mahotsa
0: ne ka tla ka maghet
3: ke hantle.

0: Tu ocupas le tue anime.
1: Oh.
0: E chi li ta luna le babi di gualo. Chi li ta linda ti... Da ti più sa magrini. Chi li ta linda ti... Bo ha di nyagane melala. Da ti... Ne shebana ko le boting ne stebo ka a khana bute e le telong khono ke le tle ga di lomo ka matizuke ya le bo
1: ga le bo
2: khala ba khono
3: highlight
4: ka ba hato le ka masech
1: ka o fela
4: e shebana fa ho
1: ne
4: dumela o ke le bo
2: dumela me
4: o tla ha
2: ka la gato la ga mahame
1: ka mahame
4: ke tla ka piko go le tsoli ka la ka tsene to lo ntse ma o tlhoka fa go go le tsi
2: no ak
4: e ya but no ha ha
1: ma
4: o tla hant
1: ke o phela hantle le ka ota wena o phela rang a tsa ga makauta magago
4: a ewo
2: nete
4: ke ma ke tsena ho sa ka ke ya ka tsa ke Ante o nana le ka o taka mo
2: Niti sale
4: Kana na we Asana amti tse mo ke khere ke go ya maste a khere ke di o di di ntsha ba
2: O tshwa ba
4: Ha o tla o tla ba khere ke ra ka o ska ba wa ba le ke ho ya a kwana ka mo hulu rwa ntsha
2: Be wa ka
4: Wana o maske o ka ale holo kwantlang ka bo ka kwana holo kwantla
2: ka kwana holo kwantla
4: nna ke tshela le kwantlana ke ya haiso
2: ho jwala le nna ke le tshela ke ka nqana
4: ke ne ke nna la go ka kwana bo haga mhati go ka e kae
2: jeme wa ka
4: nna ha se ke go ka o ta bo tla se tsha holo ha
2: tsha holo kwana
4: mo ja la o tswaletse a ntsha ponta ga ka le ta mo go ka tswa ha se ba tsare ba tswa mo ga ha kholo mo ja la o ire ke ke ka tlo kwa tilo
2: eh
4: eh
1: ile la go ire ke le
4: ile ke kwa tlo ha ga mo ha kholo mo ja la o ire ke ke
1: ho ba ne
4: ke le ke ha ntswa re ha ba tshoje ba thu ba ditse na ba ntse ba go na ba rentse
1: a thee ba re
4: ho ne pa e tsotse ha kholo mo ja la o itswaletse
2: Oh.
4: A ntsha pontwa ka ka le tam.
1: A
4: go ntsha re ke ding ke le tam.
2: Ke le tam.
1: O le ga ke le o ma.
4: E ha se a le re ha ha ha ke tsile ba le ngolo le ngolo tso ke tse tsa ke tsa ba re tsa ha tsebe. Le bo ngolo mamma le bo ntate mo ngolo mamma le bo mamma ba ba khale ke a fela la mo tsa ha tsebe na re ke dira.
1: O tsiba ke tsaba bua ntho tse ke sena mo di tse ke se tse ke sa tse tla ga ha ke botswa go ere ke dilo ma be ke tse ke so je
4: no fa fa ha na na na na le ntho tse ga tsela tse di go tsa go tsa di la di tsa ka so ka tswa go tswa go tlo re ha e sa le o hlaha o ntse o bua bo yo
1: e o sa se
4: la ho so wa e la ho so wa e tsa ha o tsiba da hantle ke ne go pana le ding tswa kae ke se o ke ntse ke se bua sala o itse a se itse se re na le motho ka bo bo se le ka hona ke a so mpotsa se ke donne maso
1: ya no tlo o no e tlwele ha ntse bua tse di gore o bo sala mo re tsa leso
4: o o o o ke go tsema la tle tsela pa na tsala tsaka ha ntse ha ho la ho ja la batla mo ha eso sa ho la mo ja la batla bo fela motho tse di tsela
1: ke tsaba ha ba ke kholo kwe ha mo ja la ma ka o teng na
4: ha go we bini
1: e ha go we bini
4: Le
2: o le atshana le atshana
1: fa o se ila le bona ha bua a o le tsiri re a le modimo
4: a ke so le bona ne le go tsheka go a go le we di kubo
1: eh
4: go le we di kubo di fa tsentseng ka modulane o fa di ke o fa so tsala tsama a je re ne ka tsama di pakeng tsa matamo tse
1: eh
4: o ke ska ba tsama ha tsama di pakeng tsa matamo mo lo ska ba wana shira ka ntle le ka ntle ka matamo she ba tsene se ba jwale wena o tla bona le kgwale le ntse le lwa jesi
1: ebe ebe ha sa lu
4: ka
1: ma o tla bona o sontso ya ho yona fe
4: eh
1: so ho hetse
4: ka ne tsho tsoka ba le o kopana le wa sha le kgwale o se o tlo ya ho yona o tlo itsa ba ho duma metsi mo lo sala ene ha o lu bona go tlo duma metsi ya le kgwende ntse le u ditsa ne ne o tshetlela le nke di pompo le fa bana le fa bana di pompo ne tshe ya tsho mo di
1: a tshe he
4: ke le ne ke sa ne ke sa ba be sera nna ke di fateng ka mo tshe ke wa tawa re
2: kwa le
4: ha ona mo hlakile ya ka le bona
1: ha ona mo hlakile ka bona di otopo tse ke nang ka letsheng
4: ka ne to ka ho tho wa ne wa di ntho mo no ka pa le ne wa ne pere se se fu ya mo ne sinamo e sinamo di sa ile di khana fela e ka ne tso sna ho sna mo tsai di sitse
1: e
4: ne ka wa u re tsaka tere no go kumuta me tinka yo
1: e fella ka ltamo
4: eh
1: le tsatsin lona
4: ke re ne ke sa o go tsaka sala ne ke ka bona le kgwa le ne ke batla go ya gona ke ne di le kgwa a ona mo hlegile ya ka le bona
1: le ke ne ke totse ke bile ke itjotsi tore ke tla e jela
2: o tla e jela
1: e ke sa bua mehlele
2: ke ka go bona ho bona le kgwana e setla maphiletso ya ha ka fela
1: eh a ne ntse ke dola fela ho ne no hlo sa bua ho ba no tho ho go
2: mo
1: no
4: le ke
1: tsela ke tsaba no tola ke ga ke gangwe ke metsi
4: o ya ene se le tsi a ke kopane le metsi ho ha
2: le ha no tso ho
4: kopane le metsi ho ha
2: le ha no tso ho la bona go alela
1: a la la tie ke tola ne ke ditse mehlela go gona santsatsi ba ke tswa nthomfela ke fumana kana go ngwe se halala sentse se
2: so yemetse
4: se mo yemetse se tswa bona o botsa kae
1: di bile di kopolletswe ke ba sa se halala di ba ke tswe wa tswa go gone go ho rata go ke itswetse fela gore ke tla sha pua
4: lo ho ho metsi ha ke se se ka le ke tsabala ga ba tinye ka tsini
2: a tshabe ona kotse ka nete
4: ye ka yona a ka ba tinye ka tsina le nga bukela nga fokotsa a go a go bala ke a ke sa pa ka metsi ka ba tinye ka tsundle ke ba botho ba le sa ikele ba skop
2: o etsa hantle
1: ona bona ka lona ka nna o gana
2: wa ithusa wa ithusa
4: ke go kopetsa
2: ana le pale tsa teng lona ana le pale tsa
4: teng
2: ona ka tlhu
1: o jesu
4: o re ke ke ba le
2: o le ke le
1: aw na ngwana mmene ke nyane
2: thup
1: a ibile ke itswetsitse botsa go jwetse ke itswetsitse gore ke thupe ke msesetse o thuke eh
2: ya
1: la ntweno ke utlwa gore ke tla shapua ya fola wa utlwa ngwana ne ke itswetsitse ya ha kae a ile thu
5: o ka dole ka mo hebe
1: ka ofela ke
5: tsabana ka fu
1: nda
5: a tsani
1: ndade
5: mela bitse
2: khotsa ndade
5: grande
2: kama ho re ke ndade
5: tsinga mme le di jola ka ke ndade mpologe se tsonya ha mo rena ka le subi
2: ndade mpologe
1: ndade
5: ndade mpologe se tsonya ha mo rena
1: e anda ka le subeng ka mono na le motho ana nka polele di gaitsetse
5: ke ka ba ke mona sta
1: ha ya ke mang ka le subeng ka mo emu
5: o go tsogela nge go bona ke ma
1: ke sa ke le betse sala ona nka polele di gaitsetse tsepedi
5: a o tla mo hopola la nge tsa tlhami
1: date
5: ke go paole tatu jane hle ke be ke lete fela le me Halibet.
1: Natural back, only said someone at the dinner. Natural back.
5: Ah, men like that, my judge, you mean the dinner, yes. Yeah, you see, I was on one and I'm natural back.
1: Eh, when was an hour mission? I've come on to meet the natural back.
2: How many do you?
1: Ha ke re ke yena itseng ke metal be ke
2: yena e kgethetseng taba ena
5: ka nnete ke a lewa sebeng baka ke bone nako e sentse o tlile ke a lewa re ke tlo leta le metal be ke
1: fela.

you come on, you come on, that's my.

0: ya bona wa ngola ha o fihlwa ho re nya boraro ha ile misong ya letsatsi la labone ke nako ya matshidiso
1: hold
0: hold
1: ha letho
0: dumel ha letho
2: o wa tla ka mo hek
0: ka ofela
2: ke tsena sa ho
0: eh ya
2: Ne la skabana.
0: O khotsa mme.
2: Ke mkhulu le se tla le thapelo, ke kopa u la mse tsi ka thapelo.
0: Empa ha ke mong.
2: O le ntate ke sa ukwa ntate ke ntate ma.
1: Ke a botsa ditebo matsoso.
2: A buti.
1: Ditebo ho matsoso.
2: Ke a buti ke bo matsoso, ke a lewa la ga.
0: Ditebo ho tsengata. Ke senyile ngwe.
2: Ke bona o se tsi ka thapelo.
1: Thank you mme.
2: Ke re ho le bua ntate ke mo salwa hai. Ke a le bua bo tsimo na je ho sa na ba ya matse ya rona. E bone mo ha ya ha se tsa sa na tsimo. O go tsana se di tsene na na le na ka mo ha ya ha je ho sa tsimo. Se tla na go nya na le go se tsimo. Ka go nya go tlo fana ka na tsiso wa na ba bo rona mo tsimo. Ka mathata a rona le se tsa ka mafu, ka dintho tse bohloko tsohle Modimo. Re ba tsebe hore le hona nakong yona ena ya bothata bona, o tsebe ka bona, ba tshware le re la hao matsohong a bona ba metse siko kotlele Modimo. Ka dintho tsa ditsisa ditsebe tsa bana ba batho Modimo. Ke tla bona ha di hona ka mehla Modimo, ha o hlwetse letho Modimo. Ditsohle tse re di leseng. Ke bolela le ho ena ke ho tsamaya la ya mathilo. Ke di ntse ke go rata ke di ho sa tsela ka sa leka. Ke pa re tshepile di tsela di tsela di se ke se ne ho la
1: amen.
0: Amen. Amen. Ha tsong khon. Mehlano jwale re foletse hora ina ya bo raro selmoenya sa Lesotho nako ena ke ya matshidiso re tshidisa bane ba willing ka phatla bane ba okang bane ba kaofela ga batshidisa
1: Coffee, like coffee. Mm.

0: Magid.
1: Luka Magid.
0: Go fella.
1: Kese wana sa go mmela ska mhana la utima.
2: Kala bona.
0: Ha tsong hon.
1: Le tsela jwa.
0: Kala ga tole ka magetho wena ntse ra.
1: Ha bulu kwe ka mhau.
0: Mhm.
1: Ke kopa o ke na masiri so mana be se ke kgone gotswa ke legela pholoho.
2: O kgone gotswa.
1: O gana modimo o laoletse batho lefu. Empa wa patetse nako e wa tla ga ka yona. Hape o bapatetse le mokgwa wa tla ga ka ona. Ka mantswe ana ke kena malapeng a ngweng ke senene a lefu a malatatho yana. Ke setana le a basotho ka kakaretso. Ke re bana beso iphumole meogo. Obane le a tseba go modimo wa lona o a phela. Ke tla mmona ka letsatsi le leng. Modimo ga a kene ka go malapa a lona. Ha kena hobane a le hloile. Empa o kene hobane e le nako ya e beile mme le yena moalosi wa bophelo ba rona. Ka mantswe ana a re iphumole meogo. Ha ha malentse.

0: go bosuku wa le go bona ba ke bo ske ba ba ba a go hanyalela gatlela modimo modimo tsala mo ya o halalelang go ba oki ba be le legato go ba kudi ba be le mo hau mama tla o se ka ha ke dithotsa ba bang go ba bang go laile tsa nya hentsane sentseng dilwana re tshollela mo ya o halalelang go ba busi ba dina ha seno modimo ba be he di hlomo fa se modimo go ba ne o kisitse motho le fa seng o tla o sebeletsa e seng o tla tseka manoni a le fa tsena a bupuwe kwena modimo a o ka letsatsi le ka motsotswana o ka nka modimo a matla o se ga gapela go kopa kgotso le fa tseng tsana le ka go naha ya go naha le sotho modimo ga ho lehetsa ho wena o modimo go hlwela bohloko kgotso e ke e bete modimo a matla o se ka go naha ya mohlwehlwe dipolao di ke di eme dipetwa di ke di eme bosodi bo ke bo eme ke tla re phedisana ka lagatlo la legodimo ke tla re sebeletse wena modimo e tle re qetelong ya bophelo ba rona ke tla re tsiba o fumana mothaka wa tlholo legodimong oo ge o reketsweng ke jesu moga wa gago ka madi a gae ga sebene se ga go antse le mogau wa gago modimo a ragoeletsa gameketsa go wena modimo utlwa dithapelo tsa rona o seke wa sheba ditlolo le ditshito tsa rona ompeoge ga o hele gobane bophelo ba rona ko o etse gantle mpa ka lebaka la dintlho tse senang thuso tsa lefatshe lena re ntse re gotswa ge wa re ya go ana le mogau wa gago ka ga o le jalo modimo re utlwele botlhoko go tshwarele o gopole boleng ba gago bo teng gong rona ono ge go bana ba gago le godimong a re bopeng motho ka setshwantsho le go tshwana le rona modimo a matla o sega ga o hele o go utlwa botlhoko amen
1: amen
0: ke nkgone kgotso ke legela phologo bana beso
2: kgotso
1: legotsomgone.

0: ke ke mema mokuti ke mokotsi sibilwane
1: amen
0: o tswa ma ntse a tlhakodinne fela a matla lentswe le tlhakodinne fela
1: amen
0: ha ho be jwalo alet Ailet.
2: Ka le ga tole ka maghet.
0: Ka o fela.
2: A tshwa ka sa go.
0: Emme.
2: Lo ha ha.
0: Em.
2: Di me di sa e fele le a buti di te bo.
1: Emme.
2: Ke na go e mona e bududu, ke na go e mona e busula.
1: E mahlonoko.
2: Ke na go e mona e se re kena mantse a sa fapane le pele.
1: Ka dume.
2: O ba ne re re sa tlo kena ta yentse monate. Setswana tsene re tshe re tsile re le kgethetseng re le malatatlhojana gore re fedilane re fodisane re kgothatsane bana ba ba rona ba ingwetse ba kula ba oka ba thulamise ditlhogo ba inane Masero ana deke bamba tle ba boloka ba gatua ba bona metswalle ya bona ba tswadi bana ile matsatsi a bohloko empa tseo re sa tsebe ho di etsolla re tlameha re di amohele le ha o se bonolo hakalo ka masego ka mona a Ishile ya otla. Ya otla, ya otla. Masalona be ke ke tla be re lo la mosang lo ngana bo gona ntate khale madi a ofele. A se khala ha ho. A ni re la lena. Ka ngwana ha e se we hape. Sentse re lo la lena, re ntse re lo mosidila. Sentse re lo mogothatsa. Hore ha ho bonolo haholo empa re tla reng a ke re rona re le batho ga ona le thole re ka dietsang ha mogana a sa entse seo yena a se entseng module ya setulo wa masego ntatepo ga dinyekane molala le ena a re sa tswa utlwetse bodutunyana ka ena wa oka ebile ngwana le lefu kgaitsedi ya hae wa ka moradi o tlhokaetse kgaitsedi ya hae wa ke ntho tse boima re ntse re re phepi pheping bana ba bo rona phepi malatatlhojana.

0: ya matle ikgothatseng le ikokotle le itshwarelle ka sefapano le nne le gale ga o le thata re ntse re tseba gore modimo wa rona o a phela tsela tsotlhe di entswe ke ena o re tlhabile fela ke re ena ga a tlhabe e be o sia leqeba le tlhentlhane o tla tlhaba a ba gutle a tlamelele ke ka gona re tla lla ka jeno empa go sasa re ka bona batho bao bo rile ga utlwa botlhoko re se re koka ka tse monate kapa tse botlhoko kapa ka tetlae kapa tsotlhe tse ne ba di etsa bophelong ba bone e le go bone fela re le monga bophelo a sa tlameletse a sa thobile a sa feditse dipelo tsa batho bao ba ileng ba utlwa botlhoko ka nako eo di a fitlha di a feta amane ka ganna butle tsotsi a thiwe le ena o inamisitse tlhogo le ena o inamisitse tlhogo ka mokgwenyana wa gape ere mokgwenyana e ke ona ga moradi a gago a utlwile botlhoko o le motswadi utlwa botlhoko bo mo fetang ebile e ka go o le motswadi o ka moimolola wa mo tsenegela wa mo gauhela re tepi re tepi re a tseba o kene ka dieteng tsa moradi wa gago re a tseba mo feta empa tsotlhe re di golela go ya keteng a ingwelwa go ya keteng a teneya go ya keteng a rene le maobane le kajeneng tse le wena na ga ona motlha ka re tenegelang ga ona motlha ka reng go lekane o itse tsotlhe re di golele go ena e le ga gago go a kula go a kula re a kula re ingwetse empa le ga o le rwerege modimo wa rona o ntse a le teng pela rona le bona maemong ona ga se ke tlholole re gagwa ke re botlhe botlhe bao e leng ba letatojane le be seng ba letatojane bagaisane metswalle bo le bona re thepi thepi o mosotho e mongwe le e mongwe tseo re sa tseong go di etsolola ga re di amoeleng ke a leboa le gagwa le bitso laka ke nne pelong pepe maotong ke seba moikokobetsi
1: ke a lebo mme
0: thank you
2: thank you mme
1: metsotsong e mashome a mabedi a manga le motso o le mong jale re fuaretse hora ena ya bo
2: gago
1: ha e letho
3: ka lerato le ka magete
1: kaofela
3: o tsayana sa kgone dumela setlame o phela jang
1: ka lerato le ka magete wena ntse e jwa
3: ei ka ga bodutu ya tlhoka sealemo tsatsi ke la o tshelela ke ka ga matshidiso mo ratiwa
1: ee nkgone
3: ke ketsa go rapela ge ngwane seretshidise modimong tata rona bato ya morena wa rona Jesu Kriste ikokoetsa tlasa bonamelo ba maoto a gago batiredi ya bana ba bo rona e temeno ya lefuikeneng ka go malapa a bona ka go lelapa lena la rona la thojane ka go lapa la ntate Kgilema ka go lelapa la mme tsiatsia e tsa mokgwenyana baboya le botlhe ba kulang ntate a maatla otlhe ke ena o tlang go ba phamisa diphateng gobane ga ba na maatla ba na taolo odima bophelo re tshepile wena dinthong tsotlhe wena o le modimo ka sebele tlhogo morena Jesu sedi amen
2: amen
1: amen
3: nkgono monate ga o phuthelo ka godimo setlaba sa matsieng kana a moima ke a e selaka joo sealemoya a seo ke tsatsi la botshelela
1: ao jeso
3: annete

0: go le monate ga le boa.
1: Ke a tseba gore o tlo etsetsa mme Thabang le nyaka le Tlaleo ga ke rona o letile jwang ntho jana. Ga ke re jalo taba eo. Ena a selemoya sealemoya o seka ba e leba. Ena a sealemoya. O tlhoke tsatsi ya botshelela. Ga gore ka thabatse ka sealemoya ga e sale ga se ga e re kena ka lefifi ena ya sealemoya yana ka nnete o seka ba e lebala ngwana mme ga ke tsebe rona re tlatla tsa lerata ka tsela e feng ore utlwagale gore re sealemoya ga seore
0: galela kwa
1: ee re oeletse ka tsela e feng
0: ote mantso matsatsi a seletse
1: e wa utlwa ebile ke kae ke matsi e mone
0: gaofinya
1: ga boima ona
0: gaofinyane gago ga o sa re utlwe
1: ka mothabothe ka mahalosuku re ya moketeng wa selemo ka nako eno ga o na sealemoe re itlhopha rwang gobane re itlhophela
0: ga boema boemoe
1: se ka ba e lebala heta ba eno sentse o ko fa maele
0: e se ke motse fatshe

0: Alete.
1: Alete.
0: Alete.
1: Ele, a yi utlwali.
0: O tlhakile me waka.
1: O ka le ga tlo ka magete.
0: Eh eh me.
1: E shabana sa khom.
0: Nedi.
1: Aye.
0: Eh ya me.
1: Ke go bona ba tsiri song ke nne o iphe khotso ka nesha.
0: Thank you me o ithe khotso.
1: Ke re bo bo bona ka le tsile se hlo. Ke tla wa mo se ga tanki mahlo a ga. O se ke wa lala ha ile hona o bokolla. O mpo fela ntse go tsitsi. Ka mantswe ana ke go thatsa bohle. Ba la hlelseng ke bang ka bona ba ga tiwa ba bona Israel metswalle. Ke re mogana modimo. Ha fosi. Ke ena a tlamela maqeba. Go bane ke ena tsang ho a hlaba. Ke re modimo. Amba ba fodise aba siya ka letswala ha ile matla ke nne bo iphe khotso ka mehla ke ya leboa butwa
0: no ka ke la buile ha ho
1: ya lebo
0: thank you.

0: Halete. Halete.
1: Ka lerato le ka makgethe ntate.
0: Mme waka.
1: Oh, ka o fela re tshabana sa go mo ntate.
0: Ke lebo mme waka.
1: O bua le nkgono re tla fuwa ka bagaeko.
0: Nkgono re tla fuwa ka bagaeko.
1: Ebe petsane ya ka e ntse jwang ke utlwa ke ntse ke ikutlwa empa ke re ke kwetse le sealemoya ntate nna wa nkutlwa
0: go jala marato
1: o tanki ntate ai ha semphete wena ya ratehang moloki waka go bohle ba ntseng ba kula bohle ba opelwang ba le magae ba ena le baoki kapa ba sena baoki ba sa tsere gore na ba thuswa ke mang ntate o teng wena ya rategang o se ba fete o keke wa ba feta o ba bopile wa ba rata o tseba gore na o ba behetseng lefatsheng re tshepetse wena ntate go botlhe ba o seng o nkile ba ratang ba bona re keke ga felela lefatsheng lena re tla tsamaya kao fela meya ya rona e ntsetang kwa ka bomong ka bobedi empa jwale lemong tsena ga e sang kwa ka bomong ka bobedi o bona ka dikanta tsotlhe metseng mona ditente di eme tsa mafu a mangata a fetang bobedi borago gona mona ga matladi bafu ba bangata gakalo ba ntseng ba latelelana fela go bonala selepe se beiwe metsong se a rema empa thato ke ya gago wena ya re bopileng ke wena modisa wa rona ke wena monga rona re tshepetse wena a ko tshedise ntate o tlamelele botlhe ba pelo dimatetetso a ko tlamelele ntate o tshedise ba bopelo di botlhoko ke mathata lefatshe lena a ko tlamelele ntate o be bofatshe mahloko a ba opelwang o be bofatshe mahloko a ba utlwisang botlhoko ka o tlatlapuwa ke ba maatla re tshepetse wena ntate ga o moo re ka tshepelang teng re thuse gore re etse thato ya gago metsotsonyana e santse re beile lefatsheng re etse seo o ntseng o re boloketse gore re se etse lefatsheng edisa dikelelo tsa rona edisa dikelelo tsa rona re be le tlhaloganyo ya go kgetha botle go bobe re thuse ntate gore e tle re gago re lata re be re entse seo o neng o batla e be re se phethile lefatsheng lena bana ba rona.

0: ntate ga ba tea go namelo ba maoto a gago ba tlhoka mesebetsi ba le ba kwana le kwana ga o mesebetsi eo kareng ba e fumana ba kene dikolo ga ba kentse dikolo ka mathata otlhe empa ba tlhoka mesebetsi ge laeletsa go wena ngaka ya dingaka go wena ya sa tlholong ke letho go batle ba fumane mokgwa go na ba tla phedisa bana bana ba bona jwang mme go tshepile ntate o bane wa tshepala lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen
1: amen nkgono
0: ka leboa ntate ke nkgono ke tla fua ka legeko ka mana ka matianong a tsela tse nne
1: nkgono ke lebile haholo
0: thank you ntate.

metsotso ya rona e mashome a mabedi gantle mono pele gora eno ya rona ya bone ge ntse re le kare o sona segotlwana seno sa rona sa matshediso mo ntseng re thobana jalo re tshedisana jalo ge le maledatho jane ge le setšhaba ge le batho ba moya o le mongwe mme le wena o ka kena mono le ledatho jane le letle o wa tshedisa bana beno wa ba beya gantle wa ba tlamelela maqebeng aba leng ka go gona botlhokong bono bo ba leng ka go bona wa kena mono wa na le ledatho jane le letle o wa ba tshedisa botlhokong bono

kopola nna le wena re ya mane ho reng eno ya rona ya bohlano ka le monate la re le tatho jane a metse go twana ntse le sona seno sa rona sa re tshedisa bana ba borona ba we leng ka phatla ba kulelwang ba nang le ba kudi dipetlele e ka pa hona malapeng mono re ntse re ke ena kwano e le hona ho ba tshedisa ho ba phamisa le hona ho ba be hantle hore ba tle ba bone phunyeletso ba tle ba phame le bona hobane re le batho re a rera empa modimo ke ena ya phethatsang.

0: ha e le twe
1: ka lerato le bona go kgetheng tate
0: ka o fela
1: re tlhamanang fa gona
0: mme waka
1: tate batshebiso mmonatlhe ga tshedisang tate o rothe a tla wa boloka moradi wa gae a isri ka motobelo onaona
0: mme waka
1: tshedisang tate ga le madi a o selo go tlhoka letswe ke moradi ga mo tshedisa nna ntate ga re rena le ene ngwana bo bona go tlhokong golwana ba leng go bona tle wa itse bona ka lefudie setlhoo tla wa mo a se ratwang ke matlho a gago moseke wa lla ga e le ona o bo okolla mme ka nnete ka selemo sona sena fela ntate ke qalong ya selemo mona kapo ke bogareng ya leng ba selong mona ba selemo mona ga ne a tlhokaletswe ke mogadi re bona ke ngwana o tsamaile mogadi ga nnete re a mo tshedisa ngwaneng wa bo rona ga ntate modimo wa mo tlamelletle ya mosedile mono maa tlhabileng temane otlhe o tla tlata mme a bele a tlamelle gape-gape re betse re tshedisa le moetapele wa rona ntho ntate boogadinyakane malala le yena o tlhokaletswe ke kgaitsedi ya
0: gae
1: e itseng o tla pato ka di-17 ka nnete re na le mafu batho re ya bulelwa batho ba ba bulelwa le go bulelwa mane ga bo rona thibelela ngwana wa ko ka etseng kgono wa rona tšhame ya re godisitse re maleboga mona phati le ena o tla bolokwa ka motobelo gona ona ka nnete re malapa ana o eleng ka phatlhatlhe ntate modimo a sedile a bone gona o etsa ka wena o tle ke ena a tla tlatha mme a beele a etse a tlamelele gona le a ka baka bua matshediso a nnete ona a tswa go ntate modimo ntate modimo fela a tla ba tsedisa ntate ke a lebogotlhe ke nkgono nka losa mogolong a matala ngwana a tsosana tanke ntate
0: wa Hi, little. Hi, little.

0: Aletho
1: ka lerato le ka makgethe
0: kaofela
1: setšhabana sa kgomo bana besong a re kwaleng matshediso he
0: eekgolo
1: kgotswa ke legela phologo go gana modimo wa rona ke gona bana-bana ba gago re tlhagenkile metsediko ya rona ya matshediso go wena o le modimo ke gona bana re ko tsamaya ka mangole tlasa bonamelo ba maoto a gago ya o kopang diatle amogela dikopo tsa gona.

0: sheba dikwedi sitso sa rona o mse o utlwe fela seboko sa rona modimo. O bane le hantle moo re ka fumanang phomolo. Ko wena fela re ka fumanang kgotso. Ko wena fela modimo re ka fumanang matshediso. Ntate amohela matshediso ya na sa nonofatse. Ne o tsebe go abela e mong le mong a mo lokelang. Gobane gona ga re letho re le go letla sa bonamelo ba maoto gago. Re kopa tsena tsotlhe re tshepile mogana Jesu a re fetseng sefapanong. A re pholosa go kopanya le wena modimo a ne ra go antswe ke sebe. Amen.
1: Amen.
0: Ke nkgono kgotswa ke legela phologo ke a leboga bana beso.
2: Nkgono kgotswa ka leboga.
1: Re metsotsong ena enka e mmedi fela pele re fitlha horenyane ya bone re tlo kena tlhakantshutsong re se re ya mane horenyane ya bohlano setšhaba padi ha ayo.

0: wa tseba na tlhakantshitsweng ke mo o etsiwang jwang wa bana ba ntse ba sa uetsa tsona kao fela wa bona jele ha ba uetsa a tlhakantshitsweng ke mane he mo o etsa ntho nngwe le nngwe e ratang thojaneng ha o batla ho fetela sehlong sa rona kgutlela teng ha o batla ho e leta le ha o batla ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e o tlisitseng thojaneng mona ke nako ya yone chesenke ke nka fetela matshedisong gobane matshediso ona ga
1: ketee
0: fela he o ka kgutlela tabeng yane ya sehlogo e ne re bua ka yona o ka e leta le bona ko go etsa ntho o thabisang ga o le thojaneng tlhakantshutsoke
1: monatee
0: ke
1: monyaolo kore o tsena
0: fenaaelete Hai letwe. A tsa thotse fela.
2: Ka ka tsela ka mahlepe.
0: Ka o fela.
2: E tsena sa khong.
1: No work.
2: O tsani.
0: E a hol.
2: Ke kopala tsa tsela mane.
0: Oh.
2: Ke khono le sentse ba le thapelong. Ke kopa ho letsa thoyane le ntate re sile palo. Le nkgono phokolang ho sanna, le nkgono ka jafia ka lejeko, le nkgono ntokoetso ke thela ya tumelo, le ntate ke puma po nnaka lohla.
0: O sonya metsi. O nya metsi.
1: Mkhono.
0: Re mo fete. Re se ke nna ka mo jela furu. A ke go jotswe furu nna ke.
2: I don't know.
1: Tse ke wola.
2: O bantse go ba ke fumuku wana je.
0: O na le betse fela ke gola ke re dingata ko na lo di thuisa ha fihla ha e kwa a she
1: botsa. Me tse ke tsa ho ka thoko ka bona.
2: A u tya ka. O sontse o khuwa ho nepa. O ntse na le a u tlamitse mo.
1: Ho no na le ho motse nko o pheta ka thoko ka kwano.
2: Ebo ke re ke ntse ke o mametse hantle ka kgoko

0: Ha ke theile tsebe, ha ke ke theile tsebe, ke ke mo mamela. Really, ebe o jo go wa hore o re ha ile ke ha o ke ka ofela. Na go ina e se ka ofela batho ba na ba sentse ba re. Ke o fela le tshabana sa go. O tlaga.
1: Ke tsatsi la pele hle motshwarele.
0: Ke sa dira pele teng.
1: Motshwarele hle.
0: Ntlo tsena ga di tlwaele e ka ofela.
1: Fela gona jala keke ya tlotse, ya keke ya tlotse ya ba e fosa legale.
0: Eya, motlaka ba e pheta gape ntho ena e lile. O tla ba e nepe. A ngolo le sente ba le thapelong. Ona momo dirin tshuta se so thuteng wena o re bophelo bona le bongata mgono wa ka. A tsa le iphitile ya ba iphita le di. Ka maphilo. Ha. Ha. Ha. Se tlhagang a na ko funanis.
1: Bye bye.
0: Ke to funanisa. Ke re le tle le khutla hape he le ntse le ba le jena le tle le tsa ka lagato le ka magethe mo sebetsuna
2: ga ite moena
0: ke go manela batho ba bang a ke re na go engwe le engwe ina le batho ba yona
2: me di sa
0: e u na le ba fitla mo la tena go ba tlo ka ntse ka lomba gana o ntate mang ka bo a buitima
2: need
0: wa le he wa u wa sa go kala kalo e nya o se o se na wa ne ka pa o thu ha o se o thuletho
2: no wa ka
1: o no ba jwetse go thojana ya itetelwa
0: ehe ya na so wa lo le ke go
1: tsetela
0: ne ke go tsetela ga ke
1: o tla e thojana ya itetelwa
0: ga ne to go qadiswa qalong ke ba fihla ngona wa e ba metse yona e ya itetelwa ka nnete
1: ke ba go khutshanya le ha bohloko eno ha re dule mo lebe re ba litetse thojana
0: ka nnete ho ga tse hlano
2: eh ah ka nnete
0: ah yona ka nnete ka ga bo tla me ho ba eno
1: amen
0: ke buen sa mai la bogo go khotswa ke o mo etlang le teng ke fa go ba mamela

0: Bade?
1: Tjhe, ha ke a le utlwa ntate wa ka.
0: Ke ntse ke nna ntjheba re bue.
1: Oh, ee, jwala moholwane.
0: Ka hao mang?
1: La ka ke abuti Ditebo Matsoso.
2: Empa re dumellane. Hore haona ka hao mang?
1: I'm going to go to the house.
2: Oh, yeah.
3: I'm going to go to the house.
1: Hape re itse re tla itlhalosa ha se re qetela kwa yana re tla re itlhalosa a nna be teng moo. A re mamele mono. Ho sa se mokae mare yang teng?
3: Ke tla mo mela mo tla tsiya la nna ke tla le bua amen.
1: Amen.
3: Ke nna ho le mo tla ke tla tsiya ho le mo ho tla ba.
1: Amen. Amen. Amen.
3: Dad.
1: Me wa ka.
2: Alet.
4: Kaofela. Re tshabana sa khomo.
2: Mkhono.
4: Ke tshwara ka ke mkhono khale. Ke lela o leta thodiane ngwaneso. Ke le mo sa mkhono ya ntseng a re kaofela ha ke na go. O tla re fosi. Ke le batho re a tseba ka ofela e bitsa ke wena o le moqhobi.
1: Bona ke utlwe go ke
4: ba bona ba le tla tholana ge. Ke tshabana sa go mo re dumela pina we e a se ra go tsisa batho ba ba.
1: Thank you khono le nene 63 na ke reng ga sa
4: tshwana. Ke a ikokobetsa sebudi ha se botse dipoto re letile tholana re utlile ha re salusetsa.
1: Thank you khono.
4: Ya yebuwa.
1: Ke go kwisa.

Sam.

0: le mashume a mabedi a nang le metso e robong jale a re foletse hora ina ya bone selmeng salsoto ha teteleng tse matsonye bana beso ho qetelwa ntse matsohong
1: di taba tsa rona ka friends tsena tsa re tatjana ke ne tsere ka mo ka go se khutlwa tse sa

0: salad.
1: A sa le tsena na le tsatsa mme e ke se ke le ka hanga ka tsatsa ke le khale ke ka ya la mo re na le tsela e ke le mo ka ka ni tsaka ka tsela ka na sa ke ya le bo o
0: tla o itse matla di ha e mo khotlo mto mo mo ha le suku
2: ba le o tla o
1: itse matla di
0: ha e mo ha le suku
1: so ba o ba ke nne a ya mo le ke se na ka tsela ke le mo mo ne o tsbona na
3: Dimba mokete ba re matlaile gae boketeng yena o ya fela ka manganga.
4: O tlaile ka legato le ka magete.
3: Ee ore ke nna ela ke nna ya mono mashome a mabedi a na le metso e robedi. Ke a re lebile gore nyane ya bo hlano re lo qetella le to le nala gona re fihla teng
4: nne tsala
3: o no sa tshwa gore na o bona ka busubo o tla bo se sachi
4: ke ne ke sa bone
3: halet
5: tole ka magete
0: ka o fela
5: e tsawara sa go
2: ntate wa ka
5: ke go ba nge ke ke to ya ba thaba ke di fela bana go se ile aho
2: ntate
0: o ntate
5: kwa ndumel o
0: dalo mana
5: e le tele tsotsi ya thuae le tsotsi ya ka ke duong e ja di tloa ke di fela
2: e ya ndate
0: le ke tswa
5: ba le ka
0: a o re le ke
5: ba le ka
2: ya itse ba
5: ke ya re tsheli ya tabana
0: tsa ka sa le ke ke
2: ke
0: ke fing
2: ka pa itse ba ka pa itse ba
0: di to jo
2: di bona du tsane di tseo seno ka ga
5: mongale ke ya ba ke se bo
2: di tsekino
5: ka ngwana
2: ndatwa
0: ndatwa bana.

0: vai impedire.
1: Tamang ang kinhe.
0: Bye-bye.
2: Dato aga.
0: Ke tsa na o ke tsotsi bane.
2: Ke le hleka tsaka ga ditheo tsena.
0: Di a bontsha o
2: ba tsena la lutse. Ya mola tikene.
0: Ke motho a o bela batho ditulo mana ba se ke ba fihla mmula. Ha haona hore ntate ga di buka ka fihla ka nako ena a sa belwa letho le tsang gae gara ngwana. Ha se motho a amanaamanang fela eno o le tathojana.

Ai, mara lo pela musuma.

0: leshume lemitso emihlano pili ho hora ya
1: yosha
0: jwale se re tshwere motho ya tshwere le fie eyelid
1: eyelid
0: ote
1: eyelid
2: I'm going to go to the house. Ke mana ke a bogo bedi go ye makaya bogo bo. Tsela ba ga tua se le ba le ntaba ena. Ya ho re le tsatsi le le lempela mogela. Le jwa le ka matsatsi a sekete. Le ho ba mengwa ha e sekete e jwa le ka letsatsi le le le. Mogena ha di e hi sepalo ya ha. Jwa le ka ha ba ba mba le kae. Go ba le tie ho iteng. Empa o samaneletse ka baka la rona go ba ha gati ha ba bang ba ka timela empa o gata gore bohle ba finyelele pakong. Molaetsa o phetho go sa fang gona ka jeno wa ga tlhokomedisa gore fatshe mona ga ba ite ha e ke le godimo. Empa modimo ga ntse a re bolokile lefatshe le o re bolokile gobane a re batla gore go kgutse mekgweng le diketsong tsa rona tse ga go a nyale mohau wa hae. Obane wa tseba go lopolose ka madi a moga wa hae. Mme o lebeletse bohle go ba le tlotlong la le godimo go ska ba le a monyala se ha. Ka gona bana beso ga re itekoleng go sebeletse modimo ka toka e tlegele sa tsila gona la le kua le tsika e mong le e mong a fumane mochaka wa hlolo le godimo. A ke ntse ke na bana beso ba babedi ke sebeletse mogodi. Modimo a kgotswa le bolotsa le baballe. A go leye le be le khutlele tlo e leta ka legato le ka magethe. Ke a leboa ke nkgono kgotso ke le gela phologo.
0: Ge o leboa nkgono.
2: Tsamayang hantle ba ratiwa batho.
1: Go leboile mme.

0: sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho FM re fumaneha ho 639 kilohertz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 le 106.1 megahertz. Boithabiso tswele pele le thuto. Ke labone letsatsing la kajeno, me kgwedi e godimo e hlola letsatsi le le leng e le kgwedi yane ya Mphalane. Selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke boetse ke a o dumedisa hoseng wa letsatsi la kajeno. Metsotsong ena e mmedi re foleletse hora ena ya bohlano. Lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothie, mme letsatsing la kajeno ke tsamaya jwalo le Diteboho Matsoso. Ha re mameleng Thameso, thapelo ya hoseng ka Moruti Qwane le Tshisa wa kereke yane ya Apostolic Faith Mission.
1: Ntate Moruti.
0: Ntate Moruti.
1: Le tshela jwang wa Leso?
0: Aphela ntate Moruti, wena o phela jwang?
1: Kannete a leboha hle Modimo o etsa hantle le bamamedi ba rona.
0: E ntate.
1: Bamamedi ha ke o dumedise hoseng. Hwa letsatsi la kajeno. Moya ko wa boipuso. Modimo a tshume a tsheletseng. Mme kannete ha re ketekeng ka boikarabello. O seng ya o dumedisang ke Moruti Qwane le Tshisa. O hlaya kerekeng ya le Apostolic Faith Mission. Maseru ha shedile. Mme kerekeng ya rona e fumaneha Lesotho dikerekeng tsena tse leshome tsa naha. Apostolic Faith Mission. Modimo a bokwe. O seng wa letsatsi. Buka ke ya Johane ne ke tlo kgothatsa ka yona. Kgaolo ke ya leshome le metso e mmedi. Temana ke mashome a mararo a metso e, mashome a mane a metso e meraro. Johane 12:43. Yona e baleha ka mantswe yana. Hobane ba ratile thoriso e tswang ho batho ho fetisa thoriso e tswang ho Modimo. Ntate re a leboha hoseng ho la wa letsatsi la kajeno ka maphelo a rona. Re a leboha le ka lentswe la hao. Ke sa lebadile le hlononolofatsa dipelong tsa rona ka Kreste Morena. Amen. Momamedi, ke tlo bua ka thoriso e tswang ho Modimo. Thoriso e tswang ho Modimo. Ha re bua ka thoriso, re bua ka ha motho a entse hantle, a kgothatswa kapo ka mantswe, kapo e ka ba o fuwa mpho, kapo o opela matsoho, e le Modimo a mo opelang yona. Ka nako nngwe o ka e fuwa ke batho, ba o opela matsoho, kafo ba o fa mpho, o kgothatsa ka seo se etsang. Empa ka nako nngwe ebe ha o jwalo go tswa ho batho. Jwale potso ke ena hoseng hore na o thabela thoriso e tswang ho Modimo kapa thoriso e tswang ho batho na? Mola mme re balang hoseng Bebele re ba thabela thoriso e tswang ho batho go feta thoriso e tswang ho Modimo. Ha o etsa dintho, se ka lebella ho rorisa ke batho. Hobane ha o ka lebella ho rorisa ke batho, ho sa fa o kikwa ba etsa ntho eo. Hobane ka nna ya ka ha o entse dintho tse ntle kapo dintho hantle, ya ba batho ha ba o rorisi. Sebakeng sa hore ba o rorise, ka nako nngwe ba ya o nyefola, fela o entse ntho e ntle. E be pelo ya hao e utlwa bohloko. kapa ere ha o etsa dintho o di etse ka setshwa sa o ke batla batho ba mpone ke batla batho ba nkogise ebe batho ha o qeta ho etsa dintho ha ba o rorise kapo ebele ha ba o bona ba iphapanyetsa nthoeo mme pele thoo e ka lematsa pelo ya hao kgothaletso ya ka kena se ka thabela thoriso e tswang ho batho ha o etsa dintho se ka di etsetsa hore o roriswe ke batho ka nako le yona ntho eo e batlang batho ba tla o tima yona ha o etsa dintho thabela ho roriswa ke Modimo bebele e re le ha o fana ho motho e mong o se ka fana ho bonwa ke batho o fane ka sephiring mme nkatao ya sephiring a o bonang e seng batho fela batho e mong nkata wa go motho ha o file ntho are hela nna ke fano ka ntho ena ho itseng gong eo ha wa motlhomong o mo file phatlho o re phatlho ena ga o bona motho enwa a na le yona ke nna a mo fileng gobaneng o batla go roriswa ke batho tle ba go wa fana he ha o etsa dintho di etse gore o roriswe ke Modimo di etse gore e be Modimo ya o phaphathang di hetla e seng batho fela batho re ra

0: ha ra bahlano e fitile ka metsotso e 10 le metso e mehlano. Ya seng a hoa madume a re wa tamela e pelasela moya sa hao o tlo anya e tswele le mohasula ke wa hawa ka mehlang ma ka mohelo magwadinyane ha ke tsa maike le mong ka michini ke na lo mphataka Alice Samuel ena ntse bona go ditaba tsena sa rona di fihla ho wena go se tsitiso ya letho maneno ana a re bitsa di hwae se phe sa ona go lefa thuto di temetsa temo e ka ba temo ya masimong ka ba ya majareteng a bua ka theko le thekiso ya di behwa nke temo a bua ka ditaba tsa diphofolo bo pheko di ka ba bontlafatsi ba tsona a bua ka ditaba tsa phepo ena pehetse mesebetsi ya matso ho kengeletsa le pabalo ya malapa moho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo ke la bona ona so se setle mme o tla hopola hore ha ile la bona e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka mme le tsatsing la ka jeno ke la ka tsa ho fa puisano ya thakanyane motsielo wa phatlalatso ya temo moho le monghadi ABC a lotsi ena a hlahala fapheng la diphoofolo le bophekudi mme mona teng o ne a bua ka putheo eneng e tshwerwe ya tlhahiso ya kgomo ya lebese ho ne ho na le baeti wona so e se setle ba hlahang mokgatlo wa kgomo ena ya majesi mme puisanong le thakanyane he wona so e se setle ba tla bua ka ditaba tsena tsa hore na putheo ena ya bahlahisi ba dikgomo tsa lebese e tshwere ditaba difeng
1: re mona mme e le tatello ya putheo ya mmoka o kileng wa ba teng wa dihwai ka kgwedi ya botshelela re ne re ile ra ba le mmoka wa kakaretso o neng o bitsitse batšhang ba tshola ka ga sedikadikweng sa lebese re ka bua ka dihwai tsa tlhagiso ya lebese re ka ra bua ka ba sebetsanang le lebese re ka ra bua ka batho botlhe batšhang ba tshola e ka setenang le ba rekisang dijo tsa diphoofolo e ka setenang le botlhe boo re dumelang gore ba ka kenya letsogo tabeng ya tsamaiso ya hore ditaba tsa rona di bonagale di tlhophehile di lokile di sebetsagale gantle mme ka jeno lena ge mona e le tatelelo ya mmoka o ne o ileng wa ba teng ka la tshelela la kgwedi ya Phutse mo sola sena ditaba tseno re di latelela ka gore letsatsing leno le ne re ile ra ba le phutheo eno e jalo ka lona re ne re shebile gore re le lefapha jwale re ntse re tshwarane ka matsogo le bafani ba utlwe ke royal jus ke batho ba tlhagang mane godimo ditlekitlekeng tsa jesi tse pela bo manyesemane mane re ne re ile ra tshwara mmoka ono e le gobane re re re bona mathata a le teng ka gago go sedikadikweseno seo ke dumelang gore ba bangwe ba rona re le dihwai bomme le bontate ba phelang gae mane ba tlhokometse bebile ba tseba le gore ditaba tse jalo di teng mme e le mogato o nepagetseng wa gore lekala le bonagale le nka mekgatlhelo e nepagetseng ya gore ditaba tseo di tliso tlasa taolo lekala la temo ila la kopana le bana he bo mphato wa bona ba Royal Jus mme ha ba se ba kopane jwale ba shebisane taba ena ke go tshwara mmoka mme mmoke ngono ke ha tshwa fa dintlha tse hlano tse bona halang e le tsona dintlha tsa bohlokwa tse neng di fokela gore e be ya tshwa fa ya shebisana e le go bane go ne go shebiwe taba ya gore mothata a tena ke a mofuta ofeng ntlha ya pele e ne e le taba ya pusego ka potaba tsa tsamaiso ka gago go ditaba tsa sedikadiko re tlhokometse go ditaba tsa tsamaiso di re beile go kae tabeng tsena mme ditaba tsa tsamaiso di ne ama taba tsa tsamaiso mafapheng otlhe le gona e be botlhe ba tšhang ba tsholana go bonagala ditaba tsa tsamaiso di ne ka tsela ya mofuta ofeng mme re ne re shebile taba ya gore mme le bona beng ba ditaba ba ile ba tla ba tsho ba re ehlile ditaba tsa tsamaiso ga di a tlhaka taba tsa kgokagano ga di a tlhaka ga go tsebagale gantle gona ke mang ya tshwanetseng gore a tsoke sepadi kae a etse jwang a etse jwang a etse jwang ke ka go go bonalang ditaba tsa rona di na le batho ba thulathulanang hangata mme go leka go qoba taba tseo beng ba tsona ba ile ba di beya gona ba rega ka rata gore ba sebetse jwang ka tsona mme letsatsing la kajeno lena re tlo tla re fana ka moralo wa rona ebe ditaba tseo ba di buileng ge di bokeletse jale ge ba fe tsona gona ditaba tsa lona ke tsela jale lona le dišia ba jwang le batla gore re tswe ka lefe lekgalo gore ditaba tse di loke e nngwe ya dintlha tse dintse le ba dišebile e ne le taba tsa tlhagiso ya diphoofolo gona ebe tabeng tsa tlhagiso ya diphoofolo na go bonagala ditaba di tsamaya ka tsela ya mafuta ofe ke mang a ikarabelelang ditabeng tsa monegelo wa diphoofolo kapo taba tsa tswadiso ya diphoofolo ke mang ya tshwanetseng gore a bona gore ditaba tsa monegelo taba tsa madi ditaba tsotlhe tse amanang le taba tsa tsenonabe oa di etsa le gona o tshwanetse gore a di etse ka mekgwa e feng a ipapisitseleng taba e nngwe ya boraro e ne le taba ya rona ebe ditaba tsa tsamaiso bokwetlisi na re tla kwedisa dihwai jwang ho tshwanetse go tsiba le rona jwale na kotisiwa di ho tshwanetse gore e tsamae ka tsela ya mofuta ofe gore e tletse bo wa gabela ditlhoko tsa mokao gao tsa ditaba tsa tlhagiso ya lebese e ka sena le tsamaiso ya lebese taba tse dingwe gape gape ne le taba tsa gore na ebe ketelelong ya letsatsi ge tlhopha jwang ge tsamaisa jwang lebese le sebetswa ka tsela ya mofuta ofeng ditaba tsa mmaraka na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng e le gobane ge re ketelelong ya letsatsi kapo beng ba tsona bane ba re ketelelong ya letsatsi go bonala jwalo se go sa tsebaga le gantle gona ya ikarabelelang go kae o tshwanetse go a etse jwang jale ditaba tsena ga e ba le teng ka jeno tena ba tlotla ba buisana gore na jwale wena o le mangmang o tshwanetse gore o etse jwang ka nako efeng e le go tlotse wa gabela ditlhoko tsa botlhe bašwang ba tsola taba e nngwe ya bone dila ba taba ya gorena megatlo ka bo yona ba yona na e ntse e sebetsa jwang go bonagale gorena ditaba tsa tsamaiso ya megatlo ka gare go megatlo e ne a bona na di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeo gobane go ne go bonagala gona go le go thulathulana gape go tlaotlana ditabeng tsa tshebetso jale ba boele ba dule fatshe ba shebisana gona ba tshwanetse gore ba tsamaise ditaba tsa bona jwang mme taba ya go qetela e ne le taba ya gona abe ditaba tsa tsamaiso ya ditaba tsa ditšhelete e tle e be jwang gobane jwale ka megatlhelo yotlhe ya ntlafatso le bona ka gago go mokgatlhelo gona wa sedikadiko sa lebese ba ntse ba tlhoka ditaba tsa gona abe ditaba tsa ditšhelete di ka tla jwang gore go tsetelwe mono ke bo mang ba tsetela go etsa jwang go thusa jwang dihwai gore qetelelong ya letsatsi ba qetetse ba fitlhetse taba ya botsetedi bo bogolo ditabeng tseno jale ka jeno ke bua ka mo tshwanetseng go dilokise kapo botlhe bašwang ba tsola ba lokise gona qetelelong ya letsatsi na dintlheng tsena tse tlhano tse ke buileng ka tsona ba rata gore go qalo ka difeng ka nako e kae mme ke ya gola bomme le bontate ga jale ka ke tlhalositse gore ke matagane le bo royal jus ke bona ba re fileng ditšhelete gore ge tlo tla re tswela pele ka ditaba tsena ba fane ka gore ba kagafa tšhelete ka dilemo tse pedi kapo le dikgwedi tse lesomeletse tse gobedi gore rabe re qetile mosebetsing jale re tlo tla re boetse gape re tlalegela ba tšhang ba tsola gore re sebeditsetsena le lona jale ditaba re di beile mothating o tsena ga ke re shebisane gona re ka boetse ra ya pele gape-gape ka tsela ya mofuta ofeng taba eno mme ke ya gola ke boela ka gara ntlha ya botlhano ke bodieng ka yona le ga ke sa ka ka e lokodisa gantle fela he taba ya botlhokwa eo ileng ya boetse ya shebwa ke gorena ebe batšha le basadi ba kena jwang ka gara sedikadikwe sena go tloa megatlhelong ye tlase go a fitlha megatlhelong yotlhe eo ditaba tsa tsamaiso di leng ka teng e ba ke dihwai e ba ke batho ba pakang lebese e batho ke batho ba sebetsang lebese e ka sena le bona batlhang ka mme jale ka go bolela gore go tlo go be le tatelelo bane ditaba tsena ga di sa be le tatelelo ge ba le bothata ba gona ga dila tsa felela kae kae ebe ga di sa tswela pele re fumana se re tlameya go kalakalong gape-gape go tloba taba tseno le gore re kenyeletse batšha le basadi ditabeng tsena gobane bomme le bontate bomme ke bona ka nnete ba fumanang gore ke bona ba tshwereng thipa ka bogaleng ka gore o tla fumana diphoofolo tsena di ntse di sebetswa ke bona magae mane bontate ba etsa mesebetsi e meng ke etse motlhala gona tena ka gare re tlo thuswa ke ba royal jersey re ya gopola go kgomo ya jersey ke kgomo e mmelenyana o monyanyana ebileng e tshwareyang ga bonolo e re ka ka tsebang gore re bomme ba ka tseba go sebetsa ka yona ka mokgone paetseng ka gona mme re kgothaletsa bomme le batšha gore ba kenelele ka maatla ditabeng tsena ke ntse re gopola gore lekala la temo ka SADP ba ntse ba thusitse batšha ba bangata gore ba ka iphumana ba kene ka gara kgwebo ya lebese mme batšha ba jalo ba teng ka gaga moifona mme ba ntse ba tswela pele go jale ba kenelele ka gara ditaba tsena ka botlholo lefapha la tikologo go kala ka lona e le lekala le legolo le ba mengwe mme gore ba tlotla ba bua kapa ba sebetsa ditaba tsa rona re tlotla go dumelelana gona tabeng tsa tshebetso re tshwanetse go atamela ditaba ka tsela ya mofuta ofeng ge ntse re baballa tikologo jale re tle re tseba gore re tswele pele ka ntlafalo e baballetseng tikologo e leng gore le bona ka mokgwa o tshwanang jwale ka ba magulo ba ntse ba le teng ba ntse ba tshwanetse gore be ba teng ke mpa ke sa ba bona ka magulo fela mme fela ba tshwanetse gore ba le teng gore re tsamaisane tsela ena le bona gobane ga go ka tsela gore ka buang ka dikgomo tsa lebese fela re sa bue ka tikologo re sa bue ka magulo.
0: Ditaba tsena tsa bona bona soe se setle di ne di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la rona la letsatsi la kajeno. Ke ntse ke leboga wa ka mehlama ka mogelo magwadinyane mme ke se ke re o beele bomamedi bo monate ba mananeong a tlang go latela a sealemoyang sa Lesotho mohoma temeng ga dipane.

0: Hore setsi se jwalo se tla ba hara Pokolane, mme tebello ke hore karolong ya bobedi ya isao, throne ya pele ya be e se e phahama.
1: Re ile ra kgahlwa nakong eo re ntseng re potapota re leka ho sheba ona bothata bona ba tsamaiso ya meriana ka hara naha ka ho hlola jwang. Mme re ile ra ba boithuto naheng ya Rwanda ka makgetlonyana, nna le matona heso. Mme ra kgahlwa ke boemo bono ba hore Rwanda mane meriana ditliniking, dipetlele, ditsing tsohle tsa bophelo, meriana ha e sa ya ka makoloi. Ho na le moo ba setileng sebaka sa bona, moo ba entseng pharmacy e hlileng e setseng meriana yohle, le ya diphoofolo, ntho engwe le engwe le engwe diteng ka moo, madi a teng ka moo. Ha ho ba le tlhokahalo e potlakileng kae kae, mohlomong ho na le accident ya dikoloi, batho ho hlokahala madi kae kae ka hara naha, ba tlosa drone mono feela. Drone ene e sebetsa ka di-coordinate, e fihla e lahlela ka hara sepetlele seng moo, mo tla bo so ntso itswe thepa ya rona e fihlela fihlela e dropa keeng feela ha e peta e ya feta e kgutlela morao. Ke e nngwe ya mesebetsi e ileng ya ka kgatlha haholo, ya ba ra qalella ho bua le batho bana ba bitswa zipline, mme ra dumellana hore ba tla tla ba etsa Lesotho mona. Bakgolo ba bile teng mona ka makgato a mabedi, ba potapota ho bona hore na mo e ka bang centereng mo ba ka tsebang hore ba o hloma teng, jale batho ba tlose ntho tsa bona hona teng, ba cover-a naha ena kaofela. Mme ba ile ba fihla ba kgahlwa ke sebaka seno sa hara Pokolane Thaba Botswa moo. Mme ke yona e ne e buang ka yona ke hore hona jwale re dumellane hore ka June lemong se tlang drone ya pele tla be e phahama ka hara naha e isa dipetleleng moo e bang ho tla bo ho na le tlhokahalo teng. E le gongwe ho se o tla etsahala e tla ba mane mafeteng moo meriana e etswang teng, e nkuwe ka traka jwale e iswe mona moo e tla be se tseba ho distributwa ka hara naha kaofela. Ha ke tswela pele, ke kopane hape le Thompson and Susan Buffett Foundation ba ananetseng hore thusa ditshebeletsong tsa bophelo bo botle. Ba rerile hore thuso ya bona e kale ka dimilione tse 10 tsa didolara tsa America, e leng $10 million, e tla nyoloha ha re sebetsa hantle. Ha re kopana selemong se tlang, re lokela re be re tlaleha hore na re sebeditse jwang. Re lokela ho hlahisa hore na tjhelete eo ba e faneng e thusitse jwang mafapheng afe, mme ditlaleho tsa rona di lokela ho hlaka di tsepame le dipalo tsa ba thusitsweng le tse supang ho theoha ha sekgahla sa mafu kapa ho akofa wa ditshebeletso tse tliswang e tlatetso ya bona di lokela ho hlaka. Ke ba tshepisitse hore re ke ke ra ba phoka. Ke kopane le mookamedi wa mokgatlo wa matjhaba wa kgolo ya setjhaba, UNFPA, ya re kgothaditseng haholo ka hore pokello ya Lesotho ya dipalo tse supa mosebetsi e ntle haholo, mme e nolofatsa mosebetsi e leng quality data. Re dumellane hore a etele Lesotho ho tla bona boiteko ba rona ho sireletsa basadi le banana, haholo ho etsa hore banana ba qete nako e telele ba kena sekolo, ba fumana disebediswa le ditshebeletso tse ba fang bolokolohi ka matsatsi ohle a kgwedi. Ho feta mona, ho shebisana le lekala la meralo hore na basadi ba ka ntlafatswa jwang lefapheng la moruo le boiphediso. Ke boetse ka kopana le metswalle e meng ya rona e tlwaelileng ka lebitso la Project Cure. Kiwi ena ke CURE. Bana ke ba re thusitseng ngwahola ka moqeqeko wa thepa e sebediswang ditsing tsa bophelo. Re ba tlalehetse hore re abetse dipetlele, ditsi tsa bophelo e ka sitana le metebo e dibakeng tse fihlelehang ka thata. Thepa eno e aroletswe ditsi tseno. Mesala e ntseng e hanetse mabokong e tla kena neng kapa neng ha eba ha e so fihle ka hara naha hona jwale. Metswalle ena ya rona e lakatsa ho bona Lesotho ho na le phetoho eo dinaha tse ding di ka tlang ho ithuta ho yona. Hangata mekgatlo ena ya bafani e re fa thuso e bileng e tsamayang le mekgwa ya yona ya ho sebetsa, ho tlaleha le ho bokella dipalo, information and data systems.

0: mang le mang thabe seng ya bereka gopolo mme e thusana kapa e tataiswa ke naha ya Rwanda. Naha ya Rwanda le yone ebileng e nang le embassy mang Singapore ehlile e ne thusang yona ne ena Singapore ebile la fitlhelang boiphitlhelo ya bona bo losotho se le o ga gona jele ke kae ke go na ko ka Rwanda e se re tataisitse ke tlhere gona motlhoding mo le yona e ne e leng teng e tle re bonna ga re the dikamano le naha ya Singapore tabeng tsana tsa continuity re tshegetse le go tataisa ntse kopane le naha ya Rwanda. Motho eo ebile botlhokwa gape gobane tso na e tsang tsa botšhabela ba ogole tsa the far east bo Malaysia, Singapore, Indonesia ga e sana boemei naha ya Singapore ntse dintse go di shebileng gagolo nkekere naha ya Singapore ga e fetile setrege sa eso sa bere ya ka bogolo fela ke naga e nngwe ya tse ruileng gagolo fatsheng ka setšhaba se isang mo dimilione tse supileng. Phutheo engwe eo letona tsa matšhabeng a bileng le yona ke phutheo le naga ya Algeria kapa letona tsa matšhabeng a Algeria. Naga ya Algeria ba eso ke naga e nngwe e tsheditseng gagolo naga yane ya sabaro e ke bileng ka yone ditsekombo yona ba ba fumane boipuso empe engwe ape kore ke tla gopola gore go tloga ka ntwa tsang tsa Libya boemedi ba Sotho bile ba kwala bone bo le Libya ba ka gopolang e le gore re ntse re sheba gona mo North Africa gape re ka rabela ga ba le boemedi jwa naha Algeria ke naga e thuse Lesotho gagolo ga re bua jana na le bana ba Sotho ba sekolong Algeria tlasa thuse yona naha Algeria. Phuthe engwe ya botlhokwatlhokwa eo e tona tsa matšhabe le bileng le yona ke go ba le phuthe le tona tsa matšhaba Arab Emirates United Arab Emirates ke yona ka mokgwa o tshwanang le a tseba gore ke naga e fitlhetseng jwang. Ha se kgale ke gola metse nne kapa tse tharo tse fetileng ga re tona tsa matšhabeng a na le ona United Arab Emirates le Kuwait wa matlafatsa dikamano pakeng tsa Sotho le naha ile ga buisana sentse di le teng tsa go ka bitswang Manpower Agreement kapa Labour Export Agreement gore re tle re bona gore naha e be naga tsena keke tsa sheba gore naha e be di ka fapanyetsana basebetsi jwang. Naha ya UAE batlhopeng 88% ya tšhaba se phelang bo ke batho ba sebetsang teng. Naha ya India o etsa motlhala fela e na le maindia kapa bai ba India ba kabang 3.7 million ba UAE ba sebetsang teng. Naha tsa bo England di na le bo 1.8 million bo Philippines di na le bo 800,000. So re teke nne tumelano eo ha re le ona United Nations le naha ya UAE ya phapanyetsano ya basebetsi.
1: Mamedi metsotso ya rona e supile ga re lebile go reng ya botshelela mo re tla gafutsa teng re balelwa ditaba tsa goga ya bosupa o tlogedi la matswametsing ka gorebe kgatiso ena mona o tlogela mo enentse e tsamaegebele mpe ka mo ditaba tsena di sebedisitsweng ka teng letsatsing la maobane mokeng ona o motlhomphei tonagolo a neng a mametsi ba phatlhalatsi ba ditaba. Mamedi o ka kena le wena ge utlwe gore na motlhomong dikopanong tsa mofuta ona na ga e ka boela ya bua ka dintlha dife kapa go batla dithuso dintlheng dife molemong wa ntlafatso ya mošelelo wa naga ya Lesotho 2231649+266599 ke dinomoro tse o ka gokanang le rona ka tsona gore go utlwe ka nako ena e setseng go tla go utlwa bona bana seabo sa rona ke sefeka le ona maikutlo ga ke afe e ditabeng tsena 2231649+266599 ke tsone dinomoro tse o ka gokanang le rona go seng ga ka jeno go utlwe seabo sa gago le wena mamedi ditabeng tsena tseo o utlwileng tse etsaetseng makeng wa baphatlhalatsi ba ditaba letsatsing la maobane ga o ne o phethola kgwedi yane ya Lwetse seo ka go tlaela tlhoko seo le kgweding ya Mphalane. Ke tsone ditaba tsena ge tse e leng gore ka bokhutshwanyane ditlhalosa e le tsona tse ileng tsa etsagala mane mokeng ona wa matšhaba a kopaneng mo utlweng gona go kopane go ne o buisana ka ditaba dife gara tse ding shelo ka ga utlwile le go rotlwa ka kgwediane ya bobjane isao ditlhare kapa meriana e se tla tsamaisiwa ka di-drone go ya male sebakeng sa gara marothone e seng gara marotho mabedi kgotso +266599
2: Dati. ntate Pascalis ka botabuti.
1: Ntate Pascalis.
2: Eh ntate.
1: Ntate.
2: Ukara ha wa so bulo o fella haiba. Ha wa so ba bua ka ta ta ho ho hela go ama tsiti kai ka tsa di rashwang ka ona ya sutu. Ha go tla bua ka yo. Ke go mo se go ka ona ena le sutu. Ona le di rashwang tsenga. Yo ga bana ba se di rafunya se ka bo. Ke se bulu tso go na le di minerale tse tinga ona ena le sutu. Tena ta tse go na di tsibang di ding pe. Ntla go se ga bona go itsala le tola go na ena le sutu.
1: O hlakile ntate. Di khomela di Pascal plus Jale wa khono matanki plus a mme re dumela re hlere gefitse ona mona a e hlona le thonya ga u thare gefitse mona ge se tshele ba le fapha la ditaba gatla khutla ka mora gore ba lwetse ba se khutla jolo ka ntlhengwe mohlomo gatla khutla go sebilo le betega.

Nako ke hora ya botshelela sena ke Salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malababo Majoro mo mamedi dumela. Lesotho le tobane le diqholotso tse kengeletsang tlhokahalo ya mosebetsi batjheng, bofuma, kgaelo ya dijo le phetoho ya boemo ba lehodimo, mme thuto e lokela ho thula ka phatla diqholotso tsena. Motlotlele tsiya la boraro jwalo ka mookamedi wa sekolo se seholo sa setjhaba NAL o boletse sena nakong ya phano ya mangolo a fapaneng Maseru, mo a itseng sekolo se lokela ho fana ka dithuto tse arabelang diqholotso tsa naha. A boela a ba a kgothaletsa ho bula menyetla le mesebetsi. Ka lehlakoreng le leng, ya tshwere molepo e le motlatsi wa mookamedi wa sekolo Dr. Regina Thetsane, o lebohisitse baithuti ka mangolo le mamello eo ba e bontshitseng nakong ya dithuto tsa bona. A re tshebetso ena e bontsha bokgoni ba bona ha lebitsong la baithuti Monghadi Teboho Soro a kgothaleditse bomphato ho tswela pele ka ditoro tsa bona le ho hlahisa mesebetsi e le ho arabela tlhokahalo ya mesebetsi. Mohlomphehi Tonakgolo o re Lesotho ke naha ya pele lefatsheng ho kenya tshebetso moralo wa matjhaba a kopaneng wa maano a naha mabapi le mahlale a maiketsetso AI. Mohlomphehi Ntsopane Matekane o boletse sena mmokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru ha teka tlaleho ka mora ho ba le seabo mmokeng wa bo80 le motso o mong wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng mo a ileng a totobatsa tswelopele ya naha ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI le phetoho ya marangrang, kgotso le tshireletso, phetoho ya maemo a lehodimo mmoho le ntlafatso ya tsamaiso ya matjhaba a kopaneng. Mohlomphehi Matekane o itse naha e na le maano a marangrang, setsi sa pokello ya ditaba tsa mmuso le mookamedi, a re le ha jwale ba lokela ho kenya maano tshebetsong. A re ditabeng tsa kgotso le botsitso, dipuisano di bohlokwa ho thibela dikgohlano. Ho sa le jwalo, o boetse a re phetoho ya boemo ba lehodimo e ama dinaha tse tlokotsing ka komello, dikgohola le tshenyo ya mobu, a nto etsa kgoeletso ho matjhaba ho matlafatsa mehato ya ho sebetsana le phetoho ya maemo a lehodimo le ho phethahatsa boitlamo ba ona. Ho tse ding, kgakolo ya letsholo la diente le kopanetsweng ha se fela ho fana ka meriana le diente, empa ke ho phethahatsa mosebetsi wa ho sireletsa bophelo bo botle ba bana e leng mokokotlo wa naha. Letona la Bophelo Mohlomphehi Mamokete Ntshege o boletse sena nakong ya ho kgakola ha letsholo la diente tse kenyeletsang tsa molomo wa popelo, mokgokgothwane, tsitsipano le metso o mosweu mo mookamedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO, Dr. Innocent Nwajira, a itse mafu a sa laoleheng le ho phekoleha a ka ama bophelo, kgolo le ho sitisa bana ho kena sekolo ka nepo. Ho sa le jwalo, mookamedi wa lefapha la tlhokomelo le tshehetso ya boithuto lekaleng, Mofumahadi Makgotso Letshego, o re lekala le tla batalatsa mabala molemong wa diente tsena, e leng se tsamaelanang le bophelo bo botle dikolong, ho ipapisitse le leano la phetoho la phepo e nepahetseng la 2018 le kgothaletsang boiketlo ba baithuti. Letsholo lena le tla thakgoha ka la 12 ho isa la 23 Mphalane diterekeng tsa Bothabothe, Leribe, Qhatshasnek le Thabatseka molemong wa batjha le bana. Ha re diphethela setsibi sa dipolotiki mokgatlong wa puso ya setjhaba ka setjhaba le

0: Mamedi re dumelle re wele kgabong ka tlhagolo ya rona ya letsatsi fela ga o tlogeng le matso metsing go tla nna be le gona go gibegibela go gana kgwedi ya ga kgwedi ena ya e thwasang ka jeno ya mphalane e na le matsatsi a mane naga ya Lesotho e tlabe e keteka dilemo tse 60 e ile ya fumana boipuso go manyesemane naga ena ke yo morena mosweswe wa pele a ileng a kgobokanya ditšhaba ka diboko ka go fapana go thaya setšhaba sa Basotho ditsela tsa morena mosweswe wa pele ga ga tse dingwe ke kgotso le boetapele e leng tsona tseo a ileng a tuma gagolo ka tsona e le go gopotsa setšhaba sa Basotho methao ya morena mosweswe wa pele sekolo se segolo sa setšhaba NUL se ile sa theya setsi sa kgotso le boetapele ga ka dintlha tse dingwe setsi sena se fana ka thuto ya lerato la naga ka jeno go utlwa dintlha ka botlalo ka ditshia tsa morena mosweswe wa pele re ipapisitse le gona go ketekwa ga dilemo tse 60 naga e fumane boipuso kapa boipuso bo go buya mokete o tla tshwarela lebaleng la Setsoto ka Sontaga re buisana le mogokaganyi wa setsi sa kgotso le boetapele sekolo se segolo sa setšhaba monghadi Diphapang Monesa ke ena moeti wa gago mamedi e go tota re buisana le ene Monesa ke a o dumedisa le gona go amogelelaneng la ditaba la sebipin sa lemong sa Lesotho seng yaka jeno
1: ke
0: Monesa kgwedi ena eo re qalang ka jeno ke yo naga ya Lesotho ileng ya fumana boipuso ka selemo sana sa 1960 re re utlwa gorena motlhomong lona le le ba setsi sena sa peace and leadership sekolo se segolo sa setšhaba na motlhomong ta ditaba tsa boipuso lona le kena o tsona le ka reng jalo ka re le tlhoko gore ga ga tse dingwe le shebala ditaba tsa boetapele kgotso e setelo tsa ditaba tsa lerato la nako.
1: Ke a leboa ntate.

0: ke gola ka kotlologo mohlomong ebile le go tsepamisa maikutlo go bomogena moshweshwe rona re le setse taba tsotlhe tsa rona e tlile re itshetlegile ka mokana moshweshwe le bophelo ba gae gobane nalane ya gae ke yona e re fang motheo wa ditaba tseo re buang ka tsona ga re bua ka boetapele le ga re bua ka kgotso e le gore gana jale ga re sheba taba ena ya gore naga ya lesotho ka moga matsatsi a ka bang marago go tloa ka jeno e tlile tlabe naga ya lesotho tlabe keteka boipuso kore ga re bua ka taba ena ya boipuso re bolela gore ke boemo boo naga e tlileng e nang le tokelo godima mobu moya le medi ya yona taba ena e fitlhetswe morena moshweshwe e sentse a le siyo kapo e tlile a santse a sa phele empa gore e be ke taba ile ya e tsagala ga re na qeaqeo gore ke tlile ke ka baka la mesebetsi ya gae le boetapele ba gae tsela eo a neng a e tsaya ditaba ka yona ke yona e beileng naga ya lesotho mona gore e be ka jeno re ntse re entse nalane le ntho e sa tlwaelegang ya gore re naga e potapotilweng ke naga e nngwe ga ngata ba re naga ka ga naga e nngwe mme taba eno e tlile e itliseditswe fela ke taba ya gore ga ra tse dintsi a ditshia tsa botlhokwa tseo morena moshweshwe a di sietseng basotho ke taba eno ya lerato la naga kapo lerato la go ba wena le seo leng sona ka senyesemane re ke patriotism ke e nngwe ya ditshia tsa botlhokwa tseo re buang ka tsona re ke tse dintsi tsa ditshia tsa semoshweshwe gobane gona re bua ka semoshweshwe mme semoshweshwe ga se letho ntle le gore ke ditaba tse re di ogang go tloa bophelong ba morena moshweshwe ka gore na maele a neng a phela ka ona le tsela eo a neng a tsamaisa setšhaba ka yona e ne e itshitlheile godima eng mme ga ngata go feta ganyane tlhetlheretse bonnete ba gore re gopotse basotho gore ga re bua ka bophelo ba morena moshweshwe bona bo rereng ke semoshweshwe kapo sona sesotho ke ditaba tsa thuto yeo morena moshweshwe a e fumaneng go morena motlhomi re tla gopola gore kgolong ya gae morena moshweshwe ga e sale tlile le motho ya neng a bola kapa a iponagatsa gore o batla le ka pelenyana go thaka tsa gae mme tlile a na le sosometso a bile a rata boeta pele fela ka nako eo ntho e ne e tsagala ka ena ke gore e ne le motho ya bogale gagolo ya bileng motlhomong a senang mamelelo gobane re phete dipale tsa gae gore ka nako nngwe o sa na fenete motho mona ka lebaka la lebese fela go thwe o nagamme kgomo tsabo a sa mo kopa
1: re kopa o tlo e tshwaraganyane jalo re tla re potele ganyane o tse o tshwarelwang
2: Na o hloka tjhelete e potlakileng Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004444. Kadimo. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.

kopane mogera mohlomi ula a moruta gore motho ke modimo motho ha a bolawe me ena re bona ka pale ba tlangetse ba hala ka o fitisisa ya ha basotho ba ne banka leeto le go tloa bothabothe ho ya thaba bosiu mona mo re tsebang hore tseleng madimo a ile a ja ntate mogolo pete me ba ile ba tshwarwa ka nako eo go ne go lokeleya gore ebe bano ba tshwerweng jwale le bona ba bolawa mme ba bolaelwa gore le entse ntho e mpe ka go fetisisa le jele ntate mogolo wa mogela empa re a tseba gore le ha setšhaba sa gae kapa matona a gae a neng a tshwere batho bao ba ne ba lebeleletse gakalo gore ke gore bana ba bolawe empa morena moshweshwe o le a kgetha se e fapaneng gore ga go tlo re thusa go bolaya batho bana ka baka la ketso e ne ba e entseng empa o le a bontsha gore batho bana se le mabitla a ntatemogolo mme re tlameya gore re ba fe tlhompho eno ya go gopola gona gana ga re gopola dinalo kapo mabitla a beng ka rona ga na boitshwaro ba rona e ba bofeng re a tseba go gothwe ba ile ba tlhabelwa dikgomo mme ba otlwa ka moswampeng monana e le tsela ya go ba tlhokisa empa le go ba busetsa bothong gobane ula ba fa dikgomo a re banna ga o jewe batho go jewa diphoofolo e le gore ka go etsa jalo o le a thusa madimo ano go tloa boemong ba boleng bono ba go fumana gore go ne le bobebe go ja batho ba bangwe empa ba fetoela bothong e le gore ke nngwe ya ditshia tsa botlhokwa tseo morena mohlomi a ileng a di fa morena moshweshwe gore ga o le moetapele go botlhokwa gore o bone botho ka gare go setšhaba se o se eteleletseng pele mme mo e bang ba tsamaya ka lekeke o be le mokgwa le bona bohlale ba go ba elelliswa gae ka botho re tlameya gore re sebetseng tsena mme o so ka nagana gore taba yona eo ya gore morena moshweshwe o le a tshwarela madimo ao ka ga e ne se bona fela madimo le ga e ba mothene re le seyo re se re ka ga nagana gore gotlhe mo ba tsamaileng teng ba kopana le madimo a mangwe ba ne ba tlalelela gore jale ba gase efangedi e fapaneng ya gore a wa bona ga e le basotho ga e le setšhaba sa morena moshweshwe bano bona go gang ebile ga re a tlamaya re ba tlamaya ebile re kampara sa ga ikobela go ba karolo ya setšhaba seno ka lebaka la botho bo neng ba bo fumane le go bo bona go tswa boetapeleng ba morena moshweshwe e le gore ka mantswe a mangwe ke mpa ke le ka go totobatsa gore ga re bua ka se moshweshwe le boetapele re elelelwa gore sebopeo sena sa moetapele eno e re buang ka ena e leng morena moshweshwe eo ka jeno jwale re reng boetapele bo tlhwatlhwa ba mantlha e leng bona bo entseng gore ebe le ka jeno re ntse re le mona gantlentle ga gona motlhodi o betere o basotho re ka ga ithutang taba tsa boetapele go feta go ena eo re reng ke mothei wa setšhaba senana e leng morena moshweshwe gobane re a elelelwa gore gantlentle motho e mong le e mong ke moetapele e file rona re le setsi ge re gotlhe mo o leng gona teng ka boemo botlhe bo o nang le bona e file o moetapele gore na motlhomong ditshia tse itseng di a gaelela bophelong ba gago empa jale ka go sheba morena moshweshwe e le ena motlhodi wa thuto ya boetapele se se re ka tlalelela go ithuta go sheba gore na ga naga re bua ka lerato botlhokwa ba lerato ke bofeng boetapeleng taba ya lerato la naga taba ya boikokobetso taba ya kutlwelobotlhoko taba ya botho tsena tsotlhe ka ofela ga dikopana di bopa yona tshia eno ya botlhokwa ya gore na ga re bua ka semoshweshwe kapo boetapele ba semoshweshwe re bua ka eng e le gore ka o fetisisa maele ano le mantswe ya bohlale o morena moshweshwe a neng a phela kapa tata ya ka yone gobane ka nako nngwe potso e be gona taba tse ena o ne a ditataiswa keng o ne a phela bosotho o ne a phela sesotho mme re a tseba gore ka gare go ditaba tsena tsa rona tsa bosotho kapo tsa sesotho e tlile re na le maele a botlhokwa a tataisang taba ya boitshwaro gore na ga o le moetapele a nepaetseng ditshia tse o itshitlhelang ka tsona e batsa mofuta ofeng mme ke yone efangedi e re e gasang go feta eng kapa eng go basotho ka o fela gore bo ntate le bo mme ke nako gana jwale ya gore ge gopole ona mothei wa setšhaba se yena o ne a tsamaisa ditaba jwang boitshwaro ba gae le ba

mofuta ofeng ke nye le ya etsa hore a atlehe hore le ditshaba tse baleyang maemo a mang a bohloko a tlokotsi jolo ka re hopola hore ne le nako yana difakane ba utlwe hore polokeho e thaba bosiu moo re ka ra fumanang bophelo ke ha re ka ra ya thaba bosiu. Ditaba tsena di fihletse fela ka lebaka la tsela eo Morena Moshweshwe ile a ya ba mosebeletsi, ya ba motswalle, ya ba ngaka, mme ya ba moeletsi wa setjhaba seo a se etelletseng pele. Tsela eo a neng a ipona ka yona e ne se ya hore ke nna molaodi, ke nna a tlamehang ho hlomphuwa. Mme o ne a ntse a fumana tlhompho le tlotlo eno ya boetapele. Fela ka ho fetisisa, Moruti Casalis ha a bua ka Morena Moshweshwe o re Morena Moshweshwe o bua ka tsela ya neng a mo bona ka teng a le tsela a ne amana le setjhaba sa hae ka yona. O re le ha a na a tsamaya ka hare ho setjhaba, e nngwe ya dintho tse a neng a sa di kgothaletse ka ho fetisa ke ena ya hore mohlomong moetapele jwalo ka ha a tsamaya ka hara setjhaba ebe ka nnete o batho ba inama ba sutha ka tseleng ba etsang o na sa rate ditaba tseno. O re Morena Moshweshwe o ne a rata ho ba karolo ya setjhaba seo a se etelletseng pele, ke hore o ne a se tseba ho le moahi wa hae ka hara motse o na ka tseba ha ebaneng ho na le e mo eba mohlomong ke re phoofolo ya ena le bothata kapo e moo ntlo ya ha ile ya wela ya hela ka baka la dipula kapo eng, a kgona hore a botsela ntlo ele hao ntse ya wa na ula ka fumana thuso hela kgomo ele hao na ula wa fumana mokgwa wa hore e tle e thuse. Kore e ne le motho e leng hore o tlo e ne le karolo ya setjhaba, le bana ho thwe ba ne ba sa motshabe o ne a bapala le bona. Kore e ne e le motho ya ratwang ke setjhaba se a se etelletseng pele hobane o le a qala pele ka hore ebe yena o le a se rata. Mme taba eno ya lerato leno ile a etsa hore le ba mo rate le yena, mme ho thwe e ne e le mosebeletsi. Ditaba tsena hangata re lakatse hore ha re ntse re bua ka tsona re nne re bue ka diketsahalo tse bontshang taba ena, hobane hangata ha re re ha o na le tjena jwale ho sena mohlomong bopaki bo re bo beha hore o na le tjena hobane ho le tjena. Ehlile re lakatse hore ka nako nngwe re nne re bue ka tsona ditaba tsena hore ba mo boneng jwalo ka bona bo Casalis ba ngotse ditaba tsenana mme ba di qoka jwalo hore ka nako eno ebile ke nako yane ya tlokotsi e ne e le mpempe haholo ha ho no ho lwana ntwa ya difakane. Ke rate sebui se seng ha se bontsha boetapele le kaelo ya Morena Moshweshwe hore Basotho ba fihlile thaba bosibu ka selemo sa 1824, empa ho thwe ka 1826 e le hore dilemo tse pedi fela ka mora hore ba fihle thaba bosibu ho thwe ba ne se ntse ba a kgona ho iphepa, ba bile ba na le dijo tse e lekaneng ho amohela batshabedi. E le hore le batho ba neng ba fihla thaba bosibu ho tloha ka 1826 ba ne ba fihlela boemong bo thweng ae ka nnete ha se batlala le tlhobolo, e se ba ne ba fihlela boemong bo manoni ba hore ka nnete kamohelo e mofuthu monana ebile re fumana le seo re kgonang ho sesa. E le hore ka nako nngwe ha re ntse re sheba ditaba tsena tsa Morena Moshweshwe ha re hetla mora hore re na ebe banna ha ka fihla Lesotho moo ana sa ka kgutlwa tlwe ke naha yane ya hao ena ya Morena Moshweshwe ke bona Basotho bane bo uleng wa ba kopanya wa theha setjhaba. Mohlomong re ke re sepe hanyane re sheba hore na re ntse re tshwere hana ditshentsela tsa Semoshweshwe, na re ntse re etsa ditaba ka Semoshweshwe. Mme re ka e sheba fela e seng boemong ba naha fela, re ka e sheba le ditsing tseo re di etelletseng pele kapo moo re sebetsang teng hore na ebe boemo boo re nang le bona e hlile bo bontsha tshobotsi ya Semoshweshwe, kapa mohlomong ha re ntse re hetla morao jwale re na le dilemo tse 60 jwale re ipusa. Re ntse re ipusa ngwana, re ntse re ipusa ka Semoshweshwe. E le hore taba enana rona re le setsi re ke nako ya hore mohlomong ha re hetla morao re keteka hore dilemo di 60 fela ka hodimo ho tsohle re ke re shebe morao hore re le setjhaba re le ra thewa ke moetapele enwa ya hlwahlwa ya bileng mohlomong le ditjhaba tse ding di buang ka ena, hore na ebe re ntse re tshwere hana moo kapa ehlile dingata dintho tse re tlamehang re di lokise hore jwale tle ha re ya ipusa ebe ka nnete re ipusa e le ka nnete ka mokgwa wa thaba bosiu jwalo ka ha Basotho ba le ba tloha bothabothe ba tloha maemong a tlokotsi a mabe ya ba ba ya thaba bosiu moo ho huleng hwa phelwa ka boiketlo mme ba iphumana ba sireletsehile ke hore na tsatsi.

0: fa setšhaba bophelo le boiketlo bo etsang gore motho e mong le mong a qalelle go elelelwa e mong e le motho. Taba ena e bontsha gore galefo e se e le ngata ka gare go setšhaba, mme e ka bakwa ke dintho tse fapafapaneng gore e be qetelelong ya letsatsi re se re fitlhela moo bophoofolo bo seng bo batla bo iphamatla go feta botho. Ke taba ya gore na moo re phelang teng le maemo re phelang ka gare go ona na a re fa go boiketlo bono ba gore phele ka botho, e le gore ke kgolotso e golo go baetapele gore na jalo ka amogena Moshweshwe ke la ka etsa motlhala gore o le a thusa madimo gore a tloe boemong ba go ja batho gore ba je diphoofolo. Ke gore na tsatsi le ga e ba re na le madimo motlhomong ka sebopeo seno se le ga bane sa go ja batho mpa e ntse le tsa ba go bolaya ba bangwe, ke eng eo boetapele bo ka ba etsang gore ba tloe boemong bono ba go ba madimo jale e be batho gape-gape, e le gore tlhile ke ditaba tse tlholotsang boetapele le boitekolo ba gore na boetapele ba naga maemong otlhe na re ntse re di tshwere ka tsela eo Morena Moshweshwe mothei wa setšhaba se a neng a di tshwere ka teng, le gore na re ka ba motlotlo ga a ka tlamoga re ka nnete Morena Moshweshwe e tlile re ntse re e tshwere ga o nagana mane mo e sale o re siela legacy ena o re siela ditshia tsena tsa botlhokwa, e le gore ke kgotsotso ya boetapele tate go feta eng kapa eng.
1: Ndadi Monisa o sale teng pela ka mo
0: go jalo nda
1: ke kopa o tobeye mogala he re tla kere ditabeng tsa bomamedi ka morago o se o le mona o tlo tlobeye mogala fatshe ga ba gona mokgwa ke tla be ke mokele tsone ntate o atameng
0: ke a leboa ntate
1: dikgomonete mogamele ke ano mogong ya mogala +26659933 mogale 2231 6429 metsone leshomile metso megago ga gerebile goreng ya bosupa ga tla gefutsa moo ge balelwa ditaba tsa ga ya bosupa ka sengse mogamedi kgotso mogamedi kgotso mkhodi matanki
2: ndateteko
1: eyame
2: ya ukwa le ya bua le ntate mono ka taba sa seshweshwe ka mosweshwe ka bophelo ba basotho ba gale e tlakile
1: o tlakile
2: ga ke a tseba ke ntate mang batšhe ke a tšhaka ke tla ka ntsena le ka ntsena ga ke a tseba ke ntate mang o emetse borena kapo o emetse mmuso na
1: ke ntate Monisa o tswa setsing sa thuto ya setsing sa kgotsa le boetapele sekolo se selo sa setšhaba
2: empa nna maikutlo a ka ke yane setšhaba sa basotho ka nako eo se neng se buswa ke marena e seng borra dipolotiki se ne se ntse se phela ka kgotso se qelelana matswai se tšhakelana go tshwarisanwa matsogo go sebedisana empa ga e sa re o kena ntho e ne e bitsang polotiki ya ba kgotso ya Moshweshwe e senyegile ga ke tsebe gore na jale o thuse kgotso ya Moshweshwe re tla e fumana kae gape ga fela ntse re eteleletswe bophelong ba rona ke bapolotiki ba itšhebetseng go ithuisa ba itšhebetseng go itšhabela ditabatabelo tsa dipelo tsa bona ba sa shebe sello sa basotho ba sa mamele ditaba tsa basotho gona radio mona gona basotho ba kae ba lla kang mme ba thusa jwang ba kae ba lla kang mme ba thusa kwa go iketsetswa bogata ke boga dipolotiki ka ga maena ka tsona dikgafa tsena tsa rona na ntate o bona e ka seshweshwe seo sa Moshweshwe se sa tla ke be re be le yona kgotso na ga ke e bone a ka tla ka ntla ditsetsa fela ntse go busa ke bapolotiki ba itaola re sa buse ke marena a e kgona thank you.
1: Ke +26659933 2231642 ke nomoro tsa mogala tse o ka kenang ka tsona gore le wena re utlwe sabo sa gago ditabe tsena tseo re ntseng re ditshotlha le bana ba setse sa kgotso le boetapelo tswa sekolo sane se segolo sa setšhaba mo tebane bafa ditshia tsa Morena Moshweshwe nakong ena yeo naga ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso kapa fone boipuso mo e leng go bu ya mokete ona go tla baka la ka sonta sena sa labone male lebaleng la Setsoto 2231649 mamedi kgotso eyang kgone matanke
2: ha ga mpha monyeta ke ake ntate a ka tsebe gore ke phetse metlheng ya manyesemane ga nyanenyana pele.

0: Mamedi kgemetse tsenye robong re fogaletse hora ya bosupa re leboya majoro ka go balela ditaba tsa ga bosupa ka senyesemane re kena jone mokgatlhelong wa bogago ebile wa go qetela wa lenaneo lena la ditaba go polaka kalo ka matlong a gaso re ntse re na le mogokaganyi wa setsi sa kgotso le boetapele tswa sekolong sane se segolo sa setšhaba e le Monghadi Monesa plus 2665993223164 mamedi kgotso
1: Dadetebo.
0: Mme o ipote.
1: Ke a re bua ntate ha ba nkutla.
0: Eh.
1: Ke nna le a tsikudisa ka ho ya FM. O tsela ntate pele ka ntate a bua ka mokana mo sweswe wa nkutla hantle. O gona mo sweswe o la busa a le mo. Ene a hlomphuwa, a hlompha le batho ba wa ba ile ba mo khetha ho ba busa. Empa jwale politiki e mpe ha e mpe hobane jwale no re phela ka yona go gopo ke motho ba tsiba ntse tsa da le sethumo ha motho a gethiwe ke re ka ga go go fa pano bana ba ba ha ba molaka le tsi go ke na ha ya tle na ha ya bona e mongwe da go bane ha ba ka ba bala ka letsana go le mokana mo sotso na ka le ba tsana bana ka tsa hore go be le diphosolo go lengwe president tsena ka ofela go ha ho matlo go ya ntse batho ba nne ba tshireletse ide mona ha ke la ka leletsano jalo wena ha o kgethiwe

How do I? How?

0: fapane haholo le tsela ya puso le tsamaiso ye teng ha jwale. Hobane hana jwale re se re buswa ka mekgwa eo boholo ba yona e adingweng ditjhabeng tse ding. Mme ka nako nngwe ka nna ga enka ene ntho empe fela taba ena hore wa bona re itsekisitse bosotho ba rona, re itsekisitse tsela ya tsamaiso ya setšhaba. Jwale re se re sebetsa ka ditshiya tsa baditšhaba mme di re bakela bodutu bona boo di re bakelang bona. Morena Mohlomi ha ne a fa Morena Moshoeshoe boeletsi mme a mo ruta taba ene e tsatsi le re bitsang se Moshoeshoe. E nngwe ya dikeletso tsa hae e nile a ba hore sebedisa dintho tse tswetseng pele kapa o sebedise mohlomong re ka re ke technology e ntšha o e sebedise o tswele molemo. Mme taba ena re e bona haholo dintweng tseo Morena Moshoeshoe a kileng a di lwana le tse Basotho ba di lwanneng. Ke rata ho totobatsa hore re tlameha re nne re hopotsane hore Morena Moshoeshoe ha a hlola dintwa ka majwe le marumo, o di hlotse ka dithunya. E le hore le ha sethunya se sa etswa ke Basotho, empa o ile a mamela boeletsi bane ba Morena Mohlomi hore nka tsena tse sebetsang tse bonang di na le molemo o di sebedise hore jwale le wena o tswele setšhaba sa hao molemo. E le hore ka mantswe a mang, taba ena ya hore mohlomong re ka nka ditshiya tsa baditšhaba kapo disebediswa tsa bona e ka ba le yona taba ya ho tsamaisa puso, re tlameha hore re e sebedise ka tsela ka bona boeletsi bona ba Morena Mohlomi e be ka tsela e re tswelang molemo re le setšhaba. Mme tsietsi e ka nna ba e teng hana jwale, empa ipakelwa fela ke hore re etsa taba yane o thwena kana tsa ho kgesa dikgoma re le hlooho. Hobane ha re tsamaisa ditaba tsa setšhaba ka meolwane ya baditšhaba fela re sa di tsamaise Sesotho, ehlile di re bakela bodutu bona bo teng. Mme ke boithokobetso ba rona re le setsi hore re boele re hopotse babusi hore na ha na re tsamaisa ditaba tsa setšhaba ka se Moshoeshoe, boitshwaro e ba ba mofuta ofe. Le ha bane re se re sebedisa disebediswa tsa kajeno mohlomong le ditshiya tse ding tsa baditšhaba, empa re tlameha re di sebedise ka Sesotho molemong wa Basotho. Ntate Mahamoula a botsa potso hore na ke eng e ntseng hore ebe kgotso e ntse e qepha. Mme ehlile ha o bua le Basotho le hana jwale ha o mametse fela wa utlwa hore ehlile kgotso e bothong ba motho fela ehlile e batla e fokola haholo. Mme taba enana e ipakelwa fela ke mokgwa wa bophelo oo re seng re o fumana kapo re phelang ka ona hana jwale. E le hore ntho e etsang hore ebe kgotso e ntse e qepha, ha ke dumele hore re na le karabo e le nngwe ehlileng e leng yona e akaretsang. Empa ho latela moo re emeng teng, re ntse ka nna re ha re sheba maemo a teng, re elellwa hore tshusumetso e hlahang ka ntle ke yona e bonahalang e nka mojao wa pele hoo Basotho le Bosotho bo seng re ikamohile bona. Ke etse mohlala ke re, wa tseba re na le mohlomong re ka nna ra e bitsa cancer ena ya hore ha re hlalosa dintho tse mpe kapo dinthonyana tse isehang hangata wa feta hanyane re sebedisa sona Sesotho. Mme ntho eno e tla o bontsha hore ehlile ho na le kotsi e teng ka hare ho rona, hobane haebaneng e tla re ha motho a phele dijo tse batlang di sa latswe ebe re o iphetse Sesotho fela. Motho ha entse eng fela e bang mohlomong e batla e se ntho e kgatlhisa, ke etse mohlala le bolo fela ha re shebeletse bolo. Motho ha a ka etsa sebapadi ha se ka sa etsa nthonyane e sa bonahaleng, re banna ke yana e re a Sesotho fela. Mme re bontsha hore ha a etsa ntho e hantle. E le hore taba eno ke e nngwe ya boikelello bo reng ha re ntse ho thwe sekwe le Basotho, re tlameha re elellwa hore re ke re emise ntho ena ya hore jwale re nne re etse Sesotho se eise e be mokgwa o hlalosang dintho tse sa nepahalang. Mme ha re ntse re tswela pele ho etsa jwalo, ke e nngwe ya dintho tse tla etsa hore Bosotho le Sesotho re dule re bone e le ntho tse nyefoleyang, tse mpe, tse etsang hore jwale qetellong ya letsatsi e ke tsa baditšhaba kapo mekgwa ya ditšhaba tse ding ke yone e nepahetseng. Mme ha o nka mekgwa ya ditšhaba tse ding o leka ho e phela jwale o le Mosotho fela le Bosotho bo ntse bore hana ka ho wena, wa utlwa ba ka pherekano e kakang, e leng yona ntho e re tlisetsang bodutu bo bong ba bona bo re bo bonang hana jwale hore jwale ha re sa phela Sesotho. Hobane re la ra itumella hore baditšhaba ba re susumetse hore bone Sesotho e le nthonyane e iseyang, e le nthonyane e sa bonahaleng hantle. E le ho hana tjenana ehlile kgoeletso ya rona re le setsi sa Morena Moshoeshoe, re re ha re kgutleleng Sesotho sekwele Basotho. Ke a kgola ke qetelle ka
1: Mme
0: Moipone. Le yena ka nnete o kene ditabeng tsenana a hlile a ntse a tshwaela hona mane hore ehlile bokgopo bo se bo le bongata, mme Morena Moshoeshoe o busitse a le mong mme a hlomphuwa, mme taba eno e la etsa hore setšhaba se mo rate.

0: le yena a sa rate. Ke a gola ntate Theko ho bohlokwa gore tabeng tsona tsena tsa ga re sheba Morena Moshweshwe re gopole gore le pusong ya gae o ne a tshwarisane le ba bangwe, kore e ne se yena fela ya tshwereng dikarabo le tsela ya setšhaba. Re ka etsa motlhala gore le karolong ya le nakong eno ya gae o ne a ntse a tshwarisane puso le re ka tlolola motlhomong bo Morena Moletsane, ra tlolola bo Morena Morosi, e le gore mo ne ntse ba le teng le bona ba ntse ba busa setšhaba sa bona, fela botlhe go dumelela le gore ntlogolo kapa tlhogo ya puso ya rona ge le setšhaba e Thaba Bosenyi. E le gore le ditaba tsela eo di neng di tshwarwa ka yona nakong yona eno, go ne go tsebagala gore Marena a nana le dibaka tseo a di busa, e le gore o ntse o na le taba e tsatsi le ntse re ke puso ya dibaka gantle tla se ntho e ntšha e sa le ntse e le ntho e teng, gore go na le mokgwa wa go tshwara ditaba tsa setšhaba maane metseng ya rona ka go fapa-fapana, e le gore go ne go tlakile gore na tse isang Thaba Bosenyi ke di feng. E le gore letsatsi le gantlentle e tlhile ga se gore ka sheba motho a le monto o ka monwana gare ke ena a tshwereng puso, e le gore le mokgwa wa tsamaiso ya puso ya rona gana jwale Lesotho mona moo re nang le motlotlegile tlhogo ya naga jwale a tlasa yana le letona la e le legolo e leng tonagolo le matona a sebetsang le ona, gantlentle mokgwa ono o ntse o sena bobe gakalo gankgolo ko gore na taba ya puso yona e tshwerwe jwang molemong wa setšhaba.
1: Mamedi metse go na le mašome a mabedi a metse mmedi gafogaletseo ga ya bosupi ge sa bile re phethelana te monese ga ra ditshia tsena tseo re buileng ka tsona kogane re qala puisano ya rona, motlhomong lona le le setse ke tshia efe o le kalareng go fitlhela ga jwale kapa ga gore nakong ena eo naga e ketekang boipuso bona ba dilemo tse mašome a setse le ka bona e ka ene e batlang tse e tshwarereile gantle kapa gabete go feta tse dingwe.
0: Nnete ke gore gana jwale ga re sheba boemo bo teng go na le ka lebaka la gore re tswa dilemong tse pedi tse fetileng re ne re keteka dilemo tse makgolo a mabedi naga ya Lesotho e theuwe, ga ke re gana je re bua ka boipuso, taba enono ile ya thokola gore re ke re igopole re le Basotho le Bosotho ba rona, mme e nngwe e batlang e bonabonagala go feta eng kapa eng ke matshwao a go labalabela go ipontsha kapa go iponagatsa re le Basotho ke taba ya identity. Gobane le baetapele ba rona ga ba ya matšhabeng o bona le tsela eo ba aparang ka yona, o tla fumana ga ngata ntse ba apere dikobo kore le go rwala mekoko kore e le go bontsha gore a rona re Basotho re tswa Lesotho, e le gore taba eno ya go ba motlotlo ka Bosotho go ba Bosotho e bonagala e le tshie kareng e boetse e gotlela ka gare go rona, mme ke letshwao le letle leno e se le gore ge tshwaretshwarelele gana mono jale e se ka ba taba ya letshwao la go itlhagisa fela ka kapago, empa jale ebe Bosotho bona boetse bokekela bo kena ka gare go rona gore boitshwaro ba rona le tsela eo re atamelang ditaba ka yona e be tsona tsane tsa lerato, boikokobetso, bosebeletsi le kutlwelobotlhoko e be e ba tsona jale tse seng le tsona di bonagala ka boitshwarong ba rona, e le ga re apere Bosotho jale le boitshware ba ba Bosotho gono go tla re thusa gore re boele gana mane go se Moshweshwe, mme ditaba tsena tse bomme le bontate ba ntseng ba bua ka tsona re ka qalelela go bona di fetoga, gobane se Moshweshwe ga se letho ntle le go fetoela botlhe jalo ka Morena Moshweshwe a ile a otlwa go tloa go ba moetapele yane a neng a le maphempe a le magenefanyana a etsa nthonyana tse e leng gore ga di thuse, empa go fetoa moetapele eno e letsatsi lena re ntse re mo gopola ebile a tlotlwa le ke ditšhaba tse dingwe.
1: Ga re phethelana te re akaretse ditaba tate le molaetsa o sengwe o siela Basotho ga e le mojedi ba tla keteka ka go fapana dilo ja gobu ya mokete o tla ba sonta o tla ba kwano motsemogolo masego le banela Setsoto.
0: Ke a gola molaetsa wa botlhokwa nka galakatsang go siela Basotho ke gore ga re keteka boipuso ba naga le rona re ke re itekole bonngweng ba rona gore na re ntse re ipusa ka Sesotho re ipusa ka Semoshweshwe, gobane qaleho ya boiketlo ba rona re le setšhaba e qala go nna ke le mong gorena boitshwaro ba kae ba ba mofuta ofeng, mme e se ka botlhe re ka nka motlhala o Morena Moshweshwe kao fela ga rona nna ebile ga ke itlhalosa ga ngata le Theko kere ke Mosotho ya ntseng a sokoloela Bosothong, gobane ke ithutile gore ka nako e telele e tlile go na le dintho tse len tsa re gatlhamela re le kgolong tsa rona moo re seng re batla re kadimme ditlwaelo le boitshwaro ba baditšhaba jale bo re tsekisa Bosotho bona ba rona, mme nkare botlhe ga re sokoloeleng Bosothong.
1: Kate monese ga le buile sa bosa gomegane ka rolena le rona la ditebo la semipeng seng a ka yone le ka mosonate.
0: Ke a lebogang thata.
1: Mamedi ke a re fela.

o songo rotle o le tsase le le bone o bona mamere mo tlosele me sa le soto o kwadi ken cha cha cha cha cha cha cha cha a ke mphala ne hlola fela jalo le tsatsi o tlo ntumela ke nkemanya tla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatletse mafuthu ho hle mo mametseng tsebeletso e kgolo ya setšhaba o le hona tentle ai mana ke be ko le bohe ka re tsa kgetho ya ha mo mamedi a tsiba ba ntse tsiya ha wetsa thekeseleng ka mehla ke yona re fa matla re fa morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona hantle ka boqhetseke le bitsela ka ke maliti ka tawanya no wa mo ha u hela ka se boko ke mo siya ke motho batse ke motho wa mantseng thebedi wa medicine na di omela mogwa botlong ke nare a ke ipate ke thewa ka le ribelele tlelele talana la mamo salemo lapo ke ngwanana wa dihlabatsa peka nete ko gela khalon la peka mo ya teng ha o kene ha o ya teng o tlo siela ma ho bana bana ba teng ba tla o qhwaela ai man fela jwale ha ke sa le yo le thata molla o qhwaela na ka nete ke le fatsela itshotse mollo mo mamedi ka etsa phoso e kgolo ga e ka rra ke dula odima tse ka nna na mona ya bakisito le ba basebetsi mmogo le nna ba bileng ka mora tsena dithapotlose fa ileng ba etsa bonnete ba go tshebeletso e kgolo ya setšhaba aa ga e gotsetlhe ke kgaitsedi ya motho ka thabile ngwana ga theko ya latlha a bona gore o qala letsatsi o le setlhotlholong ka dintlha le diketsagalo tsa botlhokwa tsa letsatsing ka leng le nanao ke la sebopeng ate motho ya mokalo ka mmale bobo wa ha majoro o latlha re balela tsona ditaba tseno ka nete losokwana le naga ba se bamphile le ona jalo ba reng bo titima mosia wa rongwa tle titima wa rongwa ngwana ngwanana ka gana jwang ga ke fua thoma mo mameditlhe ga tlo simolola leeto la rona jwale nete ke lokela gore mothating ona re tle re suthele bana ba Central Bank le banka e kgolo ya Lesotho e behe goreng ya borobete ke suthela bane ba dipapadi a tsena dithapo ba tla di gotlisetsa go nna kwano gorenga ya borobonga ke labone bekeng o gotle go a lokelega gore wena mo mamedi ka metlha le matsatsi re ise tlhomphopoko thoriso go yakeletseng maru ke tlabe sekonka ka lenaneo la merapelo re ntla o tshenywa nako ya lethoketlhekeng ka dithapo tsena ke di latlhele ka mane ka go ntate moroke banka ke

0: kgolo ya Lesotho.
1: Oh, ke a leboga mme ga ke o dumedise mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho, o dumedisiwa ke nna gape ke Mokgoke Mokgoke go tswa bankeng e kgolo ya Lesotho, lefapheng la Financial Consumer Protection and Market Conduct, ke lefapha la tshireletso ya baši. Lenaneong la letsatsing lena ke lenaneo la rona le ntse re ntseng re arolelana thuto ka ditaba tse fapaneng tsa ditšhelete e le gore re thuse setšhaba sa bo rona go etsa diqeto tse nepagetseng tabeng tsa ditšhelete. Batho ba etse diqeto ba ena le lesedi le tsebo ho qoba mathata a mangata ao batho ba eng ba thulang le yona ka ho nka diqeto tse senang tsebo. Letsatsing la kajeno re tlo shebisana sehloho se latelang, kgetho le tshebediso ya baeletsi ditabeng tsa ditšhelete, financial planners or financial advisors. Ho ka hira le ho sebedisa moeletsi ditabeng tsa ditšhelete ke mohato o bohlokwa haholo o motho a ka lokelang ho nka le hore a tle a ithuse hore a nke diqeto tsa ditšhelete tse nepahetseng. Tse itshitlehileng le tataiso ya ditsebi tsena. E sa le sethathong, ke supe hore motho e mong le mong o na le kgetho ya hae ya ho rala tsamaiso ya ditšhelete tsa hae. Motho a ka kgetha ho etsa moralo kapa a tlohella ditaba tsa hae tsa ditšhelete di tsamaya feela ho sena moralo wa letho. Kapa iketsetsa moralo kapa a kgetha ho batla ditsebi tsena tseo ke di bitsang di-financial advisors kapa tse tlwaeleileng haholo ka hore ke di-financial advisors kapa financial planners. Moo motho a kgethang ho sebe le moralo o hlakileng o tla wa taolo ya ditaba tsa hae tsa ditšhelete. Mohlala, motho a sa kgethe ho boloka letho molemong wa nako e ya ho ya phomolong, ha nako eo e fihla o thuna le bothata ba tlhokahalo ya tšhelete. Ka nako e nngwe motho o kgetha fela hore a se ka iketsa moralo wa hore a be le tshireletso ya insurance, e re ha a hlahelwa ke tsietsi ya lefu le batho ba mo amang e be le teng e ntse e ba la moepa molelele moyolosathao. Jwale, ka nako e nngwe motho o iketsetsa moralo wa hae wa ditšhelete. Motho ya iketsetsang moralo o lokela hore bonyane a be le tsebo ya boemo bo itseng ditabeng tsena tsa tsamaiso ya ditšhelete. Ka nako e nngwe baeletsi ba ka re tshosa mme ba beha ditaba tsa taolo ya ditšhelete e ka ke tabahadi e thata e kang ho etsa operation ya pelo. Mme ba be ba o hlokomedisa hore o le motho koko wa iketsetsa operation ya pelo haeba pelo e sa otle hantle, methapo e fapakane, o koko wa boso o ipua mona o re o sa lokolokisa mothapo o mong ka hare ka mane o dule hantle. Empa ditabeng tsa ditšhelete ha o jwalo. Ditabeng tsa ditšhelete motho ha a itlhophile hantle, a bokeletse tsebo e lekaneng ho mo thusa ho nka diqeto tse nepahetseng, a ka nna a tseba ho iketsetsa moralo. Empa ho kopa tshebeletso ya ditsebi e ntse e le ntho e bohlokwa haholo hobane ditsebi tsona di na le lesedi le tsebo e lekaneng ho ka fana ka boeletsi mabapi le dihlahiswa le ditshebeletso tse ka thusang hore motho a qobe kotsi le dikholotso tse fapaneng tseo a ka thulana le tsona ditshebeletsong tsa ditšhelete. Ka hona ke kgothaletsa ka matla hore bohle re atamele ditsebi le moo e ka bang motho o na utlwa e ka a ka itjara a iketsetsa meralo ya hae ya ditšhelete, a ne atamele ditsebi e le hore di tle di mo hlokomedise dintlha tseo e ka bang o ne a sa di ela hloko di mo siretse. Ka nako e nngwe motho o e akgethe hore o tsetela kgahong ya mehaho kapa thekong ya mehaho. Ka ho se tsebe, a kgethe sebaka seo e reng ha maemo a ditaba a ntse a fetoha, ebe mehaho eno ya e lahlehelwa ke boleng. Ka nako e nngwe batho ba rekisang mehaho, ba ka rekisa mehaho mashebetse pele mane ba eleletse hore mohlomong mohaho ona o hahwa haufi le sebaka se rekiswang se tla susumetsa hore tshebetso ya sebaka se rekisweng kapo le mohaho o rekuweng o ameha mpe. Mohlala ke motho a ka rekisang mohaho wa kgwebo ya dijo. Ka nako ya thekiso, mohaho o jwalo o bile o ntse o sebediswa molemong wa thekiso ya dijo. Ka ho se tsebe, motho ya rekisetswang a bone e le monyetla. Ebe ka lehlakoreng le leng, morekisi o se a tseba hore haufi le mohaho ono ho tlo etswa kgwebo e nngwe

e tlotlisa monko o mobe sebakeng seno, mme go bolela gore monko ono o mobe jwale o tlo leleka bareki botlhe ba neng ba reka dijo mogaong ono wa kgwebo ya dijo. Jwale ka nako e nngwe e be botlodi ba molao bo a phama sebakeng se seng se o ka ba moreki o rekiseditswe mogago sona, mme motho ya rekisa mogago jwalo o rekisa gobane botlodi ba molao bo phame sebakeng se jwalo. E be ga botlodi ba molao bo ntse bo le jwalo, bareki ga ba sana thahasello ya go tla sebedisa mogagong ono kapa go tla batla ditshebeletso mogagong ono. Jwale e be bothata bo phagama le go feta ga o ka fumaneya gore motho ya rekang mogago jwale o reka mogago a kadime tšhelete motlhomong bankeng. Jwale ha bareki ba se ba baleya go ya kgwebong e ne e o fumanang gore motho o rekile mogago a sa botsa ditsebi hantle gore na e be mogago o na mathata a ka bang teng kapa a ka bang le kgatlhamelo ya tshebediso ya ona e ka ba feng. Ha bareki ba se ba baleile go bolela gore tšhelete yanene e ka dingweng gore motho a reke mogago o jwalo e ke ke ya e ba teng gobane kgwebo e tla be le sio, mme qetellong ya letsatsi o tlo fumana gore motho ka lebaka la go se sebedise ditsebi o rekile mogago o qetellong ya letsatsi a tlo tlholwa gore a o lefe gobane go se o sena motho a batlang gore a ye go ona a ya kgwebong ka lebaka la mathata a a fapaneng. Jwale ka gona go botlhokwa ge gore motho ha a kgetha baeletsi bana a kgethe baeletsi bana ka nepo, mme ke tle ke supe e sa le qalong gore kgetho ya go fumana financial advisor e nepaetseng kapo financial planner e nepaetseng ga se mosebetsi o bobebe. Baeletsi tabeng tsena tsa ditšhelete ba rewa mabitso a monate a golo a ka kgatlhang motho a tlhoma e ka ehlile ke ditsebi tse nepaetseng. Ntlha ya botlhokwa ke go tseba hantle gore na hantle mofuta o wa moeletsi ditabeng tsa ditšhelete o lefiwa jwang. Go na le ba lefang go latela gore na ba rekisitse ga kae, tefo tsa bona ka senyesemane go thwe ke their commission based, e le di-stock brokers kapa insurance brokers, mme ba tla bitswa financial consultants kapa financial service representatives. Fela ha o shebisisa o fumane hantle gore ke batho ba bitswang sales people not financial advisors. Jwale mo o kopaneng le a sales person ho fapane le mo o kopaneng le moeletsi. Mo mamedi o loketse o be le kutlwisiso e nepaetseng ya phapano pakeng tsa a sales person le financial advisor. A sales person ke eno a e leng morekisi eo thahaselo e kgolo ya hae e leng go rekisa, mme ka lebaka la tshekamelo ya hae boeletsi ba hae bo qetella ka gore motho a reke sehlahiswa seo e ka ba ngwa se rekisa e ka ba insurance kapo ya e ba letsete, mme go lokela gore motho ha o atamela boeletsi ba motho ya jwalo o bo sontso o hopola gore e ka nna ya ba motho eno jwale ha a rekisa le ha e ka ba ke motho ya tsebang go beya ditaba ga tsa gae hantle ka mogo kgatlhang, fela e ka nna ba tshekamelo ya gae e kgolo ke gore a fumane commission-e e leng gore jwale moputso ona o a o fumanang ha fela a rekisitse e ka ba ntlha ya mantlha e mososometsang gore a bue le wena kapo a o fe boeletsi. Mme motho ya jwalo o loketse gore le ha e ba go na le seo a se rekisang o mametse ditaba tsa gae ebile o utlwe o gatlhiwe ke tsona, o loketse gore o ye go a financial advisor e senang thahasello ya go reke, mme le financial advisor e tla o eletsa ka mokgwa o senang tshekamelo ena ebile a shebile ka kakaretso ditaba tsa bophelo ba gago gore na ga o reka sehlahiswa seno o tla qetella o ntse o ya pele o phela jwang, mme na o tla tseba gore o jare ditefo tsa kgwedi le kgwedi tsa sehlahiswa seno se o se fueng a sena tshekamelo ya letho. Go na le baeletsi ba bang ba lefiwang ka a percentage under asset management, a percentage of the assets under management advisors. Jwale mona ke moo ke bana bao haeba o beya lekgolo la dikete mono gore ba o thuse gore na letsetelo jwang le beiwe kae ba tla ipatlela mohlomong karolwana e nyanyana fela ya tšhelete eno.

mohlomong ha ke re ba batla 0.5% go re karolwana ya 5 not even 1 half ya 1 gore ba o thuse gore na o be ditaba tseno tsa gago tsa matsetiwang. Mme mokgwa ona wa tefo o tlosa sepheo se segolo sa go rekisa e le gore go etswe commission e godimo. Gona go bolela gore mokgwa wa percentage on asset invested ga ona mathata ona. Motho a lefuang ka mokgwa ona a ke ke be a ba le tshekamelo ya gore o seke wa tsetela motlhomong kae, o tsetele kae. Empa ntho e nngwe e gore ka e shebang ka letlhakoreng la gae ena ko gore ga o ka re o batla go le o tsetela matlong, a ka nna se ka o kgothaletsa gore o tsetele matlong o le gore ka thepa e matlo, gobane jale ga tšhelete e tloa mane ne mo wa seng a sa e laole, jale moputso wa gae o tla latlhelwa. Mme baeletsi bana le bona ba natefelwa ke gore e bege tšhelete e begwe moo ba e laolang, ba e disitse gagolo tšhelete ya batho ba seng ba bokeletse tšhelete gagolwanyane. Ha o na le mofuta ona wa advisor-a o tla batla gore jale ebe o mo sietse mokotla ono wa tšhelete o a o disitseng e le ntho e ba bitsang portfolio jale, le ena a nna tseba gore a fumane le thonyana ha letsete leno la gago le ntse le ntsha tswala go ya pele. Go na le bana ba lefuang ka gora. Bana ba lefuang ka gora momamedi ba ka ba molemo ka o fana ka boeletsi ditabeng tsa ditšhelete ba sa sheba commission le bona. Ka mora o fana ka boeletsi mohlomong ga ba sa le ba laola letsete. Ka gona ba ka ba molemo, mme ka kakaretso ba fana ka boeletsi ditabeng tsa matsete o ka thewa, kapo ba ka fana ka boeletsi gape ga go thewa dikgwebo tse nyane mohlomong le kgao ya matlo le tse dingwe. Mona moo ba kgethwa go kgethwa moeletsi a lefang ka gora go tlhokega gore o tle o kgethe motho yo o nang le bonnete ba gore ke setsebi. Go botlhokwa go utlwa gore na ke bomang ba wa seng ba monka a tshepagala, ke bomang ba ka mo kgothaletsang gore a sebeditswe. Mothating ona ke mpa ke hlalwa-hlalwa ke ditlhong go bitsa mabitso a dikgwebo kapo a batho bao ke seng ke tseba gore ba na le tsebo ditabeng tsena tsa boeletsi ba ka o eletsa, gobane ga ke a dumelelana le bona gore jale ke tla qopetsa mabitso a bona kapo mabitso a dikgwebo tsa bona e le batho mohlala wa batho ba tshepagalang. Fela ka nnete-nnete ga ke se seya le mona ga o ka mpotsa go na le ba go nka o fang gore entateng eo yena ache ke utlwe ka e kare ga o bua ka ditaba tsena tse itseng mohlomong bo estate planning, mohlomong the general financial advisory services, re ka ache wa tshepagala. Fela batho bano ba teng ke toboketse gore ruri le ga e le mona ke tshaba o bua ka mabitso a bona gobane ke sa dumelelana le bona. Ke bile ntse ke dumela gore le ga e ne e ka bang ka bitsa ba ne ba ke ke ba ntwantsha gobane ke bua hantle ka bona. Fela naga ya Lesotho yona ka gara ditsebi tseo e ka ba naga e na le tsona le bona ba se ba le teng di-financial advisor ka tseno. Mme ke kgothaletsa momamedi gore ga o fitlha mothating o itseng wa bophelo ba gago o ka mohlomo mothati wa ga o qala o fumana mosebetsi e le ngwana mothati o tlhileng nna ke ratang gagolo gore motho a nnepe ditaba tsa gae go tloa ga a qala a fumana mosebetsi, a nnepe ditaba tsa gae ka gore a batle boeletsi ba ditsebi tsena di tle di mo tataise gantle gore na a tshware ditšhelete tsa gae jwang e le gore a tle a tsebe go ikgaela moruo. A seke a kena ka gara mosebetsi bathong ba batšha, motho o kena mosebetsing mme ga a qala o kena mosebetsing ntlha e kgolo eo a yang go yona e be taba ya go ja tšhelete, a kene ka gara mojao wa go ja tšhelete ntho ane e bitswang consumption, e be jwale o wela ka gara mogolokotlo wa gore e be o ja tšhelete ga a sa tla tseba go gaga moruo ntho ane e bitswang consumption trap. Jwale e be gao ya gae ya moruo e a gana gore e be teng e gole, qetellong a sebetse dilemo tse telele a sa ka ba le kgao ya moruo. Mothati o mong o motho a boetseng a tlhoka ditsebi tsena gore di mo eletse ke ga a se a sebeditse kapo nakong ya gae ya tshebetso jwale
a se ana le megalo e hlakileng ya gore na o batla gore a e fitlhele jwang. Ka mothati ono motho a ntse a sebetsa a ka atamela ditsebi tsena jale a di tlhokomedise gore ka nnete le ga e ba ketlile ke etsa diphoso go tloga kwana, gona tsena ke se ke na le sepheo se tlhakileng se ke batlang go se fitlhela, mme ke kopa go letle le ntataise gore ke etse megalo yaka e tla nthusa gore ke fitlhele sepheo sena. Mothati wa borago ke mothati o e ka bang jwale motho o se a e ya hae a e ya phomolong. Nakong eo a tlo fumana tšhelete ena ya go ya hae ya phenšene, pele motho a e fumana o loketse gore atamele batho bana ba mofe boeletsi. Mona e hlile mathata a magolo. O tla fumana batho ba bagolo ga ba ya phomolong ba nka tšhelete ba lo e sebedisa ba gannwa ke maikutlo le lerato, mme motho a batla gore tšheleteng ena yaka ya go ya phomolong ke kgepholela moradi wa ka kapo ke kgepholela moraka kapo ke kgepholela ngwetsi kapo mokgonyana gore a ke a lo etsa eng ka yona tšhelete yona ena yaka. Jwale o fumana gore ke tsela eo tšhelete e sebediswang ka tsela ena ya lerato, ntho eo bakago ka thweng ke di-emotions, fela go sa shejwa hantle ditaba gona di tla tsamaya hantle ha tšhelete ena e sebedisitswe jwang. Ke mona moo ke boetseng ke kgothaletsa gape gore re ele tlhoko, re ikamaganye le ditsebi. Ditsebi tsena gao di tlwaile hantle, o tlhodietse metswalle ya gago di o tataise methating yotlhe, mme ga o ka wa tsamaya ka tsela eno o koko wa kobana le mathata. E ringe ke supe kotsi. Go kotsi ga motho a ya a lo batla thuso go ditsebi tsena fela a sa tlhaka gore na hantle o batla tshebeletso ya mofuta ofeng, o ile o kopa boeletsi ba ditsebi tsena e le boeletsi ba mofuta ofeng, o bile o sa batlisisa hantle gore na o tlo lefelela tshebeletso ena ya gago bokae. Mothating ona go kotsi haholo mo mamedi gore o batle go ya mono jwale le wena o sa tsebe, o le motho fela ya tla emela kapo ya tla beya ditaba tsa gae ka botlaila, e be jwale o nka seo e ka bang wa se fua le ga e ka ba se sa arabele ditlhoko tsa gae hantle. Go boetse gape go kotsi gore ha motho a se a ile go baeletsi bana ba rona ba ditšhelete e le ditsebi ba mo fe boeletsi, e be jwale ga a kenye tshebetsong boeletsi bona boo ba mo fileng. Ka nako nngwe ga motho a ile mono jwale a fuwe boeletsi a sa bolatele, o tshwana hantle fela le motho ya kulang a kene ngakeng mono a fuwe ditlhare, ebe ga a qeta go fuwa ditlhare ebe o hana a tlhatlhobue hantle gore na mathata a gae ke a feng, ebe o hana o nwa ditlhare kore jwale ga a no fola. Ka tsela e tshwanang ga motho a fuwe boeletsi bona ba ditsebi jwale e le boeletsi bo tla mo tswela molemo, a sa phethagatse boeletsi bono o tla sala a le boemong boo ditaba tsa gae tsa ditšhelete di sa ntlafaleng, mme o tla qetella a rehelela baeletsi bana ba kgabane ba ditšhelete ka gore ga ba tsebe letho ga ba mo fa boeletsi. Ka gona he ke eletsa gore botlhe ga re ile ditshebeletsong tseno tsa baeletsi ba ditšhelete mme ba re file boeletsi, re hlomphe boeletsi bono. Ke tokelo ya rona gore boeletsi bo re bo fuang re bo utlwisise, di sa tloa fela o pata taiso e hlakileng ho moeletsi wa hao e le gore na o tsamaye jwang ho phethahatsa boeletsi bo a o fang bona. O ka ba wa kopa moeletsi wa hao gore le hle le dumellane ka nakwana e itseng e a tla o fa tshehetso ka yona ha o qala leeto lena la hao la phethahatso ya meralo, mme o be tlasa botataisi ba hae le dumellane gore na tshebetso eo e tla qala kae e felle kae e lefellwe bokae, mme jwale o tlo tsebe gore o nke leeto la hao hantle o sena monyetla kapa o sa tlo wa go kgahlana le kotsi ya go se phethagatse moralo, e be o tla qetella o ntse o itshwanela fela le ha o sa ka wa fumana boeletsi. Baeletsi ba ditšhelete ba ka sebediswa gape go etsa mosebetsi wa nakana kapo nakong go thusa dinakong tsa ha go sebetsana le ditaba tsa dikgafa, mme ha o le motho ya sa tsebeng dipalo batho bana ba tla o thusa e le gore o sebetse ditaba tsa gago tsa dikgafa hantle. Ba boetse ba tla o thusa gape ha o sebetsana le ditaba tsa gago tsa bojalefa, mme ha o ikamahantse le bona
wa hlaka hore ditaba tsa gago tsa dikgafa o ka ba sebedisa gangwe ka selemo, ba o etsetsa gore ditaba tsa gago tsa dikgafa di sebetse e gantle, di dule di nepaetse. Ga ka letlhakogong lena la ditaba tsa bojalefa, batho bano ba tla o eletsa gantle le bona gape gore na o atamele ditaba tsena tsa gago tsa bojale tsa kabo ya mafa a gago ga o se o siile lefatshe le ka kwano gore di tle di tsamaye jwang, e le gore o tlo o seke wa sia batho bana bao o ba ratang o sa aba ditaba tsa gago hantle, o sa di beya hantle, jwale e be go sala mathata fela mona go qabanwa go tsekuwa go na le gwane. Empa ka mokgwa o tlolileng batho bana ba baeletsi ba ditšhelete, our financial advisors, ba ka o thusa gore o rale hantle gore na ke eng se o batlang go se fihlela, ba be ba o thuse gore o hlwae mathata a o e ka bang o ka kopana le ona, mme o a qobe di sa tloa. Mohlala, e ka ba gore ba o thuse ka tsela tse nepaetseng tsa go laola mekoloto e o nang le yona, kapa go ipela meolwane e ke keng ya fihlelleya o e qobe, jwale ba o thuse gore o behe meolwane e ka fihlelang gore e be ke dintho tse ka fihlelelang. Mme ena taba e bohlokwa haholo hobane ka nako nngwe motho ha a batla go beya dintho tse a batlang go di fihlela, ka nako nngwe a ka beya dintho ha di tse kgolo tse sitwang go fihlelela, o fumane gore o beile very unrealistic goals. Ha ka nqena batho bana ba eso ba tla tseba go thusa gore o fihlele, o ipehele objective goals, go sa tsotelee gore na mohlomong wena ditshekamelo tsa gago e ne e le tsa mofuta ofeng o le motho. Ka letlhakorong le leng ba tla boetse ba o thuse gape gore na meolwane ene o batlang go e fihlela jwale o ka e fihlela ga o latetse ditsela difeng, ba o thuse gore o tlwae dintho tse bohlokwa, o qale ka tsona, e be tsona tse o tla tseba go di fihlela di tle di tlhatlhamana jwalo go latela gona ntlha e bohlokwa go feta e nngwe ke efeng. Ba tla boetse ba o thuse gape go bolokela nako ya go iketsetsa dipatlisiso, ba boele ba o thuse gape ka boeletsi bo o tla o thusa gore ga o tlhwaya disebediswa le ditlhagiswa tsena tsa ditšhelete tseo re di ratang e le matsete kapa di-insurance products, o qobe gore o nketsanene tseo go lefiwang ka commission. Ba tla o fa boeletsi bo o hlakileng ka nako nngwe e ka ba ba kena dipakeng malapeng mona, le ga e ka ba ba sa ikgethe ka boeletsi ditabeng tsa manyalo fela, boeletsi ba bona ditabeng tsa ditšhelete bo ka thusa gore banyalani ba utlwane kapa ba utlwisise ditaba tsena, mme ba be ba utlwane go fitlha diqetong tse nepaetseng tse e ka fitlhelwang tshebeletsong ya ditšhelete. Sena se tla sia malapa a ena le kgotso. Ga ke ya qetellong ke supe gore ga se batho botlhe ba tlhokang boeletsi kapa ba bo ratang, ke batho ba nang le tsebo ya ditšhelete, motlhomong ba ka reng nna ke tseba ka tšhelete ga ke tlhoke letho. E ntse e le batho ba mofuta o jalo, nna ke kopa gore nke kere le ga o ntse o tseba go ikopanyetsa dipalo, nka dipalo tseno tsa gago jwale o boele o ye go baeletsi bana ba ditšhelete ba lo o thusa, ba o tlhatlhobe hantle, ba tle ba tsebe gore ba o eletse mo e ka bang go na le dikgwetsetsanenyana tse ngwe o sa di tlhokomela e le gore ditaba tsa gago di tle di qetelele di le boemong bo nepaetseng. Ke ya qetelelong momamedi, ke ye qetelelong ka go tlhakisa gore ga ke sebeletse mang kapa mang, kapa ga ke sebeletse company efe kapa efe e e fanang ka boeletsi ba ditšhelete. Nna ke itlhaela ka nqena ka ga regulator-a mo re shebileng gore re sireletse madi, mme taba ena e ke e buang ke e bua gobane ke kgothaletsa batho go sebedisa baeletsi ba ditšhelete, gobane mono mo re ke sebetsang teng ka lefapheng la gaeso ge re kopane le baji ba bangata ba seng ba thulane le mathata a mangata, mme baji bana e re ga o sheba ditaba tsa bona boithutong ba rona re fumane gore ba banka nnete ba wetse ka gara mathata gobane fela ba sa ka ba fumana ga ba ne ba fumane tataiso ya ditsebi ba kae ba sa wele mathateng a mofuta o jalo. Ke tla etsa mohlala jwale pele ke fa momamedi gore na a tla kene le yena a tshwaele. Motho e mong o reka sehlahiswa sa letsete, sehlahiswa sena sa letsete ha a se rekile ebe ha a tsebe gore go na le dipatala tse bang teng mono tsa dikhomišene ya agent e ne e mo rekisetsang letsete, ha a tsebe gore go na le administration fees, ha ntse a patala kgwedi le kgwedi seabo sa gae sa kgwedi le kgwedi ebe
o kgathala tseleng ha re o lo kopa hore letsetsi lena la hae le emise mono a fuwe tswala ya tjhelete.

0: tjhelete eo e ka bang o na e lebeletse o elellwa tsatsi le se dediketse gore ka gara tjhelete ya nantsa e ntsha kgwedi le kgwedi go ne ntse o ntshiwa tjhelete ya commission ya agent ebile go ntshiwe le tjhelete ya administration fee jwale e be o fumana tjhelete e tlase go ya e lebeletseng e be o utlwa botlhoko empa ga a na ka e ba ditaba tsena tsa gae o ne a dinkile a tsamaya ka tataiso ya baeletsi ba ditšhelete e ne tla ba ga a wele mathateng a mofuta o jalo mothating ona ke kopa ke o fe momamedi gore le wena o kene o tshwaele motlhomong o tla tshwaela o tlatsetsa kapo o tiisa ditaba tsena tsa botlhokwa ba tshebediso ya di-financial advisors ke o fa monyetla momamedi gore o kokene.
1: Mamedi, dinomoro tsa mogala tseo ka kenang ka tsona he go ba le seabo ke tsa 2231-6429 le tsa plus 2665-99933 e le gore he o tsebo go tlhakelwa le ga e ka yae ba dithogoletso o tlabe go lokile.
0: Ke toboketse ga momamedi a ntse a itukisetsa go kena gore ruri jwalo ka ga ke supile baji ba bangata ba kena ka gara mathata a ditšhelete ka lebaka fela la go tlhoka tsebo re inkele le bana ba eso ba qetang go feta seaduma sena sa maoba mona mo tšhelete tsa bona di leng tsa jowa ga e ne ba ile ba atamela financial advisors motho a ka ba fumane boeletsi ba gore mona ga se mo o ka beyang tšhelete e mong o fumane a na le tšhelete e ngata jwale a e beile fela ka tsela eo e sa motswe le molemo gagolo e dutse dibakeng tseo e ituletseng fela e bolokue fela ka ga account yane e transactionale e sa etsiwa letsete la letho le kenyang tswala ya letho jwale qetelong ya letsatsi o fumane gore go dutse milione ka mono kapo milione tse pedi ka gara transactional account ke lebaka fela la go tlhoka tsebo ebe jwale tšhelete eno ya gae o ituletse o qeta nako a latlhelwa ke monyetla wa go etsa tšhelete ya dikamoka tswala ka tšhelete ya gae eo ga e ne e dutse sebakeng se nepaetseng sa matsete e ka beng e mo tliseditse tswala le lekeno le phahameng gagolo mme ke supe gore mona he ke gona mo financial advisors di leng botlhokwa gagolo gore motho a di sebedise a tle a tsebe gore matlotlo a gae ya tšhelete a tle a mo sebeletse ka tsela e phahameng go feta ga a na ka itsamaisetsa ditaba fela ntle go tsebo mme a latlhelwa ke menyetla e teng e ka nna ba ditaba tsena di tlhakile momamedi ga ke bone go na le dipotso ke ya qetellong ga ke theta lenaneo lena ke supe fela gore ditaba tsena tsa tshebediso ya baeletsi ditabeng tsa ditšhelete ga ke di qetelele mona lenaneong le tlhatlhatlhamang re tla tswela pele ka tsona mme e tla be le lenaneo la go qetela la gore botlhe re be le kutlwisiso e tlhakileng re be re rate kapo re kgothaselele go sebedisa bomme le bontate bane be ke ba bitsang di-financial advisors kapo financial planners mme le bona ke ba kgothaletse gore ba eso mosebetsi o le o etsang o botlhokwa gagolo iphatlhalatseng le itsebagatse setšhaba sa Basotho setsebe go nka ditshebeletso tsa lona go fitlhelela nako e tlang ga e be kgotso.

ho jwalo wena mamedi wa se ya masa le sotho a ka nete ha se se lile jwalo se lela ke ra seno sa rona mamedi se re kana jwalo lena no la rona la dipapari mamedi metsotso rona e supile ka morao ho hora ya borobedi ke la bone ke la pele kgwedi ke ya le shome wena mamedi selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletse mamedi e re fela selemo sena se setse jwalo ka dikgwedi tse pedi ka nete se kodumela mme ka nete mamedi ha eba o ntse o le teng ka hara selemo sena e hlakile modimo o ntse wa babaletse o se gannile ha re tsotelle ka nnete gore na o se o fihletse difeng selemong tsena o ntse o na le kgwedi tse pedi wena mamedi tseo o ka fihlelang seo o se batlang ka tsona mamedi o dumedisa jalo sealemoyeng sa gago ke rapelang ga diengwane ke rapšhene ke mohlakwana wa maphulo a disema wa mailang wa thela majapoloko ntse e le ka go fela motho e reng ga a tla ja meredi theya go ba o theya le emengyana ya diotlwana meredi theya go bo o theya le emengyana ya diotlwana wena mamedi wa seemo sa lesotho mme ka nnete jalo ka ka metlha yana mamedi ke la bone lenaneong la rona la dipapadi mme mamedi re tlo ba le moeti wa rona mona re tlo tla re bua jalo ka nnete le moeti wa rona gore a tle a re fe ditaba tsa rona gorena go utlwa gona tsane tsa Roof of Africa mafelong a ne a beke na a di sebetsaetse ka tsela e jwa ngwena mamedi wa seama sa lesotho mme ka mora mono re tla boela re bua jalo le Peter Lex mamedi o tlhokometse ka nnete gore ditaba di teng ka ga sedika dikwesa dipapadi bone ka nnete gore ditaba tsa mohlankanane Ronaldo Cristiano Ronaldo mamedi dingata di a etsagala di ntse di etsagala mme ke utlwile gore le letsatsing la ka jeno mesong e ne e le ga a kena jalo ka gara naga yane ya Spain toropong yane ya Madrid mo a neng a kopana jalo le lelapa la gae o tlile mamedi o tla gopola gore o tlile ka gara campo yane ya Portugal mo e leng ka nnete o ne a reretse go bapala papading eno empa ditaba ke ditaba mamedi ga tata ge dimanolola re tlo bua le Peter Lex a tla re feka nnete gorena ebe ditaba tseno motlhomong re be re boele re shebe re bone ka nnete ditaba tsane tsa Manchester City le tsona yana mamedi wa seemo sa lesotho di ngata gagolo di ntse di etsagala ga o sheba ka nnete ke bone gore katlholo yona mohlomong le ga e ba e se boele fela nyewe e tlotse setlhopha seno sa Manchester City mme ditlaleo di supa yona mamedi wa seemo sa lesotho gore ga e baneneng katlholo e ka iphumana e se ka tlhakoreng la bona tse tlo tla di etsagala ke tsane tse e leng gore setlhopha sa Manchester City se ka nna sa ithola mohlomong se huletswe dintlha ka tsela eo se ka iphumanang se bile se theowetse leking e ka tlase kapa go tse pedi tse ka tlase go ya ka tlolo tseno tsa molao tseo gegeng ka nnete ba fumano ba le molato o tsona gara dinyewe tseo ba fumanong ba le molato ka tsona re bua ka dinyewe tse legolo leshome le metso e mehlano 115 ka o fela tseo setlhopha seno se tlagang se le molato tlasa tsona wena mamedi.

ke tle go bualo se ke khutla le bana ba Roof of Africa ka nete ke tle go gorna e be ditaba di ka tsela e jwang ona mamedi wa sama sa Lesotho ka nete ke la bone mme e ha ile la bone wa tsebo ditaba tsa rona di lokela di etse hale ka tsela e re nga nete branding ke ho re nyane ya borobong mo go na le wena re tlang a rwana jwalo ke khutisetsa jwalo dithapo tsena ho gaitsedi ya ka kamane a boele a tswele pele ka lenanola la bone la bommela merapelo ena mamedi wa sama sa Lesotho.

0: Mamedi metsotso rona e le shumele nang le metso e mene ka morao ho hora ena ya borobedi. Jolo ka ke tshilo mamedi ke khutla jwa lokise ke tshwere boeti wa rona kwano ka rase ya lemo ya Salisotho. Mme ka nnete ditaba boholo ke ditaba tsane tsa Roof of Africa. Re bone mamedi hore di etsaetse ka nnete leeto ho tloha letsatsing la la bohlano re le bone ho fihlela letsatsing lane la Sontaha. Mme ka nnete re tlo fumana ditlaleho kaofela hore na ho sebetsahetse ka tsela e jwang. Ke utlwile ka nnete le ha o sa ba le ditaba tse monate empa re tlo tla re di fumana le tsona mamedi hore re tle re utlwe na di ka tsela e jwang.
1: Ntate Taele kgotso.
2: Kgotso moredi.
1: O phela hantle ntate wa ka?
2: Ke letse ntate ka mohau ka ba lona le ya ngwana.
1: Hai ka nnete Modimo o ntse a re bolokile mongaka.
2: Hai la.
1: Ho jwalo ntate wa ka. Ya kwa dumedise mamedi wa seyamo ya Salisotho ntate wa ka ntle le tshenyo ya nako re tlehle re tswele pele ka ditaba tsa rona.
2: A le teng ntate ntumelela ke nke monyetla ona na se molono wa ka ke leboe botsamaisi ba seyalemo ya Salisotho ntate ko leboe le wena ke leboe le beng ba rona e leng ba mamedi ba seyalemo ya ntate.
1: Ho jwalo ntate wa ka, ho jwalo.
2: Ntate.
1: Ntate wa ka re bone leeto la Roof of Africa selemong sena sa 2026 re le bone ha le tswela pele ka nnete ka maeto ka dibaka tseno tse fapaneng tseo le neng le ho tsona. Ho tloha letsatsing la.

0: la bohlano a go fe mmamedi se tshwantsho sa go tlwa letsatsi le la bohlano
1: a nda tikane tikia le bua go bua lo molono wa ka ile ga ba le mo ja o mona wa rona o tlwa ile ile wa selemo le selemo o vision roof of africa me selemo sena na ga ile ga kala kgwedinyene ya September ka mabaka gobane Rubo of Africa e keneletse ka go mejao ya lefatshe tate World Championship ke yona e ileng ya etsa gore be selemong senana kgetla kgwedinyene ya September moo e bang mojao wa o ketela o ne o tshwanela gore o tlo yo tshwarana we naheng ya Spain. Mme selemong sena Lesotho kwano ne re tlo phatlhalatsa fela motlhodi wa Roof of Africa selemong sena. Mme ditaba tsa rona di le tsa tsala letsatsing lane la labone mo re ile ra qala ka gone go bitswa time trial mo dipalami tsa rona tseo di ne di kentse moja ona e ne le 500 ntate ka mekgatlhelo e fapaneng re na le mekgatlhelo e mene. Ke mokgatlhelo wa Gauta e leng ona o lefatshe le o shebang gagolo he gore maso a lona a tsepamisa godimo mokgatlhelo ono wa Gauta e be re ba le mokgatlhelo wa silver le mokgatlhelo wa bronze le mokgatlhelo wa go qetela o bitswang iron. Mme re bile le dipalami tse 500 ka kakaretso tse ne di kenetse mojaong ona mo letsatsi la labone re ile ra qala ka go bitswang time trial o ne o qala sebakeng sa Thaba Bosiu. Ge tloa Thaba Bosiu re tlwelela Thaba Bosiu ka godimo ge tsamaya go a fitela mane le mo o bitswang Halebama go feta mono letsatsi la labohlano ke mo mejao ya gona ileng ya qala ge tloa Halebamang ya ba ka tlwa ge tlwelela ka bo Makgalaneng ka mane ga tlatlatlaa ka lekgalong la bakwa ka monana ge theoela belekomo ge tlase ge tla nokana ke ene bitswang diphiring e theoang go motse ona o bitswana sageta ge gotlewela ge gotlela ka mono ka Halebamang gape-gape. A mo go tsala letsatsi la mokobelo go ile ga nka leeto la gona ga sekamela ga lehlakolane la bogatsadi ga kgwedi ga tla gutla ga tla sekorokoro monana pela bogokgo mona ge gutlela gona godimo ga lebamang. Ke mo ditaba tsa gona ge sebeditseng ka katlao ena e ga e sale matsatsing ano a mabedi ngwana mme.
0: Ntate wa ka go na le maemo o kileng ka bona ge ne ntse re di bona ka nnete ka lehlonono le ne le sebetsa ka maatla golo gore bontsha ka nnete gore di nne di tlhaelele marangrang kwano go na le maemo o neng o bona ka nnete o le motho gore mona e tlile go itlhokela botsebi fela ba ne ba itlhophile ya kae bontate ba gagolo obane leeto leo kare ga tsele le ka e buang ka yona go tlile ka ene le surprise trek e ne nneng ba tsamayo yona ba rerile gore ba qetele ba fitlhetse boemo bo o ka tsela jwang
1: kanete mookamedi jalo ka ga ke tshoge selemong senana ge dilemo tsa gona di mashome a sagale mookamedi ge na le 60 years e re celebrateang ge na le Roof of Africa e matho ka gona ga ena ya borona ya Lesotho jwale ka gona banna bano ba borona ka nnete ka gobane ditaba tsa mojao di iletlhe tsa tswa ke golwa maqalo a selemo e ne le a calendar ga e tswe e bontshang go gona Roof of Africa e tlatsa ba gae monana ka nako e feng mme tebelelo e ne le gore go tlwa ka yona nako eno ge ne re botse ditsi tsa rona tsa boikwetliso gore ba nna ba ikwetlise ba iprepare ka lese lebelo lena le batlotla ba le matha go latela gorena wa tseba naga ene ya bo gona ntate e ntle ya golo etlile ke yone ebileng e kgatlhileng magoa mosekwana botsamaisi ba mokgatlho o mogolo wa dithuthuthu tsena tsa tse mathamong kareng ke tlhatheng naga ya bo gona ntate ile atla ya kgatlha banna bano ba bo gona selemong se fetileng ga ba ne ba le gae monana mme ka gona ile etsa gore dipalami tsa gona ditle di itlhophe ka maatla ntate o ditlhophela moja ono ke a tseba gore ge ne ntse re agela marangrang mono go bona gona ba mathamethipuloeng e uanyanaga ntate
0: ee gojalo ebe motlhomong ga o fa mo mamedi re le ga tlhokomela ka nnete go gola ba le mathata ao le ile la ba lantsha tlaleo ka nnete gore le ile la fumana mathata mono a ko fe mamedi ka taba tseno gore motlhomong nna go ne e tsaetseng ya ba ditaba di qetela di fitlhetse moo ka tsela jwa
1: a ga nete mo ga me o buile ga taba bo tlhoko nda te hleng ke batlang ho phatlaletsa ba mamedi ba ke lo sotho le tshaba sa sotho ho re ditaba tsena na di teng empa he ke tlotla ke di hlakisa ka tsela e phethetseng e ne pa etseng ho rona ho etsa tsiwa ha ndele ga le botsa maisi ba papadi ena ya hlatheng ke e tsa bonnete bohle ba hore dipalami tsa rona di bolokeke maemong ohle. Ke a kgolwa ke tlehle ke e hlakise hore re lokisetsa hore moja wa rona ha o tlo ba teng ebe re na le batho be re ba bitsang di-marshale, re na le batho be re reng ke di-marshale bo tla fumana seaparo sa bona seapere diphatlo tsa mmala wa lamoo. Gotlhe mo e bang ge tlotla re kena-kenana le tsela ya setšhaba e le tsela e kgolo ya letshwana kapo ditsela tse kgutshwane ge etsa goga mo dithuthutsi tsa rona di tsamayang teng kapa e ba ditlotla ditshela tsela e be re ba le batho ba mofuta oo mme ga ngata go fetangnyana dithuthu tsa rona ge etsa bonnete ba gore be di matha kgole le tsela ya setšhaba ke nnete go na le maemo o tla fumana gore ga e ba ke tsheletse ka letlhako le letona ke o qetelela ka ke tlile ka o le letsheyadi ke tsheletse ka o le letona go na le nako e tlo ntlama gore ke kgutlele ka o lona letlhako leng le letsheyadi mo ke tlhileng teng gore ke o qetelela moja wa ka teng mme tabe e re etsang ke gore ditseleng tse jalo re beya batho ba ba bitsang di-marshal re beye le sepolesa sa rona sa lesotho sa taolo ya sephetephete ntate go bontsha gore dipalami tsotlhe tsa rona di bolokeile ebile re bolokile le maphelo a setšhaba seno sa basotho se tlabe se ile se oboga moo mme ga ke tsa ditabeng tsa ketsalo ene e etsaetseng ketsalo ena na re ile ra fumana re le botsamaisi gore go na le karolo ya sepalami se fumaneng kotsi ya koloi ga o theola maphoto moo mme ke batla se ke phatlaletse setšhaba sa basotho ntate ke tle ke etise gore monna eno a tlaetsweng ke kotsi mono gantenta ga se sepalami a se sepalami sa rona ntate ke ganka ka etsa mohlala jalo ka ganka ga monna wa mosotho fela ya neng a shebeletse mojao ka mane ka lebamang e be o a theoa ka sepalangwang sa gae le sethuthutu jalo o fitlha a kgatlhana le kotsi ya kolosi empa e le gore fela nnete e teng ke ya gore ke monna a itlhaelang nageng e ka ntle go ene a bo rona ya lesotho ya neng a shebeletse fela ga se motho wa sepalami mokamedi
0: jwale batho be e seng ba lona motlhomong e ka nna ba le ne le sena taolo ya gore na le ka tsebana ba tla ba go kae ba lona bona le shore ka nnete ditaba tsa bona di tlhakile
1: ba rona ntate ba ile ba qala mojao ba bolokeile ba ba ba o qeta ba bolokeile gobane bo bong ba boitlhopha ba rona re etse gore ge ba le di-ambulance tse katileng maemo ke ra tse ba ntate ule a nna a bona magangang mona ba bang diya ba diya se ya mohata se
0: etsaho
1: ke taba tse re sentse re di lebeletse tse e leng gore mo le mo re teng mo re tlabe re entse ntho e bitsang race control re tlabe re bile re pakile difofane di-helicoptera tse katileng maemo a di-emergency gobane dipalami tsa rona di matha ka rothaba jale karolo ena ya batho ba banya ba bushi ka nnete ga se kagolo e ikarabelelang go rona mokamedi ka
0: kotulogobane
1: ga kana taolo ya bona gona ba tsa malokang gona dipalami tsa gona tse e tlang di tlotla dicomputa mojao mona go tloa sebakeng se seng go ya go se seng re lebeletse sethuthutu sa ebe se palangwetsitswe koloi yaga trailera ga se tsamaye fatshe se tla tsamaya fatshe ga se fitlha mo seo qala mojao go fitlhelela mo seo qeta mme ka gona ke nnete ntate monna eno o na iwo boga papadi gobane o na tloa nageng ya bo a tlile nageng ya bo rona ka nnete re ile gang ka monyetla wa gorempe re tshedise botlhe ba ikarabelelang go tloa nageng ya bona le malapa empa hele ga o le jalo ka nnete rona ka le ba roop of africa kotsi eo e ne sa ame gagolo gobane jale ke kotsi e sa ileng tseleng ya setšhaba kwanana eo ditaba tsa yona kakaretso ya tsona e ne se re ile matsong a sepolesa sa bo rona ntate gobane jalo ka ke tshule gore ge ntse re sebetsa le bona go etsa polokeo e lokileng
0: data a ka nnete ntate waka o e tlhakisitse eno ebile e tlhakile ga e sa batla re nne re ya pele ka yona ga o sheba jale re tla tabeng tsena tsa gore ka nnete re le bone ga le phethela ntlheng ya dikgao mohlomong o bontshitse taba yane ya gold leng kao fela ga o ka ba lokodisa fela gore na kgaong ya pele ke mang wa go kae ka tsela eno jwalo.
1: Okay, that ke a leboa mokameng. Ntlheng ya dikgao ka nnete ntate ke batla gore ka nnete ke teke diphatlhatsa ka tsela e general fela. Le leng le ke gore re na le bana ba bo rona ba Lesotho kwano re na le monna bitswang Setšhabatšhabedi o le a kenelela dikgau mono a sa ka go ba leshome mogatlhelong wa Silifega ntate mo re ikotlang sefuba gagolo ntate ga e ba se re na le sepalami se e kenelelang mogatlheleng wa dikgau ka nnete ke golo gona ge le setšhaba sa Basotho go rebege se re na le sepalami se jalo re bile le monna bitswang Saudi Lesekele le ena o hlaile boemong ba dikgau mogatlhelong wa Bronze ga ba le motho a bitswang Shabir Musa le ena a tla dikgau tse jalo ntate e le gore ge se re ikotla sefuba gore go na le kae mo re yang teng. Empa ke a gola ka go tloa ge sheba mogatlhelong wane wa Gaute le ngwana o lefatshe le ne le latlhetse matlho nageng ya Lesotho moja wa Roof of Africa selemo senana o gapuwe ke motho yo tweng Thiro Kabachef wa naga ya Bulgarian ntate o na le teng ka go naga ka kwano ya ba ge ba le monna ya bitswang Wediang e le letswalo la naga ya South Africa Wediang o tlhaile mogatlholong wa bobedi wa gopola ntate ke a tseba gore batho ba o ne o bua ka Roof of Africa o ne o bua ka
0: Wediangmagato
1: a robong a na latelelana mokamedi o na ile a gapa moja ona ntate empa he selemong se fetileng ga a ka ba teng o ile a ba le kosi ya ba ga a kene le mojao empa selemong sena o ile a tla ntate a kenela mojao ke mono ba ile mo mo phelephanyetsa banna bano bo Thiro Kabachef ge ile ga ba le mo thwethong letswalelwa la naga ya jagamane le o thweng ke Late Emmanuel Leighton Bachelor kwa naga ya jagamane ntate le ena o ile a sa boemong bono ba bogago empa he ka kakaretso ga o swetswa ntho bitswang overall result ke mona mo a kegewa di overall result e tlabe e determine ke moja wa o twa la bone la bohlano le moqebelo ntate ke mona mo monne o tweng ke Thiro Kabachef eno e kege ke letswalo la Bulgaria o le a ba hlola ka o felang ka mogatlholo wa pele ya ba motho o tweng Late Emmanuel Leighton wa naga ya Germany yeo e ne e le motlhodi wa lefatshe ka kakaretso a na phatlalatsenang ya Lesotho mo natse mo tse fileng o tla boemong ba bobedi ya ba monna bitswang Wediang o tla boemong ba boraro se ka tse leo dikaleo tsa rona di-results tsa rona di letsema ka teng moo ka mele
0: ka kakaretso fela dinaga tse re kareng di ne di le teng moo kao fela ke dinaga tse kae
1: tsena ea dinaga tse supileng moo ka mele tse neng di kenetse moja ona ke nnete le ao le bualo o tla fumana gore baaisane le naga ya South Africa ke yona he o tla fumana gore e ba le dipalami tse ngata gagolo fela gobane dinaga tsena tse ding o tla fumana gore ga ke etse motlhala ke bue kana naga le bulgaria ke naga e rebile le sepalami sena se le seng e bea le naga e kang ya bo germane e ba dipalami tse pedi e le gore wa bona gore ga se dipalami tse tlabe di le ngata go tla dinageng tsenana tse ding empa mona he baaisane ba rona Southern Africa mona bo Namibia bo Zimbabwe bo ne re na le wa Eswatini selemong sena le Botswana le Mozambique e ne e netswe selemong senana ke tsona dipalami tse ne di bona di le ngata gagolo
0: ntate wa ka ke a utlwa gore e tlile ga re tla ditabeng tsa mohlomong re shebile taba ya moruo fela lekeno lona re ka nna ga tshepa gore naga ya Lesotho o na le ntho e fumaneng ditabeng tse
1: mokamedi ka nnete ga ona seo nka baka sa gana go seo se buileng go jalo ntate gobane jalo ka ke bontsha gore ga e ba gebile le dipalami tse makgolo a matlhano e le dipalami tse ne di tlotla dicomputa jwale e be kere go wena ga e ba kega sepalami se setswe morago ke team ya gabo e tlotla e mo support-e e ka ba bo makeniki ba dijo ba bonang gore o jile hantle ba lelapa
2: wale ke re e be spalami se le seng se setse ke batho ba batlane morao e le gore o a ukwa gore na ga e ba spalami ka seng ga e ba ke etsa motlhala wa gore se setse ke

0: ba ba tlano mo gaolele ba gana ipalamitse 500 tse tlang ka ntle o naga wa ithuta gore na kgedile le lekeno le le kae ka go magogo a gona ka mane ntate o tla utlwa gore ga eba dikoloi tse neng di jagile thoto eno ka go fela di tshela mafuka di-filling station tsa gae mona ditututu tseno gore ebe di ntse di mata di sebedisa mafuka di-filling station tsa gae mona o tla ithuta kile ga bona phalo e ngata ga kakanya sephetephete mabenkeleng a gona ntate wa utlwa gona ke lekeno le le kae ke a tseba gore re na le mafapha a rona e re sebetsang le ona bo LTDC ba ntse ba tlatla fana ka di-statistics tse nepagetseng gore na ebe motlho mongwe kakaretso kakanyo ya lekeno na ebile bokae
1: ae ntate waka re bile monate ka nnete re leboela ditaba tsena tse o re fileng tsona mme ka nnete re a tshepa rona re e tshepe gore le ka moso ga ntse re kokota mamating a lona mono gore a go utlwa taba itseng o seka ba leqe gore o tlo o tla gore fa yona jale e tlhaa ka bolomo wa lona
0: ka nnete mokamedi ke leboa golo sentate gore e begile ga fuwa monyetla ona gore ke re tlo tsisa tšhaba sa basotho bane ke a tseba ntate ke re fumane megala e mengata fela batho ba neng ba tshwerwe ke pherekano jale ba tsamaya ba bona dithuto tsena mo ditheuwang teng metshipulong yana ya rona jale ba pherekano ka nnete na batho ba bantse ba gatha mo o leng tse ebile go kwa go na le setopo jale ge re tlempege ge re
1: otlolele
0: ga o le jalo mongaka ke re mamati a rona a butse fentate ke a tseba gore le ka mane ka mo go tswang ka teng metseng e kang e bogale ba mang ka molo le metse a atamelane ke a tseba ke na le sekate se ntse ke se entse ka mono seo kereng ba tsebe marena le beng ba metsi eno ge ntse re tlotla re yang date re sa dikateng tse re tlabe re di entse ke go a tseya modisana ga idae sa mabele monga diphoofolo wa e sekateng jale a tsebo wa atlholwang date sentse kere re ntse re tla ka mono re tle re tsebo o tlatla gabela tsotlhe tse bang ke entse diphoso di ma tsona ntate
1: go jalo ba ka nako ngwe o tla utlwa sothwe balla ba gae kgona bontate bana ba ne ba entse go utika ga tshimo yaka
0: gobalo ntate gobalo
1: ntate
0: ke a ba tisetsa le gona kwa le selemo sena ntate gore ge tlo tla re lebeletse fela gore ge na dikomiti le dikomitsana tse ge neng re di kgethile tse re sebetsanang le tsona gore mo e bang go na le ditlaleo tsa dikgatikelo tse bang tsamaile ka ga masimo bang dipalamisa gona ke ditabe di sebedisa mokgwa GPS ka nako ngwe o ka fumana gore marangang a molahlile e se sa connecta kae kae ebe o fumana o sa gatshe e re ke tswele gona monana ebe o tla ba kopeditse ka ga tshimo ya batho ntate so re na le dikomiti tse re ileng tsa kgethwa ke morena la macounselara ka mono re sebetse le tsona di bokelele ditlaleo tsotlhe tsa ditshenyo tse bang di teng jale re tsebo wa sebetsa le ge ya se ka teng re shebe ditshenyo tse teng jale re tsebo o lefa mokaneng
1: ntate waka ke ditaba tse monate tseno ke ditaba tse monate e bala letsatsi le monate ntate waka re tle nne go utlwa rona ebe ditaba tsa lona di tla sebetsagala ka tsela e jwang ga tla qetela re fumane go ba ikarabelelang jalo ka go se bontshitse jalo go bane ba LTDC ba tla re fa ditlaleo tse ne paetseng
0: kaneeeboelamokae
1: ke a leboa ntate waka mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e tsheletseng o ikutlwetse ka nnete gore ditaba tsane tsa Roof of Africa na di tsamaile ka tsela jwa mme mamedi re ne re shebile taba yane haholo ya gore ka nnete re ne re utlwile ditaba tsane tsa gore ka nnete bo bophelo bo se buile ba fela mononong jwa le ka nnete ntate taelo o sa re file gore ae ka nnete ditaba tse kang tseno le ga di etsaetse bona banka boikarabelelo haholo ditabeng tseo e leng tsa bona mme gore di qetelele se di le boemong bo goreng ka nnete lefuse le le teng ba na le o sebe le taolo haholo godima ditaba tse jwalo mme ka nnete ga se tsa bona ga kalo tseno mme ka nnete o sa re file ditaba tse tlhakileng gorena ebe ditaba ga e le tsa mantlha ke ga di le ka tsela e jwang ke ga di le ka tsela e jwang mme mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mehlano ka nnete sealemoeng sa lesotho kwano ke bontshe itse gore ke la pele kgwedi ke ya leshome mme ka nnete ga re se re qadile ditaba tsa gore ka nnete na ebe maemo a ana a ditaba tsa tsena tsa Roof of Africa a ka tsela e jwang re tlotla re batla jalo re tle go utlwa rona ebe Peter Lex re ka mothola a tla boela a tlotla re fa ditaba tsane tse neng re bua ka tsona ka nnete gore re tle go utlwa rona ebe ditaba tsane tse ntseng ke re tsa mohlankanane Cristiano Ronaldo di teng na ebe ke di ka tsela e jwang mme o santse a le teng mogaleng kwano mamedi metso tsa rona ya 20 a nang le metso e mehlano a tla ka re fe ditaba rona di ka tsela e jwang Peter Lex Portugal. Ebe o bona ka o bitsitse Cristiano Ronaldo kang e hla ho batho ba bang e hla e ka o bitsitse o bana ba tla ho tla mo bosa mme ho ga qetella jwale a science taba ene tjena hobane o ka reng ka taba ka kakaretso fela hore ditaba se di le ka tsela e tjeka ga camp ya Portugal
2: mana me taba ena ya Cristiano Ronaldo le naha ya na Portugal ke taba nyana e batlang e le thatanyana hobane jwale che re a tsoba go ya mo ba high Cristiano Ronaldo ka ha gana ha ena ya Portugal go bona ke bo feng ke tsedi ntse di papadi tse re ka reng di influential go bana jale ke se bile ka masako ga mangata le ne ke se bile polelo e ntse ne hape le ke PS Morgan go bana PS Morgan ke mo phatlala tsebo le ka wena jale o ha funya le Cristiano Ronaldo ke bone le yena o sa ntse maikutlo a hae mo go ntse mo re mokwetlisi eno o hlompholotse Cristiano Ronaldo e le gore PS Morgan o tla dumelana le batho ba ngata ba dumelang gore Cristiano Ronaldo e ne le ha go boswa ka ditaba tsena empa he ke ile ra utlwa yena Ronaldo gona letsatsing nang la maobane ka nnete le yena
1: aoreo
2: le Mourinho o sadi ke empa ka go ho tsone gore motho o ska rosong ka ke pelo ntse ka re ntse na o sa tsotelle gona motho o rata Cristiano Ronaldo ha kae go bana ke re ga tse ba gore hangata ikhili hona le batho ba ngwa ke pelo ditabeng tsa mofuta ona na empa go bontshitse Ronaldo gore o sia ka mpo ya Portugal me aba wa bontsha go tla tla fana ka nnete haufinyane jwale ke hlokometse gore ka nnethe o ile a hla a ntsha maikutlo a ga kamoka mono ena Ronaldo le ausi wa Cristiano Ronaldo e leng Elma le ena o ntsha ntshitse maikutlo a gae mo a bontshitseng gore Ronaldo o lokelwa ke hlompho ka gara national team mme a ba bontsha gore ka nnete ditaba tsena tse ntse di etsagala ka mono ka sehlopheng seno sa Portugal ditaba tse e le gore le bona e tlile ba santsane ba dimakaleletse gore na hantlentle go etsagala eng le gore na go na le taba yane ya integrity ka mono ka latlhakokong beno la stopper seno sa Portugal jale e thata gapšhene ga jalešhene a bonnete motho o santsane o shebile gore na hantlentle se e tsalang ke sefeng fela ge re utlwile gore ga o ka ba ba le puisano e monate dipakeng tsa Ronaldo le mokwetlisi ntle le mono le bookamedi ba national team ka ofela ka se re kenyeletsa le ba ne ba ditseng mogolong gore na ba ne ba buang ka thata-thata ke ditaba tse e le gore motho ke ngwaditse ba ka ofela fela he ge re utlwile ganyane gore ditaba ntse di amana le taba ya Ronaldo mona mo e le gore mokwetlisi ena mo a fanneng ka teng o bontshitse gore ebe ke coach na ha ena ya Portugal ha se ka lebaka la Ronaldo ebile Ronaldo ha se ena Portugal ke dibapadi tse ngata e le gore e ntse re fa maikutlo a mang a gore ha e se motlhomong go na le ditaba tse dintsi e le gore ba di boleletse Ronaldo motlhomong ke nako yane e ba mo bontshang gore ha o sa tlhokagala ka gara national team ga kalokalo jalo ka pejana kapo ga se wena fela center of attention ka gara national team jwale e batla e le thata gobane jwale e tla ka morago go Ronaldo ebe o bontsha taba ya gore selemong sene ka nna ba ke sone selemo sa gae sa o qetela sa go bapala papadi ya bolo wa maoto e le gore a ka nna ya mane

0: retirement ding kapo a bea meja fatshe ke le ga tsa re bona gona taba ena e tla tsama ka tsela mofuta ofe mo bana ke le ga tsa gore Messi ha so ka bea meja fatshe empa Messi o sa beile meja fatshe ho national team e le gore ha re sa hlola re bona Lionel Messi a bapalana ha ya ne ya Argentina jwale re se ntse re shebile ka bona ka lehla ko gore lena la naha ena a Portugal le gona Portugal ana Ronaldo santsana ana le bokamoso ka gara naha e ya Portugal go latela ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng ga ke bone ka gore Ronaldo ntsana le bokamoso ka gara naha ena a Portugal. Piers Morgan o ntshitse le ena ka nnete gore etlile hampe fela Ronaldo mona etlile ha sebetswa hantle ho hang ke naha ena ya Portugal. Kelo Ronaldo le ena ka nnete o lana bontsha gore o ntsana le thasele gore a ka emela naha ya habo dipapading tsena tsa matšhaba. Jale motho ha o e sheba o tla e sheba ka mahlakore a mangata obane bonnete re se re mamela fela gore na yena monena George o itseng se re mamela fela gore na Ronaldo na le ena o dihabanya ka godimo ka tsela mofuta ofeng fela he ha o fitlheletse ga bele tsena motho ha o so ka utlwa gore na hantlentle face to face batho ba ha ba ne ba bua meeting o wa bona ho itseng gore word for word
1: ho itseng
0: ena e leng gore ke yona e keteletseng e etsa Ronaldo a iphumane a tsamaye empa ga o santse o sheba mahlako ka ofela wa utlwa mona le ka mokgwa o mokwetlisi a bontshang gore Portugal ha se monna a le monye e leng Ronaldo Portugal e na le dibapadi tse ngata ebile o ne a bua ka papadi ena e le gore ba tlotla ba e bapala obane ke tlhokometse ka re Portugal e tlotla e bapala kgatlhanong le Denmark bosimo ba kajeno jwale mokwetlisi a ntse a bontsha gore ha re a kopana tjena ka lebaka la Ronaldo go kopane jalo ka baka la papadi ene re tlotla ga e bapala so e sentse o fa molaetsa wa gore monna Ronaldo team ena se ya gago team ena ke ya Portugal mme ke dumela gore etlile e sentse e le ga ba mosefa ngwana mme ka tsela e le gore ditaba di tsamaya ka teng le goja kitse ga re tsebe re ne re le seo gona hantlentle word for word na maitseng jale dibapadi ga ngata ke batho ba ka o isang kwana ke a tseba le bakwetlisi ke batho ba ka soka nnete ke ka gona ke reng rapšhino ja ne re le teng meeting oo etlile ne re tlo tseba gantle gorena go itsweng ana go bue ditaba tsa mofuta ofeng gobane bathoana wa utlwa mo nane le di-groupu tse tharo ne le groupu ena re ka reng ke Ronaldo le mokwetlisi ka setsana le botsamaisi ba national team man mo re buang ka president le ba bang jwale e batla e le thata fela ga e sentse o fa molaetsa gore nako ya Ronaldo ka gara setlhopha sena sa Portugal ngwana mme e sentse e fitlhile pheletsong go latela o gopole interview ya Piers Morgan ke tla bua ka Piers Morgan tsena gobane jale Piers Morgan
1: ehlile ke motswale mogolo wa access e ngata gore feta ka ofela ga o shebile
0: ke motswalle wa Cristiano Ronaldo jale Ronaldo ha na siya setlhopha sa Manchester United o tla gopola nakong eo a ileng a bua dikakata ka setlhopha sane sa Manchester United ebile a bua ka mokwetlisi ga ebe ke gopola gantle ene le na ene le gobena moremo a na bontsha gore etlile ga mosebetsa gantle le mokwetlisi bane o tla gopola gore gobena moremo banke sa fose o ne a sa ntse a mojesa bench mane setlhopheng sa Manchester United jale ya ba itlile e baka dipotso tse ngata gona go etsagala jang Ronaldo le ena ne neng a sa kengwa go setse metsotso fela gore papadi fitlhe pheletsong mo e le gore ne neng e ne re ga a substitute ebe o foka kapo wa ga matsogo e le o bontsha gore ga a thabela taba eno ya gore ebe wa ntshwa ka go papadi ya ba ga morago ile yanka kgwedi fela taba eno ntse e tsagala ya ba o sa etsa interview le Piers Morgan mona mo e le gore re a tseba gona interview eno o ne a bue ditaba tsa mofuta ofeng batshetsi ba setlhopha sa Manchester United ba bangata ba ile ba bontsha gore ga ba sa motlhompha go hang Ronaldo jele ka ga ba ne ba motlhompha pele obane ga a bua gantle ka Manchester United jale ke motho ya ka buang kore o free ha se sebapadi se re kareng o tshaba o jale ke dumela gore le mona go ntse o na le ditaba tsa tlotla a di bua ga ke tsebo bane ga ke soka ke bona a ba le interview efe kapa efe le ena Piers Morgan fela ge ntle le mona mo e le gore re ntse re utlwa ditaba go tlaga gona ka mane ka Spain gore ga e se o sa sile kampo ebile a sa le ka mane ka Spain.

0: ho ya ka Spain ho ha ana ho hona le ho hong ho ile hore hona le taba mo hore bo ya ka Spain ho ba re ga se ba go rala do ba palace se tlhopa sa Real Madrid o ba paletse di tlhopa tsengata importa ka mane ka lekinyane ya Saudi mo e leng hore motho o ntse o shebile hore o tlo tla qetella a be a me ja fatshe hona teng ke se re tla bona hore na ho ya ka mane ka Spain ho etsala bang fela he ke a tseba hore ka mane ka Spain o na le ha hae Ronaldo ka mono ka Spain ebile ha o sheba le mosadi eno wa hae o tla bona hore ba na le relationship e ngata haholo ka mono ka naheng eno ya Spain.
1: Ha re sheba ngwana mme pele re tlo fetela tabeng ena ya Manchester City ke a gola ntho e nngwe e batho ba e buang ha o e shebile ka kakaretso ke taba ya ona fela gore Cristiano Ronaldo ka boemo ba gae na ha e ne lokela e mo fe ona eno fela e seka montsha ka gara papadi ka tsela e ne e kang ya mo gobosa ka boemo ba gae fela ke a gola ntlha ya botlhokwa ge ka re gona moo fela
0: utlwile coach na o itseng coach o itse maemo a sepapadi na bua ka senyesemane but o fanne ka molaetsa o ne gore boemo ba Ronaldo ha bo mo fe tokelo e fetang ya dibapadi tse dingwe ka ga national team gore ga e bo utlwile gantle gorena o itse monna eno so e sentse ya rabela taba eno ya potso eno ya gorena a na Ronaldo boemo ba gae ha tlhoke go ona rua o tlhoka go ona rua ke nnete empa ha se mokwetlisi a tlhokang go mo onaga wena as a coach rapshin le ga o ka coacha dikwena ya ba go na le sebapadi se tshwanang le boemo ba Ronaldo ka gara dikwena mosebetsi wa gago le coach ke o fana ka di-results ke o bona go kgetha team e nepaetseng ka nakong eno ya gago e sengolato wa gona boemo ba sebapadi ke se feng tsena tsa go onaga Ronaldo di ka etswa ke naga ya Portugal kore le mmuso wa Portugal ke ona o kolotang Ronaldo go latela gona Ronaldo o phamisitse flaga ya Portugal ka tsela mofuta o feng obane megopo e ne e ba e nkileng bonnete ke gopola le one wa euro ba ntse ba shota ona wa mogopo wa lefatshe empa one wa euro le di-success tse re kageng ebile manoni ka mona ka nageng ena ya Portugal bonnete etlile ke ka lebaka la Ronaldo empa tsela eo mokwetlisi a buileng ka teng o bontshitse gore status does not give special rights.
1: He's not bigger than a team.
0: I don't have just one player. I have 23 players. Our mission is to win the Nations League. Ronaldo is not the main reason I'm here. Taba e nise ntse o fa gore na monghadi George Jesus o le ka gore mona jwale ebile o bontshitse mona gore ha sebapadi se etsa warm up 20 minutes go isa 30 minutes ebile a sa kene ga se thabe e le ntho e re itse bangwe gore e normale ya gore sebapadi se ka se etse wa mapo fela mahala mme a ba bontsha gore bjale ebile ga e le Ronaldo e batla e ba obvious kapo dibapading tse tshwanang le bo Pele bo Maradona mme a ba tswela pele gape gore taba ena gore sebapadi ke sebapadi sa mofuta o itseng ga e mo fe ditokelo tse fetang tsa ba bangwe mme a ba bontsha le ena gore o tla leka gore a tlhalosetse ditaba tsena ka ofela go dibapadi tsa gae tse dingwe gobane ke ena monna a etsang diqeto ka mona ka Portugaleng ka mona jale ne ke batla ke re ena ya go onaga sebapadi ga se mokwetlisi Jesus ya tlamayang a onage Ronaldo Ronaldo o kolotwa ke naga ya Portugal gobane ga o gapela naga ya heno mogope go tshwana le ona wa lefatshe e le gore o phamisitse flaga naga e seng ya national team e le gore ba o kolotang ke bo mang ga se national team e o kolotang o kolota ke naga ya heno e le gore Ronaldo dikatlego tsotlhe tsa bileng le tsone o kolota ke naga ya Portugal kolota ke ga ebe re ka bua ka bo di-statue le gore ba mo etsetse di-statue le motlhang a retirang o kolota ke Portugal e seng mokwetlisi a tla ba coacha Portugal ka nako eo mokwetlisi a tla ba coacha Portugal ga ka kenya Ronaldo ya ba wa jowa o ntse a tlo o fumana masapa a gore na gobaneng a tlotswe ke papadi gobane ga ke go a tseba mosebetsi wa di-coach is to win the next game go sa tsotelele gore na o gapa game ka tsela mofuta ofeng ke mane mo e le gore ebile o sa bontshitse gore ke ena e tsang le nna ne ke le coach ka nnete ne ke hle ke tlo mo bietsa gona ndo re ka mona ka ga nna le hana kwa ha e fetse ne ke tlo mo bietsa gore a tshibuti ke bone ka ha o ka ga dipolane tsaka go latela gore nna mosebetsi wa ka ke le go fumana di results mme ha ke bone ka go tla ntsa go fumana di results ya status sa hai e tle ka thoko ngwana nne ke le ka se ke bontshitse ke re ha e sebetse ke naha ya Portugal le balatedi ba hae Ronaldo ha e be bona ba organizang dintho tse ntle bakeng sa hae ho bona hore Ronaldo o tla fumana hlompho tjhe o ka nna re ka ga national team ha e be re bua ka ntho mona ya ba e bitsang ka gore ke farewell kapa ke send off yes ke ona moo ka buang ka taba eno e bang go ka tshe Ronaldo ke papadi ya hae ya ho qetela ke dumela ga se sebapadi seo re ka geng re tlo bona fela sa nyametse ka gara national team e le gore ke tla dumelana le wena mono gore motlhomong e bang Ronaldo a bapala kapo go thwe ke papadi ya hae ya ho qetela ga a fuwe hlompho eno fela ya send off jelo ka dibapadi tse dingwe but ga se ena fela e tlabe se ena fela ya tinweng hlompho gobane dibapadi di ngata ngwana mme ditlhopheng tse ngata tse re bone fela sebapadi se se nyametse kapo itse ga se sene e fela ya ba re se go utlwa o se otho ene le papadi ya ga ya go qetela empa ba sa re jetsa nako e se sene e felang ga o ka sheba ka mane ka setlhopheng sane saka sa Arsenal ke na le dibapadi tse ngata bo Santi Cazorla o qetelletse a retire fela ga sa bona ba pala papadi ya ga ya go qetela bo Mesut Ozil ke tse dingwe tsa dibapadi tse e leng tsa qabana le mokwetisi ya ba e sale a nyamela ge ntse re lebeleletse gore re tla mmona papading ya ga ya go qetela le ka ga national team ya rona lapeng kwane o tla bona gore ntse o tshwana fela na le dibapadi tse e leng gore ba ile ba qabana le bo bakwetlisi ya ba sebapadi se jalo ga se saleng ga re se bone send off
1: ngwana mme taba e nngwe ke ena he ge tswa go ena ya Ronaldo ke tlhokometse gore naga ntho sehlopha sane sa Manchester City ke a tseba o se bone dinyewe tse ka bang legolo le leshome le na le metso e mehlano 115 tseo ba fumanweng ba le molato o bona eka ba tlo monyiwa jwang Manchester City ka ga tabai gobane ebile ba bontshitse gore ba tlo ipiletsa tho tabai
0: ngwana mme ena yana e kgolo gagolo ebile ke dumela gore ke taba e kgolo le lona le tlanne le bue ka yona ke a tseba ho ya go ile ke dumela gore e tlile ka ga papadi ya bola maoto ntho ena ke scandale se segolo se kileng sa tlhaga ga re soka re bona scandale se tsena se tlhagang ka papading ya bola maoto ngwana mme ke nnete ke ditaba tse ne sentse re di tseba tseo tsebang le wena gore gale ge di emetse gore na motlhomong ditaba tsa teng di tlatlhelela ka tsela mofuta ofeng jale taba ena ya Manchester City re tle re bolele ka bobebe fela ke a tsaba batho ba bangata ba sentse ba utlwisisa gore na hantlentle go thwe Manchester City e ntseng mona empa he Manchester City ba qoswa ka diqoso tsena ngwana mme tse ngata tse agang gore ba ne ba etsa ditsela tsane tse sa dumelelwang ke bane ba Premier League bane o tla gopola gore ka gara Premier League go na le ntho yane re editsang ka gore ke financial fair play e leng melao yane e laolang gore na hantlentse sehlopha se sebedisa ditšhelete ka tsela mofuta ofeng ga ngata ke a gola ntho tse bang le ke batshietse ke yone ene e re ka e buang e obvious ya gore mane Europe mane lesotho mona ga ke tsebe na ya sebetsa melao ena FFP but mane Europe mane re se re tseba gore sehlopha se dingweleletse gore ba sebedise tšhelete e itseng e nang le moedi ebile ba tlabe ba jwetsa gore le sebedisa tšhelete ya lona le le sehlopha e seng ya beng ba team e tswang dipokothong gagologolo mane mo e leng gore ka nako yane ya go reka kapo go rekisetsana dibapadi e leng transfer window ke mane mo re tsebang gore go na le di-limit jale Manchester City ngwana mme bana ba Premier League ba se ba fumane gore Man City go na le kaekae mo e leng gore e ne bua ditaba tse e seng tsona gagololo ke a gola e shebueng ka maswantshwatsho ke ena ya manang le Erling Haaland le go ja e le gore e tlaile ka e mongwe wa baphatlalatsi le ena ke nnete ga di soka di tlaga one by one ka Premier League fela re utlwile gore etlile ke ditaba tse e seng tse di le teng mona mo thweng Erling Haaland ga a tseba gore rekisitswe ke setlhopha sane sa Borussia Dortmund a ya ka mona ka setlhopheng sa Manchester City ka tšhelete e ne le ka godima dimilione tse 51 fela seo re seng re se fumane ke sa gore go nna le ditaba tse teng tsa gore Erling Haaland o rekisitswe ka tšhelete eo ya ba ke yone e jwetswang setšhaba kapo lefatshe fela ka morago ka mane ya ba Manchester City ho tsona tshelete eo ba e fang Borussia Dortmund ka lekunutu. Tshelete e balelwang ho lwalo ho tho ke tshelete e fetang le yane e le hore PSG ne e patale ha e ne e batla Neymar. Wa hopola hore ke tshelete ya e fetang 200 million e le hore PSG ba ne ba e patale. Jwale ho tho Manchester City ka nna ba bantshitse tshelete e kalo ka bo 250 or 60 million e senyane o notho ke 50 million. Jwale ntle le mono le bakwetlise ho tho. Mokwetlisi e kareng Roberto Mancini ke a tseba kgale ba mmotsa le ena ka nako ya hae bo Pep Guardiola kore sefafa sa Manchester City dibapadi ho bua taba hore ngwana mme ba na le di-double contracts e leng taba e sa dumelleya ngwana mme o ke ke a ba le double contract ebe o na le kontraka e tsejwang ke setšhaba e molaong jale ebe o na le kontraka e nngwe gape kapo ebe o gola gabedi o gola monana mo re tsebang gore o gola bokae jale ebe le ka mane ka di-passation ka mane o ntse o fumana tšhelete e le gore ke ka tsela e le goreng go thwe Manchester City e ne ya tleya gore e bitse talenta ka yona motho mongwe le mongwe ga e mmaatla e tle mo fumane ka tsela eno ya gore jele ba tsaya mo tshepisa matsebetsebe le ditšhelete tse re tsebang gore ga di a dumelelwa ke Premier League obane Premier League mokgwa yona e batla go sebetse ka fairness dihlopha di be le monyetla o tshwanang ga utlwa mane boemong ba transfer window jale e nngwe gape ke ya moletsaphala o na le moletsaphala mona e na o thing o na patalwa ke Manchester City go lo gasa dipapadi ka mane ka nagane ya Saudi Arabia le ka mane ka Abu Dhabi o tla gopola gore beng ba setlhopha sa Manchester City ehle ngwana mme ga se matswalo a ka mane ka nageng ena ya England jale ehle re tla ba amaganya le tsona dinaga tsena tsa bo Saudi Arabia jale moletsaphala ena ngwana mme ke bone gore le ena ditaba tsa gae di batla dile ka mosinyane empa ge re tla di bona gore re tle re di tisa gona gantlentle go tlo etsagala jang fela ga ka bokhutshwanyana ngwana mme 115 charges tsena di ngata weso dieletsa le taba yana ya gore Manchester City e ile ya gana ha Premier League e ba phenyekolola ka 2023 e le gore ga ba ka ba ba complya le di-investigations jale re netse re emetse fela gore Premier League e ntshe poleno gore ehlile e ba tshwasitse gobane matsalong a beke ena e nentse le ditaba tse tlhagang ka bophatlalatsi fela Premier League yona e sentse poleno jale e ntse ka mora gore Premier League e ntshe poleno ehlile go ile a tlatlhaa ka gore ehlile ditaba tsena ke nnete jale ka ga nentse di tlhaelela e le ditlaleo
1: ka motsotso fela ngwana mme re utlwa taba keno ke rate taba ane o buang ka yone gore tlapa letheleletsa o bona e ka re monyetleng wa gore Manchester City is it big enough gore e ka manuvera gore fever e ka ikuela ditabeng tse tseje
0: bantse ba tshwana le ngwana mme gopola gore ga senyeo ya bona ya pele nyeo ya bona ya pele e ne le ya UEFA ba ile ba kakalatsa UEFA empa nnete ke gore ga ba kakalatsa UEFA ba mpa ba sebedisitse matla a bona le ya diloya tsa bona go tswa ka tlasanyeo eno e ne ba dobile bonnete bona ba ne ba le molato empa wa tseba gore ga ngata magotleng mane motho o na le o ya toronkong a ntse a sa etsa ketso ga e le fela a sa tsebe go
1: ipuelela
0: e mongwe o na le gore ebe o tswa ka dipatana fela a ntse a entse ketso gobane fela a na le diloyara tse tsebang go mmuelela gobane jale re na le magotla a fapaneng go na le magotla a ne o thweng ke magotla a justice go na le magotla a ne o thweng ke a molao jale legotleng la molao ehlile teng o ntse o entse tlolo ya molao o ka se ye toronkong gobane mono go sebetsa molao le go ipuelelela so Manchester City e qetelletse e fumana settlement le UEFA nyeweng yane ya pele ya ba ba dumelelana ka gore tšhe ba tle ba ba fe bogashane bo itseng jale nyeweng ena ngwana mme yona e batla e fapane leng gobane mona ehlile yane ne sena ga ke wa tseba gore ga re ithuta ditaba tsena tsa dinyewe go na le ntho mona o thweng ke public interest ena ngwana mme e na le public interest ka gare setšhaba kapo lefatshe le se thase metso na go tlo tla go itsala mona e le gore Manchester City ka setse ka dipakana mona ngwana mme empa he botsamaisi ba teng bo se bontshitse polelo Manchester City gore batshetsi ga ba etse calm down ba tlo tla ba e lwantshanyego ena bona e le Manchester City ene Ga tsheni ya

Nakwa ke hora ya borobong sena ke salemo ya Salesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo wa majoro mo momedi ke ho amadume hape letona la bophelo bo hlomphei mo mokete ntshege o re gakolo ya letsholo la di ente le kopanetsweng ha se fela ho fana ka meriana le di ente empa ke o phetha hatsa mosebetsi wa ho sireletsa bophelo bo botle ba bana moemedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo ho Dr. Innocent Nuajira o bontsha ha mafu a sa laoleheng le ho phekoleha a ka ama bophelo kgolo le ho sitisa bana ho kena sekolong. Ho tse ding Lesotho le boitokisetsong ba ho keteka dilemo tse 60 tsa boipuso ka sonta sa la 4 Mphalane ka mora hore naha ya Botswana e be le mokete o tshwanang maobane. Dinaha tsena ka bobedi di fumane boipuso pusong ya bokolone ba Britane ka selemo sa 1966. Mohokahanyi wa Lesotho, Mofumahadi Mabasi ya Shano, hore mekete e tla kenyeletsa pina ya dilemo tse 60 e tla binwa ke dibini tsa setso le tsa sejwalejwale. Boetse a bontsha hore ditrekeng le teng ho tla ba le meralo ya nako e telele eo e tlang ho ba sehopotso sa ha ho ne ho ketekwa dilemo tse 60 tsa boipuso. Ha re diphethela dihwai tsa setsi sa teateneng di entse diphuputso mabapi le ho rekisetsa bahwebi ba teateneng ka ho lekola mefuta, bongata le boleng ba meroho yeo ba ka e hlokang pele ba qala ho hlahisa. Diphuputso tsena di entswe nakong eo lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le neng le tshwaretse dihwai thupelo ka sepheo sa ho ba thusa ho tloha mokgweng wa ho hlahisa ba rekisa ho ya ho hlahisa bakeng sa ho rekisa. Ditaba tsena di fella mona mamela tse tla latela nako ha ile le shomele motso o mong.

mamere metsotso ya rona e dutse hantle fela ho emehlano ka morahora yena ya borobong ke molebohe jalo malebabo majoro ka ditabatseno tse o aqetang hore ba latsona ka boqhetseke bo tsotehang ke bile keng ka monyetla ona hle ho dumedisa le hona ho amohela ka diatlatse mofuthu ho hle mo mametseng tsebeletso ena e kgolo ya sechaba o le hona teng ka jeno e bile le ha re simolla kgwedi e ntsha kgwedi ya mphalane selemo mo mamedi ntse le sa diketetse pedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng lebitso la ka ke maletuka taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantseng thabedi wa medicine na diomela mokgwabotlong ke nare ha ke ipate ke thewa ka leribelele tle le letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka re simolla beke re simolla kgwedi e ke beke a kere ke lapele ka

simola kgwedi hantle jwalo fela ka noto ye hodimo hle ho bane nnete re bolokilwe ke mohau ka tumelo ha ho tswe ho rona empa ke mpho ya modimo o nkutlwe hantle ha se ka baka la mesebetsi ya rona ha se ka baka la hore na mang ke mang sechabeng ntho re bolokileng e nngwe fela qha wena mogatuwa wa ka ke mohau wa Jehova modimo ka baka le ho sebe le motho ya ithorisang dumela hle re leboga o re ntse kgetho ya hao ka jeno.

Amerine ku nke tsejelo fela pound lo wa ke o retola moya wa ka o thule o retu ntumele re tle re kene palongo ya lentswe ye o ke itseng ga bala jalo bukeng ya dilo tsa Jeremia gaolo ke a pele me ho yona ga tlobala ditemana tse pedi temana ya le shume le metso e robedi le temana ya le shume le metso e robo me ona ha re se re fumane sehloho sa ditaba se re dipono tse pedi athe yona mamamedi e ba le ha joana bona ka jeno ke o yetsa qhoboshiane tsia ya tshepe le lerako la lethose gore o eme senna ka pela naga yotlhe ka pela dikgosi le dikgosana tsa Juda ka pela baprista le baahi ba Juda ba tla o tsohela maatla ba o lwantshe empa go o hlola ba keke ba o hlola gobane ke na le wena go nna molela go rialo Morena. Morena re kaya homang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng le ga o re kgothatsa kapa o re tshedisa seo o se bolelang ke nnete mme se lokile.

falme ya sale sotho hle ke nkile nako e telele tsena ho gutlela ho wena re ne re lokela ho kena ka hare ho nako e kgolo nako ya thero nako ya manolo ya lentswe la ntate modimo fela jwale bitsong la maemo a sentaolong ya ka re tlo lokela hore ebe ke a gefutsa mme lenaneo la merapelo ka jeno ha lena ho tswela pele wena moratuwa wa ka ke hlalose fela hore kamane ka thabatseka halaka go tlabe ho nehelana jwalo he ka ditaba tsa motlakase ka mono ke mohlomphe itona golo bo mphatwa ka dimphokabedi le ga kgojane na re ba sentse ba le hona ka mono mme jwale mo mamedi tebello e ne le hore ba tla kena bohoreng ya leshome mane empa jwale bitso la gore re lokela gore re nne re hlahlobe hore na metšhini ya rona dintho di nepaetse ga soetse bo ba ye otlolileng sena se re mamamedi ke tla lokela gore lenaneo la merapelo bakeng sa letsatsi lena ke tle ke lebege kgutlo gona mona ka ga jwale ke tla re ke re re santsane re rera re manolola moya o reng ka hei kabaribe baba fire jesus mamedi a belo gore ke tlameya gore ke ba fe ka mane jwale wa utlwa ke tla lebakela dintho tse e seng gantle ka baka lena fe letlele nkinele matsogo metsing palo ena ya lentswe eo re neng re tlhophetse ka jeno e leng go tswa ka mane ka bokeng ya dilo tsa Jeremy ya kgaolo ya pele temana eno ya boro leshome le metso e robedi go isa go ya leshome le metso e robong ga re ke re tshware ganyane ge tle re tswele pele ka yona beke e tla ka ikokobetsa hleng.

0: morero wa Mission 300 o tla sa ona honang le ascent ascent yona ke accelerating sustainable and clean energy access transformation e leng ona morero o reretsong ho phethahatsa morero ona wa Mission 300 ere he motho wa heso ha ke se ke boletse hore na kwa kwano re tloetsang ke bolela hore le bitswa la ka ke dimpho ka bedi ha ke sebetse ke le mong ke sebetsa le ga gojane na re boga metšhini ba rona ba tlang ho bona hore ditaba tsena tsentseng di etsahala ka kwano di fitla ho wena di statistics ya letho ke mahlomola tronko bwa ka motswalopane mmoho le ntshi wa tatolo ke bona batlang ho bona hore ditaba tsa rona di fihla ho wena di sena tshitiso ya letho mosotho wa heso mme he nna le ga gojane na re re mahlo le ditsebe tsa hao letsatsing la kajeno mme re supile hore ka kwano ho tlo gakolwa morero ona wa Mission 300 ere go fe hanyane hore na ha re bua ka Mission 300 re bua ka eng empa pele ho mo ere na re le yena a o dumedise motsotho wa eso re tsebe ho tswela pele ka tshebetso ya gona ya letsatsi la kajeno
1: ya selama sa lesotho ere le nna ke o dumedise ka ha wa mphato wa tsabletse ke le bitsola ka ke ga gojane na re me ke o dumedisa ka thabo e kgolo lo wa moela dithapo tsena la gele ka halaka setirekeng sa thabatseka go tlo fa gaso e o tloloileng le diketsagala tsa tsatsing le nana mo mohlompe itonakgolo a tlo mohlompe itonakgolo o tlo etsa mokete onana wa kgokelo ya motlakase ka morero o nana wa Mission 300 gele ka gona ka setirekeng sa thabatseka halaka
0: mme he mosotho wa heso ha ke o fa hanyane hore na ha re bua ka Mission 300 re bua ka eng Mission 300 ke morero wa kopanelo wa dinaha tsa Afrika mme ona o reretswe ho hokela batho ba ka bang 300 million motlakase tlhwahlweng ya Afrika ho ka selemo sa 2030 mme tlasa morero ona mosotho wa heso ka selemo seno sa 2030 ha ho a lebellwa hore ho bo hona le motho hlahlweng ena ya Afrika ya sa hokelwang ka motlakase mme ho latela diphuputso ke batho ba ka bang 600 million hlahlweng ena ya Afrika ba tlalehwang ba sena kgokelo ya motlakase mme bona ba tlalehwa ba etsa dinoko tse ka bang 83 to 85 lekgolong mme morero ona wa Mission 300 o tsheheditswe ke banka ya lefatshe le African Development Bank ka ba banka ya ntlafatso hlahlweng ya Afrika tlasa World Bank morero ona wa Mission 300 o lebeletswe ho tshehetsa batho ba ka bang 250 million ha e le tlasa banka ena ya ntlafatso ya Afrika teng tebello e le hore ha bo ho tsheheditswe batho ba ka bang 50 million malodi naha ya lesotho ha ya ka ya salla morao ditabeng tsena le yona ile ya ba karolo ya dinaha tse kenellang hore setšhaba sa yona se tle se fumane kgokelo ya motlakase tlasa Mission 300 mme he o tla hopola mosotho wa heso hore morago ona wa Mission 300 o ile wa fihlelwa ke dinaha tsena tsa Afrika mokeng o neng o tshwaretswe dinaheng yane ya Tanzania motsemoholo Dar es Salaam mme ditaba tsena di ile tsa etswa ka pheregong selemong sane sa 2025 mme he naha ya lesotho e ile ya ba karolo ya mmoka ono mme ya ba ya kenyeletsa hore le yona e tla kenya morero ona tshebetsong mme e le hore morero ona o tlo o fihlele basotho bohle ka mo naha ya lesotho e itukisitseng ka teng mmuso wa lesotho o ile wa kenya ascent e le yona sesebediswa se tlang ho fihlela hore naha e fihlele kgokelo ena ya motlakase tlasa Mission 300
2: Saudi

0: Kabedi. Dimpo.
1: Maltuka.
0: Go na le taba e ntseng e etsagala ka mono e ke sa e rateng wa mphato, ga ke tsebe gore na ga go jaanong tsa tswela pele ka interview ka nqena go santse o tswela pele ka lethathamo ba buela gonye ba ka pherekano go mo mamedi.
1: Re kopa tshwarelo e re re lokise gore na re o tla bua a eme go kae gore ditaba tseno tse ntseng di etsa thala sethaleng di seke tsa kenelela ditabeng tsa
0: rona.
2: Mamela Salma sa Lesotho ke bontsha gore katoloso ena e bontsha boikemisetso ba mmuso ba o eketsa tlhagiso ya motlakase ka gare go naga go matlafatsa boikemelo ba naga ditabeng tsa motlakase le go fokotsa tshwagalo. Mamela Salma sa Lesotho re ntse re gaoa ka monana ka thabatse ka kagalaka. Ke ne ke le mane monne ke bontsha gore setse sena sa gamarothola e tla fetoga setse se seng se segolo sa maatla a ntšhafatswang moo otlhe
3: jwa ngwaneso ke nnete re kadile leite fela re a tseba o tla re thusa ka rateng teno tle re dule ka tsela e nepagetseng. DJ

koloi tse pedi tsena ha di tshatshaditswe ka hara lebala di lo paka bo tse di pakang teng. Ha re tshisane mo ntate ba sponsor tsa koloi tsena se ke tsa kena mona. Jwale ba paka ka pela ditende tsa setjhaba, jwale ba tshira setjhaba. Ka nnete re thusaneng ho se ke wa pakwa tsenana. Di tloe di tshetshele morao. Le tsetse ka mora dikasebo dikoloi di ya morao hore setjhaba tse se tseane ka mora dikasebo ka mono. Molemong wa hore re tle re felle ka kwano.

0: bahwe ba ka ba di install bahwe bo tle ba hlo meng di install nkatamele a ska ya khole ska ho mole hlebe ba ka ja lthusa bahwe ba ka ba di install ke kopa le nkatamele mona hona jwale ba se maletenye tsang ke le ele logo seleleteng le buwe gona di install ntsa lona le tshwere e nkatamele mbemba ka ha ke tloe mona mo kemente National Content Center. O tla letsetsa bona yena o tshwere mo a hona teng. Ke a leboga.
1: Ke a le dumedisa. Ba zoto ba kgabane. Lebitso la ka ke Thabang Monedi. Ke hlamane National Content Center. So ona ke setsi se theuweng tlasa ofisi ya Mhlomphehi Tona Kgolo. Mabapi le ditletlebo tsa setšhaba
2: Maltuka
3: Kabedi
2: Maltuka ngwane sohle ke boele ke lebohe kgokagano ena yo o re fang yona mme ke boele ke hopotse momamedi wa sealemoya sa Lesotho gore re hokagana le yena tje re le halaka seterekeng sa Thabatseka mo teng Mohlomphehi Tona Kgolo a tlang ho gakola morero wa Mission 300 Lesotho mme he tlasa morero ona wa Mission 300 Lesotho hona le morero o reretsweng ho akofisa morero ona wa Mission 300 eleng Ascend mme he ke yona o tlang ho sebetsa ho bona hore ho ba le kgokelo ya motlakase metseng le metsaneng ya Basotho mme ke boela ke hopotse momamedi wa sealemoya sa Lesotho hore morero ona wa Mission 300 ha se ona fela morero o mmuso wa Lesotho o sebedisang ditabeng tsa kgokelo ya motlakase ka hare ho naha ena ya Lesotho morero ona o tlatse mmuso wa Lesotho o sontso o tshwere ka natla ho bona hore Basotho ba fumana kgokelo ya motlakase o tla hopola Mosotho wa Heso hore mmuso wa Lesotho o ile wa itlama hore ka selemo sane sa 2030 o tlabe o huketse Basotho bohle motlakase mme taba ya kgokelo ya motlakase ka hare ho naha ya Lesotho e tlalehwa e le taba e ditjeo di buima haholo ho latela sebopeo sa naha ya Lesotho ke ka hohe morero ona wa Mission 300 kapa Ascent tlasa Mission 300 o tlalehwang o le bohlokwa ka ha o tlo tlatsetsa mo mmuso wa Lesotho o sentse o sebetsa ka teng mme ha re ntse re etsa mawa jwalo Mosotho wa Heso a hore re tle re hokahane le monghadi le leloko mokgutshwane ena a tlo fa haholwanyane ka morero ona wa Mission 300 mme ke supe Mosotho wa Heso hore tlasa morero ona wa Mission 300 Lesotho ke morero o ileng wa qalwa ke dinaha tsa Afrika ka tshehetso ya banka ya lefatshe World Bank e ka sitana le banka ya Afrika ya ntlafatso mo teng he bobedi ba ditsitse na botshehetsang morero ona wa Mission 300 wa tlhwa ya Afrika e ka sitana le naha ya Lesotho mme ha etla sa morero ona wa Mission 300 tebello ke hore ka selemo sa 2030 tlhwaeng ena ya Afrika ho bo ho sena motho ya sa hokelwa motlakase tebello ke hore batho ba balwang ho 300 million ba be ba hoketswe motlakase dipuputso di supa hore ho ntse ho na le batho ba phelang ntle le kgokelo ya motlakase tlhwaeng ena ya Afrika ba ka bang

0: 600 million me ka selomo sa ne sa 2030 ke hore 600 million ena e tla le hwang e saletse morao ebe e hoketswe motlakase me he ka kwano ka halaka setrekeng sa thabatseka mohlompha itona kgolo o tlo ne defatsa hore na ha ya lesotho e phethahatsa boitlamo ba yona tabeng ya gokelo ya motlakase ke o hopotsa mosotho wa heso gore gokelo ya motlakase e tlalehwa e ntlafatsa le go matlafatsa bophelo ba basotho e ntlafatsa bophelo ba basotho mafapheng a fapakaneng a kenyeletsang thuto ditshebeletso tsa bophelo kgwebo e ka sitana le tse ding mme ditaba tsena di etsagala nakong ena yeo tshebediso ya marangrang e leng e nngwe ya ditshiya tse kgolo haholo ditabeng tsa ntlafatso mo basotho ba kgothaletswang go iqalla dikgwebo tsa bona mme tshebediso ya marangrang ke e nngwe ya mehlodi e tlalehwang e gokaganya naha ya lesotho le dinaga tse ding ka ha naha ya lesotho e se sehlekehleke e ntse e tlhoka tshegetso ya bomphato wa yona gore e gole ditabeng tsa kgwebo o tla opola mosotho wa heso gore naga ya lesotho e tlalegwa e tobane le kgolotso e kgolo ya tlhokagalo ya mesebetsi mme he taba ya morao tse yeo batšha ba bonagalang ba e sebedisa gagolo go tlola taba ena ya tlhokagalo ya mesebetsi ke taba ya tlhagiso ya ditaba ka marangrang kapa content creation ka mo ba e bitsang ka teng kapa ka mo e bitswang ka teng mme e le ho fihlela sena go hlokagala taba ya gokelo ya motlakase taba ya tshebediso ya marangrang gore ditaba tsena di tle di akofe mme ke supe he gore ho gakolwa hona ha morero ona wa Mission 300 go tla le go tla kopanya mafapha ohle a nan le seabo ditabeng tsa matla ho kenyeletsa lekala la matla le merafo le morero wa phumantsho ya matla e leng Energy Access Project hara amang meta sa Mission 300 re se re supile hore mmuso wa Lesotho o ikeleditse ho sebedisa ho akofisa gokelo le phepelo ya motlakase metseng le metsaneng ya basotho tla hopola mosotho wa hese hore le ha e le mona ho gakolwa morero ona mohlomphe mmuso wa Lesotho boetapeleng ba mohlomphe itona kgolo o ntse o tswa o kopa o ya dibakeng tse fapakaneng tsa naha ya Lesotho e ntse e le hona ho bona hore basotho ka megahlelo ka ho fapakana ya bona ba fumana gokelo ya motlakase mme ha ke supe mosotho wa heso hore tlasa morero ona wa Mission 300 ho tla le hwa e le basotho ba ka bang 147,000 le dikgwebo ba tlang ho hokelwa motlakase mme ha re tla ne re ha re ntse re bua le wena tje re ntse re qamaka re qamakisisa re bona hore na re ka hokahana le ntate mogutshwane ka sebopego sefe hore a ke a tlo fa haholwanyane ka botsebi ba hae ka botebo ditaba tsena tsa Mission 300 le ditaba tsena tsa Ascent le hore na merero ena e mmedi e tlatsetsa jwang mmuso wa Lesotho tabeng ya ho akofisa gokelo le phepelo ya motlakase wa mphato o supile hore taba ya gokelo ya motlakase ha itsa mai ile nngwe hore gokelo ya motlakase etle entlafale ke taba ya phehlo ya motlakase e tlameha e lokela hore le yona e elwe hloko ka mahlo a ntshotsho mme o tla hopola hore he mmuso wa Lesotho le hona moo o tshwere ka natla ho bona hore ditaba tseo di a phethahala ho se ho ile hwa gakolwa setsisane sa phehlo ya motlakase hara marothole hona le setsi sentseng se hlahlojwa mane mohalesuk sa phehlo ya motlakase ka moya e ntse e le hona hore naha ya Lesotho e be le matla kapa motlakase o hlokileng ka ha lefatshe morao tje le bua ka ditaba tsa motlakase o hlokileng e le go qoba ditaba tsena tsa phetoho ya boemo ba lehodimo tseo le tsona e leng qaka e kgolo e qakileng lefatshe mme he naha ya Lesotho ka dihlodilweng tseo e nang le tsona ke ho fehla motlakase ka moya ho fehla motlakase ka metsi e ka sitana le ka letsatsi mme he ke mehato yeo mmuso o ntseng o e nka go tlatsetsa gore basotho ba fumane motlakase o hlwekileng ka ditjeo tse amogelegang go ba taba e nngwe e ba nkgolotso ga go bua ka ditaba ditaba tsena tsa phehlo le kgokelo ya motlakase ke ditaba tse amanang le ditjeo tseo basotho ba bang seboko ka tsona hore ke taba eo e bang qaka ye yang e balibile mme ha mosotho a iso ke boele ke o hopotse hore ke na le kgaitsedi ya ka ke ga go jane nage re ka kwano ka halaka setrekeng sa thabatseka mo he re bua le wena tse tshebetso e ka nna ya qala neng kapaneng ya gokelo ya motlakase setiteane setšhaba sa thabatseka mosotho wa eso go tla boga ga ngwa le e giba mme gona re tla ofa ditaba tseno ka kotlologo re le gona gele hona ka mona ka thabatseka hore ditaba tsena di phethahale mme he ke mafapha ohle a tsheditseng ke ketsahalo ena le ona a teng ka kwano o tla hopola he mosotho wa heso jwalo ka ha re ile ga tsho hore gokelo ya motlakase ka papepelo e otlulohileng ya motlakase e ntlafatsa bophelo ba setšhaba sa basotho phano ya ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo tse kenyelletsang dibukana tsa ho eta e ka sitana le ditokomane tsa boitsebiso hore di phethahale gokelo ya motlakase ke taba e lokelang hore e be ya mantlha taba ya phano ya ditshebeletso tsa bophelo metseng le metsaneng ya basotho ke gokelo ya motlakase ke engwe ya ditaba tse a kufisang taba eno tla hopola hore matsatsing a morao tje basotho ba ba seboko ka hore ba fumana ditshebeletso tse tsa bophelo ka thata ka ha dibakeng tse ding ba lokela hore ba tsamaye dibaka tse telele ho ya fumana ditshebeletso tsa bophelo ka ha dibakeng tseo ba dulang ho tsona ka lebaka la bosio ba motlakase ho ba thata hore tse ding tsa ditshebeletso ba di fumane empa le ha ho le jwalo mmuso wa Lesotho o tshwere ka natla ho bona hore ditaba tseno dia phethahala basotho ba fumana ditshebeletso tsa bophelo tse tswileng matsoho taba ya dithuto le yona ha ya salla morao hore bana ba ithute ka tsela e amohelehang e amanang le dipehelo kapa mekgwa ya sejwalejwale ya ho ithuta phepelo ya motlakase ke engwe ya ditshiya tse a kufisang taba eno o tla hopola mosotho wa heso hore matsatsing a morao tje bana ba ithuta ka marangrang ba ithuta ka tshebediso ya mehala ya letsoho le hore ba bale le hore ba bang ba tswang dibakeng tse ding ba seke ba salla morao ho feta bo mphato wa bona taba ya phepelo ya motlakase ke engwe ya ditaba tse etsang hore taba eo e phethahale ka thello re ntse re o batlela baeti ba hao mosotho wa heso hore ba tlo be ha leseding hore na hantle mona mo re leng teng letsatsing la kajeno re tlo etsa jwang se re behang mona ke sefe hore ditaba tsena tse tlo phethahala mona na di reretswe hore di fihlele eng ke ditaba tseo re tlang ho dikoqa le baetsi bao re tlang ho fumanela bona letsatsing lena sebakeng sena seo re leng ho sona ke supile mosotho wa heso hore e hlile dinonyana di dula batho basotho ba thabatseka ba basotho ba thabatseka ba hlile ba teteane ho tla boha ha ngwale e kgiba ha se bona fela mosotho wa heso le dikhampani ka ho fapakana tse tshehetsang morero ona le tsona di hlile di teng ka kwano mme he mosotho wa heso re tla nne ho fe ditaba tsena tse otlolohileng ka thello e re kutlwa hore na wa mphato ga go jane nare o fuparetse eng
1: ha ke le boe moye monana mamadi wa selma ya Lesotho kana le mo kanedi lefapheng lenana la matla mme yena re tlo bua ka ditaba tsenana tsa mission 300 a ka hlalosetse mamadi wa selma ya Lesotho re mission 300 e hla kae morero wa yona o moholo ko fe kopa o tlo itlhalose o bolelela ba mamadi ba selma ya Lesotho boemo ba hao
2: 00 7 kya le bondate le bitsola ka ke mmuso fane ya ka ke radiselo ke sebetsa Department of Energy ke ntse ke acta ka ofising ya director taba ena ya Mission 300 mo e hlahang ke mona ho ile ha ba le boithuto.

0: Toka kopanelo ya World Bank le African Development Bank jole e sebetsa le dinaha tsa Africa hore na e ka ba bothata ka potlhokagalo ya energy e boye mo bofeng mme e la re ha re sheba ba fumane hore ka tlasa le hwatata lena la Sahara ntho re bitsang Sub-Saharan Africa gena le batho ba ka etsang dimilione tse magolo a tsheletseng ba senang motlakase ho hang mme ya ba banka ya lefatshe ha mmoho le African Development Bank di thusana le dinaha tsa Africa di re ha re ke re batleng tšhelete e ka etsang hore hafu ya batho bana e leng 300 million ya batho bana ba fumanang tlasa lehwatata la Sahara ba be le motlakase mme batho bana ba 300 million e la ba dinaha tse participatang ka tlase ho mono di developa ntho tse di re di bitsang di-National Energy Compact e leng hore ke moralo wa hore na ho ya dilemong tsa 2030 na re tlo etsa jwang hore batho bano ba dimilione tse kalo ba be ba na le motlakase Lesotho le ile la etsa jwalo mme ya ba tokomane ya teng ya atleha ho bonala re sebeditse hantle hore le rona re be karolo ya nthweno ka hare ho yona Mission 300 re na le tlhahiso ya motlakase hape re na le phepelo ya motlakase re na le phepelo ya motlakase mme ka hare ho yona re la ra qetella re boetse re batlile tšhelete e kalo ka dimilione tse 50 tsa didolara tsa America ha o itlisa ka tšheleteng ya Lesotho ke tšhelete e ka isang ho dimilione tse 800 e leng yona e tlo qala e nngwe ya dikarolo tseno tsa programme eno ya rona ya Mission 300 asante ha hona jwale tjena mona mo mohlompheng tonakgolo a tlileng hona teng ke moo a tlo qala hore a phatlalatse jwale hore Lesotho mona re qadile ho sebetsa ditaba tsena tsa Mission 300 mme re tlo qala ka tšhelete eno e ka etsang dimilione tse ka bang 800 a maloti so ke yona ka kgola ka bokhutshwanyane ke tla tataiswa ke dipotso tsa gao nganese hore na Mission 300 ena e go kae gobaneng re le thabatse ka tsatsing lena ke a leboga
1: ke lebogantate ke a gola Mosotho a ka rena go latela sebopego sa naga ya Lesotho tšhelete ena yo naga ya Lesotho e tlong go tshietswa ka yona tlasa morero ona na re bone ka re tlo fitlhela Mosotho e mong le mong ka selemo sa 2030 moo e ka bang dikgolotso di ka ba teng go tlo ba bobebe ga kae gore tšhelete e fele e phethagatse gore Mosotho e mong le mong ka selemo sa 2030 a be a na le motlakase
0: ke a leboga mme tšhelete ne ke buileng ka yona ke itseng ke dimilione tse ka bang 800 tsa maloti e tlo tla e gokela malapa a ka bang 2,000 go sebediswa dithapo kapa marangrang a motlakase re boele re be le 14,400 mo re shebileng gore re tle re thuse batho ka motlakase wa sona re tle re gopola gore Mission yena e impa e le karolo fela ya morero o moholo wa mmuso ya o fana ka motlakase ka go setšhaba sa Basotho mmuso selemo le selemo o santse o na le budget ye o fanang ka yona tlasa ntho e re bitsang rural electrification go bona gore Basotho ba fumana motlakase ntle le mono re na le project e nngwe e santse re sebetsa le yona le World Bank e bitswang Lesotho Renewable Energy and Energy Access Project project ena ka bo yona fela le yona e sentse e thusa ka gore go gokelwe ka motlakase re boetse re na le project e nngwe gape yeo re sebetsang le UNDP ha mmoho le European Union e bitswang Access to Affordable and Renewable Energy project ena le yona e sentse e thusa tabeng tsa di-mini grids e boetse e thusa gape ka di-solar home systems so ke re ke ma project ena e re leng ho yona empa e le karolo fela ya boiteko bo boholo ba mmuso ba go bona gore ka 2030 Mosotho e mong le e mong o tlabe a na le motlakase
1: ge leboile seabo sa gago sealemeng sa Lesotho ntate
0: ke a leboa mme
1: ga leboa ntate mamedi mothating o na gana le mose wa setereke sa Thabatseka mme le yena re tlo koka le yena ga kgutshwanyane fela ka ga a tshwere matsoo a tletse go utlwa gore na ditaba tsena tse e tsagalang ka gare go setereke sa gabo letsatsing la kajeno di bolela eng gore e be morwero o mogolo ga kana ntate Mphafi o gakolwa ka gare go setereke sena sa heno sa Thabatseka taba e bolela eng go lona
2: ka nnete re a leboga mme morero ono o mogolo gagolo o thakgolelwa seterekeng sa eso mme ka nnete ke thabo

0: e tshabeang ga go rona ba dilala gore ebe naga ya re elelelwa gore re teng gore ebe mosebetsi o mokana-kana o ka tla thakgolelwa seterekeng sena sa esomelang go bontshe fela gore go tloga mona mo re teng morero ona o tlo tla o gokela motlakase o tloga gona mona halaka maboloka o ye jalo mo o thweng ke kolobere ga ga sebate o fetele mo o thweng ke ga kgwanyane o fetele mo o thweng ke ga noko e be tsieng e be beresi e be ga swai e be tsekong e be ga segolo metse ena ka o fele o kentse ko balela yona e gakanyetswa gore bonyane e ka ba le baagi ba ka godimo go ketetse pele e le gore sena se bolela gore mosebetsi ona o mogolo mme ke tlotla le thabo e tshabeyang ga o etsetswa ga a bo gona mona ga a bo dilang
1: tate pafi ke dikgolotso dife tseo le neng le tobana le tsona le le sedireke tseo le kareng ka kgokelo ena ya motlakase le tla tlhola dikgolotso tse jwa
0: motlhomo mme ko o bontshe fela gore kgwebo dibakeng tsena tse ko o bontshang tsona e sitwa go akofa gantle gobane ga ona motlakase mme diteng dikgwebo diteng di-supermarkete jwalo metseng e ne ko baletseng yone fela di sitwa go akofa gantle gobane ga re na motlakase di-fridge tsa bagwebi ba bo rona di ba tsietsie mogwebi bagwebi ba rona ba sebedisa ga se go besa di-fridge le go etsa mabaka a mafe jale ga ga se etimo o a e sia o ya thabatseka o lo reka gase o fumana a senyegetso ka frigi ya gage motlhala fela ya bobedi ke taba ena ya lefifi lefifi le na mme le akofisa ditlolo tsa molao ka mokgwa o makatsang goba ke nnete batho ba nentse ba sebedisa disola fela jale e ne le bane ba kgonang go direka mme lefifi le na mme le ne le tla ka ditlolo tsa molao tse ngata gampe ditlhekefetso tsa ka malapeng GBV kore ona tsena setereke sa eso ke se seng se phagameng ka taba ena ya lenyalo la bana ba banyanyana ya ditwantshwano ka malapeng le ya lenyalo la bana ba banyanyana bokgatšhane ba bana ba banyanyana di le mo ditaba tsena ka go fela ga tsona karolo e kgolo ya tsona e tsala lefifi mme ka nnete ga re na le motlakase o tlo go thusa go theola sekgatlha sa ditaba tsena tse ke di boletseng e ka sena le babosodi ba diphoofolo gape-gape
1: go o tsebo go lokolang dateng papi ke a tseba mokete wa gagao o reng go dilala ka tshebetso e e tlong go e tsagala ka jeno
0: ka nnete ke re ke mema dilala mme le go ipiletsa go tswana gore ntlafatso ke eo beng ba ka e se le teng kopo ya ka e kgolo ko re e baballe re e tshware gantle re seke ra utswa dithapo tsa motlakase re sebetse le mekonteraka gantle re sebeletse gore mosebetsi yona o tlo o fela e le gore re tseba gore re tloe mona re seke be ra gutlala go tlatla lokisa re ye sebakeng se se rilong tlafatsa teng gape
1: ditaba di ngata empa re lokela go lokolelang
0: tatempaka
1: lebogang tate
2: kgaitsedi yaka a re leboe ke bontshe mamedi wa sealemoya sa lesotho gore ka jeno ka mona ka galaka legodimo lesele le boemantšha mme ke bontshe gore ka gare go tente e golo eo motlhomphei tona kgolo a tla fitlhela go yona se ke bone ba bangwe ba batlhomphei mme ke bontshe gore ke bone letona la maatla le merafo motlhomphei le jone potswane ka bona letona ofising ya motlhomphei tona kgolo motlhomphei letona la seponesa le tsalegae le ena ke bone letona la bophelo le ena o teng ka gare go batho ke bone le ba bangwe ba lekane ntlafatsong ya naga ya lesotho ke tle ke bontshe mamedi wa sealemoya sa lesotho gore ditaba tsenana tsa mission 300 mo dileng tsa kwalela teng gantle dile tsa kwalela mane mmokeng wa ditlhogo tsa dinaga tsa aforika mmokeng ono o ne le wa ditaba tsa maatla o neng o tshwaretswe Dar-es-Salaam Tanzania ka pheregong selemo se e fetileng mme ke bontshe gore naga ya lesotho yona ebile karolo ya moregona tlasa morego wa naga wa maatla o ileng wa gokelwa ka loetse selemong se e fetileng e le morego o ne o reretse o potlakisa kgatelopele ya naga ya phetlho ya motlakase go bona gore ka selemo sane sa 2030 mosotho e molemo pele ka ga e le morego o mogolo wa mmuso ka selemo sane sa 2030 mosotho e molemo a bana le motlakase mme ke bontshe gore ditaba tsa gokelo ya motlakase le tsona di tsamaya le phetlho ya motlakase maane mo kileng ka bontsha ka setsisane sa phetlho ya motlakase wa letsatsi se garamarothole mo o kileng ka bontsha mamedi wa sealemoya sa lesotho gore setsi seno se ile sa

0: That's what ibe tiri o mogolo ga golo lona e lotla matlafatsa botsitso le tshepalo ya phepelo ya motlakase ka gona ge tsedi ya ka ha jwale re sa remetse go fitla ga mhlomphe itona golo mme ge tle re fetela mane mo pitsa e chang ga mhlomphe itona golo wa sa o sa emetse fela gore a tla kena ka go tente e golo mme mosebetsi ona o o qale ke tle ke boele ke bontsha gore se se seno sa ga ma go thula ka toloso ena ya yona mmuso o ile wa abela e nngwe ya dikgwebo tsa Beijing Technology Limited Company gore e atolose motlakase wa letsatsi wa 40 megawatts gona ga gama go thole mono ha mmoho le pokello ya motlakase wa battery e nang le maatla o e golo gagolo ke bontshe gore setse sena sa gama go thola e tla fetoga setse se seng se segolo gagolo sa maatla a ntšhafatswang moo maatla otlhe a rerilong a tlhagiswang ke letsatsi a tla fitlhela mane motlakaseng wa 120 megawatts ka letsatsi a tsheeditswe ke tsamaiso ya pokelo ya motlakase wa dibetiri bontshe mamedi wa seyalemoya sa lesotho gore katoloso ena e bontsha boikemisetso ba mmuso go eketsa tlhagiso ya motlakase ka gare go naga go maatlafatsa boikemelo ba naga ditabeng tsa motlakase le go fokotsa go itshetleya ka motlakase o o tswang ka ntle go naga
1: mamedi wa seyalemoya sa lesotho re ntse re le halaka setrekeng sa Thabatseka mo teng he ha jwale re seng re emetse gore mohlomphe itona golo a tle a fitlhe mme tshebetso ena ya go gakolwa ga morero ona wa Mission 300 Lesotho e tswele pele re se re utlwile gore na gantle ga re bua ka Mission 300 re bua ka eng ke morero o reretsweng go thusa mmuso wa Lesotho jwang ditabeng tsa kgokelo ya motlakase o tla gopola mosotho wa heso gore mmuso wa Lesotho o tshwere ka natla go bona gore kgokelo ya motlakase se e ya phethagala go mosotho e mong le e mong ka gare go naga ena ya lesotho mme taba ena ya kgokelo ya motlakase ka gare go naga ya lesotho mosotho wa se o tla gopola gore ke morago wa gale wa mmuso wa lesotho go tloa dilengwaneng tsa go feta le ga go le jalo taba eno ya kgokelo ya motlakase e ne e kopana le dikgolotso tse mmalwa empa he mmuso ga jwale o eme ka maoto go bona gore le dikgolotso tseo tse mmuso o neng o kopana le tsona tseo kgokelo ya motlakase e neng e kopana le yona nakong ya go feta di a arabelega taba e nngwe e neng e bonagala gagolo e le kgolotso tabeng ya kgokelo ya motlakase ka gare go naga ya lesotho ke gore ga kgokelo e ketla go phethwa sebakeng se itseng e be setšhaba sa karolo eo se sa kgotsofalang ka mabaka a mang a neng a kenyeletsa gore kgokelo e feta metse e be ba gaola dithapo kapa dipalo tsa motlakase mme taba ena puisanong le mongodi e mogolo wa lekala la maatla nakong ya go feta e ne e bonagala e ba tlogo gagolo ka ga jwale mmuso o lokela gore ge go kala mosebetsi kalong wa go gokela gore setšhaba se fumane mme taba ena e ne e sitisa gore phepelo ya motlakase e phethagale ka mokgwa o e loketseng gore e etsagale ka teng mme taba ena e ne e boela gape e ama taba ya tšhelete e reretsweng gore e gokele motlakase ka selemo seo ka ga jwale ga re lokela go ya pele taba eno e ne e gutlisetsa morago mmuso wa lesotho mme ge mong ga ditankiso phapano e le mongwedi e mogolo lekalong la maatla mananaong a gona a fapakaneng a seyalemoya sa lesotho le thelebišene o e a supe gore mamati a ofisi ya gabo a butswe gore moo e bang ditaba ga di a tsamaya ka moo di neng di loketse gore di tsamaye ka teng basotho ba atamele ofisi ya gabo go fumana mekgwa ya go rarolola dikgolotso go qoba taba ena ya tshenyo ya thepa ya phepelo ya motlakase mme a supa gore mmuso o eme ka maoto go bona gore le moo e bang dikgolotso di ile tsa ba teng dikgolotso tse jalo di a rarolleha mo metse e ne e ileng ya tlolwa ha ho ntse ho mo metse e ne e ileng ya tlolwa ha ho ntse ho gokelwa motlakase ditaba tse jwalo di ne ntse di lokiswa mme he mosotho wa

0: basotho ba tla ba dipaki hore e hlile mmuso o eme ka maoto ho ya dibakeng ka ho fapana ka hare ho naha ya Lesotho ho bona hore ka selemo sane sa 2030 seo re seng re saletswe ke dilemo tse tharo fela pele re fihla ho sona basotho ba fumane kapa basotho ba hoketswe motlakase mme o ikutlwetse hore na mongodi e moholo wa setereke sena sa Thabatseka o supile hore kgokelo ya motlakase e tlo ntlafatsa bophelo ka mekgwa e fapakaneng ka hare ho sebaka sena sa habo mme kgokelo ena ya motlakase e tlo etsahala dibakeng tse mmalwa tsa naha ena tsa sebaka sena sa Thabatseka mme taba eo e tlo bebofatsa le ho hodisa kgwebo re ntse re le mane moo mmuso wa Lesotho o emeng ka maoto ho bona hore ditaba tsa tlhokahalo ya mosebetsi eo e hlileng e leng kgolotso e kgolo e fumanelwa tharollo ya moshwelella mme re le ka supa Mosotho wa Heso re tla nne re be le puisano le bohle mafapha a fapakaneng a setšhaba a teng sebakeng sena mme ga kgaitsedi ya ka o se a o fumanetse e mong wa baeti ba tla qoqa le yena ka ketsahalo ena e tlang ho etsahala letsatsing la kajeno.
1: Ga tsedi ya ka ga ke bontshe gore moyeng ga jwale re na le mme Makopano Mabetsa ena ke mongodi wa komiti ya streke ka mona ka Thabatseka mme Makopano ntlafatso e kgolo e tlisang ke mmuso wa Lesotho ke enana e tlo gakolwa ka strekeng sa bo lona ebe taba e e reng go lona le setšhaba sa Thabatseka.
2: Ka nnete ntate re motlotlo gagolo ke mosebetsi yona gobanene ga golo yona kagolo yona re leng ka ga yona e na le nako e telele gagolo e lela dintlafatso tsena tsa motlakase ke leboa mmuso wa Lesotho o ileng wa utlwa ga re ntse o feletswa go sebaka sena se se tlokotsing le ga o sheba fela o bona diemagale tseo di tlhokang motlakase dintlafatso bana ba sebaka sena ba na le dintlafatso tsa megago tse e tlhokang motlakase ga o kaka le tsela ena fela e tsamauang e dikelang katsi e le fifi ntate mme re leboa boiteko bone bo mmuso bo entseng ba gore ebe ka jeko e tlo tla e fana ka motlakase sebakeng sena
1: ebe tse ding tsa ditlholotso tse nneng le tobana le tsona pele go taba tsena tsa phepelo ya motlakase e tlo tla ka go lona ka streke ebe le ne le tobana le ditlholotso difeng.
2: Ditlholotso tseo re neng re na le tsona gagolo ntate ke tsa gore ebe o ne o bona gore tlhokong ya motlakase go tla ka kwano ke taba ya go fela ebe ga go na le ntho tse kang bo dikotsi pelo ka go bona sebaka sena difateke tsena ga go na le ntho tse dilotse ditlhoko tsabe di kgona go kena mona bo difateng ebe ga go monyetlo wa gorena re ka tsomatsoma ka gore re di fumane ka mogope ka o kapelenyana lwang
1: ebe molaetsa wa gago go setšhaba sa hae sa Thabatseka e ka ba ofe mme ma
2: ka nnete ntate ke leboela setšhaba sena saeso sa Thabatseka gore ebe ka jeko le sone se a iphumanago ke karolo ka go na ya Lesotho ka gore ebe ba ntse ba fumantshwa ditlafatso tsena re ne re se re na le tsietsi ya gore re bone fela e se ka bona ka mona ka dithabeng re latlhuwe empa ka jeko gore ee ga re ya latlhuwa re ikuka re le karolo ka go naga ya Lesotho gobe ditlafatso tse ntse di etsiwa kwana ditoropong ka jeko itsena di nyoletse ka mona ka thabeng.
1: Mme Mabetsa re leboa seabo sa gago se ya le moyeng sa Lesotho.
2: Ke a leboa ntate.
1: A leboa mme Mabetsa se ya le moyeng sa Lesotho eno yena ebile mongodi wa komiti ya streke sa Thabatseka ebile ena mongodi wa streke sa Thabatseka e leng mme Makopano Mabetsa Mabetsa se ya le moyeng sa Lesotho ke bontsha gore morago onana o re tlileng ka ona tsatsi lenana o mohlomphehi tona golo a tlo gakola ka mona ka strekeng sa Thabatseka halaka ke bontsha gore morago ona wa Mission 300 o bohlokwa gagolo boemong ba naga ya Lesotho ka ga kakanetso ya motlakase e ne e nyelogwe go tloga go dinoko tse supileng ka selemo sa 2004 go isa go dinoko tse 50 a metso e robedi mme ke bontsha gore dibaka tse ka maloting tsona kanetso ya motlakase e ne e le go dinoko tse 40 a metso e meraro mme ka mabalane dinoko di ne di phame gagolo e le tse 80 a metso e mene ke yona taba eno ya motlakase ka gare go dibaka tsa mabalane le dibaka tsa ka maloting re ntse re utlwa mmamedi wa selamana sa Lesotho gore dibaka tse ka maloting ntse ba tla e ba tlholotso gagolo gore di kgokelwa ka motlakase mme mabalane mane go batla go ba bobebe ga ke bontshitse jalo gore dinoko tseno di 40 a metso e mene ka mabalane mme ka maloting ka mabalane ke 80 a metso e mene mamedi wa selamana sa Lesotho ke tla boela re fetela go kgaitsedi yaka yena a tla tswela.

0: le pele gape ka puisano le e mong wa boemedi ba setšhaba.
1: Mamedi ke supe gore mothating o na re o tshwaretse mme mapoloko lehlwenya o na le bomphato wa gae o tla itlhalosa ba sebetsang le bona morerong wa ntlafatso ka gare go setereke sena sa Thabatseka, mme ge o tla tshwa gore na morago wa ntlafatso o ba sebetsang le ona ke wa mofuta ofe, le gore na boteng ba motlakase bo tlo thusa jwang go tlatsetsa ditabeng tsa gore morero ona o matlafale le go feta. Mme ge momamedi wa sealemoya sa Lesotho re sentse re na le ena, mme mapoloko re a o amogela. Mme sealemoyeng sa Lesotho re bone gore e tlile o beile ditaba tseo le sebetsanang le tsona, le ga o le jalo a kofe momamedi wa sealemoya sa Lesotho gore na morego ona wa ntlafatso o le sebetsang le ona ke morego wa mofuta ofe.
2: Ke a leboa mme, ke a le dumedisa bamamedi ba sealemoya sa Lesotho. Ke mme mapoloko lehlwenya go tlhaga mokgatlhong wa ikaela reka Nutrition Club. Tenteng e re leng go yona ge e sebetsana le taba tsa phepo e nepaetseng, jalo ka ga o banala gore ka mona ka Thabatseka kgolotso e teng, bana ba rona go banala ba helelwa ke phepo. Jale ge lema ge batlhagisi ba dijo tsa masimong le tsa majareteng, jale dijo tsena tsa majareteng ga di se di fela ge di boloka ka dibotlolong gore di seke tsa re felela goba mona Thabatseka go a bata. Ka o mokgwa o tshwana le tseno tsa masimong le tsone ge di boloka ka dibotlolong, tse dingwe ga di omisa. Ge tsa le mesebetsi ya matsogo e ka ba ka ulu, ka plastiki le ka jwang.
1: Ke a leboga mme. Boteng ba motlakase bo tlo thusa jwang mme mapoloko gore ditaba tseo le di etsang di ntlafale le go feta?
2: Boteng ba motlakase bo tlatla be re thusa gobane lefifi go etsala ntho tse ngata lefifing, jalo o tla fumana gore le mashodu a go utswetsa ga o le lefifi, empa ga motlakase o le teng mashodu ga a na go utswetsa ga bobebe. Gape re na le digogo tsa Sesotho tse ntlafaditsweng, motlakase o tla re thusa gore re tle re be le sekgotsisi, ebe re tlo kgotsisa mahe anono re eketse leruo le re nang le lona.
1: Mme mapoloko tlhe ke a leboga le wena ga o beile Basotho leseding gore na kgokelo ena ya motlakase e tlo le thusa rang.
2: Ke a leboga mme.
1: Mamamedi yeo ke mme mapoloko lehlwenya, ke e mong wa baagi ba setereke sena sa Thabatseka. Mme ge ena o itlhalositse gore na mokgatlo wa gabo o sebetsana le eng, ke mokgatlo o reretsweng go fenya ditaba tsa phepo e fosagetseng ka gare go setereke sena sa Thabatseka, mme seo ba se fitlhela ka go boloka, ka go tlhagisa le go boloka dijo gore bana ba fumane dijo tseo mmele ya bona e lokelang gore e di fumane. O tla gopola Mosotho aese gore ditaba tsena tsa phepo ena pahetseng le tsona ke ditaba tse dingwe tseo naga ya Lesotho e di phamoletseng godimo gagolo, ka ga ebile motlotlegi wa rona e le lesupatsela ditabeng tsa phepo e nepagetseng mokgatlhong wa lefatshe wa bophelo e ka setana le tlhwatlhweng ena ya Aforika. Mme ga Basotho ba eme ka maoto go bona gore ditaba tseo di ya ntlafala le go feta, ke e tlotla e kgolo. Mme ge o supile mme mapoloko gore boteng ba motlakase bo tlo ba thusa gagolo gore ditaba tsa bona di bolokege, mme le ditaba tsane tse neng di etsagala moo e reng ga ba tlhaisitse e be ditlhaiswa tsa bona di a sengwa, taba eo e tla ba pale ya maobane. Seteteane setšhaba sa Halaka Mosotho wa heso go tla boga ga ngwale e kgiba, jalo le ga o ntse o ikutlwela ka moraka ka mane menyakwe e teng, dinonyana di dula batho. Le ga go le jalo re tla nne re phopholetse re mathe fatshe re o fe gore go utlwa gore na ka megatlhelo e fapakaneng ya setšhaba sena sa Thabatseka ba bona ditaba tsena ka sebopego sefe. Ditaba tsena tse tlang go etsagala di tlo ba molemong wa bona ka sebopego sefe. Gopola ge Mosotho wa heso re ka jeno motlhomphei tonagolo o tlo gakola morero wa Mission 300 Lesotho, mme morero ona ke morero wa dinaha tsa Afrika ho hlola taba ya tlhokahalo ya phepelo ya motlakase malapeng me o tla hopola go morero ona o tlotla tsetsa ho duma mosebetsi o mosebetsi o tlotla tsetsa ho duma mosebetsi o muso wa Lesotho o no sontso o yetsa re re utlwe he mosotho wa heso ho rena na re o tshwaretse eng ha re ntse re bona ho rena re o fumanela eng ho utlwa ho rena setshaba sa hala ka sona se re eng ha se bua ka ditaba tsena tsentseng di etsahala letsatsi la kajeno kajeno kgwedi ya mphalane e hlola letsatsi selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme he mohlomphe itona kgolo o thagola morero wa phepelo ya motlakase tlasa mission 300 ka hare ho naha ya Lesotho e re kutlwe na na re o tshwaretse mosotho wa heso
0: ma mero sa ma sa Lesotho ke tle ke bontshe le nna hore jwale ka mongodi e moholo wa lekala la matla le megafo mangahari tangiso phaparo a santse a buiwa hore tabeng tsenana tsa disola ke malapa a fetang 26,000 a tla hokelwa mme le a mang a 15,000 a tla hokelwa ditabeng tsenana tsa disola mme ke bontsha hore matla ka go naha ya Lesotho o sebediswa matla a letsatsi o boele o sebediswe matla a le mme ka bonana ka halaka setrikeng sa thaba tseka mamedi wa seyalemoya sa Lesotho ehlilane ho so teteane haholo ke bontshe hore ke bone mmuso wa setrike sa Maseru le yena o teng monghadi Paulo wa ke ka bona ka thaba tseka mmuso wa setrike sa thaba tseka monghadi Tlading Phasi le yena o teng ka go batho mme le ba bang ba bahlomphei ba ntse ba fihla ke la ka bona setho sa paramente mohlomphei mokgethi Shedile le yena o teng ka go batho mme makatla o motswa sele le tona ofising ya mohlomphei tona kgolo le yena o sa le teng ka kwano mohlomphei Vuyiswa Tsheka le yena o sa le teng le mohlomphei Ntshege ba teng ka go go sebaka sena sa halaka ka thaba tseka mamelo ya selemoya sa Lesotho ke bontsha gore se re eme fela ka mohlomphei tona kgolo gore tshebetso ena letsatsi la kajeno e tle e qale ke bontsha gore taba tsa kgokelo ya motlakase ke tse dintsa ditshia tse kgolo ka gare ho naha ya Lesotho mamedi wa seyalemoya sa Lesotho mme e thusa gagolo ditabeng tse ngata ke bontshe ditabeng tsa thuto e a kenelela ditabeng tsa marangrang motlakase o a kenelela mme naha ya Lesotho le yona ga e ka ba itheka morwalo ditabeng tsenana tsa motlakase le marangrang ga jwale naha ya Lesotho gona tabeng tsena tsa kgokelo ya motlakase fela le ditoga go ntse etswa ditoga tse dintse mmalwa ka gare ho naha ya Lesotho go anetsa gore marangrang thuto ebe tse ding tsa ditshia tsa bohlokwa haholo mme ke bontshe mamedi wa seyalemoya sa Lesotho gore thuto ke ya tse ding tsa ditshia tse hlokang motlakase ha jwale thuto ya matsatsing anana e se etswa ka ditaba tsa marangrang le metšhini mme Lesotho ha se mokgelo ha ya salla morao gore le yona e bone gore dikolong tsohle tsa naha ena ya Lesotho motlakase o a hokelwa metšhini e ba teng ka gare go dibaka tseno tsa sekolo mamelo ya seyalemoya sa Lesotho tsatsi lena re setrikeng sa thaba tseka morero o mogolo gagolo ka go naha ya Lesotho ona wa mission 300 tlhompe tona golo o tla o hokela ga ke etsa tsenana ke tle ke bue le kgaitsadi yaka a tla tswele pele ka puo e nngwe kgaitsadi yaka re ke tle ke ofe o tlo tswele pele ka puo eno
1: momamedi wa seyalemoya sa Lesotho e tlile ga ntse ke sheba e tlile tshebetso e tla qala ka mora nako e fokola le ga o le jalo re ntse re o tlisetsa baeti ka kwano gore ba tlo tlotla le rona go utlwa gore na ditaba tsena tse ntseng di etsagala kapa tse tlang go etsagala ka mona ka halaka setrekeng sa thaba tseka di re eng go bona gona jale ke na le ntate le bona le gega ke e mong ke kapa ke karolo ya setšhaba sa halaka mme ntate le gega rere o kofe Basotho ntate gore na kgokelo ena ya motlakase e tlang go etsagala ka jeno e tlo thusa jwang go fetola kapa go ntlafatsa bophelo ba lona ba letsatsi
3: le letsatsi ke a leboga mme dimpho ka monyetla ona o mphang ona letsatsing la kajeno gore nke ke tlhalosegangyano gona e be phepelo ena ya motlakase e tlotla e ba teng kwano e tlotla e re thusa jwang hantle sebaka se o releng ho sona mona halaka re wela ka go even council me ya ben council re nka ile sebaka se welang ka tlasa pusho ya tropo me re ne hle re sena motlakase me bophelo ba o

0: tlhoka motlakase o batla bo le bodutu ka gore ka nnete motse o phela o le lefifi bosio jale e nngwe e kgolo ke gore ka ga re se re sebedisa difonofono metlheng ya morago tje ka nnete setšhaba sa eso se ne se senyelo agolo letsatsi le letsatsi o ya ka toropong se tšhatšha difono mantsibu a se gutla e le gore go palama fa one o ya o gutla ke tshenyelo e fetisang ga motho a ne a rekile di-units a ka itšhatšhela fono ga gae jale bana ba rona ba sebedisa difono bakeng sa marangrang o ithuta le tse ding e le gore taba eno ne ya go tšhatšha difono e ne ba tla e le taba ya botlhokwa gagolo maphelong a rona e nngwe ke etseng tlhoko ape-ape ke gore le go latela bophelo ba jwale ba tshebediso ya motlakase go ba le dihatsetsi difuthumatsi go bonesa e tleke tse ditsa dintho tseo re ne re sa tle gore ge be le tsona kwano ka lebaka la kgaelo ya motlakase le gore bophelo ba gona go tswa letsatsi le ya ka jeno kapo ka morago re be kgokelo ena e phethilwe ka nnete ge bona e ka bo tla fetoa gobane jwale go na le dintho tse ngata tseo re tla tlaya go di sebedisa tseo re ne re sa kgone go di sebedisa ka lebaka la go kgaelelwa ke motlakase
1: sotla setšhaba se se ngata sa basotho ke taba ya ditlolo tsa molao mosotho a ka rena sebakeng se sa lona ditaba tseo ke ditaba tse le bonang di le ka sebopego sefe mme kgokelo ya motlakase e tlo thusetsa jwang ga e ba ke kgolotso eo le nang le yona go tlola ditaba tseo
0: jalo ka kile ka tlhalosa mme kare ka lebaka la gore bosigo go ba le fifi re tla kgona gore re bone sa motlakase o le teng ditlolo tsa molao ke kgathatswe kgolokago motse ona e tswe motse ona o le mogolo wa gono mme ka gona ka nnete ka lebaka la kganya ka ga ditlolo tsa molao ke mesebetsi ya lefifi ga kala kganya e ba teng mesebetsi ya lefifi ya moriting ke na le tumelo ya gore ka nnete etlile go gantsha o tlotla o re thusa gore dinokwane di seke tsa tsamaya ga bobebe di lokoloile o bane di tsamaya gantle ga o le lefifi mme re tla tseba gore re bone dintho tse e tsalang bosiule
1: ke merero efe ya ntlafatso yeo le nang le yona sebakeng se sa lona ntate le bona yeo le bonang e ka ka kgokelo e ya motlakase e tla ntlafala le go feta mme lefenye tse dintsi tsa dikgolotso tse kenyeletsang tlhokagalo ya mesebetsi e bonagalang e le e nngwe ya dikgolotso tseo naga e e tobaneng le tsona
0: ee amme ke leboa gagolo ge le motseng kwano go na le ba dihwai tse ikopantseng mme dihwai tsena di ikopantse o etswa ditlhagiswa tsa temo ya masimong le merogo le tse dingwe jale taba enana ya motlakase tlotla re thusa ka gore re na le kgaelelo ya malwala ao re ka ga silelang diphoofolo ga tswakela diphoofolo tsa rona gore diphoofolo tsa rona di be le difugu tsena tse tswakilweng mme le difugu tsenana ke eleletse gore diphoofolo a di sa di ja gantle ditlhaka tsena di tlhoka dike di silesilwe jalo ka e mongwe wa batho ba motse ona eo ke le sewai sa dikgomo tsa lebese mme e le e nngwe ya tlhagiso ya mesebetsi ke bona ka e tla ba e nngwe e tlo fetoa thuso molemong wa go ntlafatsa le go godisa leruo leno la dikgomo e sita le bommaditshibana batho ba di ruileng kwano ba tla kgona gore bosigo ba di kgantshetse mokgwa o di futhumatsa e ka ba e nngwe ya dintho etlhile agologolo nna ka ke sewai ke sekametse yagolo dinthong tsa dihwai ke a lebamme
1: tata le bana tlhege le bohanako ya gao le seabo sa gao sealomeng sa mosotho ntate
0: a ka nnete ke lebuile agolo le nna gore ebe ka nnete ke atleile o tlhaga nke ke tlhae gore na ebe rona re ikutlwa jwang ka tshebetso ena e kgolo mme ka nnete ke a leboa nate modimo a leetse gantle a le boloke ga le tlile kwano le a le sa gutla ke a
1: leboamelebamme moamedi re ntse re o fa gaso e otlologileng go tswa ka kwano ka halaka seterekeng sa thabatseka mme ge ke re mona moteng mo motlhomphe tonagolo a tlang go gakola mission 300 e le morero wa phepelo ya motlakase mme gore ditaba tsena di a kofele ruri mmuso wa Lesotho o ile wa bona go le molemo gore o kenye tshebetso morero wa ascent gore basotho ba fumane kgokelo ya motlakase re buile le mafapha a fapakaneng e sale re fitlha ka kwano go utlwa gore na ditaba tsena di tlo ba molemong wa bona ka sebopego sefe kgaitsedi ya ka o sentse a tshwere moeti wa gago e mong mosotho wa heso mme ga a ntse a tshwere jalo e re nna ke thalake ke bone gore na ge o fumanela eng
2: kgatsedi yaka ga ke bontshe mamedi wa seamaya sa lesotho gore ga jale moye monana ke tshwere ka diphatlhalatso ofising ya motlhomphe itonagolo monggadi tlhapelo mabote

0: kote ha ha re tle re qale monana mhlombe wa ka hore fike re qale taba tsena tsa mission 300 go tloa se thato wo dikadileng teng o go fe mmamedi wa se almo sa lesotho gona ditaba tsena na di hla ho ka
1: na re taba tsena tsa mission 300 re ka ga ke mo khahlelo wa bobedi ona ha ya lesotho e fumana me ha jwale ha bua ka mo khahlelo go le gona ke emenya mefao e mhlomphe tona kholo a tlileng le ona ha ne a le mokeng wa anga kapo UNGA ATF kapo moka ona wa matshaba wa dinaga tse kopaneng selemo se fetileng mme go ile ha tekenelwa go naga le sotho e fumane tšhelete ya o tla gokela basotho ka motlakase mme ke morago o tsheditsweng ke bobanka ya lefatshe go tee mhlomphe tona kgolo o phethagatsa se batlwang ke moge bona gore ka selemo sa 2030 ditšhaba tsabe di goketswe ka motlakase mme ke continente ya Aforika ka ofela e lebeletse gore setšhaba sa teng sa be sena le motlakase mme ke gore 300 million people ba be bana le motlakase moo ba dula teng moo ba sebeletsang teng mme lesotho ka fund ena motlhomphe tonagolo o phethatsa seno sa bona go mosotho yo mongwe le mongwe ka selemo sa 2030 a bana le motlakase o kene mo a dulang teng mme ke tokelo ya mosotho e mongwe le mongwe a fumane motlakase o tla gopola gore nako e fetileng kapo puso e ntse e fetileng go ne gotho batho ba itse di-scheme ba bangwe ba ntse ba llela tšhelete tsa bona moo ba ileng ba bokelela tšhelete fela ba sa fumana motlakase motlhomphe tonagolo ketapeleng ya gae ga jwale o re ga ona motho a tshwanetseng go etsa scheme kapo a loketseng go ntsha tšhelete ke morego o mmuso o lokelang go etsetsa setšhaba sena gore ba fumane motlakase ka mokgwa o tshwanang le ditsela mme ke mmuso o phethatsang o fang basotho ditokelo tsa bona le go ba tlhomphela gore mmuso o lokela go isa ditshebeletso setšhabeng e le ditsela e le motlakase e le metsi ga wa lokelela gore ebe batho ba disokola e le basotho mme mission 300 ke ena e etsang gore mosotho yo molemo wa ba ena le motlakase go tla tlhola dipholotso tse dintsi tse bang teng ba fumana motlakase ba tlatse ba itlalela dikgwebo mo motlakase o le teng o tlatse ba gore na taba yone e re buang ka yone ya innovation creativity o e fitlhelela jwang ga tse bona le taba tsa bo di-science mans fair tse etsagalang mme bana ba dibakeng tsena motlhomong dintho tse dingwe ba netse ba sa tsena ba ka ditlala tlwang madi etsalwang mme gatlhametso e kanyena e ntse tso e thusa le tabeng ya dithuto gagolo dibakeng tse fitlhelang ka thata tse tshwanang le tsena tse tsa mo gore le ngwana teng bona ke galaka ke taba tse empa se motlhompho itona golo a se etsang go bona gore mosotho yo mongwe le mongwe ka fante ene e sebediswa ka tsela e nepagetseng e ya setšhabeng e seng e tsotelelwa ba bangwe ya dipokotlong tsa bona di setšhaba sona se selapile
0: mongwane wa bote taba enana ke taba e leng e golo gagolo go mmuso wa lesotho e be ke batla gore ditaba tseo lona le tobane le tsona le le mmuso pele taba tsenana tsa gokelwa motlakase dikgolotso o ka fa basotho gore dikgolotso tse di neng di tobana le setšhaba sa basotho pele taba tsenana tsa gokelwa motlakase e ba teng o kare e ne le ditaba tsa mofutafu
1: bophelo ba setšhaba se ka bona gore ba qetelele jwale ba itshetsa ba kenya matsogo mekotleng ya bona bare ba kopanya e le mo ke buang ka di-scheme e ne sentse le tatlhelo o bona goba ba bangwe ba ne ba sena le tšhelete e kalokalo e fitlhelang mo ba ne ba nka le selemo ba ntse ba leka go bokelela tšhelete mme go tlakile gore ba ne ba itima dintho tse dingwe bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi le go ba bele ba bona gore tlhoko ya bona ke motlakase mme mission 300 taba ena ya kgokelo ya motlakase metseng e etsa gore jwale tšhelete eno empe e ba ne mana le yona ba leka go e bokela e lo etsa mabaka a mangwe matlong malapeng mo ba dulang teng ga ba sa kena ditshenyelo tse boima tse tshwanang le tse ne ba leka go ba di etsa metse le metsane ba ba ne bile ba qabana e le go banenne motlakase kgokelo e se tlotse ba itseng metse go sosetse emeng ka thoko ke dipholotso tse neng di kabanya setšhaba ka botsona empa ga jwale morago ko gore setšhaba sotlhe go seke ga ba le metse kapo batho ba ntseng ba tlolo taba yone eno ya fela re bule ditabeng tsa thuto tabeng tsa go ikalela mesebetsi ke ditaba tse ne di se bobebe gagolo ga o sheba gore ntho o batlang go etsa ke taba ya tlhagiso e tlhokang gore motlakase ga re bue fela go etsa ditshepe tse kang tsa mabitla go tlhoka go tšhiseletsa ketelelo e batla go letaba eno fela o na le ditsebo tse phetao na le motho a na le ditsebo tse ka tsebang gore di arabela dintlha tse kang tseo mme ke ditaba tse gore tsebang metseng ya gore go iketsetsa dijoko tsane tse e leng gore bana dikgomo ga o sa sokola o tlo tseba go ditšheseletsa o etse ga ona le ditsepeletso tsena batsa ba motlakase o tla bo se o fokoditse karolo engwe ene le dikgolo tso go wena
0: ngwadi ba bote ga re leboya seabo sa gago tsatsi lena la kajeno kgasong ena ya rona e o tloloileng ga tsedi yaka le ena o ntsa tlola matjato a masesane go batla ba bang ba setšhaba ka gare go re ke sena sa thabatsa ka halaka monana gore re nte re bue le bona go uko gorena bona taba ena a gokelo ya motlakase ka go setreke sa bona na e tlo ba tshwara jwang ga tsedi yaka ga re leboe
2: mamedi wa sealemoya sa lesotho o tla gopola gore batšha ke karolo e nngwe ya setšhaba e ameileng gagolo ke taba ena ya tlhakagalo ya mesebetsi mme taba ya go itlhaisetsa ege batle ba thuse go tlola kgolotso eo ke nngwe ya ditaba tse kgothaletswang gagolo mme ge mothating ona re tla re o tshwaretse ausikeketso le nkwe ke e mongwe wa batšha ba setereki sena sa thabatseka ba sebakeng sena sa halaka mme ge tlo buisana le ena go utlwa gore na kgokelo ena ya motlakase e tlo thusa jwang go ntlafatsa bophelo ba bona a o sekeketso ke ao amogela sealemoeng sa lesotho
3: kealeboa mme
2: ge na le wena je a o sekeketso re le kakwano ka tsele ka kwano ka sebakeng sena sa halaka mme teng ka jeno motlhomphe tona kgolo o tlo gakola ya phepelo ya motlakase mme ge o utlwa gore na motlakase o tlo thusa jwang tabeng ya go ntlafatsa bophelo ba lona ba letsatsi le letsatsi le le batšha
3: gatšhe ke bona ka o tlo go thusa gagolo felo ka gare le batšha ba itlhaisetsang ge tsang mo diperekisi dibitoti Bale re tlo thuse ya holo bakeng sa dihatse tse o hlaisa dithotsa rona re le batjha. Ebe re ba le metšhini bakeng sa go ka dintho tse o rentseng re di hlaisa. Re le gore re tlo tlwaela go sebetsa ka matsoho, go tlo sebetsa ka metšhini ka e le gore dithotsa rona di tsebetsa ka bobebe.
2: Ke a leboga a o sekeketso ke a gola mosotho wa ka re na mosebetsing ona wa lona wa go tlaisa ke dikgolotso dife tse neng le kopana le tsona tseo le utlwang gore ka boteng ba motlakase dikgolotso tse jalo le tla ditlhola
3: kgolotso tse go kopanang le tsona ke tsa gore dintho tsa rona di senya ka pelenyana ga re na mokgwa wa go boloka gantle empa ga motlakase o se o le teng ke a tshepa gore tsotlhe di tloloka
2: mosebetsing ona wa lona wa go boloka dijo o thusa jwang setšhaba se sa thabatseka ke morego o tlatsetsang jwang gagolo ditabeng tsa phepo e nepagetseng ga e ba kane morego o wa lona o thusa jwang le batho ba o iseng karolo ya mogatlo wa lona o le thuse ba thusega jwang
3: o re thusa gore morego wa nthogo wa motlakase ehe o re thusa gagolo ka dintho gore mosebetsi wa rona o etsagale ka pele
2: ga o sekeketsotlhe ke leboga seabo sa gao sealemoeng sa lesotho momamedi yeo ke a o sekeketso le nkwe ke e mongwe wa batšha ba halaka mona mme ga se motšha fela o ikutlwetse mosotho wa eso ebile ke ka rolo ya mogatlo wa tlhagiso le poloko ya dijo o reretsweng gore o ntlafatse ditabeng tsa phepo e nepagetseng sebakeng sena seo re leng gao ka gare go sona mme o ikutlwetse ge gore ditaba tsena di tlo thusa le go tlatsetsa gagolo gore ditaba tsa bona di atlege mme ge re na le morupedi kwano sekolong sa kwetliso ya mesebetsi ya matsogo ka gare go setereke sena sa thabatseka e leng thabatseka technical institute e leng TTI ka mo e tlwaelegileng ka teng mme ge re na le monggadi kgotsofalang Rabale mme re tlo koka le ena go utlwa gore na ditaba tsena di bolela eng go bona gagolo e le sekolo setrekeng sena sa thabatsekang data gabale ke ao amogela sealemoeng sa lesotho ntate
4: ke a leboa mme e re ke dumedise botlhe ba mametseng lenaneo lena mme wa ka madume go bona botlhe ba mametseng ke a leboa mme
2: ntate gabale re na le wena ka jeno mo motlhomphe itona kgolo a tlong go gakola phepelo ya motlakase e tlasa morero wa mission 300 le ascend mme mosotho a ka rena taba ya kgokelo ya motlakase o le mokwetlisi sekolong sa kwetliso ya mesebetsi ya matsogo ka go setegekise e tlo thusa jwang phanong ya lona ya go anetsa thuto go baithuti
4: ke a leboa mme re ke tla mo ke tla re ka nnete rona re sentse re le sekolo se toropong motlakase o teng empa go sekolo ka kakaretso e re go baithuti bano ba ntseng ba kena sekolo mono menyetla ya bona ya go phela le go thusa setšhaba e

0: tlotla e etsa gore go bonagale boteng ba sekolo seno. E re kanetso ya motlakase ka ga metsi e potapotileng sekolo seno e supa go bona gore meyetla mesebetsi e tlo pharalela. Ke etsa motlhala fela ka gore ge na le batho ba etsang metšheseletsa ditshepe e setlhile e bolela gore jale batho bana ba tšhesetsang ditshepe ba tlo tseba go kena ka ga metsi e ne tikologong ene a thabatseka gore jale ba tseba go bula dikgwebo tsa bona tse ba tla tseba go thusana. Motlhomo le yona mesebetsi e meyekang ya boroka batho ba tlo ba le diprojecte tse ba tlo di etsa metseng ya bona ka go fapa kana ba reka metšhini e ne rokang ba tseba go thusa setšhaba ka kakaretso. E le gore monyetlo wa gore be motlakase o teng bona ke ntho e kgolo gagolo go rona ka le streke. Gagologolo molemong wa batšha bana re ba tlaisang ba tla tseba go itshematlela ntle go mono gape. E re bophelo ba gana temo setlhile bo ikamaganya gagolo le marangrang. E re ka gara kwetliso e re faneng ka yona go baithuti bana ba tla tseba go gotlhe mo ba seng ba leng teng ka ga tikologo ena a thabatseka e be ba tseba go kena marangrang ga bobebe ga motlakase so le teng magae mono e be ba tseba go ntlafatsa ditsebo tseno bane sekolong ga ngata go feta ganyane motlhomo re fane ka di-basicsnyana fela tsa gore batho ba tsoetsang empa boqapi bone bo re bo bona le marangrang mona batho ba tla tsa gore ba ke ba leke go bona gona ba ka se bo ntlafatse ga ba shebile marangrang.
1: Ha re kotla ka gore baithuti ba lona batswa ditikologong tse fapakaneng ntate tseo tse dingwe tsa tsona di senang motlakase taba eo e ne e ba sekisetsa jwang ga le fana ka dithuto papisong le bomphato wa bona ba bonang dintho ka marangrang ba shebelelang dithelebišene ka lebaka la boteng ba motlakase.
0: Ke a leboga mme e re ke seke kale mo ileng ya ka ba bodutu gagolo ge ile ga ba le sewa sane se ileng sa ba teng sa COVID-19 ya ba re hopola gore mekgwa e ka bang bobebe ya gore re ntshetse thuto pele e ka ba go etsa ditaba tsa online. Fele re ne re na le kgolotso e pharaletseng gagolo tikolong yane a loti gore baithuti ba bangwe go gang mo ba phelang teng ga bona le mokgwa o charge ya difono fela. Taba eno rona ile tlhaga feila tututu re le streke bona gore jwale tikologo e ne re leng go yone ya thabatseka e ne se metse e mengata golo e na le motlakase mme e le bothata ba gorena batho ba charge jwang di-network-e e le bothata. So empa boemo bona bo gana jena motlakase o sengwe le teng e se ka tseba gore etse ga bonolo ditaba tsa rona tsa go ithuta tsa gore di-programme tsa rona tse di motlhomo di ka movela into di-online programmes mme tsa atisa manane a ba thabe gore ba nkang dikolong mona gore ba bangwe ba ka tseba go tsamaya ka line ya online ba bangwe ba ka tseba go tsamaya ka line ena e ntseng e le formale ya letsatsi letsatsi sekolong. Ke a leboga mme.
1: Ntate Rabalete re leboga nako ya gago sealemoeng sa Lesotho ntate.
0: Ke a leboga mme o bolokege o beletsatsi le monate ke a leboga.
2: Mamedi e re ke fe kgaitsadi yaka a tswele pele ka baetsi ba bangwe bao a o batletseng bona go tla qoqa ka ditaba tsena tsa gore na boteng kapa phepelo ena ya motlakase e tlo thusa jwang go ntlafatsa bophelo kapa dikgwebo tseo ba leng ka gare.
3: Gatsadi yaka ga ke leboe ga ke bontshe gore re le ka monana ka halaka strekeng sa thabatseka mole ba bangwe ba bagwebi bao ba ntseng ba bapatsa dikgwebo tsa bona monana moregong wa kgokelo ya motlakase mme moye monana ke na le mofumadi Sellwane Motsamai ena o tla bolela gorena o tla kgwebong efeng a bontshelelwe ditlhaisa tseo ena a dibapatsa ka kgwebo ya gae kgaitsadi yaka ga ke wa moele reamoeng sa Lesotho mme ke bontshe gore re ka mona ka strekeng sa thaba tsaka ka halaka mme re ntse re bua le Basotho ka go fapana ka ditaba tsena tse e tsalang letsatsi la kajeno tlhompe ditonagolo o tlo gakola morago o mogolo o bitswang Mission 300 o ona o tlo fa malapa a mangata ka gare go setse go naga ya Lesotho ditaba tsa motlakase mme wena o e mongwe wa batšha ba ileng ba thuswa ke morago o mongwe wa mmuso kgaitsadi yaka o kore fe ganyanyana gore na wena kgwebo ya gaona e boemong bofeng mme le taba tsena tse e tsalang tsatsi lenana tsa kgokela motlakasena e tlo o thusa jwang kgwebong ya gago.
4: Ke a lebang tate lebitso la ka ke Sellwane Motsamai ke seodi ke motšha ke tlakwana thiwa e gammamadi motseng o bitswang ka gore ke kana ke mogwebi ntate ke tswa khampaneng e bitswang ka gore ke Afribeauty Lesotho. Afribeauty Lesotho ke khampane e sebetsang ka go etsa ditlolo tsa moriri e sebedisa maro a tlhotlhiweng go tswa go ditlamatlama tse teng ka gare o naga jale ka rose hippy le rosemary rosemary ra e lema mme re na le ditlhaiswa tse fapaneng re na le ditlhaiswa tsa moriri e leng hair food hair spray le hair oil re na le tsa mmeleng e leng lotion le body cream re boetse gape re na le di-essential oil setoleng sa rona mane mo namoreteng mme ka nnete o se buile gore ke e mongwe wa batšha ba thusitsweng ke morero ona wa cafe ee ke cohorteng e ne e katang go tswa e tlhile ebile gona jwale.
3: Ditaba ka mona ka moo re leng ka teng ditaba bogolo ke ditaba tsa motlakase gore malapa a mangata a setšhaba sa Basotho.

0: ka dinako tse telele a ile a tlhoka ditaba tsa motlakase mme e be re ka re motlakase o bapala karolo e kae kgwebong ya gago
1: ke a leba ntate ke a gola ga ebe wa tlhokomela matsatsing a na ka jeno re batho le social media so taba eno e re ga ebe batho ba thobatsaka ga bana motlakase ga ba tlo kgona go charga difono ga ba tlo kgona gore bona gantse re bapatsa ditlhaiswa tsena tsa rona marangrang mme taba ena ke kgatelo pelo e kgolo e le gore ditshebeletso di fitlhe setšhabeng e le gore gantse re bapatsa bagwebi ditlhaiswa tsa rona sentse di le teng di-retail store sentse dingwe di-shopong tse dingwe mme bagwebi ba thobatsaka mo ba tla tseba ka afribeauty gobane jale ba tlabe ba na le access to electricity go le bonolo gore ba kene difonong tsa bona ba mamele di-radio ga re bapatsa ba shebelele di-facebook ba etse ntho ngwe le ngwe ka difono tsa bona mme re tla dumelana gore ke 2026 yona bale tsenang tate thekenoloji ke motlakase thekenoloji ke gore o dule o le setlhotlholong sa ditaba
0: ge tse diaka jalo ka ga o le e mongwe wa ba ileng ba thusa ke morero ono wa mmuso e be molaetsa wa gago go ba bangwe ba batšha ba soka ba o kenela molaetsa wa gago e ka ba o feng go bona
1: ke a golang tate ke re go batšha ba gaeso se ka romeletsa e kise ke a gola ya peleng ka e buang ke a gore kgafi e fitlhile go rona afribeauty nakong eo re neng re approach-we ke di-shopo fela re sena capacity jale ga ke bua le wena je re se re na le capacity e enough re se re kgona gore re supply di-shopo re se re kgona gore le di-agents tsa rona re na le di-agents tse over 200 lesotho botswana le south africa re se re kgona gore di-agents tseo di thole stoko sa rona ka nako mme ka nnete ga ga ntho tseo kgafi di bapetseng kgwebo e tlhoka tšhelete mme kgafi re file tšhelete ya gore re reke machinery e re file tšhelete ya gore re reke stoko re booste stoko seo re ne sentse re na le sone ee
2: moo e bang le batšha le na le menyetla ya gore le fumane tshetso e kang ena yeo le e fumaneng go kgafi empa jwale sebakeng seo le leng go sona motlakase e le kgolotso taba eo e ama jwang gore tshetso e qetelele e fitlhile e bang tshetso e ka fitlha go sa tsotele go motlakase ga o e ama jwang ditaba tsa lona tsa tlhagiso
1: ditaba tsa rona tsa tlhagiso mme ga o ka sheba gana baletse ke tlo etsa motlhala fela ka metšhini metšhini eo re e sebedisa motlakase o sa tsotena ke wa letsatsi kapo ke eng fela ke motlakase so taba ena e re ga motlakase o le teng kgwebo basotho batšha ba tlo tseba ka ditlhagiswa tsa rona le mokgwa wa tlhagiso o tla tseba gore e be o thelang gantle ka katlego ebile re be re tlhagise ka nako le di-shopo gobane borakgwebo ga ba rate o sokodiso ga ntse gore motlakase o time motlakase o fedile ga rena motlakase ba fetela metseng e pele mme ka nnete ke bona e le tlhoka gole setšhabeng sena sa thobatseka gagologolo batšha nna ka nnete ga le youth ke sebetsa ka batšha nne wa ka ke rupela batšha go etsa ditlhagiswa tsenana kore etlhile batšha
2: ge ke mona go tlo ba le kgokelo ya motlakase sebakeng sena seo re leng go sona basotho ba naga ya lesotho a ka batšha ba naga ya lesotho ba tlo ba le lekgolo tse kgolo ya tlhokagalo ya mesebetsi o reng go batšha ba setereke sena sa thabatseka gagolo sebakeng sena seo re leng go sona ka kgokelo ya motlakase go tlola kgolotso ena ya tlhokagalo ya mesebetsi eo batšha ba tobaneng le yone
1: ke ka go bona go na le ba sentse ba sebetsa ka motlakase wa disole ba ikaleletseng dikgwebo tsa bone mme ke re go motšha o kota go fitlhela o bulelwa ga ona motho a na itse kgwebong go tlo ba bonolo empa ga re thusaneng gape tabe ngwe ke taba ya belochain ga wena o feletsa na le taba tsa motlakase o ka le ngokela mane tlhagisong yaka ya ba re leka gore re etse bang re hire batšha ba bangwe ga se e mong le mongwe a tlo kena kgwebong mme ga se e mong le mongwe a tswang sekolong fela ka lebaka la mosebetsi wa matsogo le ditsebo tseo re di tholang sekolong re ka kgona go thusana go bona re tlhagisa mosebetsi mme e nngwe ya mandate wa cathy hair le afribeauty lesotho moo ke tswang gona teng ko go bona gore re hira batho gore ka moramorago wa cathy fela rona re se re na le batho ba rona ba permanente palo ya rona e eketsele le ditrekeng re se re na le baemedi mogalesuku botšha botlhe le mogotlong ee
2: ke lebogaanako ya go le seabo sa gole sekameng sa lesotho
1: ke a itseboela nne ke leboile gagolo tanke
2: mamedi re ntse re buisana le wena ge le ka mona ka seterekeng sa thabatseka sebaka ke halaka ke ile ka supa gore ka jeno nna le nare ge matlho le ditsebe tsa gago mme ke supile mosotho wa eso gore setšhaba se teteane ge se re emetse gore fela phala e lle motlhomphei tonagolo a fitlhe getse mosebetsi o tsebe go qala matona a mmuso wa motlotlegi ka go fapakana a se a le teng balekane le naga ya lesotho ditabeng tsa ntlafatso le bona ba se ba le teng mme bana ba dikolo ka go fapakana tse teng tikologong ena le bona ba teng bomme le bontate batšha le bona ba kgobokane ka kwano go tla boga ga ngwale e giba o ikutletse he mosotho wa esogo go tloga re qadile go gokagana le wena ge

0: tliseditse baetsi ka go fapakana go utlwa maikutlo a bona ditabentsena tsa kgokelo ya motlakase gore na taba ena e tlo thusa jwang go ntlafatsa bophelo ba bona go ntlafatsa dikgwebo tsa bona e ka sitana le go ntlafatsa sebaka sena seo re hatileng mobu wa sona mme o ikutlwetse he gore kgolo kapa kgodiso ya dikgwebo ke e nngweng ya dintlha tse ka setlhogong tseo di tlang go akofa gagolo ditabeng tsa batšha gagolo ditabeng tsa tlhagiso o ikutlwetse gore re se re buisane le batšha ba babedi mme bona bobedi ba bona ba kentse matsogo gagolo ditabeng tsa ntlafatsa tlhagiso mo teng ba itlhagisetsang e ntse e le gona go tlhola taba ena ya kgolotso ya tlhokagalo ya mesebetsi e tobileng batšha ba naga ya Lesotho mo teng ba sebileng ba bangwe ba bona ba seng ba hirile ba bangwe bomphato wa bona go bona gore le tlhokagalo ya mesebetsi ka gare go naga ya Lesotho e bapale ya maobane phano ya ditshebeletso tsa bophelo ya akofa sebakeng seo motlakase o leng teng ka ga ditshebeletso tsa bophelo bogolo ba tsona di tlhoka kapa disebediswa tse thusang go alafa batho di tlhoka tshebediso ya motlakase mme mo motlakase o leng teng phano ya ditshebeletso tsa bophelo e ba e tswileng matsogo ba ke buletse Mosotho wa eso re bana ba dikolo ba teteane ka kwano ha ke sheba ka mahlo a ka ke dikolo tsa mathomo mme he ho ithuta ha bona ho itsetleile haholo ho dima boteng ba motlakase hore ba bale hore ba sebedise marangrang jwalo ka ba bang bo mphato wa bona ke hopola ge le sebakeng se seng ge buisana le e mong wa diteachere sebakeng seo o ne a supi hore bosiyo ba motlakase bo beha bana ba bona kokotsing kapa ba fa go batima menyetla e lekanang le ya bo mphato wa bona ka ga jwale ba sitwa gore ba tsebe tse dingwe tsa dintho tseo bo mphato wa bona ba di tsebang ke ge Mosotho wa eso ke bona gore na ga ke ntse ke golatsa ka fumana eng gore o nne o tswela pele go fumana ditaba tsena tse ntseng di etsagala ka kwana
1: ke tsela ka ha ke le bua ke bontse mmanelo ya selmo ya sala sothore ga swa gona o tlululeng re ne re lebelletse gore etla kala ka hora ya ne ya le shumempa ho ile wa ba le taba mona na ya sokopokopo ha re se bona kana na mhlophe tuna kholo e tlhana o tla ba a fihla ka go sebaka mme go ntse bonala a ile a fetela a manga mabaka go bona la e ka go ka streeteng sane sa qacha ona le taba tse ding tsa merego ya ntlafatso ya ka gona hantseng a e hlwela mme ke bontshe mamelo ya selmo ya sala sothu gore hach setitiana setšhaba sa thabatseka ka halaka ka monana bana ba dikolo ba bangata ba teng setšhaba setitiane bagwedi le bona ba teng ka go streeteng senana ba bokana ka bongata mme ha merego ena ya ntlafatso e etsagala ka gare go ditereke ka go fapana gompe tona kgolo wa poti go ba go edi mono.

ja sa mo di tsamaelana mmogo mme dikolong tse mmalwa ka gago naga ya lesotho ka monana go ntse go bonagala motlakase o kena marangrang a dikhomputa le tsona di ntse di kena kgaitsadi ya ka o tlatla a bua le e mong wa diteachere ka gare go dikolong ka gago setreki sena sa thaba tsena bona re ke re kou bua gore na motlakase dikolong mono na go ba thusa jwang le gore na metšhinelana bana ba go tloa dikolong tsane tsa mathomo gore na metšhini yona ba sebetsa jwang le yona mme ga jwale ke tle ke bontshe gore

0: Mamedi wa Selma sa le sotho re ntse re le halaka setreke ke thabatseka me ha jwale re na le mema mpho mo gabi ena o tswa sekolong sa mathomo sa bereng go tla utlwa gore na ditaba tsena tse tlo etsa halaka jeno di tlo thusa jwang ditaba mo sebetseng wa bona wa ho ruta bana le gore na taba eo e thusa jwang bana ba bona gore ba tshwane le bomphato wa bona me mo gabi ke o amohela sa lomeng sa le sotho mme
1: dumela mme
0: ke le phame mo khabi ka jeno mo khompa itona kholo o tlo gakola phebelo ya motlakase sebakeng sena sa halaka o le tichere sekolong sa mathomo sa bereng taba yeo e re eng holona le le sekolo le hore na haiba sekolo sa lona se ba le motlakase taba yeo e tlo thusa jwang go ntlafatsa phano ya lona ya thutwa go bana
1: mme wa ka ke thabile haholo ha ile mona letsatsing la ka jeno go hlompa itona golo a tlotla gola phepelo ya motlakase sekolong motseng ona wa halaka mo re sebetsang teng re sebetsa kgolotsong ye kgolo haholo mme wa ka gobane dithuto tse dingwe o tla fumana gore di re tlhoka gore re sebedise difono tsa rona gobane ga re na di-computer sekolong kwana mme o sebediseng wa rona difono tsa rona ka nako nngwe o ntse o le ka gare go lenaneo thuto leo le o ntseng o le etsa fono ya gago e ya tima ga e tima moo e ba kgolotso e tshabeyang gobane o tla bo se setwa go fetisa mosebetsi o o etsang empa ka lebaka la gobane ka jeno re tlotla re fumana motho mo thuso e kgolo ya go gokelwa motlakase seo se tlo go thusa gagolo gobane re bona e ka mosebetsi wa rona o tla tsamaya gantle gagolo gobane bana metlheng ya jwale go tla botho ke kutia bana ka computer ke tlo penya computer e le kae motlakase ga oo na di-computer ne di ka ba teng sekolong sa rona mme ka o tsho jwalo ke a gola ke se ke etsa go lelekelela motlho mongwe nakong e tlang ga ka thusa gore le di-computer di ke di be teng sekolong sa rona e le gore thusa gore mosebetsi wa rona o tsamaye gantle gagolo
0: taba e ya tlhokagalo ya motlakase le go le setisa go ruta bana dithuto tse dingwe ka moo le lokelang go ruta ka teng e beya tlokotsing bana ba lona ka sebopeo sefe mo e bang ba kopana le bomphato wa bona ba tswang dikolong tse enang le tshebediso ya motlakase
1: bana ba gona mme waka ba ba le kgolotso e tshabeyang gagolo gobane o tla fumana gore ke re ngwana o tla fumana le dipotso ke bue ka dipotso tsena tse bana ba di botswang fela go tla botho ngwana a bolele computer ngwana computer o tla ba a e penya a e tsebeletse kae gobane ga eyo sekolong sa gae jale ga basheba bane ba tsebang ba shebelelang di-television ga ngata bana ba gona ke re mo ba phelang a ona motlakase ga ba shebele di-television ga ona letho le ba le tsebang ba ba shasha bana fela o tla fumana ngwana a sa le tsietsing a se itlo le gore le bakgotsi ba gae ga ba bua fela a gabe le bona gobane ga a tse be dintho tseno tse ntse otho maobane ke ne ke bona ntate tonakgolo a le kaekae ntate mamang a le kaekae ga a tsebe gore na go ntse o bua ka eng gobane television ka bo yona ga eyo mo a phelang teng mme gona go tlo go thusa gagolo gobane ke dumela gore batswadi le bona ba tla gatlhwa gore ba be le di-television gobane motho yo mongwe le mongwe le mongwe o na le thaselo ya go ba le dintho tse ntle mme gona go tlo go thusa le gore bana ba rona ba seke ba dula ba e tswa sekolong ba ya dikolong tsane tse dintse toropong mo o nang le metlakase gobane ba re ba le go tseba dintho tse ngata tse bane bamane mo o nang le motlakase ba yang go tsona ba di tsebang ka lebaka la gore dikolo tsa bone di na le motlakase mpa jwale mo ga oyo
0: mme mamphatlha ke leboga nako ya gago mme le seabo sa go sealomeng sa losotho
1: ke a leboa mme wa
0: ke a leboa
2: kgetse di yaka ga ke bontshe gore ge ntse re tswela pele mme motlhompha itona golo o sa le teng ka gare go batho ge ntse re tswela pele ka dipuisano le ba bangwe ba setšhaba ka gare sa thabatseka mme ga jwale moye monana ke na le mofumadi mamotshwane ga ntshobe e le mosuwetlho wa sekolo sa mathomo sa thabatseka ya lec mme ga ntshobe ge ka mona ka setrikeng sa bo lona moo gakolwa morego o mogolo go tshweng ke mission 300 morego onana o tlo gokela setšhaba sa basotho ka dipalo tse godimo gagolo motlakase mme ke bontsha gore motlakase le thuto ke di a thuteng o ke kwa fa bana thuto dikolong mono o sena motlakase ga ko o bontshe gore na e be taba eo lona le tobanang le yona ka gare go dikolo tse sena motlakase kgolo tseo le tobanang le yona e kgolo ke efe dikolong tsa lona tsa mathomo
3: ke ya le bontate kholo tso yo khule bo kopana le yona ka hara dikolo tsa rona ha o le dikolo tsena tsa thaba mo motlaka seng o leng siko re sitwa hore lenane thuto le re le fuwang ke muso ke le ntshetse pele ka mokgwa o nepahetseng hobane tse ding tsa manane thuto mo di hloka hore ngwana a bana le lesedi la mo la dintho tse ding tse amang motlakase mohlala fela o tla fumana hore bana qetellong mane ya dithuto tsa bona tsa grade 7 ba tla ba ba botswa le ka computer ha e tsebe le ho etse o tla ba bona setshwantsho fela mme ho ngwana hore a ithute hantle e ka kgona hore a tshware a bone a utlwe mme ka hona re tlebe re re ngwana o fumane thuto e tswileng matsogo empa jwalo ba rona ba thaba ka ga ga diwa dintho tseo go hoholo ke ditshwantsho ka nako e nngwe ga re na le bonnete le gore na setshwantsho se e fela a se shebile mme a se utlwisisana mme ga e le mona motlakase o tla ka jeno ka gare go rona ko utlwe ka ere tla ba taba e kgolo gagolo go rona gore ba tle ba ke ba ithute le bona le difono tsena tseo di tlhokwang ka nako e nngwe dikolong ba tla tsebe gore e be ba di sebedisa ka nepo ba sa sokole le ona mokgwa wa go charge
2: mme ke nagana gore ga taba tsena tsa motlakase di fitlha ka gago dikolo di-computer di tla etsa gore dikolo tsa lona di sebetse gantle mme o ka reng ka taba e
3: go jwaleng tate bana ba tla tseba gore ba sebetse gantle ga dikomporo se di diteng ka gara sekolo gobane ka bana ba ka tseba gore ba iphumanele ka bo bona ntle le gore e be tichere o teng ka pela gae ka dinako tsotlhe mme gape ba ka tseba gore ba iphumanele le gore na lefatsheng ka kakaretso go ntse go etsagalang ba fumana ditaba tseno marangrang gape ba ka tseba gore ba be le metswalle ka mosego mawatle eo ba ka tsebang gore ba arolelane dithuto mme ba ba ba tsebana ka mokgwa o tibileng ba bantse ba le gona sebakeng sena se ba leng go sona
2: ebe molaetsa wa gago e ka ba ofeng go dikolo kapo go dikolo tsotlhe tsa setereke sa thaba tsaka
3: molaetsa wa ka ke gore fela bomme le bontate ruri re thabile ge le dilala ga e le mona letsatsi la kajeno ge tlatla re fumana motlakase mme ke a tshepa gore dikgaelo tse ba nneng tse di diteng ka baka la tlhokalo ya motlakase ka gara dikolo tsa rona ruri tlo ba pale ya maobane mme le rone ga dintho di se di diteng dintlafatso ka gara setereke ke gore fela ge eme le rone re sebetseng ka thata gore tsotlhe di tle di tsebe gore di tswele bana ba tikolo ya rona melemo e ka setana le naga ka kakaretso
2: nna ntshobe re leboa seabo sago sealemoeng sa lesotho
3: mmemoedi
2: wa sealemoeng sa lesotho eo e ne le ena mosuetlho wa sekolo sa mathomo sa thabatseka e leng o fumaa dirantshobe ena a ne a bua ka ditaba tsa thuto le taba e na motlakase gore ditaba tsa thuto le motlakase di tsamaya ga mmogo
0: mme ge momamedi re ntse re le halaka e re ge mathele sethaleng o ikutlwele ga diroki tsa sebaka sena di roka tshebetso e tsang go etsagala ka
4: jenoaaketelelapeleaaaa ke gome ya tsana ya segangwane mari ya tshoaya ee magapi rupela magokelana a tla tie a tlwelele go tshoya baloi fa baloi bana ba pelo ditelele pelo tsa bona ditsetse ditshitshedile matsetse ga ke na gutshwanyana jalo ka sa kea kobo tsa ka ditebo a dikoleng ga ke na fika ya go apaka dikobo ya gaola
5: ke a di tswele pele ge le ne re goke re tle re tseba o kena re tla kena e entertainmenteng gantle a ko re ba dumelele ba moro

0: Batho ba lakang le dietsane eo. A go kamedi dietsane eo. Tabatsa ka le kwatile. O kitsela dikae da 38
1: sokolong sa haeso sa ha go ba tshadi le madihlano no ka engile magogo bana ba tshela ka dipegele ditonki tona kholomate ka ne ga leboa gore ino tsena le ntsa phako gore ntshitse bothateng ka o etsa bogogo ba sechaba le bana ba sekolo le sobeng ha mahau mme ntho ke tota go rena bana ba basotho mahokela haeso ke a leboa kopano ke matla sechabeng le tshile le betapo go bana ba basotho ke go pantse ge le batho metseng ka ha go metse le metsana ge phelang ka go yona ka gana ha ya lesotho e lo lwantsha ditlolo tsa mela ho ba ge ele lo re di sedije le setsi ka gana ha ya lesotho mme ntho ke tota ho go ne bana ba basotho ntate majua e motla le tebelo o to tshaga jwalo mmapeng le sobeng e se ka ba ya sekama ke se ritisa dipitsi banna ba dikaletse ke megogo ya dipuo tsa banna ba mmapeng le sobeng ke phagela yana mane ho tswampeng ho go mopina e haneletse malemeng ho dikgaleke ha ke le teng ngwana ke bita ke lekoko la poo gameng koko ya dipuo tsa banna ba thabana tshelela lekoko la poo le thagiswa ka maleme go le dikomang ke botebo ba gagafu ka makgatlho a mane sejana ke le mpo
0: le didietsane batho ba thabatsakao
1: dikgaleke ke tsena di se dintshupile goba ke motho a ntate ke ditse ke lwana felanke ke be ka isa motho le bitleng goba ntwa ke lwana ya leleme seng ya potomane di kabang ke tsa malapa ga di felelapeng ga ntate tla di kgotso ga eo go ka banengketsi le ke bita ba tsaka lefa lefafatsane le gana o etsa mongobo bo ntate tloelang disua diso ge tla ditšheka ga saka le ka teile ke kokola a poo ke gabue ka bothata le tlhotse dithipa la goba dinaefana ke thata fetse jalo ka moetlo wa sesotho makaile mathisa ga ba o tsebe molemong wa ba santse beng ba ratang go ntse ba le bitso la ka ke ntate sejana ke jele poo ke theoa le lona mophatong matshaneng godimo a ga di sale ke la bue ke bontate ke bua nnete bontate ba thata ba ile mmang go ballanageng ke mokgona ke reng kekebe
0: ka ba theoa jusbent tle se monka
1: ake
0: se ka ga e kwalla obane jale
1: o tlametsi a phatse gape
0: ke a tseba go tsama mmogo
1: fela bontate ba le bollwa le dipaki le ntse le tse ba le kekebe la tsholatlhama sejana ga e le yana o pasitse ka dinaledi empa hee moo ke ne ke se gakalo
0: tle re fe jusbent re sentse o thwe e amoele monga yo jale re tle re ba dumelele ba kene nda the da ke le ka go jetsa gore ba tsamaya le mekgibo ba fasitse mokgibo ba fasitse mohobelo ke yona gantle he jusbent a e feletse nda the da o tsebe ga e na le bo ntate ba ka theoa ba digoki bo ntate ba digoki le ka theoa le ka theoa le mogokile ke o jetsitse ka go tsebe jusbent ena e feletse e na le mokgibo ba bomme ba batle tsena ba bagolo ba batle jale ba tsamaya le bontate ba mogobelo o tsebe e feletse jusbent he ke yona e diefo gantle badedie ke jusbent he o tsebe ga e na le mokgibo tsena le mohobelo wa yona e teng

ke a le wild f e ka go tlo mphetha hape hape ke seke ka go rua tshaba tse ka just band le go kae motsone wa halaka habering maboloka wa goleile ka metsananyana e meka e mmalwa ka go yona ha ga tseding ke komadi hare ke nyemotsa nenneng beng ba teng ba re ke mmanyemotsa ga ke tsebe naa ke mmanyemotsa ga o le jwang fela ke nyemotsa go betse go na le gampele go na le moreneng go na le phuthong nenneng ka odimo ka mane o ne o na le gagametsing ga ke tsebe morena wa ka o tla ko o tsho ona gagametsing e ntse le teng na ga e ba ga e sa le yo o e ntse jwang LDF ha le ntse le tsikinyetsa ntho tseno tsa lona he motlhomphetona golo sa le teng ka go sebaka sena beng baka

0: onza potoloha le dibaka a bona di hlaiswa le mesebetsi yeo bana ba basotho ba yetsang ka o fapana ha yona eta go ho se o kae o tla kena ka mane ka tentenya ha jwale mosebetsi o qala semmuso LDF
1: Ndade di re re kope be maristole hore le nge nako e khutshwanyane nako e se re tabotse le hlalose ka bo khutshwane fela ka mo le tla gona ka teng mo le mongwa re manage nako mo tlompe e tona kholwa skang ka nako e telele stole se le seng le be setse le itukisitse stoleng le mo fa isa mari ya ntwe yo le hlaisang ka pirinyana fela ga potlakeng le skelang ka nako e telele di stole tso tlo tla fitla fela ga boloke nako tshogela ntate DA
0: LDF kamora o lona ke batla go bona thabatse ka live band

Ke kopa ka tenteng eno ya di-VIP ho na le bothata lona batho ba bophelo. A ke le atamele ka mono re bona e ka re na le mmeo kapa tu ke ntate. E ka ho na le bothata ka mono ka VIP. Stole sa bophelo ho kae ko atamele ka moo ka tenteng re bone na re thusana jwang. Ei, e ka nna ba re se re diehile ho qala re dutse nako e telele. Ka moo ka lona ba bophelo le ho kae atamelang ka VIP. Ka mono le shebe hore na bothata bo teng ka moo ke bofeng a re potlakeng re thusaneng ka mono ka VIP o na le bothata.

0: Maritimets o ga e hlaella go bo. Se o batla mo. Maritimets e le si o ga.
1: Narepies. O ntso le handle ka nqeo.
0: A ke ntse ke e me handle ka kwano mohlobetu na kgolo ntsa potolo wa di stole. Ho sheba hore na Basotho ba hlahisa eng kwano Thabatseka. Mme ke ntse ke ba kopa hore o bua straight hore nthwena ke cabbage kapa ke tapole re tsebe ho feta. Hore re mohloko mo bokele nako. Ka nnete wa bona ba tlile ka bongata. Ba boholo ba beile thepa tsa bona tseo ba di hlahisang molemong wa hore mohlobetu na kgolo moiso wa mohlobetu na kgolo. O bona o kenya letsojwang hore o ba atleise tlhahisong tseo ba nang le tsona. Mme ke ka hona o bona ntate DA ya ntse a potoloha le tsona di-stall di hlahloba o bona hore na mmuso o ka thusetsana le ho mamela malebela ho tswa ho bona le dikoloto tseo ba nang le tsona hore na bangwa ke dikoloto difeng tabeng tsena tsa tlhahiso. Mme ke bona o ntse a potoloha e tla ga tloha ka mona ka di-stalleng o tlatla ka setšhabeng ka mane wa bona bana ba sekolo ba moemetsi ka tsela e kgethehileng haholo setšhaba sa kwano sa Thabatseka se batla go bona bere ya loti mme ka tsela e tshwanang o tla potoloha ka go bona a dumedisa setšhaba mme a tsebe go kena ka hara tentane ya hae ntate DA
1: a ore wa sheba ka moo ntate ke ditlhaiswa difeng tse o kareng ka bokhutshwanyane fela o bona Basotho ba tlile ba di bapetse ba di beile di-stalleng tsa bona
0: gana jale o ne a keta go tswa ka ga tente yeo tlhaiswang dijo ke bone merogo e ka nnaba le tsona dipalesa kapa ke dipeo ke bone e ka nnaba le tsona diteng ka mono ke ka gona ka moo a ketang go tswa ka teng ngwana jale e le a tlhatlhoba tsona dijo tsena tse e lengwang ke yona tente yeo a ne a keta go tswa ka ga yona ntate DA
1: a o tlata go tshwa jalo ntate itse a bua ka morogo ka baka gopola gore ke lapile Thabatseka live band ke
0: yo dumedisa setšhaba o potile ka setšhabeng ke bona e ka o tlo dumedisa setšhaba lona setšhaba sa Thabatseka meditietsane ya megolo yeo mohlobetu na kgolo o tlile o dumedisa setšhaba sa kwano Thabatseka go ya ka moo taba di ding ka teng mme ke setšhaba sa Thabatseka o gopole gore ke gona gagabo gantle kwano ntate DA ke gona moo a tla ngwana teng ka kwano strekeng sena sa Thabatseka ke gona ka moo a ileng a tlhaela gona ka teng mme a o bona medidietsane ena e megolo ke gobane ka modimo ba thabetse o bona motlhopetsi na kgolo bana ba dikolo ba eme ka maoto o leboa le ona o tlhompa motlhopetsi na kgolo gore le ka tseno ga re bua le wena tsena re tlo tla re thagola taba ena ya kgokelwa motlaka setla sa ntho re bitsang ka gore ke mission 300 e tsamaya le asente e leng ka tsela ka tsewa ka taba tse ka moo taba di tsamayang ka teng ga re bua le wena tsena ke a kena ka ga tente yane ya hae e le gona ka moo taba jale re bonang ka re tla kala mosebetsi go ya ka moo taba.

0: ke bona ka go tlhopha tona go lo sa di tsefatse ka tete ka bono ke go bare tere dile fatse yo lo ka sa di tsefatse are dile fatse ba tlhopei go tlhopha tona go lo o sa di tsefatse ke go bare dile fatse ka tete ka bono are dile fatse ba tlhopei go tlhopha tona go lo sa di tsefatse are dile fatse ba tlhopei are dile fatse re tseba o kala mosebetsi wa letsatsi la ka tseno e tsena go se batlagisile e se re sile ha holo me re kopa re dule mfatshe re tseba o qala tate DA
1: ke le bona re PS bemba ka rena go nye o jwale re qala mo sebetsi wa letsatsi jwale me ke tlo kopa bona re PS o ntumelle ke tse sene pa itse ntate gona jwale ke tle ke qale ka o mema CCL
0: e seng re re tla re fana ka sepheo e tle re re ke tla fana ka sona wa le CCL e tle tlo se rapella and that dia go re fela re qala e tle re ke tla fana ka sepheo mme re tla be se re kopa CCL hore e tlo rapella sepheo sa ka J
1: mme ha ba ho jwa lo ntate ke la ka tsa hore ke tle ke meme wena ntate hore o re fe sepheo sa mosebetsi wa letsatsi la ka jeno he mongaka
0: e re motlo go bulela he ka ditumediso ntate di etle ga ke tloa tle se ke tlo ikamanya le tsona ho ya ka mo taba di ding ka teng tle se re tswala pele tsena go se re si
1: ha ho le jwalo he be mbaka ke kopa le ntumelle ke etse sene pa hetseng ka hore ke ise hlompho mo tlotlei empa ke kopa bana ba sekolo le thole hle bana ba sekolo le khutse mo no mo le teng le batho ba baholo ka ditenteng ka mo e ka re legata ha le laole e beng baka ka lebaka leo beng baka ke kopao le ntumelle ke hlomphe motlotlei le tsie la boraro ke hlomphe tonakgolo ya mmuso wa hae ke hlomphe mookamedi wa ntlo ya senate ke hlomphe motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ke hlomphe mohlomphei moahlodi e moholo mohlomphei motlatsi wa tonakgolo bahlomphei matona a gabane ke hlomphe mookamedi wa lekgotla la maipiletso bahlomphei baahlodi ba lekgotla le e phahameng bahlomphei ditho tsa lekgotla la naha Your Excellencies Heads of Diplomatic Missions and International Organizations here in with us mohlomphei ramolao e moholo wa mmuso mohlomphei majoro wa maseru mohlomphei motlatsi wa mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphei motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ditho tse gabane tsa ntlo ya senate le marena a sehlooho haholo mofumadi Nthupi Bereng morena wa sehlooho wa sebaka sena seo re leng ho sona ditho tse gabane tsa lekgotla la bakgethwa ba setšhaba haholo mofumahadi mohlomphei mamamello holomo mokgethwa wa lebatowa lena leo re leng ho lona mongwedi e moholo wa mmuso ke lemohile o teng mona le yena monamodi baduladitulo ba dikomiti ba kgiro ya bahlanka ya setšhaba e ikemetseng ya dikgetho ya kgiro ya dititšhere kgiro ya bosebeletsi ba puso ya dibaka le ya twantsho ya lefu la HIV le AIDS ke hlomphe mohlahlobi wa dibuka motšhotšhisi e moholo baetapele ba dikereke le lekgotla la dikereke la Lesotho le ebile le leng teng kwano baetapele ba mekga ya dipolotiki bangodi ba baholo ba makala a mmuso bao ke ithutileng ba teng kwano ka bongata bo boholo babusi ba ditereke haholo mmusi wa setereke sa maseru teng mona mokgotlong leribe lebereya modulasetulo wa lekgotla la setereke la puso ya dibaka mongodi wa lekgotla la setereke ga mmogo le boholo bohle ba puso ya dibaka bao ke bileng ke lemohileng go ba teng kwano baokamedikgwebong ditsing tsa mmuso le makgotleng a ikemetseng molaodi wa sesole baokamedi ba sepolesa mautlwela tlhabollo ya batshwaruwa bashanka le basebeletsi bohle le bosebeletsi bohle ba sechaba morena wa sebaka sena baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba teng ka bongata kwano sechaba sohle se bokane mona sa bomme le bontate le lona bana ha ke ntse tjena ntate mongwedi e moholo wa lekala la matla ke re ntate ke o meme jwale go bolelle setšhaba sena sepheo seo re leng kwano ka sona
0: ke a leboga ntate diei jalo ka matlhanka ke tlhomphile kgosi ga basotho ke tlhomphile motlhompe tonakgolo e tlebe ke tlhomphile botlhe ba lokelwang ke tlhompho jalo ka go e badile ka makgethe otlhe ke bontshe gore taba ena ya mission 300 ena e bitswang ka gore ke a sente lesotho na e tswetswe ke eng o ile wa tlhokomelega gore Afrika e saletse morago ditabeng tsa dibeso ka kakaretso dintlheng tse latelang kgokelo ya motlakase malapeng mekgwa ya tshebediso ya dibeso tse sa silafatseng tikologo ka mabaka a tekilweng dinaga tsa Afrika di ile tsa tshwara mookamane Tagaselamo naheng ya Tanzania ka pheregong selemong sa 2025 ka sepheo sa go fumana tharollo maemong ana eo a seng ke ya boletse mokeng ona Lesotho le ne le eteletswe pele ke motlotlei ra Basotho keto e ileng ya fitlhelwa mokeng ona ke gore ka selemo sa 2030 go gokelwe batho ba dimilione tse makgolo a magago e leng halofo ya batho ba senang motlakase kapa ba senang kgokelo ya motlakase tikologong e borwa go Afrika e leng temo ona ge ditsang ka go ke Sub-Sahara Africa. Morero ona o kenyeletsa tshebediso ya dibeso tse sa silafatseng tikologo e leng ntho e re bitsang ka go ke clean cooking and space heating technologies ka phupu selemong se fetileng 2025 dinaga tsa tikologo e borwa le botšhabela go Afrika di ile tsa kopana le banka ya ntlafatso ya Afrika e bitswang ka gore ke African Development Bank le banka ya lefatshe e bitswang ka gore ke the World Bank sebakeng sane sa Lusaka Zambia mo go ileng wa dumelelanwa ka moralo wa go phethagatsa mission ona o re bitsang ka gore ke mission 300 ke mo go ileng wa dumelelanwa ka go kenya tshebetsong morero o bitswang accelerating sustainability.

0: Sustainable and Clean Energy Transformation elentwana le bonang ibitswa ascent sipio samkiti wakajenu go thagola mission le ascent kwano lesotho ke sona sipio that the Jehovah ni ditlagolo ditlabua ke ba hlompe matuna a teng then it are seven that tuna golo a fa setshaba sa kwano ho rena go tloetsa lang ka jenu ha ke tsholo tsena that the ka motimo ke ka tile ngwana mme CCL
1: ntate mongwe di mo holo mona go honna re fane ka sepheo pele jale lo re CCL e tsebe o tlatla rapella sepheo sena
0: ho yo alo ntate di ha ke tsebe ho rena di e ma se go kae ne re itsetle ga CCL e phama e tse se fela wala mo khutshwane o tsebe o ka nna wa ka ga bana ba di sekolo ha re tsebe mpa he wena DJ phamisa sisi ya le ka sefela then it letse botla gapella sepio sena se o ketang o sebe
1: DJ sisi ya le ndati ya komo phamisa ka sefela se se mfela jena tjelting ha ba batla ke sepokole ndati ha ke na bothata
2: All right. Ke go parie meng ka mautu ka ofela re bine se fela sena ntle le mohlompei tona go lokwe tshware DJ. Me ke go pa mohlompei tona go lontate o skampan tebela. A sena iteng ke abina ke ndate PSC le se chaba sena se kwano DJ. A go iqale qalo mpina eno re qale mosebetsi wa letsatsi lena la ka je. Ke kopa re bidense fela sena mmoho.

0: Thank you. CCA, ke lebo. Thank you.
1: Are rapeleng. Modimo ya matlo ohle ntate ya mohau ro ntsetsa ditibo tse tswang pelong ka lebaka la molemo wa hao le mosa wa lerato la hao rona le ho batho bohle re o boka ka lebaka la tlholeho ya rona le poloko ya rona le ka mahlonono ohle a bophelo bona empa ka hodimo tsohle ka lebaka la lerato la hao ao lopollotse lefatshe ka morena wa rona Jesu Kristi ka lebaka la ditsela tsa krasia le tshepo ya ganya a kore fe kutlwiso e lekaneng ya mohau wa gago ore dipelo tsa rona di tle di o lebohe le ore re o roreise e seng ka melomo fela empa le bophelong ba rona ka o ineela tshebeletsong ya gago le ka o tsamaya ka pela gago ka galalelo le ka holoka ka matsatsi ohle a o phela a rona ka Jesu Kriste morena wa rona ya phela mme a busa le wena le mogallang modimo a le monjolo le ka mehla amen
2: ha re mameleng jwale palo ya lentswe yona e nkuwe evangeling e halalelang ya Mateusi kgaolo ke 20 a motsomong ditemana ke 30 a metso e meraro ho fella ka 40 a metso e meraro. Sehlooho se re setshwantsho sa balemi le sa lejwe la sekgutlo. Utlwang setshwantsho se seng, motho o na le teng e le monga ntlo ya hlomileng tshimo ya merara a e sireletsa ka motero a itšheka a tšheka sehatelo teng a e hahela toro a e hahela tora mme a e laeletsa balemi a nto yeta ya re ha nako ya ditholwana e atametse a roma bahlanka ba hae ba balemi ho nka ditholwana tsa hae empa balemi ba tshwara bahlanka ba hae ba otla e mong ba bolaya e mong ba tlepetsa e mong ka majwe a bela a roma bahlanka ba bang ba fetisang ba pele ka bongata mme le bona ba etsa jwalo ka ba pele ho feleng a romela mora hae ho bona a re ba tla hlompha mora wa ka empa balemi ha ba bona mora hae ba bolelana ba re enwa ke mojalefa tlong re mmolaeng re tle re inkele lefa la hae ya ba mo tshwara ba mo lahlela ka ntle o tshimi ya morara ba mmolaya ana mohla monga tshimo ya magaga a fihlang badimo bao o tla ba etsa jwang na ba re ho yena o tla timetsa ba babe bao hampe mme tshimo ya hae ya morara o tla e laeletsa balemi ba sele ba tla mona ditsholwana nakong ya tsona. Jesu a re ho bona a na ha le a ka labala mangolong taba e reng lejwe leo bahahi ba le lahlileng ke lona le entsweng la motheho la sekgutlo le entswe le jwalo ke Modimo mme ke le makatsang mahlong a rona ka baka leo ke re ho lona mmuso wa Modimo le tla o amohuwa mme o tla na wa setšhaba se seng se tla ba ditholwana tsa ona ke leo lentswe la Modimo.
3: Ha re duleng fa a tshe se tshwantsho sa molemi le lejwe la motheo. Morena wa rona Jesu Kriste wa re ruta ka papiso ena hore ha hona lebota a hona le rako le tlang o tshireletsa naha kapa mobuso o hlonolofaditsweng me o sa behe ditholwana tsa bosebeletsi setšhabeng sa ona. Re bokane mona letsatsing lena la kajeno morero e le o motle, morero wa ho akofisa pitso ya Morena Modimo ya bosebeletsi ho bana ba bo rona. Mme mantswe ya rona ke a teboho hobane jwale setšhaba sa mona mo re leng hona teng se tla fumana kganya, se tla bona lesedi. Ketso ena e ntle, boiteko bona bo bonahalang, ha re ntse re boleboha, re ntse re tswela pele ho rapela Morena Modimo hore a sitse bana ba Basotho bohle ba bosebeletsing ka bokgabane ba bosebeletsi. O sebeletsa setšhaba seo Morena Modimo a se beileng ka lesong ya rona, e mong le mong moo a leng hona teng Lesotho le ke le kgabe ka bosebeletsi bo botle. Morena Modimo a ke a re hlononofatse, Morena Modimo a ke a hlononofatse merero e metle ya rona ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang.
4: Ke kopa o beya mantswe a thapelo. Ntate wa rone, ntate wa Morena Jesu, re a leboha o le Modimo. Ntate, re leboha ka boikokobetso bohle, ka bosebeletsi boo mmuso wa Lesotho o fanang ka bona setšhabeng sa hao. Re a ikokobetsa ntate, re thuse hore Modimo ya lokileng ka kananelo ya bosebeletsi bona Modimo. Ebe ntate wa rona, re tlo hlokomela dintho tsohle tseo e le ntlafatso. Re kopa tsena le tse ding ka Kreste Morena wa rona. Amen.
5: Re a leboha CCL mothating ona beng ba ka, re ntse re nyolosa re theosa mona re etsa borata Morena wa teng a le teng kwa. Ka lebaka lena Morena ka, ke kopa hore o ko o hlwelle mona o tlo tla o amohela morero ona jwale wena o supetsile. Ka morao ho Morena wa ka, Ntate PS,
6: Ntate TA, ka nnete re na le di-artist tse ngata haholo tse teng kwano. Re tse re tla di kenya dipakeng molemong wa nako. Ho itswa re a ipolela, lebitso la ka ke Tankiso Phapano. Ntate TA, ke tla thusana le wena hore re tsamaise mosebetsi ona wa letsatsi la kajeno ho fihlella re fihlile qetellong. Ke hore ntate Morena ha ntse a phama, re shebe ka kwano, re na le NDF e tshwere Mokgibo, e tshwere Mohobelo, e tshwere Jaspend. Ho tloha mona re na le dithoko, re ile ra ba feta dithoko tsa Lesobeng, re se re ile ra ba fa monyetla. Ho tloha mona re na le banana ba Mokopu, bo mme ba Mokgibo, re na le batho ba bang ba bitswang Patisi Mokopu, ke ba mangata fela kwano Thabatseka, ba bang ke ba tlhaha Mohlakeng, ke Dance Club. Mme a Morena a ntse a phamane, ke re kono ko balle tsona, mme a me Morena o teng. Re dumelle Morena a tswele pele, re ke re lokise hore na re bona ka re tla e kala ka kae. E tla ka Morena a theoha Jaspend, ke nne tswele pele, re tlhophise di-artist tsena di ngata haholo.
5: Ke a lebona re PS o lebetse ho nna ba lebitso la ka, ha wa lebolela, ha o kgutla o tla lebolela he Morena ka, ke o tla.
7: Ke a leboha ntate motsamaisi ka sebaka sena seo ke se fiwang. Ke tle ke qale pele ka gore ke leboe botlotlehloho ya naha, ke leboe letona la hae e le mohlomphehi tonakgolo ntate Samuel Ntsukwane Matekane. Ke tle ke leboe bohle ba teng kwano ho latela molao nako. Vai gara na kwa wale sele khutshwanyane. Vai wale gara na kwa sele khutshwanyane. Kitle ke le boela le tshaba sena sa halaka se fuwa motlaka se tsatsine na la ka jeno. Le dibaka tsohle tse tla fuwa motlaka se. Me re tshaba ho logele Marena ha re bona ho etsala tsena dibakeng tsa rona go banene. Tshaba sena sa rona se dilwa tsa le fifi. Me ho etsala ditlolo tsa molao tsengata. Ho ba batho ba senyang hangata. Ba senya tlasa le fifi mo kganya e leng teng ditaba tse bodutu ha ke be di etsagale. Mme ka hona ka leboa ka nnete. Ye nngwe ya ditaba ke ya hore ntate tonakgolo ntso na le metse e meng o e sileng ka morago ka kwanana e leng motswana wa Kgomaleburu oo

0: ola wa khaolwa ka lehaga ha no fana ka motlakase mohlakeng mane melo ona mohlomphentse go kopela go ka nete le metsi eno no e bale bambe ba fumane motlakase le bona ile go ba dule tlasa gae ka hona re na le tabatsengata ka nete re le bogana ba thabatse ka mona ga le boa ga le amoela go go hopekwe ya le bo
1: Okay. That is the primary school. Go tswa mona itle ga ntse ba etsa lona mahokela tle le itukise le dumedise motlhompo etuna golo ya ka mo le tlhophileng ka teng
2: ha ba ntse ba itukisa jwalo hena re PS ke bontsha gore setšhaba sa eso ka mane ka morago tente e kgolo ditshebeletso tsa di-ID di teng di a fanwa ka moo ne le atamele teng he ka bongwe ba lona le o fumana ditshebeletso tsa boitsebiso ba naga ya bobedi ke ya gore ka morago go tente eo ke leng go yona ka go se thala sena seo ke leng o sona go na le batho bane ba le supa tsela ba ne ntse ba na le dipelaelo le dikgwao tsa gore ga ba etsang ga ba etsang pela kolo ya mapolesa moo atamelang moo beng baka ditaba tsa le supa tsela di teng mono le nne le di bone nareps bana bana ba dikolo
1: ka tlabong primary school le wena o bo sentse o itukisa o tlo kena TTLGC le lona le tle le itukise o tlwa mona ga re ke re nke justment ba o tla pina bona e golofele monate ge tlampe re lelekise nako e tseiwa le sere re latlhiwe ke nako o tsebe a atamela tsena mongodi wa moiso o sa tlhokometse gore nako e re tabotse empa ga etsa jwang ka jeno lontsha dikgolo mission 300 re tla thewa mona ka 7 mantsibu me ke etsa ke bontsha gore lona mahlompe ma councilor ba hlompe ka fela batla kwano ntle le bahlompe ma tuna mahlompe tuna kholo tumeriso se yentswe le skebela e pheta le fela tla mona gelele ke sena go bahlompe ba khetwa bahlompe committee ya natural resources re se rentse tumeriso ka maghete otle ka nete tle ba balle nna go le o tla di hlompela beng ba ka ba le nna go e se si re ne re kopile gore mokhanselara ga a tlwelele ka pelenyana re lelekise nako ga ba ntse ba itukisa just spent

0: Yes, ke tla se go tshwere mo kansela ga le so.
1: Bona go di otla ntate DA a tswela pele just spend ga le boa fela pinelo ka ga le tla e pheta na go ntse ya. Ke botsitse o re just spend tsa ma le mogibo le mohobelo ba tengkwano mme re tla bona a ba se ba le gedi le bona ba tla re joetsa o tla bona se ba kena ba thala kwano ka ga sthala ho re ba gedi mo kansela.
2: Ke tla le boa hla ntate DA ka wena le ntate PS. Ke pele ntate mtlotle ntate tuna go lose ke qetile hona mono le bohle le bitso la ka ke mona heng kwa malusi ke mo councilor wa sebaka sona sena sa hala ka mona mo geleng hona teng le gotla la tropong yona ena thabatseka motho ha o tadima ka bo Christ bona bo geng Christ ha hona mantswe a lekaneng o ka bua letsatsing la ka jeno o tlalwa ke thabo. Obane tse ding tsa dintho motho no ithuta gore maboloka e kare ke motsana o monyanyana empa ka

no le nana hona motseng ona o tshwara le motswana sa gata yeo ine ge ha bua ke ba profeta ba ge wi thabele le wena ke go sala ma bana ho wena ho tla tswala ya moholo ka jeno le nana le nna thabo ka etletse me thabo yo ke nan le yona ka dilemo tsenga tangata ha holo ka jeno le nana wena mohlomphei ntswaki o sebeditse ka thata o ge be go boemo bona bo ke le ho bona mohlomphei wa ka ne e kholo kholo ke a hore ye setse nye phila modimo o hlono no faritse le sotho ka mohlomphei mogetwa wa mantshunyane e bile le tona kholo ha ga di ntho tse ngata tse motho ka ditadimang wa ba bua ka tsona ke tsa hore ke mo wa ba hlanka ba modimo yeo e reng ha o utlwe ditaba le ha ka itholela fela o tla bona ka diphetahatso ke rialo gobane gaufinyane ha e tlala batona golo mona o ile a ba teng thabatse ka kwano ke ile ka ikopela dintho di se kae ka lebaka ya nako eno ke ne ke le modulasetulo wa lekgotla la toropo e ne a thabatseka yaba ke o yena ntate o tadime go bile le tona golo tse kae lesotho mona ene metseng ya gabo bona kapo ditirikeng tsa bo bona go na le dintlafalo tse entsweng ke rata o leboa modimo ka yena ka tsela e kgetheileng gobane ga ga tse dintsa tseo ke ileng ka re bua ka tsona o ile a dietsa thotse thabatsaka ke eno e alaeta ntate re leboile go la ba utlwa ya ba ke kopana le ntswaki mokgetho wa 74 go ntswaki ya banna kapo ya bontate bana ba kgethuweng ka ga setereke sa thabatseka ntswaki ya ba ke go yena go tloga ke le mokhanselara a dilemo tsena ka tloga ka 2010 ga e sale ke na le togo ene togo yeo yaka ga ona motho a e fitlhetseng ya ba ke mo bontsha gore mona mo ene le go utse ke lakatsa ntate tona kgolo ga ka re etsetsa mmaraka gwa ba le dikgwebo tse kgolo mono ya ba ntswaki enwa ga a ke o le kobotata ke le RFP ga ke no mamela ditaba tseno ga ke tsebe na o buile jwang le ntate moteane ga ke tsebe o bue jwang le ntate PS ga ke tsebe o bue jwang le ntate tonagolo empa dintho tsa iketsagatsa ga o banna e be re tlageng o modimo ga o banna re buseletseng o modimo ke gopola ka nako ye nngwe ga ke se ke tlo theoa ntate da ka 2015 ke le mokhanselara a ke le mantshunyane mane e be ke bua le ntate a diphapang mantsweana ke re ntate a diphapang o ja ene le wena nkamola ntate a tona golo na sobe monana boemong bona bao modimo a mo tlhophetseng bona ya ba ke o ja ko wena nkamola ande ke ne ke tlo kena oseng le nna ke tlo tsamaya ka kolo ya lebidi ka morago e be o a tsheya jale letsatsing lena he ntate tona gore o seka ba go ntate diphapang kapo lona ba utlwang gore na ke itseng ke ikisa o yena ke re ntate diphapang ka 2026 ka moka dilemo tse ngata modimo a bona pono yaka a utlwa toro yaka e ba moga ntate ntsokwane o e phetisisa a sa e etsetsa le ditlotlolwana tsaka ka motlakase ona e le gore ga ke sa tlhoka koloi ga ke sa tlhoka letho ntate tonagolo se neng ke se labalabela o ntate diphapang modimo e ntse o agabele taba ka ka gobane koloi ka nna wa kebe se o ile e shwile gona ke tlabe ke itshwelele o e ntseng o ntse o le teng mo nagalaka e seta le dibaka tsotlhe beng ba ka se alaka fela e ntate a tlo etsa ba tla ya tegesa gore na ke o kae le o kae le tloela go llane le ge matekane o kgetho ya alaka fela he he he he ga go jalo bagatuwa o re motsona ne ntse ke bua le ntate PS mabage motsana onana wa energy a re motsana ona wa lesotho ke tla o fetola ntho ke sa e tsebeng ke bitsa mao ba a lethabatseka mo nagalaka e le go tshepiso ya gae e kgolo ka setereke sena le naga ene a lesotho ga ke tlo theoa ntate di a itlha ke re modimo a kgotso modimo wa matshidiswa modimo o mogolo batho ba alaka tlhomphang he ga o se o tlo tlala ditshebeletso le ikobele bosebeletsi bo tlo etsa mona le tlhomphe batho botlhe ba tlatla ba etsa mona le sekebela kgaola dithapo le sekebela diutswa gobane ka nnete le tla magoteng.

0: Ya le bo adjustment re bontsitse hore ka tlo primary school sentse le teng TTLGC lo ena bo sentse itlopa mono itla ka mo ka TTLGC tlebe mahokela then etle re tsebe ho kena mekopung mekopu ba tla le mengata ka jeno e mohlompe ithabatseka go hore go first buy go go hore na o reng a o tshokela ngwana me
1: bon tsa tele bo me ya le boa ke kopa hui ho hlompha mtlotlei ga basotho tona go lwa muswa mtlotlei ha ke tshilo jalo ke mpe ke hlomphe bo holo bo hle boteng ke ka mahanya le ditumediso tsa sendientse jalo ga ga kupuwe molembo ngwana ko le bitso la ka ke mama mello holomo ke mogetho wa le batho la thabatseka number 74 ke ke re holo na tshaba sa thabatseka number 74 ke ngwana lona bembaka ke magadi wa lona ke ngwetsi ya lona ke mohlanka wa lona ke yene pelaka mona le ba hlomphe ba kgethwa ka hare ho streke sa thabatseka le streke sa thabatseka se hawe ka mabatwa a mahlano gena le batwa le leholo la mhlomphe itona kholo gebe le batwa la thaba moya ya lensiko mahareng a rona jwale gebe le batwa la number 74 eleng nayantse ngabua gebe le batwa la semena mhlomphe itsepo mosotho ke enwa ka letsonla ka le letona ebe ge ba le 76 le mhlomphe isegele mosebetsane mashayi ke le bula ho lobontate ho ema ho lona pela ka mona ho nketsa hore taba ena entse nye bolelo ya hore ke ntswaki e fane ka moyelelo o hlakileng a modimo o ka nthusa ke tlo bua metsotso e mmedi fela ke theowe mona pelo ya ka itletse ya tsholoha me ha o tletse pelo ya ka ho tletse pelo ya setšhaba sa thabatseka me le lesotho ho jwalo hobane mosebetsi ha di ona o moholo o etswang bona o tlile naga ya lesotho wa epota ge kgolwa ruri hore modimo ha theohela ka hare ho naga kapa ka hare ho setšhaba tlo se thusa ha tlo theoha ka bomodimo ba hae empa o tla ka motho ntate PM khona ntate bua nnete fela ntate re kokobetse haholo mosebetsi ona o moholo oo o etsang ntate ka lekala la hao la energy ntate mohlophe impotswane ha re na mantswe ntate PS Phapano World Bank le Development Bank a khona batho baeso a khona ke kopa timpe ke bue mantswe ana fela ke re re le setšhaba sa thabatseka ge a e bona menyabuketso ya puso ya ditulong mme ga re e bona lesotho le a e bona mesebetsi ena e seng e ntswe le e ntseng e tla etswa e re re ne re tswela pele gore re lebohe mme ntate le ga re na le dikgaelelo gakalo ga re tlo iphapanyetsa mesebetsi e mekana ga re tlo iketsa mosotho e tla re ga o so o entswe dintho tse kgolo gakana e be o iketsa le itlhwana ga tla lebile tse ntsweng e be o sheba tse sa e tswang ga kopa gore re ke re iphapanyetse tse sa e tswang gempe re re tsena tse ntsweng basotho ba eso ba thabatseka ke ntse ke le bona mono mo le dutseng teng gore le ntse le ikotla sefuba ka puso eo le e beileng ga e ba le dumelana le nna beng ba ka ke kopa ke le utlwe gore ka letsatsi le le lekile la tsoa o seng ka meso la ema ditsing tsa kgethelo la kgetha yona puso yona ena mme ke ntse ke le bona mono mo le teng le ntse le ikotla sefuba le re le sebedisitswe ke modimo go lopolola naga ya lesotho mhlompe itonagolo le lona setšhaba sa eso le lona mahlomphe matona a eso ga a tseba gore ka gare go metse gagolo gona batho ba dithabeng ga e be re na le tlhoko ya ditsela le metsi le metlakase e be le tlhoko ye kgolo ya mantlha ya rona mme ka nnete le thisitse ka go streke sa rona ka natla gagolo mme re a tseba gore ke ka tsa etsagala ka o fela ka nako e le nngwe empa re a leboga go na le dibaka tseo re neng re di tsamaya ka maoto bonenneng empa pusong ena ya gao mtlhompe itona kgolo dikoloi di ema lebaleng ga ke tshwajalo ke bua ka dibaka tse kang bon matsaile le batweng lena la gabo rona la thabatseka number 74 Hasi khale harinere ya fana ka motlakase metseng e mebedi halakale ha motsholwane hona ha ufi mona le batweng lena empa ena ke kopa ke sebe ka yo tlolla bembaka ke buile di radio on lena ke buile ka ha go le batwa ke tla isiela ba amehang ba tla ba tla yo tlolla ha holo ba baholo ho nna o rena ha le nentse leng komanya le re re hlege felle hona halaka mono le hlomaye ka ga mosebetsi yona o tlo felle halaka mona ha ke tlo ithetsa ba tla yo tlolla ho rena le hoja ge keteka mona hantle mosebetsi yona o tlo tla kae o dikele kae le tlo utlwa go le phakisitsela nkomanya ka phoso

0: LGC re lebohile haholo. Ka morao ka moo ne mahlophe ho na le di-toilet ka moo ne tsa VIP ka mora tente.
1: Studio.
2: Studio. Dimpho. Dimpho. Kgaitsedi ka ka leboa mamedi ke hlokomela fela hore ha go utlwana hantle kamane le Dimpho ka bedi mamedi nna ke Mpho mosala ya amohelang he letsheareng lena re tlo tla re ba mmoho re ntse re le tile kamane ka moo ba ntseng ba sebetsa ba le ka hona ka teng kamane ka thabatsa ka jwale ba di fetisetsa ka mona he hore re tlo tla re fetisa ditaba tsa hora ya pele mme ka morao moo he Mosotho e motle re tla tseba hore re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona re ne re lokela be re lenaneong la re otlolola taba le rona re se re qhomela tje taba ena ka dibitso ke Mpho mosala ya nang le wena letsheyang lena he Mosotho e motle ke na le kgaitsedi ya ka mona Makwadi Tsolo ke yena eo re nang le yena ha nako e le ena he Mosotho e motle wa tseba gore ke nako ya ne lenaneo lane la re otlolola taba empa ka nnete ha jwale ka ha ba go ntse go sebetswa ka kotologo ka mane ka Thaba Tseka gaso ena e otlolohileng e ntse e otla e le ka gona ka mono he sena se re ditaba tseo tse ntseng di etsagala ka mono he mamedi wa ka ke tsona ka kotlolo tseo o ntseng o di utlwa he Mosotho e motle mme ga go le tjena re tla bona gorena ge e tsa jwang ga ditaba di le tjena mme ge tlatla ga balelwa ditaba tsa hora ya pele ke adumela he ke tsona tse o tla di utlwa he Mosotho e motle ditaba tsa hora ya pele jale ge tle re tsebe go tsamaya gantle ka kotlolo lwe
3: gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokanabodimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gora teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegele
4: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license na license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bjele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo yena o reng ga e tsatabe tlhabisang tlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba a tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
5: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitsholo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ketita le sada o tla ba a betsuka ena ya seo tse o no to another development for sadec another development for

na go ke hora ya pele sena ke se le moya sa Lesotho o mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi chakela makaja mohlombe itlwa go lontso kwa nematikane o hala ka thabatse ka ka jemo go gakola ka molao go kelo ya motlaka se tla sa morero wa mission 300 tuna go lo ka di ledi bophenya le batweng la le bakenga qacha snack a moileng a mamela matshwenyo a bahai ma ahi mabapi le kgaello le mokgwa o thata wa ho fihlella dikolong mo baahi ba tlhaloseng ha dikolo tse teng di le hole e leng se susumetsang hore bana ba bang ba tle sekolo ba se ba le dilemo di le shome ha arabela taba ena mohlomphi matekane o tshepise o tshehetsa ka ditjhelete ka kaho ya sekolo sebakeng seo a kopa morena ho fana ka mobu a ba kgothaletsa baahi ho bokella majwe le ho fana ka matsoho bakeng sa morero o boetse a itlama ho lefella ditshenyehelo tse ding tsa kaho ha mmoho le meputso ya bonyane dititjhere tse pedi ha sekolo se phethetswe ho se le jalo ke malapa ka hodimo ho dikete tse pedi a tikoloho ya halaka seterekeng sa Thabatseka a tla wina molemo kgokelong ya motlakase yo mohlomphe itona golontsokwane matekane a e gakolang kajeno mosi wa setereke sa Thabatseka mongadi tlhadimphafi o re gakolo ena e rebela sello sa nako e telele sa baahi a re motlakase o tlo nolofaletsa setšhaba sa tikolo ena bophelo mekgatlhelong e fapaneng go kenyeletsa tlhagiso ya mosebetsi le go lwantsha segatlha sa ditlolo tsa molao mokgethwa wa puso ya dibaka wa halaka monghadi monaheng moalosi o re ha jwale ditshebeletso di fanwa ka marangrang ka gona baahi ba habo ba tla nolofalelwa ke go fumana ditshebeletso ka lebaka la kgokelo ena o sa le jolo morero ona wa Mission 300 o lebeletswe ho phethelwa tlasa leano la mmuso Accent le reretsweng ho tataisa katlehiso ya morero ona o tsheheditsweng ke banka ya lefatshe komishinara ya komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC o entse kgoeletso hore ho be le

0: fihle moriana are ke anta di gudi konyana di puti pekola le khoego ke tla fatsa boya ke matla fatsa di khutswane ke be sefa isen tla fatseng ke buile le mogata wa tsapo mahlo mahlo mogata wa le batho la thaba moya mohlo mpe buisele tsone yone ka kopa ho yena a fitse tsa tsa ka ho ye moholo wa ditedo mogata wa mantsonyana tuna go le ya le sotu mohlo mpe ntsho ka ne matekane ka kopa mema ho bona ho tle mo ba ntse mokete ba bambitse ke ke tsa dikgoko tsa kwa tse monate tse sna mahlo pa di go biso utlwa ke tabile dikgoko mo ngakeng ke dumela ntate ga dinga ka ka ho bo phela ho ba ke thwasitse ke pe ke hanne le humo ke tshika mo rentswe ke feta mo ferefere ha ke bone bogwa ke nkile mosetsane ke thadika le magalla ke batla le peka mahirisa ka amela bo boemela la ke dula go phola ga fetsa ke go mme go tswa moriane eng e mona mo zwana ke ga duki mo ne ile ke pe ho ya ntshikela di jamatlama ke itse ho yena tshike bo ma tshike bo nyuka se bo ka se kopanya le tika mo tsile ga ga tau ke le batla ka fatse pela le mo fera ngwa pe a tshole ha bo ba ke dira ka chemistry ke tsa ri tsa ona ke tlo pe go la batho ba moriana o dumetse bokeng ya ka tshia ba utile ke na mabika o tlhola bana ka dijoko ga mo tshe ntsha tsa go dumela mokgotlo mabina ke se ka bisa madingwana wa bina ha mona to bina ka ntle phe fa ndata ga mina le ga itse ya noi duwa go buka ntse bana ba le bolontsa ba dumela dikoma ka tsule le ho lutise kwa kwa thopa motsi dingwa bodisi magama wa tlamitse molomo a bina mona te ga itse ya nthati o fa sitse bodigwe ka le banta o padile go ropo papa o tina ka magete wa ke tuti na bogetu tuti sha di ya motshwanela ke se ho ba matabina ho tla kwa thopa ga itse ya ntwa ke dropo tsa go bogolela magele mpata ho emisa bana ka le qiba o sitse phagala no shebile se ibo kwa ke bi u nyura tadile ka se ibo kwa tshutse taka tsa di go tsa diwa pa di atla gapetsa ho ba ke swa isa tmo di popolo mo tla buile wa go netle ke ngola le buile pedi wa na di mahasela
1: ha ke eme eng hantle re shebile o mhlomphe ituna pem baka ha ke eme eng hantle mhlomphe ituna kholo hle di dumediso se di entswe lebitso la ka ke sub inspector Mohapi ke sebetsa ka lefapheng la thibelo ya ditlolo tsa molao bomele bontate bana ga ba felela empa bane ba re ba mpemedise ba elelelwa boteng ba gago ka gare go bona ga re futhumatseng beametla fatshe ya sedisa ga re futhumatseng ba ka pele le kgumame ga re futhumatseng re futhumatseng gantlentle mokgwa yona ko re e tswa go e nngwe ga o nepaetse ga re a tlameya go e etsa re ditse fatshe ke akala maokela le etse pele rona ba etse bangwe ka utlwa gona le lepatlapatla ka mane ka magokela magokela magokela se ka ba ithate o mamele nna ntate matle o mamele nna magokela magokela thabatseka a thabile ga re emeng he re keteleng o bo se reteleng a re thalaneng la ka tlhala gotla mo thalanang le morago Ke a kala. Ha re fu. Kwa. Kwetu. Hai zu kwe. Re a leboa
2: e ke le ba feng ditlatse le medidietsane
3: Dade DA ke bona e ka batlhomphei ba ketile ka taba tsa bona ka modimo serokisane ke gore seroke mofumahadi a tseba go bua sekae rokisane rokisana a rokeme mofumahadi a tla tseba go bua e tle re tseba go phethela ngwaneso Fela stage yulo go ka mofumadi ke ya ne santsa e. Pota ke la stage tswale man fela le go ke mofumadi. Tswale ka nke. Go go ke mme mofumadi a tatse ba o bua. Fa stage se ne bana se goki. A re tsa tsena re batla o phethela kitse motheano wa TLB. A taska skuri sa be o kae ha ke mone. Wei ma denga tanna aba u go ntse ga moheletsa just ke bega he ma ha tse re qala mo a re tswela pele se roki dadie die a re tswela pele
4: yo ga mfumadi atame mfumadi be re ke ntse ke wa ka ho yena ke ntse ke re tsho go pa ho modimo a mo mami sa ma ga pelle a hole ga pele a hole le wa tshaba sa motlote ke ntse ke re Hale nne dia sala ke ntse ke ba thona metse ngwana mo lapa manga pe ke buja go bala tlhaba tsa di mahaba wa tlhoka ka buja tsa mo go tswang go lata teng ha ene mo tete ma yo go bana teng go tswentse metse a buja go bontse me go tswadi pela le siba la ntshele me fana na o tsela le ke bala tlhola pula le tlhola mo dipi a mantsi ba ba la nyolo a mago mo thati tsa tsa di khato ma tsempo bana sa thula tikana ka tsa mo tete a ma ja ga tsa tsa ngana ka holo na tlhaba tsa di ma lo tle le fatsa ka o phaga le a tsa ba bitso la lo go tsuri ga e go tlo le kana tala ba o ngoletse Hale nne dia sala tsi ba ma shalo tsa betsa ka thego tsa ma go tsaba tsaba tsa ma nntse le khana ga betsa na ho hana ga le fatse le tsekwa ya ga tha le fatse se ho ha jola bo senate so le sabo kana le mapolisa ka pele mo motho na ma tlo ite ba tsana ba tshogi tsa ba lwa di tshaba nna ke le ka tshoga ka dua di tla mo mone ke tse matsa jama ga go ne ke sa jitse jona ke sa jile thori ma di ma betsa go tsa ma bu go na sa ke na ma bela tsa ngile ka dula ile ga ke vita mo ke fona le melo go thato di ma ma heta ha ra bona no na le melo go mo tsholeka ha no mfubeng sa itlo tlo go yo tlo ya ngwa di 29 go di nya ba go mo thari ba tswa tswa ni dire ke le ke be ke ne sana fuma le tsala aga le khaukile le sasa bo bo ma tlo ngoma na mana tla tlo ngoma ntlatsa ke le ba le sotu a ke tlo ha so a jala le kwa nama ke tlo ga ke halo wa kwa le tsema thama sha ya tlo nga bana ma le ba le sotu moya no foka ka di ba rua la holo no foka hono ala ga tlo ga kitla la beng kwa la bo go ngwe fana go ngwa pela mo ka pele bo tlo ga mo le na le tsema thai thabo mana ke ma jo ga isa le mama tari kha ga bela kwa na bo tlo tla le mama le kho tsa yo mma bana o la ga me tla kho tsa fala o tsa ga ka di wa mo tsa ante kana ga thato selle ngwana madi aka selle mba ke la ma shoma le bo fala ke le dengeng tse ke pele
2: re a le bo ntate dadu ps
3: Kama kama ona re tla kopa hore ADF mogibo o kene o tlo emisa mongodi wa muso itla re tsa tsena ga batla o phethela ntate DA mme mfumati
2: re a leboa ntate
5: ke a leboa ntate DA ha ke hlomphe motlotle ira ba sotho ko hlomphe ntate tona kholontso kwane ke hlomphe bohle bohle ba lokelwang ke tlhompho ke kopa ho lona setšhaba sa thabatseka ditaba tsena di entswe ke modimo ka letswalane de matekane le mmuso wa le batho ba mohlatlhamang ke kopa batho ba thabatseka ke le shapele morena ma jesu matsoo Mushapeleng hape. Mushapeleng hape hape. Ke a leboa. Ke tlo le lebohela. Ka motlakase. E le ufuang. Ka nnete mo le fifileleng teng. Ho ho be haholo. Re a leboa bane motlakase ha o tlo ba teng le tlo tsamaya ka thello batho ba thabatseka. Ke tlo qotsa lentsweng la ntate Modimo ho Amose 5:14. E bua mantswana. E re batla ho hotle eseng ho hobe. Mosotho wa kwano thabatseka a ko batle ntho e ntle eseng e mpe. E le ho tlo tsebo ho atleha dinthong tsohle ke a leboa.
3: Re a leboa mme mofumadi just spent o kae one wena o tlameha o dule o le mono ha ha ba mokgibo a re tsebe na le tlo alang fatshe mona ei o le kwa ga mo just spent o ile kae jwale
6: kabedi Nare
2: re kopanda de tate PS ha ile mona just
6: kabedi
2: ibona la ile sekunda te re kope
7: DJ ya re fetisa ditaba tsa
2: ho hantle re lokisetsa.

的出大，你咋买的出大？一木喇叭喇叭，你咋买的出大？你咋买的出大？一木喇叭。

baditreke ha holo wa streke sa thabatseka ntate mphafia nantsa tsamaisa mosebetsi ke se hlompho go boholo bohle ba puso ya dibaka bo teng kwano ka megahlelo ya lona beng ba ka ke se hlompho go ba o ka medikgwebong ditsintsa mmuso le megatlong e ikemetseng ke se hlompho go bo o ka medi bohle ba tshireletso ka megahlelo ya lona ke se hlompho go morena wa sebaka ke se hlompho go ba o ka medi ba dikolo ha mo le di teachere go ba qolotsi le ba phatlalatsi ba ditaba ba ntseng ba oetsa gore mosebetsi ona o moholo o fihle setšhabeng ke se hlompho go lona bomme le bontate ba sebaka sena se setle ba thabatseka le baeti bohle ba teng ke se hlompho le go lona bana ba ka ba tlileng ba imametseng hantle lebitso la ka ke Teboho Madisebo Mokela ke mongodi wa mmuso ke tlanka lethathamo lena jwale le re kenang kgobung ya mosebetsi rona ba kenang kereke katholiki go na le nako e kgolo mme ka nako eno ke motsotso wa kgutso ke motsotso o monate mme le gona jwale re kena motsotsong o monate wa mokete jwale na le thabile le tlo bona ditaba tse ntle ke a leboa le tla didietsa le thabe gobane le go seng go na ntate moruti o itse a mangolo a bontshitse gore mmuso o tshwanetse o akofise pitso ya bosebeletsi mme o behe ditholwana setšhaba se une molemo se bone lesedi mme ka jeno ke morero o mogolo o ile a tlhaloswa gore go tla laetwa malapa a 20,26,000 households go fitlhela selemong sane sa 2030 mme le a tlhokomela ga gona ya tla salla ke ditaba tsane tsa bibele tsereng lesedi ga letlae le ya gone le lefifi mme re laete re bone gore naga ya rona e mong le e mong ga a salle morago nakong yane ya selemo sa 2030 mona moo re tlo tshwara programme teng ke tla thathamisa fela gore na re tla sebetsa jwang e be jwale re tseba gore re etse mosebetsi oo re ga ke thola mona ke tla fa motlhompei letona la ditšhelete le ntshetsopelo ya meralo Dr. Retshiditswe Matlanyane go tla etsa puo e be o tlhatlhangwa ke letona la maatla le merafo motlhompei le Jone Mpotjwana mme e tla re ga motlhompei a qetile go bua e be jwale re ya koloi e tshetlha ke yane go ne ntse o hweletswa moqhubi wa yona ke kopa a tlabe gaufi le yona ntate PS e be protocol ya nthusa ka mokgwa re tlhophileng gore tafole e ka pele le batlhomphei ba fokolang fela ba tle ba feletse motlhomphei tonagolo jwale go ya gaola lelente gore sela le wele mosebetsi o tla qala wa gore mission 300 e leng go anetsa tshebeletso tsa motlakase le go laeta matlo a setšhaba o tlo qale jwale ka morago go moo ga motlhomphei tonagolo a tloa koloing eo ye ntle e tshetlha kapo motšhining oo o mosetlha dimpho ke tsena ka pela rona ka mona mme re na le mekotla ya pone e magolo a mane 400 bags tsa pone le ya dinawa e legolo le masome a mararo a metso e meraro 133 bags tsa dinawa mme ke tlhaloseditse gore mokotla o le mongwe wa pone o tla fuwa lelapa empa o le mongwe wa dinawa o tla golelwa malapa a mararo ka o fela re tseba o fumana dijelello mme re na le dikobo ke tseno ke dikobo tse sekete ke a gola le bone bomme le bontate ba mahokela ga ba fetela ka pele batho ba re tlhokomelang dikobo tsa bona di sekete mme ka goba ba bangata le letsatsi se le batla le ya mathubatsana motlhompe e tonagolo o tla fa bomme ba batlhano le bontate ba batlhano go bile go na le di-roja-roja moo ke kopanta de PS dikobo tseo tsa ka ditle di kgutlhela godima seiliane bontate batle ba nthuse go alwe gape dibewe e le gore motlhompe e tonagolo a tla tsebe go etsa mosebetsi jwale go na le di-ID tsa batho ba batlhano fela kwano ba tla di fuwa le bona mme ka mokgwa re seng re tlhophile motlhompe e tonagolo o tla ba fa ga re entse mosebetsi jwalo e tla ba jwale motlhompe e tonagolo o tla fana ka puo
ya se shloho ya hai ya leza tila kajenu. Ebe rebina pina ya schaba. Meki ile ka kopana Hoseng le Basue hore Thabatseka primary school huitse itlhophile go tla re etella pele etle fetele mane mo dikolo di nentse dibina go tla bina pina ya setšhaba mme ditaba tse dintsa tsie ke tla di hlalosa ha re se re ya phethela mosebetsi e le gore re tle re tsebe gore re sebetse gantle ga nkebe ke bolele nanama eo kae ba bangwe ba mphoxa ba ya go yona pele ba mamela ditaba tsaka jale le se ka bala re ke a timana ke tlatswa ke a leboga ke kopa mothating ona ke kope ka boikokobetso motlhompedi letona la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo go tla fana ka puo.

leboha mongodi e moholo wa mmuso. Ke kopa tshaba sa eso molemong wa nako ke mpe ke etse ditumediso ka bokgutshwanyane haholo. Ke dumedise mototlei hlooho ya naha, ke dumedise ka tsela e kgetheileng mohlomphehi tonakgolo ya teng ka hare ho rona, ke dumedise matona a mmuso wa mototlei, borena bo teng kwano e le morena wa sehlooho le marena ohle a tshwarisaneng puso le ona sebakeng sena sa Thaba Tseka. Mokgethwa makansler le setjhaba sohle, ke mpe ke qale ka hore mohlomphehi tonakgolo re motlotlo kajeno hore kajeno re eme mona ho tla lebohela setjhaba sena sa Dilala ka mosebetsi ona o tla qala sebakeng sa bona wa hore ba fuwe motlakase. Mohlomphehi, ebile leeto le letelele ho tla fihla mona, o tla hopola ntate o ile wa re roma ge le lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo hore re tswe ka makgalo ohle re lo batlela naha ena le Basotho tjhelete ya hore re tlo tla re kenya motlakase, hobane takatso ya hao ho latela thomo eo re fileng yona re le matona a hao mohlomphehi ke hore Lesotho kaofela le be le na le motlakase ka selemo sa 2030, mme e le motlakase oo re iphehlelang ona ka dihlodilweng tsa rona e leng metsi, moya, isitana le letsatsi. Wa boela wa roma ntate hore ka yona 2030 eno, mme ha eba re hloleile 2035 Basotho ba be ba na le metsi, e le hore re se ke nna ra re re na le metsi a mangata re le naha empa Basotho ba sena metsi a hlwekileng ka malapeng a bona.

Me mhlomphehi tsatsi lena re tseba ho aga ba ka phatla tse phahameng hore re ile ga tswa ka makgalo ohle ga ya buisana le bafani bao e leng metswalle ya naha ya Lesotho bao re sebedisanang le bona dinthong tse ngata mme re ile ra arabelwa ke banka e kgolo ya lefatshe esitana le banka ya ntshetsopele ya naha ya rona ya Afrika e leng African Development Bank moo ho bileng le morero woo re ileng ra mengwa re le naha ya Lesotho ya hore wa hore Afrika e bonala e sena motlakase ke bonyane batho ba ka fetang dimilione tse 660 ba sena motlakase mme banka e kgolo ya lefatshe ka kopanelo le banka ya ntshetsopele ya Afrika di ikopantse hore di kena morerong wa hore bonyane halofo ya batho bano e leng 300 million people ba fumana motlakase ka hare ho continent ya Afrika ka dilemo tse sa fediseng pelo. Re motlotlo hore re le Lesotho re ile ba bang ba pele ba ho mengwa hore re nke karolo morerong oo. Mme taba eo e supa tshebedisano mmoho eo re nang le yona le banka e kgolo ya lefatshe le banka ya ntshetsopele ya Afrika hore e be re ile ra ba ba bang ba pelepele ba ileng ba mengwa hore re tlotla re nka karolo. Mme le kajeno le ha re thakgola tjena morero ona ha o so qale dinaheng tse ngata re ba bang ba dinaha tsa pele tsa hore re thakgole hore o etsahale naheng ena ya rona. Mme mhlomphehi re ile ra buisana le bona jwalo ka ha ho ile ha bolelwa mona re qadile ho kopana le bona ka kgwedi ya Pherekgong selemong sane sa 2025 ge moo re neng re eketeletswe pele moifong o no eteletswe pele ke motlotlei ka sebele mane naheng ya Tanzania moo jwale ho ile ha thakgolwa morero ona. Re bile dipuisano le bona selemo kaofela ho fihletse mona moo re leng teng mme kajeno re motlotlo ebile re thabile hore re mona moo re leng teng. Ha ya ba dipuisano tse bonolo haholo mohlomphehi ke mpe ke hlalose mme dipuisano tsa rona hangata di e thatafatswe ke ditaba tsa moo e bang tjhelete ile ya sebediswa hampe. Re a tseba re na le ditaba tse jwalo tse ileng tsa etsahala dilemong tse fetileng tse tshwanang le setsisane sa difeme se habelo mane moo ho bonahetseng bohlaswa bo ile ba ba teng mme ditaba tseo ka bomadimabe ke ditaba tse re salang morao hore e be ha re le naha re tlameha ho buelella naha ya bo rona e be jwale ha re di tsamaye ha bonolo haholo ka tumellano le banka e kgolo ya lefatshe re ile ra sebetsa ntho e re bitsang Lesotho's National Energy Compact yeo jwale e ileng ya etswa approve ya ba e tjhaelwa monwana ke banka e kgolo ya lefatshe ka September 2025 mme Lesotho la itlama hore le tla fana ka motlakase ho Mosotho e mong le e mong ka nako e sa fediseng pelo mme re shebile selemo sa 2030 re bile re ntse re lokisa hore Mosotho e mong le e mong a be le mokgwa o hlwekileng wa ho pheha ka tlung le mokgwa o hlwekileng wa ho futhumatsa sebaka seo a leng ho sona. Phepelong ena ya motlakase ha re a sheba fela malapa re shebile hape dikolo re shebile diofisi tsa mmuso tsa di-council tsa marena hohle mo di leng hona.

0: esitana le dikolo tsa rona gore bana ba rona ba tsebe go rutwa ka dintho tsa moraorao e leng marangrang. Taba ena e tsamaya le tlhagiso ya mesebetsi. Motlakase ga se fela gore re gantshe ka matlong a rona ke tlhagiso ya mosebetsi. Tla re thusa gore mo re leng teng le bao e bang ba na le dikwetliso tse itseng tseo ba di entseng tsa mesebetsi e ka e tswang ke motlakase e be ba tseba go etsa mesebetsi eo ba le dibakeng tseo ba leng go tsona. Motlhomphei, ka morero ona re tsebile go fuwa $50 million e leng tšhelete yeo e fetang dimilione tse 800. E sena tswala, mme taba eo ke katlego e kgolo. E bolela gore re le Lesotho re tla tseba jwale go kgutlisa tšhelete eo ka bobebe bo boholo bo tla re thusa gore ka moso re boele re fuwe gape. Mohlomphei, ke lemogile gore ka morero ona re tla tseba fela gore re gokele malapa a ka etsang kapo ka godimonyana go 40,000. Ke morero wa rona re le lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele gore re tswele pele, mohlomphei, gore re eketse tšhelete eo. Mme ke a go tshepisa ntate gore re sentse re buisana le bona metswalle eo ya rona ya ntshetsopele kapo metswalle ya rona ntshetsopele gore e boele e re ekeletse ka dimilione tse dingwe gape tse 50 e le gore re tle re tsebe gore re arabele taba eo ya gore ka selemo sa 2030 Mosotho e mong le e mong a be le motlakase. Mohlomphei, re motlotlo gore re thakgola mona sebakeng seo wena o hlahang ho sona, seo re tsebang haholo tlhokagalo ya motlakase mona gore na ke ye kae ho latela gore ke sebaka se maloting moo re tsebang gore tlhokagalo ya ntshetsopele kapo ya dintlafatso e kgolo haholo. Le hoja morero ona ke mpe ke hlalose o tla akaretsa Lesotho kaofela, empa ke dumela gore mona Thaba Tseka o tla bo o entse mosebetsi o moholo o tla isa gore e be re tseba gore Thaba Tseka kaofela e be e na le motlakase. Mohlomphei, ka mantswe ana re rata gore re o lebohele. Re lebohele setšhaba sa Thaba Tseka, re be re lebohele thomo eo re fileng yona, re be re tshepise mohlomphei gore re tla tswela pele gore re le o batla gape gore morero ona o tlo o phethagale ka nako eo o badiweng ka yona. Mme ke be ke nke monyetla go tsebisa Basotho gore ga re tloa mona re ntse re phusa ebile re ganna le ya metsi gore Mosotho e mong le e mong le ena a be le metsi ka selemo bonnyane sa 2035 e le gore re ganna kgomo tsena di le pedi, ke motlakase, ke metsi. Basotho, le tla imona monwana gore e be le na le dintlha tsena tse pedi gaufi malapeng a lona e le Mosotho e mong le e mong gaufinyane. Re a le lebohela ruri. Ke kopa gore ke lebohe sebaka sena seo re se fuweng lekala la ditšhelete le ka bohlanka ba lona bo teng go tshehetsa mmuso, go tshehetsa Basotho le go tshehetsa meralo ya ntlafalo gore e phethagale. Re a leboha.
1: Re a leboha mohlomphei. Ke kopa jwale ke se ke shapa pere moya wane o ke buileng ka ona kona wa phama. Ke kopa letona mohlomphei, letona la maatla le merafo go atamela go tla beya hae ya mabedi.

ke ke re ntsha maqala banna ba ka lesotho le ntsha maqala le thale moriana ha mma mogao ha nyirwa maru a matsho a pula ya mantsibuya ke selala ke se khubapelisa ke pisi ya senga ka thata ya se bofa thotlo le modisa motlo tla igosi ga basotho hloho ya naha mohlompe itona kgolo ntate Samuel Tsukwane Matekane hloho ya mmuso bahlompe matona a kgabane mme mofumahadi wa dilala bahlompe bakgethwa ba setšhaba Your Excellency the World Bank representative Mme Dinara and your delegation. Allow me to say all protocol observed. Bomme le bontate setšhaba sa eso sa dilala esita le baeti. Lentswe a minister ke lentswe la selatine ke lentswe le e bolelang mosebeletsi. Ka hoo lentswe a prime minister ke lentswe le e bolelang mosebeletsi e mogolo mme bomme le bontate le tla dumelana le nna gore mohlomphei tonakgolo ntate Samuel Tsukwane Matekane o utlwile thomo ya setšhaba sa basotho gore ke ena mosebeletsi e mogolo wa setšhaba sa basotho mme ka gona ge mmona metseng le metsaneng ya gabo rona a tlisetsa setšhaba sa basotho ditshebeletso tlompe tonakgolo le setšhaba se e kgabane go thakgolwa gwa morero ona o mogolo wa dimilione tse ka godimo go makgolo a robedi taba eo e bolela ntlafatso e kgolo ya moruo wa naga ya lesotho gobane ke ka taba eo ge tla tseba gore bagwebi ba naga ena ba sebetsanang le ditaba tsa kgokelo ya motlakase ba fumane mosebetsi mme ba boele ba hire bana ba basotho go etsa mosebetsi tlompe tonakgolo kgokelo ya motlakase motseng ona o re leng go ona wa halaka e sita le metse yotlhe e tlotla e angwa ke morero ona o mogolo taba eo e bolela gore mme le ngwana ba neng ba phela ka go rwalela patsi gore ba tle ba phege gore ba tle ba futhumatse ka matlong a bona ba sebedisa gapane le patsi e bolela gore go tla ba le phetogo e kgolo ka gare go malapa ao gobane jwale ba se ba tla phela ga bobebe ba sebedisa motlakase nako eo ngwana a neng a enka go ya rwalela patsi ke nako eo ngwana a seng a tla enka go sebetsana le ditaba tsa gae tsa dithuto tsa ka sekolo dibaka tseo ngwana a neng a di tsamaya tse kotsi ka lefifi le gona go ya patsing moo tseo di neng di bile di beya bophelo ba gae tlokotsing ke go bolela gore seo se fetoga gagolo bophelong ba ngwana wa dibaka tsena tsa maluting le dibaka tse ding tse tla angwa ke morero ona o mogolo tlhompe tonakgolo le setšhaba se kgabane kgokelo ya motlakase sekolong sa gabereng e sita le dikolo tse ding tse tla angwa ke morero ona le ditsi tsa bophelo e bolela gore dikolo tse jalo di sedi di monyetleng wa go sebedisa thepa ya sejwalejwale e tla tseba go thusa thuto ya ngwana taba eo e bolela gore ditsi tsa bophelo di se di tla tseba go sebedisa thepa le metšhini e megolo e tla tseba go alafa setšhaba sa basotho tlompe tonakgolo

0: khokelo ya motlakase malapeng a mangata hakalo ka selemo mme pele mohlomphe impotjane a bua ho ile ha bua letona la ditshelete le letona la ditshelete mohlomphe hi kapa doctor re tshidisitswe matlanyane ya supileng hore ba ile ba kena dipuisano ntse mmalwa hore naha ya Lesotho e qetelle e atleile hore e fumane tshehetso ya tjhelete ho tswa bankeng ya lefatshe e ka sitana le bankeng ya ntlafatso ya Afrika mme a supa hore ka lebaka la diqholotso tse ileng tsa hlaha hara e meng ya merero eo naha ya Lesotho e nang le yona ho kenyeletsa kgaho ya difeme tsa habelo ho ile ha batla ho sa be bobebe haholo hore naha ya Lesotho e fumane tshehetso ena empa ba qeteletse ba e fumane mme a leboha banka ya lefatshe ka boemedi ba yona hore ebe ke karolo ya tshebeletso ya letsatsi la kajeno mme he ke ditaba Mosotho wa Heso tse ntseng di etsahala ka mona ka moo re leng ka teng ke supe hore setšhaba sa halaka le metse e aisaneng le sona e tlile e teteane ka kwano ditsi tsa tshireletso diteng bana ba dikolo bomme le bontate e ka sitana le balekane le naha ya Lesotho ditabeng tsa ntlafatso ke ditaba he Mosotho wa Heso tsentseng di etsahala mme he malapa a magolo a mane ke ona a tla fumana kapa a seng a ba bang ba bona mohlomphe tona kgolo a abile to tlatsetso ena ya phofo ya papa e ka sitana le dinawa hore le ha maemo a sa dumele empa bophelo ba letsatsi le letsatsi bona bone bo tswele pele ke supile hore mahokela a mangata ka nnete Mosotho wa Heso a neng a kgobokane ho tla dumedisa mohlomphe tona kgolo a fumane dikobo mme le hore batle ba etse mosebetsi wa bona wa ho sireletsa sebaka sena sa habo bona mme ya mohlomphe tona kgolo o sa tswa kena ka hare ho koloi e lebelletsweng hore e tlo qala tshebetso sebakeng sena seo re leng ho sona hore morego ona o tle o tswele pele Basotho ba hokelo motlakase e re kgutele sethale
1: mohlomphehi mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa mohlomphehi moahlodi e moholo mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo mohlomphehi matona a kgabane ka go kgetholoha mohlomphehi le Joni Mpotjwane letona la tsa maatla le dirashwang excellencies heads of diplomatic mission and international organizations in particular the World Bank representative here present mohlomphehi ditho tse kgabane tsa ntlo ya senate ka go kgetholoha morena wa sehlooho wa rothe meant to be reading ba hlomphe ditho tse kgabane tsa ntlo ya sechaba a holo mema mamello holomo mokgetho wa thabatseka di ofisiri tse kgolo tsa mmuso musi wa streke sa thabatseka morena wa sebaka ba hlomphe ditho tse kgabane tsa magotla puso ya dibaka ba ruti ba moshweshwe ba kuruti le ba phatlalatsi ba ditaba bomme le bontate le lona bana dumelang tšhaba sa Heso sa thabatseka setšhaba sa Heso ka jeno re mona hantaote dihlabeng go tla thakgola ka molao morero wa kanetso ya motlakase setšhabeng o bitswang Mission 300 Lesotho morero ona ke letsholo le theilweng ke dihlooho tsa dinaha le mebuso tsa tikoloho e ka tlase go le hwatata la Sahara Sub-Saharan Africa go anetsa motlakase go batho ba dimilione tse makgolo a mararo ka selemo sa 2030 e leng batho ba hakanyetswang go dimilione tse makgolo a tsheletseng ba phelang ka hara lefifi la bonkantjana tikolohong ena ya Afrika. Rona mona Lesotho re ipehetse hore ka Mission 300 ena Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase ka selemo sa 2030. Boikemisetso bona re tla bo fihlela.

La ka ho peta hatza, haratse ding, accelerating sustainable and clean energy access transformation. Etwa ile ilenga horeki ascent. Ile kasa mito ya banka ya lefatshe. Sena se tlo tlatsetsa mawala muso wa Lesotho a ho anetsa kgokelo ya motlakase setšhabeng ka kakaretso e leng rural electrification. Ka ha Mission 300 e ke sesiu seo balekane ba rona ntlafatsong ba lokelang ho tshela ka ho sona ho akofisa morero wa ho hokela botle kgatlametso ena ya banka ya lefatshe ya Ascent e kena ka sesiung sa Mission 300. Ka hona ha re thakgola Mission 300, re hapella le kgatlametse eo ya Ascent. Ho fihlela ha jwale, morero ona o tsheheditswe ke banka ya lefatshe ka tjhelete e dimilione di mashome a mahlano a didolara tsa Amerika. Eo ha e fetolelwa ka ho maloti e bang tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 800 over 800 million maloti. Kgahlametso ena ya Ascent e mekgahlelo e meraro. Mokgahlelo wa pele ke ya ho atolosa marangrang a kgokelo ya motlakase e tlwaelehileng ka grid extension. Mme ho tla hokelwa malapa a fetang 26,000 malapa a fetang 26,000 ho kenyeletsa le ditsi tsohle tse fanang ka ditshebeletso setjhabeng. Mohlala, ditsi tsa bophelo, dikolo, dikgwebo le dikiri. Mokgahlelo ona o abetswe tjhelete e kalo ka dimilione tse 40 a didolara tsa Amerika. E leng tjhelete e hakanyetswang ho dimilione tse 648 tsa maloti, 648 million maloti. Mokgahlelo wa bobedi ke wa kgokelo ya motlakase ka thoko ho marangrang, mini grids and stand alone solar home systems. Mme yona e abetswe dimilione tsa Amerika tse 5, e leng $5 million, e leng tjhelete e lekanang le dimilione tsa maloti tse 81, 81 million maloti. Karolo ena e tla hokela malapa a ka bang 14,500 a malapa. Dibakeng tse hole tseo motlakase wa marangrang o sa fihlelleng ho tsona. Mokgahlelo wa boraro o tla thusa ntlafatsong ya tshebetso koporasing ya motlakase eo re tlwaetseng ka hore ke LEC le tshebetso ya morero ka kakaretso. Setjhaba sa heso, morero ona wa Ascent o tlo sebetsa diterekeng tse 8 ka hara naha. Seterekeng sa Thabatseka, morero o tla hokela metse ya ho tloha Halaka ha Kgwanyane ho isa ha Sekgohola le ho tloha Mohlanapeng ho isa Matsaile, Manganeng le Tlading. Ha re entse jwalo re tlabe re qetile Thabatseka. Seterekeng sa Kachasneke ho tla hokelwa metse ya Harankakala ho isa Haramatshidiso le ha Nkonko ho fihla Tebellong. Seterekeng sa Bothabothe, ditikoloho tse tla hokelwa ke Monontsha le Kgatibe le Diphakweng.

Seterekeng sa le ribe, ke pela tshweu, Matlakeng le Diphakweng. Seterekeng sa Berea, ke Masweding, ho ya Mahlatsa ha Majara, Gafung, ha Thakamphulo le ha Mphunyetsane. Mafeteng, ke Kalabane, Thaba Phitshela, Tajane le ha Koki. Mahalisuku ke Diphiring. Kuthing ke Kubung ha Majara le Kubung ha Maseribane. Jwale ka ha ke se ke supile, kakaretso ya malapa a tla hokela tlasa karolo ena e ka hodimo. Tlasa karolo e ka hodimo ho dikete tse 20 a nang le metso e tsheletseng. Karolo ya bobedi ya morero e tla hokela malapa a 14,500 le 500. Metse e tla sebeletswa tlasa karolo ena ke e thathamisitsweng ka hare ho moralo wa phepelo ya motlakase wa naha, National Electrification Strategy. Batho ba tla sebeletswa tlasa morero wa ASENT ka kakaretso ke palo e ka etsang 146,000 ya malapa. Setjhaba sa Yesu, ka nako e telele, o tswa mabapi le motlakase Lesotho e ne e le hore na rona ba bang re tla hokelwa marangrang a motlakase neng. Kajeno mmuso ka morero wa Mission 300 o araba potso eo ka hore Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe ka selemo sa 2030. Ke tiisa ke hona hore mmuso ona wa lona o tla sebetsa bosiu le motsheare ho bona hore sena se a fihlelwa. Ha re sheba ka lehlakoreng la moruo, motlakase o tshepahalang ke motheo o moholo wa tlhahiso ya mesebetsi le botsitso ba dikgwebo. Morero ona o tla theha mesebetsi ka nako ya kgokelo, empa hape o bule menyetla e meng ha motlakase o se o le teng. Hona ke ho phethahatsa boitlamo ba rona re le naha ho kenya letsoho ho thibela ditlamorao tse bosula tse tliswang ke maemo a phetoho ya lehodimo. Setjhaba sa Heso, hara dikarolo tsohle tsa morero ona, ke batla ho totobatsa taba ya ho pheha le ho futhumatsa matlo ka mekgwa e hlwekileng. Ke karolo eo hangata e sa elweng hloko le ha e ama lelapa le leng ka kotloloho. Hape, ka hodimo tsohle, ke taba e amang haholo batho ba bomme le banana, ka ha ke bona ba jereng boima ba ho rwalla le ho pheha. Nakong ya ho pheha, mesi e tlohang mollong e ka ama bophelo ba bona ha ba ntse ba hema le ho phela ka hara ho yona. Ka hodimo ho mona, ba tsamaya le ho nka nako e telele ho rwalla, mme nako ena ba ne ba ka e sebedisa ho phetha mabaka a mang, ho kenyelletsa le ho etsa mesebetsi e meng ya boiphediso. Ditaba tsa bohlokwa jwalo ka tsena, tsa ho sebedisa mekgwa e ntlafaditsweng ya ho pheha le ho tshireletsa tikoloho, di hloka ketapele boemong bo boholo ba mmuso. Ka hona, ke thabo e kgolo ho nna ho phatlalatsa ho lona hore mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo Menthumeng Majara ke yena moetapele letsholong la tshebediso e ntlafaditsweng ya ho pheha, e leng ntho e tlwaelehileng ka hore ke clean.

0: ha ke bontsha gore mhlombe tjona kholo o keta go hakola ka molao morero o nana wa mission 300 o butswe semolao ke bontsha gore mhlombe tjona kholo puong ya hae o bile ditaba tse mmalwa empa mamedi wa salma sa lesotho e re ko be leseding ka tseo a ileng a bua ka tsona ke nke ke o fe hanyenyana gore na o itse mhlombe tjona kholo mhlombe tjona kholo o bontshitse gore morero o na wa mission 300 o abetse tšhelete e ka godimo go dimilione tse makgolo a robedi mme a bontsha gore morero o nana wa mission 300 o tlo sebetsa ka megatlhelo e megago mokgatlhelo wa pele e leng mokgatlhelo wa ne o go ona go tla toloswa marangrang a motlakase mme ona morerong mono ono wa katoloso ya marangrang a motlakase o tla thusa malapa a fetang dikete tse masome a mabedi a metso e tsheletseng 26,000 mme mokgatlhelo wa boraro ona o tla ba wa gokelo ya motlakase ka thoko go marangrang wa ne o tlwaeleileng ka gore ke di-mini crits mme ona e tla ba dibakeng tseo tse ka maloting mme ona o reretse gore o tlo thuse malapa a fetang dikete tse lesome le metso e mene 14,000 ke bontsha gore mokgatlhelo wa boga go ona o tla thusa khamphane yane ya lesotho ya motlakase le morero ka bo ona ke bontshe mamedi wa seyalemoya sa lesotho gore mhlompe tonagolo o bontshitse gore morago o nana wa mission 300 ka ascent o tla boela o sebetsa ditrekeng tse robedi tsa naga mme a o la thathamisa metsi e mengata golo strekeng senana sa thaba tseka a boela a thathamisa metsi e mengata strekeng sane sa xatšha snack strekeng sa qutheng le strekeng sa mogotlong mme ke bontshe gore mamedi wa seyalemoya sa lesotho o tse a bontsha gore morago o nana wa mission 300 o tlo boela o fana ka menyetla ya mosebetsi ga e le ona mona o thagolo ebele ka morago ga motlakase o se o keno tla boela o fana ka menyetla e mengata go setšhaba sa basotho mme ga reetsa jenana kgaitsedi yaka le ena o sale teng go tlatla a phethela le morena wa sebaka
1: ga ke le bohe kgaitsedi yaka mme re sentse re tshwere morena le besentaote ka letsogo gore a tlo lebogela setšhaba sena sa gae sa halaka ka tshebetso ena e sa tswaetswa ka jeno ntatentaote go sa tswa thagolwa tshebetso ya gokelo ya motlakase ka gare go sebaka sena sa halaka a ko lebogele setšhaba sena sa gao ntate o be o selae sebakeng sa go sireletsa le go baballa thepa e tla sebetsa
2: ke bua mme rantsadi ke a leboa mme ke leboela setšhaba sena sa maboloka halaka ka ntho ena e re fumaneng ga e letsatsing lena e kaka ke toro go rona gore ka le leng la matsatsi motse ona wa maboloka o tla laetela.

0: ne ke ipiletsa go batho ba maboloka mona gore dintlafatso se tlang je go tobile badi ba balle ke tsa bona gobane ga ka ba di senya ba tla dula ba tlhopheile ke go ka nete mme ga ke thulaga kana ke a leboa.
1: Bosio ba motlakase bo ne bo setisa ditaba dife gagolo tsa ntlafatswa sebakeng se sa gago.
0: Bosio ba motlakase bo ne bo setisa ka gagolo-golo ka bana ba sekolo go ithuta go laeta ditlolo tsa molao di ba ngata ga lefifing jale ke na le tshepo ya gore ga motlakase o le teng ditlolo tsa molao di tla fokotsega.
1: Ntate Ntaote ga a leboa sealemoeng sa Lesotho ka seabo sa gago.
0: Ke a leboa.
1: Mehe wa Mphato e ne e le ga re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona, empa he pele re kwala kgaso ena e re go binwe pina setšhaba re tsebe go phethela ditaba tsa rona.
2: Ke a leboa. Tshaba tsa ka primary.

0: Ditaba tsa hora ya boraro seyalemoyeng sa Lesotho di balwa ke motshedisi Tjhakela Makasha, mmamedi ke a o dumedisa. Molompe tona go lontsokwane Matekane o bile halaka thabatseka kajeno ho gakola ka molao go kelo ya motlakase tlasa morero wa Mission 300. Tona kgolo o qadile di bobeng le batweng la lebakeng Qacha Snack mo a ileng a mamela matshwenyo a baahi mabapi le kgelo le mokgwa o thata wa go fitlhelela dikolong mo mabahai ba hlalositseng ha dikolo tse teng di le hole e leng se susumetsang gore bana ba bang ba qale sekolo ba se ba le dilemo di le 10. Go sa le jalo ke malapa a ka hodimo ho dikete tse pedi a tikoloho ya halaka setrekeng sa Thabatseka a tla una molemo kgokelong ya motlakase yo motlhomphe tona go lontsokwane Matekane a e gakotseng ka jeno. Mosi wa setereke sa Thabatseka Monghadi Adimphafi o re gakolo ena ya rabella selo sa nako e telele sa baahi a re motlakase o tlo nolofaletsa setšhaba sa tikologo ena bophelo mekgatlhelong e fapakaneng go kenyeletsa tlhagiso ya mosebetsi le go lwantsha sekgatlha sa ditlolo tsa molao. Ha re phetela komishinara ya komisi e kemetseng ya dikgetho IEC wentse kgoeletso ya gore ho be le ponaletso boikarabelo le ho kenyeletsa bohle ditabeng tsa ditšhelete tsa diphathi tsa dipolotiki. Dr. Tjhelete Monyane o re diphathi di lokela ho ntlafatsa melao, kaleho le tsamaiso ya ditšhelete le tsamaiso ya diphathi. A tswela pele hore ho thehwe ofisi e kemetseng ya diphathi ho disa diphathi tse ding. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.
1: The evolution of hit music happens here.
2: Yo, what's up, y'all? This is Will.i.am.

0: ya ya naheni ya Portugal mega net elwa singa mabane tsagne go gora ga net o ketemetse a bidi a tloa jalo ka hara league eno ka hara papa dipina tse ntse di tswela pele ka net a boela a tsamaya le tsagne mabane la sa ka jeno se ya go gora ga net o fihle ka hara naha yane ya Spain mo e leng ga net o tlile o bontsi dilo ga net go ra ga net thase taba ye leng gore o kgotsofaletseng pa o tla utlwa tla gopola engwe dito ja gore o lankuwa ore a ye monyetseng wa go nka warm up ntho re kareng 30 minutes kaofela a bile a qetelela a sa sa kene le o kena ka gara papadi mme taba eno ga e ya mo tshwara gantle e le Cristiano Ronaldo o la bontsha kantle le gore e le motho ee a ikgathaletse ebina mokgwa ore o tla phomola o tla baneng pakanere jale naga ya gabo keo e tlhaga e bontsha kannete emo beile ombeo kannete e hlaeka e motlontlolotso ke sa tseng le ditao tse ka tla nna re dutlwa gona ebe dika tselejwa e nngwe ya ditao ga mme yeo re tlhokometseng mokgatlho wa papadi ya bola maoto ko Lesotho kwano Lesotho Football Association ka academy yane ya bana ka nnete re bone gore bantse ba tswela pele go bapala jalo dipapadi tsa ditlhabololo mo e leng kanete ge le ga bona ba ba le papadi ya pele mo e leng kanete ba ile ba tlholwa ka ntlha tse pedi go ile nngwe ga bona papadi e nngwe ya bobedi go yona mo e leng kanete ba ile ba tlhola ka ntlha tse tlhano go ile nngwe ka setlhopha tsane tsa under 15 mme ka nnete academy ena e bontsitse e na le mogolo wa golo wagolo ga otsiwa ditabeng tseno tse e leng kanete fa lebeleletse gore go tla ba le monyetsa gore B division eng kwano go tlobe le boemo bane ba ditlhopha tsane tsa under 17 ke tse dise re tlanne re re utlwa gatlanne re bone gorena ebe di etsagala ka tsela e jang ngwana mme re bone gorena ditaba di ka tsela e jang re ngwana mme go le mona ka nnete go bontsha ae letsatsing ya kajeno kgetsi ya rona e ne e phuthise ya kalo gote re boele re kopana gape letsatsing la Allahosane ga kwala beke ya rona e kanoto e godimo gagolo ngwana mme
1: ile bo ile ha ho loga tsela motho tsatsile monate o tlwa
0: e thara
1: thank you rapshen
0: dankie
1: dankie.

0: My money, my body, now your own.
1: It's a real body.

Los Angeles!

0: Ela.
1: Ela na ba, ngati ngale kahate.
0: Tade.
1: Ba fela re zwi maki fuku ya kada kulingwisa vathu.
0: Vathu.
1: Ha vathu. Lunyile.
0: Thank you. A re phoko je. Ke tse fumanang dithabeng kwana e tloileleng ha ho lo thabeng tsa Lesotho. Tsa maloti, tsa maluti le hona. Ke hla ke ba fere fete. Nako ena ya tsa mangela. Phofu. Phofu ke yona he. Phofu le re buang ka yona mamelo sa masala Lesotho. Gape tsong ya boraro, ke nonyana efe e kgolo e jang nama e fumanehang dithabeng tsa Lesotho. A. Ke lenong. B. Ke leba. C. Ke serobele. D. Ke lekgwaba. Ke efe nonyana he e fumanehang e kgolo e fumanehang dithabeng tsa Lesotho e jang nama. Ke lenong. Ke leba. Ke serobele. Kapa ke lekgwaba. Gare dumela.
2: Ke lenong.
0: Ke bua le mang kae?
2: Ke bua le Thabi.
0: Wala sale moya.
2: Ke ba tsala.
0: O ne pila ho le heka le bona ke nako e tla mo sekwala kwa.
2: Oh yeah.
0: Thank you. A re ke lenong me o ne pile.
3: O hle mano.
0: Yes, o ne pile, o ne pile he. Ke bona ka re fuwe tsona tseno fela DJ le tsatsing la ka jeno. Ha ke sheba ke bona ka re fuwe tseo tse tharo fela letsatsing lena la ka jeno. Mamelo sa masala Lesotho.

Mamani ke matlo ndume di satle gotlhe mo mametseng ona teng ga le bitsa ke motho ba mfana ka ke nko ko hallo mo mamedi hallo ke le gidi tebetse ba ndinzela gata ka manna ke manyo wa sautunga tsebe ke let's ke ya ha di tsena ha di mnate ha re le tsena re mnate mamedi jole re tswela pele ka taba tsa rona ya ka taba tsa go di ona bo phone ya ga ke weng ka ka jalo o tshutshu e tinga ga fela fi e ga fela fi phone ena ma medi empa a ke di tsheba ntate di hlekisa tsena tsa Vodacom le sutu ke a di otla ha mona tlo jwang fela ho pola tla ke batla ke hopotse ba hwebi o re ba hwebi o na le monyetla wa hore le ka reka airtime ebe e kena ka hare mohalo wa lona wa thekeng ke a pita ke re le ka reka airtime ebe mo airtime ena e kena ka hare ho mohala wa lona wa thekeng jwale ha o qeta ho kena ka hare ho mohala wa thekeng sena se bolela hore tle taba yana diphephetshana ehle re ka tlola step seno ebe re sa sebedisa diphephetshana airtime ena e tla kena ha mona tojwang fela ka hare ho mohala wa thekeng mme ha o qeta ho kena ka mono he mamedi wena batho ha ba fitla shopong mono ba tlo reka ke mane mo e leng gore o ba rekisetsa o ba tswa ba tsupelela ke go a bona wa tsupelela jwale mo mamedi ha a sa kapo customer ga e sa scratcher ntho a ne a scratcher voucher aa wena o tlhoka mo tsupelela fela taba e ne e thusana ka gore di-scratch voucher ka nako tse dingwe o fumana go di nelwa ke pula ka nako nngwe ga o ngwapa gampe o se ngwapile le nomoro mme ntho ena e monate ka gore mohwebi a ka reka airtime gotlhe mo a leng gona teng gore na o shopong ya hae ha a tlokola tlo shopong ya hae a ye kae a ye shopong ya Vodacom Lesotho e ao finyane le ena ke go a bona o etsa tsena tsotlhe gotlhe mo a leng gona teng mme ka nnete ya mamedi ke taba tse monate ruri tse tswang lapeng la Vodacom Lesotho jale ga ka nnete ke ipiletsa go lona bahwebi gore taba ena e be taba e le tsebang gore le ka reka airtime ya kena ga monate jwang fela ka gore mohala wa lona wa thekeng mme ha batho ba fitlha fela e be lona sentse le tlotla le tswepela le ba tswepelela time go ba monate jwale nna ntse le setela je ga itse di ya ka kwena kapa ke maanalang letsetsa ba

nakata beya tsitela na untsu untsu untsu untsu utsitela untsu utsitela ba December mona ntate ba sa tsitela ngihle ga ba goma boletse ntate ga ge ba regela maqo ya batla ya ntate batla regela maqo ntate a je go bona ha ba tsitela ka ba tsitela je ga itse di yaka gona ga tsitela ntate ga gae gona ga kena ka mondo ya le mamedi ke re lwena o ka tsitela gotlhe mo leng ngwana teng gopola mamedi motho ka mong o tsitela ka bonnyane minimum ya mamedi ya motho ka mong eo motho ka mong a ka e tsitelang ke 50 maluti mme mamedi 50 maluti eno wa e tsitela mono kgwedi di kgwedi ba Vodacom Lesotho ba ntse ba o fa statement o bontsha gona tšhelete ya gago e ntse e sebetsa jwang ka mono na e ntse e gola jwang ka mono jele mamedi ke ditaba tseno tse monate ruri mamedi tse tswang lapeng la Vodacom Lesotho mme e tsitela mono tsitelang tsitelang ke re motho ka mong o tsitela ka bonnyane minimum yo o ka e tsitelang o le motho ka mong ke tšhelete ka 50 maluti ha megatlo minimum ya mamedi e ba ka e tsitelang ke 300 maluti mme motlantse le batla gore le ntse tšhelete kapo motlang wena o se batlantsa tšhelete ene gago o jwetsa ba Vodacom fela mme o ba fa 72 hours mme mamedi within 72 hours tšhelete ya gago e tla be e fihlile ka ro account ya gago ya Vodacom mpesa ga se nthwane mamedi e tlatlang ka nako e telele within 72 hours fela ntho di tlabe se di le monate o nno nyagelehle mamedi qephele la la gona la Vodacom Lesotho re na le calling bundles independence promo di-calling bundles ntate di tlotla di theoa go tloa kala ke la botlhano tloa kala botlhano di ke shebe date ena gantle mamedi go tloa kala botlhano lala I get a little bit of a mone mamedi tse e leng ga o di reka o fumana 30% off re keteka boipuso batswadi na gaetse di aka o sona le bana ba gaona se ba kena dikolo o na le bana ba se ba le bagolo ba ka kena sekolo na sekolong sa bana ba gaona lepatala school fees ka Vodacom pesa kapo ntse le sokola je school fees se patala ba ke cheke curasa we say cash hi kona ke botlaile bo bogolo golo golo golo we say cash sekolong hele sekolo so se bitswang ka ha ke tlo dumela basotho ba nne ba sokole mona ke le teng sekolo se ene se bitswang ke batla bua le principal ya teng ha ebe ke make up ke ntate hele no wa tsana go ba nne ke bua tawe e be ba bana ba gona tsietsing o go ditsotsi tse di black semo tsena di a tseba go o ha ma ke maqalo a selemo batswadi ba itse tšhelete mono ga ba itse tšhelete ba fitlha ga ba fitha sekolo mono o tsa ebile le tsosi tsa matsatsinga se ke tse ba bua segolo o ka tsotse re hands up o ko e botsana ke mamarutileng ma gona le tsosi tsana jobanke mamarutileng sego ee ba se ba tswa sekolong ke e tshaba unemployment gona metlha ga nere golang tate ditsotsi ne le batho ba ganneng sekolo gona je ba ruteileng o ke mo gona etlhe ba buang sego a sena bo hands up nagana mono ngwana ga o nna ja le cratch ee ba bua se seng then o nna wee icon jelo wa ukwa bana ba gao mo ngwana gao mo nne cratch yang bona se a phamise matsogo mo ba se ba mo pitikisa ga ba ketewang ka tšhelete ya sekolo ba loma le palone ya ngwana ba bula di-captain ntate ngwana re shek a re palone a kgona mamedi eno yona e tle re tlamehile gore re shebe re tlhokomela jale taba se e neng mamedi ka nnete batswadi ke batla gore ba tsebe gore

man, I got many said and I'm such a dumb man. I saw that.

0: Mamelo sa masal suthi mashume amabedi a metso e mena fela metso tu re le bile hore nyane ya botshelela ga fetela ka o tsane tsa boemo ba spitipiti go tlo rena e be di eme jwang khamathela ka mane ka main north one se a dumela se
1: a dumela sa ngwana.

0: No, lo mä vain mietin vähän hauvaa siellä moja.
1: Kale wa se se re te ruta re na be jeme jwang ka moka main north one.
0: E ho wa nala. Ba so to ba thabile. Ha o finyane ke wi puso. Ho nga ta huwa mahai. Dikolo di ko itse ga wa nala. Le bona bana ba sekolo ba ntse ba tsama ga bongata o ya malape. He le sekolo sa sa so to ke te mona o bona o re. Ba boloke ile le makolo ile ntepa a wona. E leng yona taba ya rona ya mantla ya go sireletsa maphelo le thepa. Traffic-e so fa e tlile e ngata golo ge teng gotlhe di-intersection ge le sepolesa o bona gore taolo e teng ba ikobela molao le matshwao ba tlhompha a tsela. So fa a re sobele challenge e ka ba dikosi ba dikoloi tse senyegileng kapo maphelo a meileng.
1: Ke lebo. Ke le bile ha ho lohle se ba le mantsi bua a monate.
0: Ha le khos.
1: Thank you, thank you, thank you. Ya, mamelo sa masalo sotho ine le ka mane e ka main north one. Ge mathefela, ge mathefela, ge potlakele ka ka main south. Ge mathefela ka potlakele ka mane ka Airport Road. Ge ke bona gona ka Airport Road ka mane ge fumana ma

0: le ya ka mo le bo phatla le ke le go khutlwe taba we ba hlompheng e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ha ba ke fo
1: go bana ha o ithuta hangata batho ba futsa ne ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsa ne ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore yenwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utswa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
2: Le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodiona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke setoro ke ao ko sona empa se ntse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlela sa majeso a sereta tswela ke sena ga se ke tswe ya moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go nkuwa mono ka ga kgona go ding ka gobane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore rengkrika dikgato tse nepagetseng tsa molao motho a sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente ba eswa yao kalakalong ena eswa yao kalakalong o ye metekelele gona o ere kala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ae tlogo nko mola tshwana gotletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ga o fela
3: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jaka o tlo na le boboloko o na le babose ba shebile ntho ena bula ka bone o tho ge shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsaneya dintato yona ena ntse futsaneya kogo ya pese jale basotho ba ga e futsanee ga di ba fela le bokoa lelo le dia le boemoga le ba bape le go fela ke reke o bua o ko bona wa sa sekomo ga setlhomo ke mmuso ga setlhomo ke dibogodi ga setlhomo ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le getsetse jaleta ga ona ntse buanang le puso ngwana e tsiwa ntse le bona gosonoje tšhelete ya mmuso tlabe lešhentšhe ke ena ga ba le letshogo ona batho ba setsang le ditemo ba ikaenya difofane ba tse ofaleutsi ka monomong le stenti
4: ai pelo eno a gabimpho
5: a onata

0: di thakgola re di thakgola ka taba e reng mogatlo wa basotho ba sebetsang dibakeng tseo e seng tsa habo bona e leng Migrant Workers Association Lesotho MWALS ka bokhutshwanyane o ntshitse phatlalatso mo o supileng ha o tshwenyegile ke dipalo tsa batho ba le 18 ke gala mo mamedi mogato wa basotho ba sebetsang dibakeng tseo e seng tsa habo bona e le Migrant Workers Association Lesotho MWALS o ntshitse phatlalatso mo o supileng ha o tshwenyegile ke dipolao tsa batho ba le 18 ntlong ya Mothamahane Carletonville provinceng ya Gauteng Afrika Borwa ho tlalehwa ha banna ba 8 ba neng ba hlometse ka dithunya tse kgolo tsa AK-47 ba itshosihlomeditse ntlong yeo ya Mothamahane ba fafatsa batho ba ka moo ka lethala la dikulo esita le ho chesa makoloi hara tse ding. Diketso tsena tse soto di amahangwa le dihlopha tsa dizamazama tse amahangwang le dihlopha tsa mmino wa famo. Ditaba tsena tsa dipolayano tsa dihlopha tsena di ponahala di hana ho ya moreting. Mme selemong sena di etsahetse tjena Lesotho le keteka dilemo tsena tse 60 Lepusa ho ukwa dikateng tsa phatlalaso ena ya Migrant Workers Association. Re buisana le mo kamedi wa phethahatso wa mokgatlo wo e leng monghadi Lerato Nkgetse yo re sentse re hokahane ka katleho kwano mohaleng. Ntate Nkgetse, salamu alaikum, Lesotho le nana o kela go tloa tele go ya metšhatšhane. Ntate, ke o dumedisa le o amogela ditabeng tsa rona letsatsi la kaše. Re a leboa ntate. Re bua tsena ntate, re etse tlhoko ka phatlalatso yeo le ntshitseng ka ngongorego ya ditaba tse etsaetseng ka mane ka Aforika Borwa. Ga re kene phatlalatsong ena ntate, o ke o fe momamedi setlhele se le sosomeditseng go tla ka phatlalatso e. E ne e le eng kapa ke eng?
1: Kannete ke a leboa fela se tsa le Basotho ka ntle le ka rona. Migrant Workers Association ke ra ratong kgetsena tlele ka ntlhalositse re ile ra bona ka nnete ka tshwenyego e kgolo dintwa tse sa moriting tsa Basotho bana ba ka Aforika Borwa di shebile haholoholo sebakeng sa ne sa Carletonville moo re ileng ra thola ditlaleho ka nnete gore go na le batho ba ka bang 18 ba ileng ba thunngwa mme ba tlhokagala ba na le ba bang gape ba 18 ba ileng ba lemala ba ya dipetlele jale go na le ba 120 a motsomong ba ileng ba tshwawa. Taba eno ka boyona e ntse gore e utlwele taba e botlhoko gagolo bane go tlalewa gore batho bana ba ne ba lwana kwana moo ba tsaetseng lwana teng dikgweng tsa bona empa ka tsatsi leno la la 26 ba ile ba ya go e nngwe ya ditamene ba fitlha ba fumana bana baone ba lentseng ba lwana le bona kwa jale ntweng eno ke mona moo ba fitlhang ba thunya ba thubeletsa le batho ba senang molato. Jale ratabeno ka bona fela se ebile ntse gore ba bangwe ba Basotho ba tshwang tikolong eno ba be ditsitsipane e kgolo bane jale e se kakare motho e mong le mong a le Mosotho ele o sa lokela gore ka gare o sebaka seno a be tsitsipanong ke e nngwe ya dintotse o kanete re boneng e le botlhokonyana e e tsalang ka gare o sebaka seno. Taba ena re le mokgatlho kanete re bona e le taba e tlhokang gore moso Lesotho ka pele-pele o ko bonana be o ka e sebetsa jang mohlomong ka o theha sehlopha sa ditsebi tse ka tsebang go sebetsa ka taba tsena tsa dihlopha tsa batho bala ba mmino wa koriana jale le bana ba tutumeng bane ke mathelelelemi le ga ka rarata gore re re ga se ntho e le nngwe empa e ka godimodimo eo re e tlhokometseng ore bana ba Basotho ba tloswa gae mona fa iswa Aforika Borwa motho ba mesebetsing fela ga ba fitlha mono ke mona moo ba fitlhang ba kena mesebetsing ena eo ma qetella ma etsa o sebetsi wa ho rafa ka thoko mola ba bang ba bona jwale ebile re bona hore ke mahlatsipa a taba ya kgwebo le sešhane ka batho mmuso ha o ka ba sebetsa tabelo o hlompo ho bona hore ka dihlopha tsena tsa batho bana ba habo bona bana re tla hopola hore hae mona di letsa thibelo fela ka molao ha di qeta ho thibelwa ha se le hore ditaba ipolayere ke tsa fela ha se hore ditaba di ntatilela tsa fela ho ntso etsala le hae mona bane ba diphethe le hore ke belela hore ke nako e nepahetseng jwalo ya hore ha se mmuso o ko shebe tabena ka botebo dihlopha tsena di tsejwale tsa baetapele ba bona o ko dula fatshe le bona ho utlwa hore na ebe keng e ka etsuwang hobane ba bang ba batho ba naha ba hlalosa ba tlo hlalosetsa hore e le hore ho mpo ho theolwe lenane la batho ba tlamehang ho ba lefa ba bang ba ba se ba hile le yona ntho eno feela hore ba bolaye bana ha ba lokela hore ba fumane ditjhelete tsa bona ba le

0: se e ya moritlo ba le ka nete a tshetle re ka sala re tsere me me di sohong ka ntwa tsena tse ho sa tsebe hona yo le di tla sola ka polisele mo sa ho thing e ja fa ke rata go go ya se ka
1: fela mo hlo mong ga se ga sheba motho ka boyena ntate ntate ngetse na o bona e ka taba ye go bebe ha kae mohlomong ho ga e fumana helle tharollo ha e ba o supile ditebang tsa ha ntate hore le lena mabaka ke hore batho bana ba hira nako e telele e re ha ba tlameha ho ba lefa ke mona mo go le dipola ya rotsela ditla be dikala teng ntate taba yena katamelo ya yona go fumana motso wa yona ntate teng o bona ka re ke ha o ka tswa ka lefele kgalo ka poga e tswa e
0: rona re ntse re dumela hore batho bana ka di shopa tsa bona go qala tsena tsa dipina di na le batho ba teng ba tsebang hore nante sesae ke moetapele wa sehlopha se itseng jalo jalo jalo jalo mme le mona moo batho bana ba iswang go a lo sebetsa mona ditutumeng ga ba tlwe fela motho a sa ya mono go na le baetapele ba mono e le gore mmuso ka mafapha a yona a tshireletso ka mafapha otlhe ka ntle re lokela go taba eno e ke e sheje ka botebo go sireletsa segeti sa naga le go sireletsa basotho ka Aforika Borwa mme re a tseba gore letona le leng la Aforika Borwa le kile la tswa phatlhalatsa ka phatlantshoso a re makomosa ano a romeletswe ke mmuso wa Lesotho go ya ka mono ba lo utswa Gauta le tsatsing lena mmuso wa Lesotho a soka etsa polelo e khwifilang tabeng mme o tla bona gore ke tse dingwe tsa dintho tse etsang jale batho bano mohlomo ba retelele re tseba gape gore ona mapolesa a Aforika Borwa a hlalosa gore dithunya tsa mopolesa sa Lesotho sole sa Lesotho di fumanwa mono ditutumeng jalo ko gore na ga o no le mo Aforika Borwa o ke se nagane jalo na e le o tla bona gore nthutsena ka letetlhile go na le neleetsano e ngate e tla etsa gore motho a ka qetela a nagane jalo le ga o le jalo ka nnete botlhokwa gore go ko go shejwe mekgwa e meng ya go bopa kgotso bane batho ba na nnete e sale tšhelete eno e ba e etsang mono ga e ba tswele molemo gobane motho wa e sebetsa o ba le yona e le ngata fela santse a tsewa go matsatsi a ya go phela a fokola gagolo e le ntho e botlhoko gagolo bane ka go malapa motho ga sebetsa batho ba thaba ba tseba gore go tla tla ba le tšhelete e kenang mme gore le ga e ba mmuso wa Lesotho santse o tseba gore ntho ena e tla re imela ka pore sentse re na le batho bao kgekekeng ga ba sebedisa e tlaa ke masole a Lesotho bane le ona a ntsa ya gona mono le mapolisa a Lesotho ko baneng kgekekeng ka ga sabeke a kore thuso ko etse komisi o ko boetse le dipatlisiso tse tibileng gore na ko bane masole a Lesotho a bebofalelwa ko tswa ka dibarakseng ba lo ya mola e be nnete sale le dithunya tsa naga e di fumanwa mola e le gore tabena ke fumanelo e motso wa nna ke belela go ka nnete e tswetse taolong mme re lokela re fumane mekgwa e meng ya gore na e sebetse wang bona dithunya tse ka ga naga ka mona tseo batho ba ipolelwang fela ke tsona tsane tseo di phakisiwang gona mane ditutumeng koo batho ba se ba kadimala ka sethunyelo ka sethunya yolo ka go kadimala ka kere ba ekagametse ka moare tonki monna nkadime tonki eo kosi bele monna nkadime sethunya ke lo tlhoka bohlaso kore e se le ntho e commone hoo e seng e sa tshose mang le mang mme re se re tsebile lona gore ga re kekeng ra e sebetsa ka tsela ya gore go kobele institution e nngwe e fapaneng e ke tlotla e re fasolola bane go ntse ga o tlhaa ka gore ka nnete mapolesa a rona le masole a rona e le matho a tshireletso bo re tshepetseng go bone le bona ba kentse le tsoo le ka Aforika Borwa ka mane go ntse go tshwana dijo tse yang dibakeng tseno di segweng mono dibakeng tse dingwe di iswa kona maponesa la Aforika Borwa ba na le batho ba bona ba ba tshireletsang dinto tsena ka nnete di

0: hloka hore dikedisetswe ka botebo. Jwale ho tlo utswa hore na molemong wa batho bana bao bona nthwena e se ketile ba tswela molemo. Sireletso le polokeho ya bona yona e dula e le teng, because nna ke bona jwale di ama batho ba senang le ho una molemo le hanyane fela ka tsona.
1: Re ya le wantate mamelo re metso tsonye dilo jolo ho ema shome a mabedi a metso ema gago ka moga ho ga ya botshelela sa lemo sa lesotho le nana o tshela ho tloa te le ho ya metshatsana ka tsa go bisana jolo le mong ha dile ga tong kgetse taba ye mo ke ena ntate nkgetse dipalo ntsena tseo o buileng ka tsona ntate ke le shome le metso ema e go bedi ba dimetseng le shome le metso e go bedi ba lemetseng moho le ka ho di malegolo be o reng ba tshe ho ntate ba sotho ba na le selena le dipalo ka kotlolo tsa ba sotho mananeng ao
0: ha ga ntse re bua ho bana ba so ka etseng ne le ba sotho ba babedi ba banweng ne ne le ho bana fela ba ne ba na le ditokomane tsa le sotho ba polisa ha ga ntse re bua le bona ba ne ba ile ba re ba tlatla netefatsa taba eno ya ona ke matswalo a naga efeng empa pele re ntse le yone e kgolo ya gore bogolo ba batho bano ke basotho ba lesotho kwano empa le gore ba lokela gore ba netefatse ka ditaba tsa ditokomane ka wa ke pasa kapo yona ID ba bese ba tlile batho ba ga etlile ke basotho ba lesotho ba netlhe o fumana e le gore tikologong eno batho ba tlileng ba gafang ka dipalo tse godimo ke basotho bana ba lesotho le ga ntse o na le maaforika borwa a teng mono ba sebetsang le bone
1: ea tate motlhomong o se o bua le beo e ka bang ba mametseng tate be ba diketso tsena le ga e ba motlhomong e se ba amegang ketsagalong ena ka kotlologo molaetsa wa lona go bona e ka ba ofe
0: molaetsa wa rona ka nnete o mogolo kore ba lokela ba gopole ntho ba tlositseng lesotho e ba isa South Africa ba tlile mona ba re ba ya mosebetsing mme ena ya go lwana le lwantshana e lokela gore e be pale ya maobane nnete e sale ka ga jwale ba tšhaeletswa jolo ka dintsa o saeletsa modisana a saeletsa motho a feta lo mane ba lokela go ba ele tabeno hloko bane gona jale ba bangwe ba tlotla ba ya toronkong ba tshwarwa ba bang ba nka bona ba tseo le gore ba ditutumeng mono ga e mona ba bang ba tlo tlhokalela jalo mono ga o na le motho a tla ba tseba motlhomo ba tla tsejwa ka moratso ya bafu so dintho tseno ka o fela ka nnete di bohloko ne rere ba ke ba ele tlhoko tsela yeo ba phelang ka yona gore e tlhokolosi gagolo mme e kotsi e beya bophelo ba bona tsietsing e le batho mme le batho ba bangwe ba ntseng ba ba rata bane ga ba le jalo bana le bana le batswadi ba bona bana le malapa mafumahadi le baena le dikgaitsedi ba ntse ba lebeletse go ba tlatla ba phela jale mona moo ba ntseng ba e latalata yane ka nnete re bona e re tshosa mme ehlile e tla re qeta gagolo palo ya setšhaba ke ene e sa tswa tlhaga naga ya bo rona palo tsa batho ga ya nyoloa it means gore re na le batho ba bangata golo ka nnete ba ntseng ba ipolaelwa fela tseno bane fela jale taba ya go bona gore dintwa tsena ga di laolwe taba tsa gore batho ga se ba kwatile tsena go kobe le mokgwa e meng eo mebuso e nka monyetla ya taba ya conflict resolution and management ge ke re empeng re beng ditlhomofatshe mme taba eno e tlile ke mosebetsi o mmuso o ka o etsang ka kotlolo bane ga re bonna ba tsa emisa jwang ka ga yone tse dingwe tsa tsona ke taba tsa boiphetetso
1: dipolaho kapa ditlhaselo mmoho le dipolaho tsa dihlopha tse etswang ke dihlopha tsena ntate go bonala di ntse di eketseya letsatsi le letsatsi basotho ba sebetsang Aforika Borwa ba lokela go sireletswa jwang motlhomong ditabeng tse
0: ka nnete mmuso wa Lesotho o lokela gore o seke wa tshaba letho o eme kgatlhanong le ditlokotsebe o phanyaole ditlokotsebe go se ka ha fela mona fela mo ba thibang ka kasete ha mona hore mmino wa famo o thibetse o thibetse ba no tsejwa ona o no ho no etsa ba bang me ko re ge mpe re e mohlodi ke jana o shetse mohlodi ha re kwaleng mohlodi tshe le tlegetse ba bona gore na go etsa ba bang ba ne hantse

0: thibela fela mona ha ya re thusa ka nete re nako eo ikana wa selemo kapo tse pedi di fetile ge re thibetse mmino fela mmino ka bona ha o bolaye batho batho ba bolayang batho ke batho mme ke bona ba lokela gore ba bitse go bue le bona fela re tseba go sheba gore na go ka etsiwa jang ba e bang ba ile ba bolawa bana ba bona ba mpe ba mamalapa ba thobe jale mpe betabe e ka ya moritumane ntse bona gore e se le ntho e seng e le lebidi le ntseng lebidi ka mme ke mmuso fela o ka emang ka pela lebidi leno.
1: Taba ye nngwe e ka ba gore na malapa a latlhetsweng ke baratuwa ba bona ntate ditlhaselong tsena bona ba ka le ba thusa jwang motlhomong e le mokgwa wa go ba thoba botlhokong ba leng go tsona le gore na bo ba leng go bona le gore na hana go tlo tla go etsagala jwang boemong bo e ba re bua ka ba seng ba timetse ba etseng ba ye ba tlisiwe hae mo go tla bolokelwa malapeng a bona
0: kannete practice yona ntse le gore yo ka re tsa basotho ba rata go ba tlisa hae ba bangwe ba ntse ba tliswa jele ba bantsi bana ba di etseng bo mampong kwana mo ba keteng ba tseba gore na ba ba lata jwang empa ga re na le yona tabang le retseng commission e ka ba go bitsitse yona SADC AU le ba bangwe ba ke ba tlo tla ba re thusa motlhomong batho ba tla ipolela jale o tla etsa lefika malapa a mangwe a tla fola bane go na le batho bao bana ba bo bona e sa leng baya ba tsebile fela gore ka naba ba dietse ona mampong mono e le gore ntho tsena di lokela gore go kobele nako eo ge di sebetsang ka boima bo bogolo re na le dikereke CCL ke eno e lokela gore ke sebetse ka thata e mafapha a mang go bona gore go sedilwa dipelo tsa batho bana bao ruri ba ntseng ba lla gobane e tla dula e ba mosi o kekelang ngwana eo ngwana jale ntatae a bolaetseng mo lecountong fele ga a kata go tseba gore ntatae a ka bantse a phela go ya se ka mogatlo wa honda fiti a ke wa o ka gore o gola ka ntho e bosoko ya gore ga a ka utlwa fela motho a ntse a ke motho wa honda fiti ke tlo batla gore ke bona gore le ena ke a mmolaya e se le ka boiphetetso mme e lokela gore e tle e sebetse sa lona jalo bane boiphetetso bona bo ntseng bo potologa gore ke bona kereke sa bapa le karolo e kgologologologologolo e neng e lokela e be ntse ke e bapala gore e be kgotso e teng ka ga naga jalo ka re bona gore ga eyo ka nete ga eyo
1: ge se re phethela tate pele re tlotla re fetela lefapheng le leng ga re se re phethela o ka reng
0: ka nte re fela mmuso wa Lesotho re kopa gore o fane ka tshepo o khwefele diketsalo tsa tsentseng di etsala ka Aforika Borwa o bitse baetapele ba ditlhopha o bona gore mosebetsi ono wa etsagala ka godimo ga go be le teami e tla tsa e sebetsang le taba ena ya gore go ko bona gore batho bano ba utlwisisa le utlwana ba lo bona gore bo bopiwa kgotsa o bangwe bane ke taba e tse kileng tsa na e tsaetsana nageng tse dingwe ga a tsewa go wonder money le ena tsa etsagala empa go la ba le nako o go bopiwang kgotsa le gore jalo ka gantse o tla bo ntho bua bo wonder go lo sheba kae ga o ko shebe gona e na kgotso e la ya katela e fitlhetse jang ka go a kena go tabe kgolokgolo rereng ka nete mmuso wa rona o ko e sebetse
1: ntateng ga se ke a lewa ntate e re re a go gane o mamele sealemoya ga lewa ntate ke monghadile ratong kgetse ke re moeti wa rona yeo re neng re buisana le ena o go bile metsotsong e dilong e le go masome a mabedi a metso e robedi re lebile gorenyane ya bosupa re hatela pele ka re tsega letabeng ena go sa le jalo re atametse president ya People's Forum monghadi Dillo Shale yena o tla manolola gore na ba bona diketso tsa mofuta ona di ama dikamano tsa dinaga tsena tse pedi jwang le gore na boketlo ba basotho ba phelang Aforika Borwa bo tlo ameha jwang ke diketso tsena le go utlwa gore na dikgothaletso tseo ba fanang ka tsona boemong bona ke dife e ntse e le gona go fumanela ditaba tsena tharollo le gona e seng tharollo fela empa tharollo ya moshwelella re

hobe le tlhahiso ya mesebetsi. Mme potso e tla ba ya hore na rona ha e se re bua ka rona re le Lesotho, na ko ba hona le mesebetsi ha e mo. Mme ha e ba karabo ke ya hore mesebetsi ha eyo, ba na re ka re re ahlola batho ba le ba ileng ka mo le jwale ba o batlana le motsuntsunyana ba ba bona hore bana ba bona ba tlo shwella ka tuke tlala. Re tla re batho bao ke bona ba monato. Ha hona le batho ba ebang ba tsamaisa puso yone ba tlameha hore ba bone hore ba batala tsa mabala hore mesebetsi e be teng. Le ha mesebetsi e le teng, mesebetsi e se ka ba ya sowesoweso. E re ha o hiwa ha eba ko mohlala hona jwale, ha eba neneng ho na le maponisa a tlo hiwa, re bone ho na le ponaletso ho ba batho ba hiwa ho latela hona dipeelo tsa mesebetsi di itseng. E se taba hore na batho bao ba amana le bo mang. Hobane ke yona ntho e re isitseng ka mane ntate Thabo, mme ke re nna ke phela ka le teng dile ditaba tse di etsaetse mono ke le teng hona jwale. Pele ke tlatla lenaneo mona, ke founetswe ke moqolotsi e mongwe wa ditaba tsa lehae ka le teng dile mono wa Herald. A re ho nna ntate Shale, wa tseba ho na le ngwana a meileng mono a na se lethabeneng mono wa sekolo, a thuntsweng leoto mona wa Lesotho. Mme ngwana eno ha a fitlha sepetlele mane, batho bano ba sepetlele ba South Africa, mme e le ntlolo ya molao pheno e hatikelang ditokelo tsa mantlha tsa botho, ba re ho ngwana eno ka ha se motho wa South Africa ba kile ba ntsha kulo eno e leotong. Ke tla o fa le dinomoro tsa motho a ikara e leng motswadi wa ngwana eno monono. Kulo eno e leotong moo ba kile ba e ntsha sepetleleng seno sa mmuso, ntle le hore motho eno a ileng ka mono alo a sebetsa le malapeng ba itshokola ba rekisa le diseterateng, ha a sa ntshe 60,000 between 30,000 to 60,000. Ngwana o mono sepetlele mono ha a fumane thuso ya leto, mme batho bano ba sebetsang sepetlele mo ba sebang hantle gore ntse ba tlola molapo ba iketsetsa ntho eno ka matswalo a kgutsitseng ngwana o sepetlele wa sekolo a na se taverneng jwale a thuntse a le kantle mo a dulang kwana. Mme mokolotsi eno wa ditaba ona dulang a ntlwetsago ke na le picture tsa ngwane eno mo a na gapaletse e ne se taverneng mono, because batho ba bangwe ba thuntsweng mono e ne ba se le taverneng. Mme ke re ke ratile ne ntse ke mametse batho bano ba mogatlong wa haeso ba bua ka gore dikamang tsa mebuso dipakeng tse pedi. Taba ko ona re le Basotho re tseba dikamang di dilwang pakeng tsa mmuso wa Lesotho lwa South Africa. Ha ke utlwile le ntate ha bua moo ehlile o buile ka gore kwena Mantashe o ne a bua ka a amanya mmuso wa Lesotho le batho bano ba ditutumeng mono. Mme ga re sa utlwe taba eno go thwena hantlentle ke nnete kapa se nnete. Ga re sa utlwe mmuso wa South Africa o tlaa gore ae letona kwena Mantashe o ne a bua maikutlo a ebile ga re ikamanye le taba eno. Mme fela re tlabe ntse re jwetsa gore dikamang pakeng tsa mmuso wa Lesotho lwa South Africa di nepaetse. Mme ke ntho e batlang e le thata goba gantlentle ehlile ditaba tseno di tlameya di sebetswe ke mebuso tsa gore go be le tlhagiso ya mesebetsi e tsebe gore batho ba seke ba tloa dinageng tsa bo bona ba ya nageng e nngwe e ba naganang go batla go na le menyetla ya mosebetsi. Mme le batho bano ba ikarabelelang di-mining tseno ba ntse ba hira batho bana ba baetsa ka mo ke bano commission ya matanka re a bona gore na hantlentle batho e leng bona ba ntse ba hira ba fana ka ditšhelete go batho ba gase di-mining mono. Ga ona mo tlang Basotho mono batho be e leng bona ba ka godimodimo ba ikarabelelang le dinthong tsa di-trucks tse o tlo fumana gore batho ba South Africa e tlebe ba batla go digaelela ka baai ba dinaga tse dingwe. Ga ona mo utlwang go tla baai ba dinaga tse dingwe go tla baai ba South Africa e le bona ba ka godimodimo. Ke mo kgona kereng taba ya botlokotsebe ntate Thabo le ba mamedi e tlameya e tshwarwe e le taba ya botlokotsebe, o seka beuwa taba ya nationality ka pele jwale e be e tla etsiwa taba. Batho ga e le ditlokotsebe ke ditlokotsebe, empa Basotho bogolo ba bona ba ile South Africa gobane go sena menyetla ya mesebetsi ka ga gona ka mone. Le ga menyetla eno ya mesebetsi e tlaya e isiwa bathong ba ba tsejwang ba malapa a neyang le ba ikamanya le diparti tsa dipolotiki tse itseng ke bona ba fuwang menyetla eno ya mesebetsi, mme malapa a mangata a kotelwa. Mme ke re ga e ba ona jele ke etsa motlhala ka ngwana a thuntsweng a le sekolong, South Africa thuto ke ya mahala, ngwana eno o grade 11 ga e ba ga grade 12.

0: lesotho mona ha le grade 12 motswadi eo a e a sena mosebetsi a na sena le ntho ya tla e jata kwa tla mo o tla gona jwang go patala school fees gobane mo ga tseba moo ga o ya high school ehlile motswadi tlame a ipatalele mme ngwana ke eno o thuntse leotong ha a thuse go batlwa di-60,000 fela go na le boemedi ba lesotho south africa mme ntho eno ka bo yona ntere na ka nnete nne re re dikamang tsa dipakeng tsa dinaga tse tse pedi di molemong wa batho ba fatshe mo rona
1: ndadešale
0: ndate
1: ke a leboa ndate ga o di beile jalo ditaba di ngata empa nako e a fokola o ka mamela sealemo ya moteng a kege
0: ee ya ndate
1: ga re ya go ane o mamela sealemo ya ndate re nka mo mamedi
0: dikgomo
1: le banemane ya tsona ntate mamedi ga o bulela go fa monyetla nomorong ya +26659933 ke yone e ka gokaganyang le rona ga tswa mamedi mamedi
2: hello
1: ga tswa mamedi ke mme mang go kae
2: ke mme Matšhaka ka mane ka matsieng
1: mme Matšhaka
2: a tsamaya ga tokan tate wa go ketela o nkotlile pele ga botlhoko kana o bua dinnete lesotho ke magotse a patile maepa batho ba safoka ka go fela lesotho basotho basotho ke bona ntse le disima ga ke elele bana ba basotho tsaa kannete o e mmuso o nako shele matlhoko ore ga ke elele batho ba rona ebile ba bodile ba babi fela safoka kannete le ne ntse ke ntse lesotho ga tsotlhe fela ga ofa mo lesotho basotho basotho basotho basotho ai khona ke re shebeng ka leitlho mmuso o shele
1: ga le wa mme Matšhaka ga le wa mme e re reng ke e mong gape go kwa gona o di bea jwang ga le metsotsong ye dulang jalo go ya lesome le metso e metlhano re lebile gorenyane ya bosupa baeti ba rona ba babedi mong ga di legatong kgetse le ntate Shalo go tswa mamedi ntate nnete
3: wa tseba dumelelana le ena
1: ntate phaphamisa lentswe tate
3: ke ne kere ga ke tla go ntateng kgetse kere ke batla ke dumelelana le ena gore ditsena tsa gona tsa tshireletso go na e seng tsona ka kotlolong go na le ditlhoko tsebe ka gara tsona ka motho bona dithunya tsa tsona ga dijo fumanwa mane mme go tlhokwa gore go ke go be le sitsi go ke thewa sitsi se ikemetseng ntlheng ya dipatlisiso lesotho mona se ke se be teng re tsebe go tlosa botlhaswa bona ba go tlontlolola ditsi tsa rona tsa tshireletso ga ke tla go ntate ka nnete ntate o bua nne South Africa batho ba yona ga ba bua e ka re basotho ba isitse botlhoko tsebe ka monwanthe go tshwanetse go shejwe botlhokotsebe go seke wa shejwa basotho gobane ba kopane le bona bano ba south africa e re ke o bolelele ntho o sa etsileng date go tloa 5 o'clock go fitlhelela 5:30 go seng ke mamela lenaneo leno la ka bono ba le bitsa matlholo ke kutlwe batho bana ga ba bua ka basotho e ka re ba bua ka batho ba e leng ditlhokotsebe ba sa naganeng fela le naga ya rona le mobuso wa bo rona ke dumelana le ntate mmuso wa bo rona o tshwanetse o kobue ka thata gore ga motho e le setlokotsebe go se ka tho basotho go shejwane le botlokotsebe go seke ga shejwa basotho bane ke mono ba ntse ba tlhagelela mono jalo commission-ing ya matlang ka mono jalo ka ntate a ntse bolela gore botlokotsebe ba boetswa ke batho ba phagameng ba nang le ditšhelete ka gare go naga tseno ditlokotsebe tseno tsa south africa gobane di gantsha tšhelete ke a leboa ntate
1: ntate nnete ga leboa ga renke e mong gape go kwa gona yena o di bona jwang +26659933 nomoro ya mogala e ka gokanyang le rona renka e ronka o le wa bogago ya ka tshwaelang ditabeng tsena ka ga gana le mmamedi wa gona wa pele mme Matšhaka kgotsa mamedi
4: ntate
1: ntate
4: Ya di Ntlama hle Mkwena.
1: Ntate Ntlama.
4: Eh ya hle ntate waka.
1: Ntate.
4: Eh ntate waka ka nti go go swinyile ke taba tsena di ntse di tsara ka Afrika go ka mang.
1: Ntate.
4: Ala ke tsena ba go busuthu botlapelo nthuso hle ka ofela batho ba itse nthuso mme. Ha re ha ne ke ntse ntse na le ba ba go u tlhokomela ha se go e bua sotong go u tshwa tsena ka ofela. Mme ga ntse nna ke swabi. Ha ba mo jona o suka ba nka ke ga bela ka poka ba ya ka mo. Ke tsiba hantle go ntate go na le boemedi ba naga ya le sotho ka moo ebe ga bo soka ba oye ga ke tsena go ka etsala kuang bontate go batho bala bontate ba emetse na ya le sotho ba ka bale ke nkakarabele bontate ko basotho ba sotlile ka mono mme ba sebetse ka thata batho ba modimo kanta ke na mantswe a mantate seeroe mogana modimo ntate a mpathuse na ya le sotho ke ya mona ntate dilemong tsena tse mathomo a tsheletseng ke ipusa fela ga re bonna go etsalang ke eng ka gana ya go oi ntate ke lebulese mokoeng
1: ke a le wa mokoena
4: ndadi
1: ke ndate ntlama renka wa ho qetela re tlebise re fa ba eti ba rona hore ba tlotla ba kena ho tsona +46659933 le 2231649 ke tsona ka bobedi tse ka ho kanya le rona ronka o le wa boga wa bone wa bone kana le ndate me machaka ndate netele ndate ntlama ho tsoma medi e re rapota potela hanyane mamedi re rapota potela hanyane re ka mebaga keng ga gotla
5: nahana feela o streama di movie le di show tsa ho tso di ratang ntwana di kena di online class o sebelletsa hae empontso sa ipotse hore naibe o setse data e kae jwale econet yo tlisetsa bothebelele unlimited wifi tharollo e bobebe ya lapeng baithuti batho ba sebelletsang hae le boragwebo ka ditjeo tse tlase ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa ho tloha ka 69 maloti feela ho ya ho 499 maloti ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala no installation delays no long term commitments ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka econet app kapa ho etela econet shop e haufi le wena bothebelele unlimited wifi unlimited possibilities hona le dipehelo econet inspired to change your world
6: radio lesotho on 90.8 to 106.1 FM
1: re khutla re le metsotsong e dilong jwale ho ele shome re e lebile horenyane ya bosupa ere re hokahane le monghadi la gatong kgetse a tlotla kena go tsona ga tlebise ga tlotla re fetela go ntate Shale hore le yena a tlabise a tlotla a petela ditaba tsa hae nako e se se kae ho se so tau riang nako e se hle e se ka le hlakogella rona ke ka ho setse jolo metse go bong ka tla fika pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno ha jwale re ntse re etsa mawala a hokahana jwalo le moeti wa rona wa pele e leng monghadi Lerato Nkgetse yena a hlaha mokgatlong wa Migrant Workers Association a tlotla kena ditabeng tsena tseo re seng re di tshotlhile me ka mo ga o ga ho ga ne le yena o tla kena ho tsona re tle mse re tlotla re fetela jwalo o mong ha di shale hore le yena a tlotla a phethela la ka jeno le nanelo re ntse re etsa mawala a o ga ho ga na le yena jwalo mong ha di le ga dong kgetse ke na le tumelo ya hore mohlomong o ne a mametse jwalo ke se ke makala ha e ka jwalo isi ella fela mpa he khatla le ka ho tswa ka rena le ka ho etsa mawa a mang a hore re qetelle re ho ka hane le yena ka metsi tsimi le go le ho ya go pedi re ya go re nyane ya go supa nda dem fetse
7: tsasile
1: wa tle ile ho ba le gone
7: ka ba tla maholo tsana
1: ha re kena ho tsona ntate ka bogotsi yeno bo boholo
7: ba ka ntate ke khola di taba bolo go wa sutuhle ba nanela ho hana le bothata mme tabe eno e lokela gore re bone gore na jale re tswang ka ga bothata bone bang re bile ra tseba gore sepalo go lokela molata ga re bueng le basotho ba bo bona na ya ka ba bake ba leshome go ba legolo phoso eno e ntse e tsala ka mono e e tsala metseng e meng le gore ka ga di e tsala nageng e nngwe re ka be se re e shebisa fela ka ga rona ka gona ga nne badi ntse di e tsala metsing ya mo.

0: na le binyetla ya mesebetsi e teng ya o qetela ke dumellana le yena hantlentle ditsitsa dikereke ga re bone dibaka pelepele ore di bue le babusiwa le di ba konfrante ka ditaba tseno ba ke boikarabelelo ba babusi go ba bone go ba le botsitso dinaeng tsa bo bona menyetla ya mesebetsi e teng empa hanto tseno di sa etsagale go tlo fumana gore batho ka bo bona ba fatshe mane ba tlo ba tsietsing ba tlo tlala-tlala gotlhe mona mme re tlo qetelela ga ba le bana ba sekolo ba o thungwa ba sa le ditaveneng ebe ngwana gona jalo o sepetlele ntate Thabo o thuntse kulo e kene le otong mona motswadi wa o batlwa 60,000 ga utlwe boemedi ba Lesotho South Africa e ka botlo kena tabeno ntate Thabo
1: ke a lewang tate nako e sese ka letlhakoreng la gona ke leboile sesabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso
0: dikgomo
1: ga lewang tate ke ena monggadi dillo sale wa people's forum atla mokgatlhongo wa people's forum le president ya ona o go fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona ge ba leboe ka lo baithi ba rona ka ditaba tsena tseo ba di tshititileng le gona la ka jalo le tlhaisitso jalo ke tlaba David Tlaba la tlhophisetswa gaswa ke mekophotledi o lebetswe moeng ke Thabo Sisa ka metšhineng ga sebetse belo le batlhakwana go ele re sutlhela lefapha la ditaba ga sebile re tsa go la ka letsang mamedi bomonate ba mananeo a tlalatela a sealemoa.

0: Ke leboha wa mphato. Nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Ho kwetla ke lekunutu la ho se tsofale le ho phela hantle nako e telele. Sena se boletswe ke motlotli Mofumahadi Masenate Mohato Seiso ketikelong ya letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng le re beha kajeno tlasa moruo o reng mehla ya ho phela nako e telele. Mo mongodi e moholo wa lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mofumahadi Mahlapane Makakule Bodiba a itseng lekala le kentse tshebetsong mokgwa o motjha wa ho lefa batho ba hodileng ditsiane tsa bona tsa kgwedi le kgwedi e le hore bosebeletsi bo tsamaye ka thello. Lebitsong la batho ba hodileng, Mongadi Moletsane Leloko Jonathan o lebohile lekala ka ketekelo ena le ho akofisa ditshebeletso tsa ho ba le lefa ditsiane ka marangrang ka ha seo sena diponaletso le ho fokotsa maeto a malelele. Tshebeletso ena e tlotlisitswe ka boteng ba letona le ikarabellang ntshetsopeleng ya setjhaba Mohlomphehi Pitso Lesawana. Mokgatlo wa batho ba hodileng Lesotho hammo le boemedi ba makala a mang a mmuso. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re morero wa Mission 300 o tla sebetsa tlasa leano la kanetso ya phehlo ya matla a hlwekileng Accent. Mo teng ho tlo atolosa marangrang a phepelo ya motlakase le ntlafatso ya phehlo ya matla a letsatsi hara tse ding. Sena Mohlomphehi Matekane o sebeletse ha gakola ka molao morero halaka a thabatseka kajeno mo a itseng boteng ba motlakase bo tla tsetela kgolong ya moruo. Mokgethwa wa lebato wa la thabatseka Mohlomphehi Mamamello Holomo o lebohile mmuso ka boikitletso ba ona phanong ya ditshebeletso tse kenyeletsang kgokelo ya motlakase ka ha sena se akofisa boiketlo ba setjhaba ha Mofumahadi Dinara Dolce Fever lebitsong la banka ya lefatshe a supile ha banka ikemiseditse ho tshehetsa merero ya ntshetsopele ya Afrika. Morero ona o tsheheditsweng ke banka ya lefatshe o reretswe ho hokela batho ba dimilione tse 300 tsa Afrika, mme o ile wa tekenelwa phanong ya dihlooho tsa dinaha tsa Afrika e bileng Dar es Salaam, Tanzania ngwahola. Letona la Toka le Molao Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o entse kgoeletso ya hore tlhatlhobo ya mokgwa wa ho kgetha e kenyeletse bohle, a totobatsa hore dikgohlano tsa dipolotiki di se arole setjhaba. Ha bua puisanong ya boetapele mabapi le tlhatlhobo ya tsamaiso ya dikgetho Maseru kajeno, Mohlomphehi Ramoeletsi o itse tlhatlhobo ya tsamaiso ya kgekgethane e lokela ho kena tshebetsong. A re tshebetso ena e lokela ho tataiswa ke bopaki ho ba nang le seabo ya setjhaba le ho ipapisa le molao wa motheo. Ho sa le jolo, Komishnara ya Komisi e Ikemetseng ya Dikgetho Dr. John Maphephe o tlatsitse ka hore diphetoho tsa tsamaiso ya dikgetho di thehwe ka bopaki. A re mekgwa ya lekgetho e sebediswang dinaheng tse ding e lokela ho fana ka dithuto tse ka thusang Lesotho e seng ho nkuwe e le tharollo. O boetse a ipiletsa ho ba nang le seabo ho netefatsa hore dipuisano tsena di hlahisa ditholwana le mehato e hlakileng ya ho latela diqeto tse tla etswa. Puisano ena ya boetapele e kopanya ba chang ba tshola ho buisana ka bokamoso ba tsamaiso ya dikgetho tsa Lesotho le diphetoho tse ka bang teng. Lesotho le hloka moralo o kopanang o hlakileng le matsete ditabeng tsa metsi e le ho arabela phetoho ya boemo ba lehodimo, tlhoko ya metsi le kgolo ya setjhaba. Sena se boletswe ke mongodi e moholo lekaleng la dihlodilweng Mongadi Dirara Lebese thupelong e ntseng e tswela pele ya ho rala matsete a metsi a mamellang phetoho ya maemo a lehodimo. Mo a itseng matsete a metsi a raduweng hantle a bohlokwa ntlafatsong ya naha ka ha metsi ke mohlodi o tsosolosang moruo le setjhaba, ho akofisa temo, kanetso ya dijo, tlhahiso ya motlakase le mekgwa ya boiphediso. ho sa le jalo ofisiri ya mano a peto ya lehodimo wa komisi ya dinaha tsa Afrika Mofumadi Lea wa Nambua uri Afrika ena le segeo sa ditshebeletso tsa metsi le dikgwere-kgwere mme ho lekwala ho tlhoka mananeo a tshepahalang a matsete le dikgaiso tse nang le matla a ho hohela matsete mekgatlo ya ntshetsopele le ya boemo ba lehodimo. Ditaba di fella mona mamela tse latelang hora e le ya borobong.
1: Yane.
2: Okay, what about Kalimulado?
1: Star 320# Ekaton Tabis.
2: Eh? King Star 320#
1: Kilo Soto Sports Raffle. Mohomu Chawa is a chalet. Number 7 Lili Mansibu.
2: Twelve kikena wrong.
1: Kubunol. Kipensa Star 320# Mahalawak. Alatela metadisha saman. Yama kyaka vela di posaka di babad. What's my kibatizbuke? 3 maliti fella nako emulung. Haki babad.
2: Okay.
1: Kibabetu mahatu amalo. Yaba fa fa. Kahapa 60,000 maluti. Hasina fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse le Soto Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. O hana tena ke mohlodi wa Haibo, wezan.
2: Ke penya Star 320#. Ke tlame ho hapa le nna.
1: Le Soto Sports Raffle, motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
3: Star 320#. Play smart, win big every Friday. Kona melo wana di pehelo.
4: Mamelihle ntumela ke ho madume ho tlo mametseng lo nateng a mantsibueng a ka jeno. Ke la bone la lapele go di re se le go di nyala shomela go setse ka go di fela e le ngwe dipakeng pele se le mo sina he ga se a kodumela. Ke le bo jalo ga itse ya ka tsidi. Ke bua jalo ka motsidisi tshakala makaja a ka di batsotsa ka tango balla tsona tsa hore a bo supa o tla di fumana mane hore nyana bo bong e le tse phethelang letsatsi. Nna le bitso laka ke Sepho.

e mashomo ba di amotso mo ngantla metsotso re fura le tse hora ina ya bo supa ntumele ma medical professional he di tsebiso tsena tsa ka distance na di pedi fela o mona o tsebiso motho a bitswang a mohelang hoyi ha ka mpa ba ke ba di le hantle fanye hore a tle kwa no sala mo insa le sotho ke di mo o tlo o tla thudiswa ID ya ha e neng la hlile o bonala ele motho ya wa thabatseka jwa le ka kopa ka hona he mang kapa mang ya ka motsebang o ka motsebise o ka atlege diolo sotho kwano a mohelang hoyi a tlege diolo sotho kwano a tlola ta ID ya ha e ke di mo o tla e fumana mona ho tsebiswa setjhaba sa manonyane hore se tla ba le sekete ka bophelo ba morena mama wa pele ka lataro ho isa la nne kgweding yona ena ya Mphalane. Mokete o tla qala ka motsamao wa kgotso o tlohang matsieng ka lataro Mphalane ho leba ha mama. Ebe ka la nne Mphalane mokete o tswela pele ha mama moo morena a hlahetseng teng. Mme ofisi e memela bohle

0: ebe he ke qeta a ke qeta mono ya baketsa ma treatment ya TB ke ne ke sina yona
1: a safe money a ba ne le siko ke tlhere e TB lo ba le ka monyenye
0: e ke ntho ya TB ewa ebe he ke etsa maya ka be ke qeta lena go ditsentse tsheletseng tsaka ka mo ga go ditsentse tsheletseng he e bona ke qeta ke qala treatment ena ya HIV and AIDS ya ba ke nwa di PDC ho la ba bima haholo gore ga holo la babima go ipotsa gore na motho ntho o enkile kae ga motho a o ka nqe a re tse e be nna jwale ke tlotla ke re ntho
1: ke kopana kae le tabatse
0: a tsike o la ba o ihlekela ka ba motho a mosesanyana a holo ka fokola ha holo ha holo ihlekela ka fokola go ba ke kwa ke ipotsa gore na motho eno ana wa kwaka ene ke kopana tse dikobo le ena ke le ge le ba be ke fela e ha ona motho mo ha qeta ebile ke sala motho a mona tabeng tsena tsa manyalo ebe ha a tlotla ka ntho ke madi a ditshila o ne a bolela jwa empa he ka gawana ka nnete ka tswela pele ka bophelo baka ya ba selemo sa 2016 January 22 ka di 22 ya ba ke qala treatment ya ka hantle he ke se ke tseba gona ke tlametse o itlhokomela jwang ho itsala jwang jwale ila ba leto le bima haholo ka mora ho mono go bane o ne a dikuka a dilahla a ditshela ka metsing go o ne tsa bonnete ba hore ha ke ba bathola botlolo eno e e re tshwenke di pisi ga ga ntlo ka molaka mole re dula ka teng ila ba bima bona bo kalwe go ne ke phela ka ho
1: he ke ba re tlhakelo mona pe di tlhagatse tse o a dilahlang ke tsa ha
0: ke tsaka o re ke madi a ditshila ntho eno ke tlametse go nwa mekana sesotho ebe ke re a tshekanete nna a ke na tumelo ya mekana sesotho ntate wake o tla ntshwarela ya ba ke boela ke gotlelangakeng gape sesola sa ka sa mmele se ne se se theowa obane ke ne ke sa dinwe hantle ka nako e nepagetseng kapa setlhaga sesola sa ka sa mmele se theowa gagolo ebe ga ke gotlelangakeng gape ke a botswa gona bothata bogokae ebe ke a tlhalosa gona go etsala rwang ka tlong go etsa jena go etsala jena ntho tse ngata tse ngata ebe he nurse ya o e neng sebeletsa a ba mbolelela gore go molemo gore dipidisi tsa gago di dule go basebeletsi bana ba tsa bophelo metseng dipidisi tsa gago dimpe di dule teng a gaufinyane o tla kgona ka nako ya gago o dinwang ka 7 o seng kapa 7 mantsi bua o kgethena o tlo dinwa ka nako maa kare nka kgetha dinwa ka 7 mantsi bua fela jale go tlotla ba lekgolo tsa gore na ga ke tswa ka nako e ka tlong ke ya kae ya ba kere ke tlo kgetha dinwa motshege ka 12 ke tla tsamaya ke ye go yena ke fitlhe ke nwa dipidisi tsa ka keta ke gutlha ke la ka e phela jalo selemo seno sa fela sa 2016 17 ya ba ke ithola ke le mmeleng ya ba hang ga ke tlhokomela ke potlakela setsing sa bophelo gape ke a tlhalosa gore ke ithola ke le mmeleng so ga na ke tlotla ke nka diqeto difeng tsa gore ke thibele
1: tshwaetso ene
0: e se ka fetela ngwaneng ya ba ke betse ke dudisiwa fatshe gape ke kenyetswa thupelo ya gore na ke tlo tshegeletsa ngwana jwang se ke tlotlela tsa letseneng tse ke dinwa se ke tlotlwa ke nwa tsena tse sireletsang ngwana gore ngwana a be sharpo ya ba ka nte ke tswela pele ke le ya ka dimo ya ba monna ka wampalea wa tsama o tshelela golang la Aforika Borwa a re yena a ke se tlo phela le motho ya a na le HIV ka ga ntlo
1: pele re fetela mono mo molekane a o baleyang a ikela kwanana mabotsela ke kutlwa pele e le gore yena nakong eo le o sontse o mo jwetsitse boemo ba gago ga gona nako eo a kilang a qeteletse a ile setsing sa bophelo go ya tlhatlhoba go hanghanghang
0: a ntate o ile setsing sa bophelo ka selemo sa 2012 ya ba 2012 nyeno ga ona boikarabelo bofe bala ba bokoke ka bophelo ba gae
1: aeoolelang yona kore o tsebile ka 2012 go na boemo ba gae ke
0: bofeya ba wampalea ke la ka qhoba kgwedi tseno tse nine ke le mong
1: tsa
0: bogatšhane mpa e ka ga ona taba ka tsamaya he nako e ka go pepa ka fitlha ka ya mogotlong he ka thola lesea laka ga ke fitlha moo ke la ka mo bolelela gore lesea se le le teng ke la ngwanana ya ba go gangtle ga tlo dikena ka okay
1: ke bokgatši ba gago
0: a ntate tlhe ke ntho ya ka nthwenana ka okay ngwana ka o latlha a le

0: executive le hona jo la ke bua le wena ke a o siala mo 9
1: ha na tshwaetso
0: ha na letho o ntse a le handle ke la ka motlokomela o tlwa qalong o bane le ka mora o mono ho ndale mo ke ene a life ya ene ke mono sa bona ho seng ho ho le ho hong ho fihlela ke mo khositse a le mo dipedi ho bane ke mo nyantsa
1: yeah
0: aba ka mora ho mo ask hey ke la ka sa maleto le le busula le busula ho bane ke la ka khutla bo hard
1: yeah
0: a ke nare so qabane nna le nna re so etse letho
1: ke so ma se tsela go bona fela ga ke ba phela
0: ya ba ke khutlela bahadi ha sa ke khutletse bahadi ba ka ke dutse selemo seno sa 2018 2019 aba 2019 ke ka bona gore a tshikanta ha ona thuso ho molemo ke ke ke khutlele heso
1: ilo bane ha ona thuso ka gore ntate ho hang ha sa le be
0: ha sa etsa letho ha sa na ntwantsa yetsa ho hang o itse ana ke ke a phela le motho ana le ja ife ka tlhong ebe he
1: mme le go go pa diatla ke a di pheta ke e ya khetsi
0: ya ba he ka nnete bo phela ba ka bula ba buima jwalo ya ba ke ntse ke pusha ke a pele ebe he ha ke tla nka qeto ya go ke rwane le yena ulatla hayi
1: yeah
0: 2019 ke na go yana bo covid ya ba half itla hayi ha ke mo bolela o kere o tse re tlotla mengwe re itshireletse o bane wena ha o sebedise dipilisi ya kere ha ke tsebe na se swalo sa house a mmile semi ha kae ya ba ba briki hona mono so ke la ka mo fa ditokelo tsa haitsa na di hloka
1: yeah
0: ke la ka khutlela mo ga hape mo ga o se swalo sa ka sa mmile sa thewa ka boetse ka thewa mmiling hape ya ba ke nka qeto kare mona ha ke tlo phila
1: yeah
0: ke kopa ke mpe ke lokolwe ke heso ha ka ba le bothata la ntse tsa ka nete tsa mo ya hae ka ka leboga ka be ke khutlala heso ke fihla ke ikwa ka hape ke khutlala dipidisi tsa ka hape ke bela ke khutlala bothumbo ke le ka ba bona pele ya ba ka nte bo phlo ba ka botswetse pele go fihlala hana a jwale senke ya gwane le yena hliki a it like sana mathata ka nete a letho wa ke sana mathata.
1: Oho, hanje ke ukwe. Ke poso e tswang ke batho ba bangata haholo ya hore ebe mohlomong ke re ke kopana le motho ya phelang le tshwaetso. Mme ke se ke tsebile boemo ba hae. Ha ke a nka kgato nna, ena o santse a sebedisa ditlhare. Jwale ha re boetse re kopana hape, ha ke tsebe ba ke tabo yo itse ba nyene fela ke bona batho ba bangata itlile ba le bona bothata bona jwale ka ha ka mora gore bile la kopana hape jwale o la boitswa go kula hape le tsholo sa sa theuwa cha iso go kula ka kang tsholo sa sa mele sa theuwa bo o no tsi ba ka ntho e o thing ke tshwaetso pheto batho ba bang ke ba ke tshwaetso skokoto e no thing ke re infection ka tsho o
0: a tse mme ke tsela ke next ha tsebe ka tsona fela ke la ka ithute yona gore ha ba motho yo like ke na dikamano tsa tsale gatwa le yena hape ha holo dikubong a sa etse treatment ya letho o kwa ntho ya high tewe
1: ha
0: etse ke bile o feta mona intsenyulwa na lo go ka thewa intsenyulwa so ya ka ine se le tlase ha holo bane se tsola saka sa mmeli ne se mathaka ka bo 20 ihle se se le jwele sa ha se nentse se le hudimu mane se le e ho bana o kwa ha sa di CDPDC ha etse le thwana ntwa yetsa so ntwa ngwe mo lengwe mafu a khona go a kena go yena a kena ka bobebe botle botle ba ne menya go e butse go yena so ke ntena ile a botse ya khutlela hape go
1: nne
0: go bane ke ne tila thola ho nna o swele tlasa ha ho le betere fela ya botse ya phama ka segatla hape go bane motho ya ha intse le teng intse le ngata ha holo ha swe fitaulo ya gore a ka ethewa e yena tlo
1: hana ke ne ke re ke tlobotsa ka eng hape taeng yana ena okay ke a hopola jwana ho na le batho ba mona ba tla ukwa ke batho ba atleang hore ba fetise tshwaetso fela bona ho bona ho fumana hore mmele ya bona e atle hore e itwanele hore a se ka fumana ana le bo hangata ke re motho o tla fumana hore o na le tshwaetso fela jwale a sa sebedise ditlhare hona mafu a mangata ka monyetla kere le fula pele re tsebang go le tla hlele tate le beka pele pele
0: ke TV
1: yona ga tswa jang ka pele ntate yana ne se ka e motshwara wa ha
0: ha e ka ba motshwara fela he ile a motshwara ha morao
1: oh fela kana go
0: yena but se ke a gwane le yena e se ke a gwane le yena ke la ka go kwa molaetsa o tlo o thutswe ke TV so wa nhloka.

0: mara ke ya kare a
1: oho
0: ha iplotsala
1: hona le batho ba mana boating ke ka se sotho bi ga ya jang batho ba ka se nyisa mana ke go ba bitse ga go ke di career ba mona ba ilogeng o ke di career o nka ba le tshwaetso fela ebe ha iponse wa hang hona mo
0: go tswa ka rona
1: se ha ya tle yo ke e bona hala ka mafu a manga a ntlhaselang jwa fela ke atla o fitisetsa o batho ba ba
0: motho emong e
1: le motho emong yena e hlebe iponse ka pele o bona a sa kula ba a hlasola di mafunyana itseng fela nna e le go ntate ne le mofute ono wa ba
0: e se swala sa ha se sa mmile se ne se le matla ha golo se kgona go se
1: mamele le batamaleng
0: yeah o yena but ho motho emong e kgona go feta ka pele nyana ke ntena e ka go tshwara bo ntho etsang botho kgwedi ka podile mo phela le yona ebe ha o ikutlwe kapa ha o itswetele go ka ngakeng ha o thewe mmeleng ha o etseng ha o etseng setswala sa gago sa mmele se ntse se le maatla ha fela setswala sa gago sa mmele se se le tlase o tlokola o tlo tshwara ke bontho tse ka reng jalo ka nna ke la ka tshwara ke mofuta ono wa le tech ho fihla mono se itseng sa bophelo fela ke checka ka be ke thola ke le jalo
1: okay ga itse diaka hana re ne re leoka yang tshwara le obane jale tlenge ke obotsa ka dipotso ane ko obotsa botsa dipotso
0: ya ntate
1: re ne re le mane mono go tokela taba ya gore nkgopotse nagana ne re leoka ya ke tla kena potsong eno ya gore ntate ne le kare
0: oho e ne le a ribaka taba TB gore na TB ena ga e so kae motshwara
1: oho yes
0: TB ena e le a motshwara empa ga ke ne se ke le sikwa ka gore go diatla tsa gae fela ke la ka thola molaetse o jalo o re ke gutle o a kutle a ke re tshe ga go sa tlotla go ba bonolo
1: ne se o na le nako e kae se le semmogo
0: kane se le gala golo bane ke ka bo
1: se le dileng
0: ke bo 2023 ga ke thola molaetse o jalo
1: e sa le gutlela eno 2018 kapa
0: 2019 ka nnete sale ke
1: go ele ka ene se le le motse ngata haona
0: ka nnete sale ke go gutlela ha ya o fitlela hona jwale a se ka nnete ke tse ke le ha ya fela he ha ke tsebe but na pelo ka yona ha e so fula he lo bua nnete
1: hore ibe ntate o la o patela taba e kana kana o bile o le molekane wa hae
0: o tlwana
1: go le qalang fela le dumelelana ka tsa lenyalo a ke re tla qala pele re be di ka mo tsala gato nako e se re dumelelana ka tsa lenyalo se re tlameha gore re itse wang re phuthulelana
0: ntho nngwe le nngwe ka nnete ntse ke soka ke foro gana jenana kore go ke oko motho e ke na le dikamano tsa lerato le ena ga a sampatla taba ya go nyalana ke re gai oko emanyenyana emanyane ga ke so biredi ga ke soka ke baredi
1: fela ga nke ke utlwa pele kapa nka tla ka re go fitlhelela ntate a gotlile a sa kula o se o bile o itsamaetse o se o iphelela lapeng heno ka moga gore be o la o siare ena a ke ba phela le motho ya nang le tshwaetso ntate ena go na le nako e le goreng o kile a o jetsa kapa le gona nakong eo a seng a kula na o la keteletse a tswile ka nnete go e motho wa ka ke ne ke swabela go bolelela gore boemo ke bo
0: ona sentswetse ke ne ile ka iponela ka matlho ka tlong ga ntse ke tlhokisa ke thola bukana ya gae ya ba ke fitlha ke bala bukana ya gae ke a ke tla thola gore motho ene o checkile ka 2012 ke ga ke tla bona taba
1: eo gana tse lenyalaneng
0: 2015
1: lemo tse tharo a tsebile boemo ba gae ya ba go thata gore a boa o
0: bolelele ke nna iponetseng
1: hele
0: ke nna ke la ka iponela tšhe gana tsena ebie ka ntharesana communication le lena gore na re ka bua kapa go etsela rwa ka nethakisana yona
1: mamare ke mesetso e robedi gantle ge lebile mane gore nnyane ya borobong gore ya borobong ke itse gopola go tobalwa ditaba ke kgaitsedi ya ka tshedi mme ka morago moo hege ntse re tlotla ge tswela pele le kgaitsedi ena yaka jala ga ke utlwe he kgaitsedi ya motho ke etse tlhoko gore o tshwere ka thata marangrang ma mo ke boneng gagololo marangrang a Facebook moo ke tlhokometseng gore o se o tlhe o iphatlaladitse go phela le tshwaetso mme o ntse o sebedisa ditlhaka tsa gago gantle ke la ka e thabela gagolo taba eno ke a kgolwa ebile lanka ka o bontsha mona ke opola go ebile ke laba ka reacta go yona monoke laka ka ke gatile ka tsela e
0: kgetegkere
1: wa taba e tsena ya thabisa go bona batho ba ntse ba tlhaelela gobaneng e etsa gore le bane ba nale letswalo la

0: go ya tlatloba baemo a bone ba ske ba ba le letswalo kapa gantlentle morero wa gago gore ebeneng le sebete seno o ne o se nka kae sa gore itswetse gore ga ke etsa je ke ba kagolo ya batho bana ba fanang ka thuto ba iphatlalatsang le go fana ka thuto marangrang mona.
1: Tseba ntatebiso yone se ntho e ne ke nagana gore ke ntho e nka e phatlhalatsa marangrang motho yo mo le mong a ntse ba gore ke phela le boemo bo go latela go qhwetso tse ke la ka ba le tsona tse ke la ka di thola metswalle bo family kore bagaisane motseng ga o ne o tlhaka kgona no thuke yanong ngwana mmannye ola mmona o na le aids kore e ne le ntho e jalofelae ne le sekgobo se jalo so ntho tse ke la ka nana ntho tse ngata ga ntse ke tsamaya leeto leno ke ne ke bona le fuli tharolo go nna gore go se phele lefatsheng ne ke bona go le betere ore gobane ga ke tlhaka ka kgonene ke mmannye o ka nkana ga ke fitlha seteng sa bophelo ke thola mogaisane a le teng o lwe dibiwa ga ya gae ke yanong sa tswala
0: dadipidisiebaaodiaka
1: ba mofile tlotlho ya dipidisi e ngatagore ntho ne le sekgobo go nna le go ngwaneso e mong a mametseng ngwana jwale o ntse na le sekgobo se jalo fela ke batlae mo ebile go a tshaba ga a fitlha a thola mogaisane a le teng o a gotlhe ga a thola moamane le ena le teng o a gotlhe a kanete letswalo ke le ka letloela ke ditlwetse le mo se fedileng ga ne ke keteka 10 years ke di sebedisa ke laka keteka 10 years ke laka tsama bo di-interview tsa di-page tse ngata ka gola lesotho monana ee ke laka thola mantswe a bo kgothatso jwalo jwalo ke a ke tla bona gore ntho le nnetse ke nana o etsa ga se yona
0: wa phele
1: gona tsena ke phela bophelo
0: mamedi ga o ka mmonana o motle jwang a ose wa pela ka mo ga o ka mo bona
1: gona tsena ke phela bophelo ka nnete ga ke na le sekore ke phela bophelo gona tsena ke be ke ipotse ke rena gosa ke la ka nka qeo motho mongwe a kgone go a o tsheetse ga o ya ditšhakapong wa o gopotsa ntse o gopotse go itse o ya tšhakapong ka nako itseng kore ntho tse ntse jalo ke nnete ba bangwe o tlo thola motho a sa o kgotsofaleng a bileng a o kgethelang dintho kapa o kgethela dijana gore na o jela ka ga sejana sefeng ka gara ntlo ya ka ka mona o tlotla o tsamaya maoto a mabedi o felela mona ka nqene ga o sa tlhotse o tsamaya bo ka kamoreng yaka ga o sa kene ke tlotla ke itlelinela ke itsang kore ntho tseno yes ke ntho tse di tse motho o ne o kopang le tsona mesebetsing e ne ke itsamaya e ke sebitsang
0: ya gore o eselwa moedi ka lebaka la boemo
1: go jalo ntate
0: ke o tsena ke ntho ke e ratang ka go fetisana ke efeng ga o kala o tshobolo e nthuta gore mo ga o fumana mosebetsi ga bizo o a mo jwetsa gore tseba gore boemo ba ka ke bone mme go na le matsatsi e ke tla kopa gore ke kopa go ya ga madimadi ke kopa go ya checkupong ke kopa go alata ditlhaga ke kopa gore ke kopa o tlo ntumelele ka matsatsi a jwang ke e rata tabenbut
1: o na le ba bang motho eno ore ke laka sebetsa bo ntho etsang kgwedi ka kwa gae ga ke tlo kgona bo sejana kore ke kgethole dijana o jana tsene tse ditseng mole ke tsa gago le mong bo ngwaneno ga o mo tlapisa o tlametse o kenye di-handle fo masong gore o tlapisa ngwanenwana kere ke tlo bophela
0: e se tlisa ntho yane re reng ke kgethololo
1: and-e ka nako eno ke kgona itlhokomela ba ke a tseba gore le ga nka ba ka tswa madi a ba ke tlotla ke tshwara ngwane wa jalo ga ke tlotla ke motshwara fela le yena ka mokgwa o tshwanang ga ba tswile kotsi ga ke tlotla ke motshwara fela ke a tseba gorena ke tlametse gore ke etseng gore ke bone go ngwanane o safe o bolokeng
0: ga kutlwege kgaitse dia motho ka lapeng heno ke a tseba gore heno teng batho gaba ke ba latlholwa kwa batho ka lapeng heno e ga ona taba ko ntshebele gorena teng ola na tshietso na ebile teng ka mora gore ola ba jwetsa ola tla o phuthulwa go ba jwetsa gore ke fumana ke na le boemo bo tjena ke fumana gore se ke phela le tshwaetso
1: ka lapeng ka heso tshietso ke ithutse
0: ya ola phuthulwa ba ola tla o phuthulwa
1: ba kannete e ngata ga go
0: ya
1: ga nka ka ba le qea keo batela ga o ne o le bima fela ntho e ke la ka etsa ke la ka bua ka dipidisi a ke fila ke dibe
0: tafoleng ba bone motho ena o sanke dikgata
1: ya bantata ka bampotsa gana pidisi tsa ke tsang ya ba ke a itholela ke marabe ka be ke ikgabanela mme waka o ne a santse a ditseba ke motho a di sebedisang le
0: ena
1: ya ba mmeba ka mo hlalosetsa gona pristene ke tsang ya ntato wa ka hana botha ka ntutlwa ka na go eno e sale ke motho a ntsetsa nga holo le ngwana ka heso ge ba pedi fela so le khaitsela ka ke motho a nsapata nga holo ha ke le teng fela ngwana ka o ga o si hunna tla mpotsa o tsaka o sunile pidisi ke ga a ke setile la mo 7 ke tuna ka 7 mantsibu ha ka la ila fela la mo ke na le botlolo ya metsi

0: mona se ke nwa dipidisi ka ntse tswana ka lapeng ke ithotsa
1: ka ya gata tabena ka ya gata tabena na gore ha ba le bana ngwana wa utlisisa gore bophelo ba mme wa ka bo bohlokwa ha ho le ho ile gore ke lokela go jang ka pojang nako ya na ha e hotla fela se ke le teng ka metsi metsi ke yana heno a ditla
0: ho jwalo ntate
1: ho fitela ha yo la hedu tshwere jwang che sempa ke botsa fela ba ke bona ka ke nga ne di chese ke botsa fela ba ne se buri le ntwe botsa mpa mmame di ka ne tha ka mo bona o motle ba ha o tlhoka loko ke be ke bo tse du se ga go fitela ha yo
0: a ke di tshwere hantla holo
1: ya
0: hantle a ka ntle ke papa ya ka letsatsi le letsatsi kgwedi le batho hala tse ka ha sere na le bobebo ba gore motho so ya chakapong ha nngwe ka selemo
1: ya
0: so fa di pitsa go ditse seletseng ha di fedile go hana o tla ya lo di lata a tshe ka ntiki ntubo bebe a holo
1: mama di shebana go hantle ke misetso a bile ke ya ne gitla hantle hora ya borobong o di mahloho ga tse di ka tsidi o santsa le teng ka mano tota go balla ditaba tsa gore ena borobong ha nga mra o mohe go tota go tswela pele mme potso ya pele ke tlo botsa yona ga gutla mong ke gore na ga itlo iqala matsatsi nga pele ha o qala o sebedisa ditlhaka ke a tseba gore ke bona mo ke uke gore batho ba bang di a batsokotsa ba bangwe ba le bo ditogo tse bo mohlolo ba bangwe etsalang re tota re tota ka taba tseno ga mmamedi ka boka gore go balla ditaba tsidi o santsa e ne mo mane wa tsebo go balla ditaba tsa gore ena borobong ha tle re ye ka lefapheng la ditaba.

0: koloi ke ne letsa mangaka a ntlele le tsona. So thola ka bona go ha re a jwetswa mane kliniking hore how do ha motho a o latela yona o tlametse a le chatekelo ka 50 rand a lo dipatalla.
1: So ene le ha se se tsinisa botlhe. Ha se tsinisa botlhe
0: ha qeta mpantle le monoga nto ha tsona re khutletse ditsinisa go ne
1: le hantle.
0: Re sharp.
1: Ba re ke mo setso e le shumele motse robong hantle re fura letse hora yane ya bo robong. Na no ntse le lona la ne la tse ba ka HIV and AIDS. Jale he khaitse ya ka ke tla mothatungwe le go jale he se re totla ge re bulela ba mamedi jale ge qoqa le bona.
0: Eh ndat.
1: O ka re ha ke tsebe na ebe o ka ke king mohlomongwe ka reng o isieletse ho go tloana go nye o tsebileng boemo ba hao. Go fihlella hona jwale go ga ke tsebena ha ke nyuka go isieletse mono mohlomongwe ka lakatsa gore o ya go lelana le mo mamedi
0: a tsaka gwala ntwa pele ka hore ha o qala o ithola o le positive e ya sitse sa bophelo
1: yes
0: mamela ditelo tsanga ka bona nga ka reng se ke ba memela motho ya hlahang ka ntle go bane o tlo fosisa o tlo ithola o nkile qeto e senyona go bane ha o kala o thola motswalle
1: go phaphamisa lentswe
0: oho ha o kala o thola motswalle o mojwetsa gore ke jena ke jena tlo re a Anthony ke ntwa ise le ha ga nga kenye ne itseng kapo ha ga ke re kenye itseng mogutieno wa rapela o tlo e ntsha nthweno ya tswa ke se ke mo mamela ke tsa makia ka ke ke re kenye ne e kilo ntshwa nthwena na
1: ntwena ha e tswe ntwena ha e tswe
0: eh ke lo khapha ke lo ntwena ha e tswe e hle e ho nna ke phila le yona bophelo ba ka bohle o fihlela ke ikela ka lebitleng ke ntse ke phila le lebitleng mo ke tsama ke ntse ke jarilo bana ha e sale e hle ke tsama le yona ke mongwalo wa ka ha e le ho nna mona jwale go re fela batjha ha re tlokomeleng
1: ya
0: ke nnete batho ba bontate le go na bomme ha re na le kunutu bana ha jana le dibitso ke tlokopana le wena ha ke tlo jwetsa boemo baka ke tlo ithulela so re kena dikubo nna le wena ka mora ho mono o sokudla ha ke re letho ke ya ba le ya ke ya huye mong hape le wena o ya kae o ya huye mong hape o lo isiya mana ke re le nna ke lo isiya ka nqana ha na ho tloetsa la rwa khentse re jala nthwena ke pe wa jala ya modimo go nna le go itlhokomela wa e jala gore ga ko nfile yona ntho e nana kore le nna ke fetisa ke ise go ye mong le metswalle ka nnete ke a e kgetha metswalle ke e kgetha bane ile a kandiela gagolo empa gona jena motswalle ke nang le ena e ka nnete ga ke belaele ke ena le dikgobotswa ke a di thola social media mane ke a di thola empa ke diseba fela e gona ja posti ka go ene ke postile ke be ke nye tse tharo tse pedi tse fetileng ke ditse ke le mogotlong so ene la ke qeta go bua le mmeletela so ebe he ke a iphostela ntho tsentse jalo ebe motho eno o a kena o re na ke tlangwe ke go bua ntho e jalo social media
1: helana batho empa ke bua ka bophelo ba ka mona
0: ga nka ba ka maraba mong ke ile ka kena lekunutung go yena ka motsa kare ga ba utlwa o na le bothata ba go bona di-post tsaka go petego mpong blog ke phetho nna lwana ka ga kwane a ba o kopa tshwarelo o rona sanane gore ke ntho e kang kwatisang kare ga ke a kwata nna bophelo baka ke baka and ke ikamogetse
1: mme ke tlo ruta motho yo mongwe ka bophelo baka ka nna ba ke tlo mo thusa
0: go jalo ntata ba teng ke la nna ka ba thusa
1: Yeah.
0: O ba ne le selemo se fedile nna ko ene ke teka 10 years ya ka ke nwa di BDC. Mo mane ke tsa interview day.
1: Yeah.
0: Ke la ka thulana le batho ba bangata haholo e mong a ntjotsa hore a o si heso ke ka e ka iqatsa. Ke na le ngwaneso o na le go ditse thago. So ha ba tlo nwa di BDC, ha tswa fela o ya jwa le. Ka re nthone ke stress.
1: Ke taba ya gatello ya maikutlo.
0: E mo bakela gatello e ngata ya maikutlo. So dulang fatshe le yena. Ebe ba mphano mo go ha ka nnete ke kgone go bua le ena.
1: O mo qokela ka wena.
0: Ke mo qokela taba tsa ka ho fela re bua WhatsApp ong. Bona go etsa tse nna ka nna go ke nwe dipilisi. So le ena mo nma tsa maile wa ntsa tsa maile le to le tshwana le laka. Fela he jwa le ena ona se ka ha go lenyalo. O na le ka ntle ho lona. O tsa maile ka re. Nthwana go etsa maya. O tsa mantho e ke tsa maile. Banna ha bana le kunutu

0: fela ha se ka o fele ba leng jwalo le rona ba le rona ba sadi ha re na le kunutu fela ha se ka o fele re ka etsang jwalo hona le thotse tlo moepa o tlo nyolo sisa hona le motho o tlo theosetsa hona le motshekala o tla tla o tshekala fela go ke wa go qeta ha re fukotse metswalle motho no la mamela hana tsena ona lo bua le nna go ya ga tsa o siwa ka kilebile bana hana tsena ke khono ya city sa bophelo ke diletse ha ona le thole city sa le jwa la bona bona ke bono ke botlohetse ka tswala pile jwalo ka mogho tshwereng jwalo o tshwara jwalo ibe ka go ka tshwara go feta jwalo o bana le mmelo wa ha o tlotla o gain weight inyulwe na ga nte pidi tsena di nontsitse go re di nontsitse
1: ya mona ha
0: ba ka lete ke tloa case nya bo 45 fela na je se ke mathaka 80 something
1: ka nita o tlo go bo
0: ha ke na pela yo
1: ya o no tsa maya wena se tsanya go futla ke
0: ne ke nyolo sa ke theosa ke sa bo nna ntle pulwa ke tlo ethola ka
1: mo mme o gwehla
0: ke nta ye ye ye ye ye mme se na nanta
1: e ka ya nye go be mme se na be tinne
0: ke la ke di post to post se na foto tsa nwa tsala tsala magaga fa re ke go se di kgabola ke kana motho tswa mo o mathaka mo size 28 ha go tinne phatlo mo halatse ka nete 40 ke ya ke mi ka moelo fela
1: la
0: mi ka moelo ke phepo
1: ene o hantle go go go
0: ipona no ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ke ntho ya pele le ho boloka bohlweki ke ntho ya pele ska wa sia dipidisi tseno so di beile tafule mono fela bana ba dikuka pa papala ka tsona ba etsang bohlweki ke ntho ya pele le yona eh ndat
1: hele mamari ke mesetse ma shuma mabedi a mtsetse letseng ga fagaletse hore ena ya borobong o ka kena he ga tlhagatsa moisana leto le na le wena nomoro ya rona ya mohala ke +2 66 599 33 moholi 2 2 3 1 6 4 2 9 How do you know?
2: Ka mokgwa o mogolo o maatla dumelang ke a lege rata ke rata ausi eo ya nang le botho boo ba go ikamogela ngwanaka tiisetsa
0: mametse mme
2: ga ko utlwe
0: re ntse go mametse mme
2: kutlwa ke tšhabile gona foo ngwanaka o a phela o bohlokwa ula ne pata fi kamuhela o ka reng ka batho ba nang le bo 20 years ke o jeta ko tiisetsa ko thabetse
0: ke a leboga mme
2: gape ke thabetse le go tswa motseng o busang ke ngwaneso mofumadi matete o tsa ga phakisi
1: helane batho motho wa mogotlong
2: ke thabile so ke thabile ngwanaka ba be jalo bana ba tiisetse ba ikamogele jehofa modimo tla o bona ke a leboa
0: kele
2: ke thabile gona go
1: tanke gatolaka
2: kwala
1: he wa tsi ba ntse ke di tswa go kwala go tsena
3: mo mo sa itse fa le tswa go tshwana kwala he ha ke tsebo kwala fo rena ha di
1: no we a di tsongwa la ka
3: ke o dumela di sa se go di se khabane ka le le ka mona ka kuting a le khotso
1: hele le phakwe
3: e ntate wa le ka nnete ke kopa fela o ke be mantsi ya ka wa o simona mabedi fela
1: e ya mngaka
3: e ka nete ke kwa pale a hai ye bo hlupu ha holo ha holo ka nete ke kwa eng a me maikutlo mme ka nete ke ra tshware jwa lo fela le nna ke le tsenana ke phela bona bo mo go ri bile nna ke khale se ke re skokona o tloga ka 2010
1: o zele tshaba
3: ke dile tshaba and then we mo bona na bule banke tsahala ke le hole ke le ka ntle ona ke le taxi driver ke le kwana go mesebetsi mo gaute
1: aha
3: bale banke tsala ke dula le motho e seng o lekano wa ka fela

0: tsamaisana le yena.
1: Ee.
0: Ee, le rona re a dinwa ka mona ka kuting ke sebina shogwa.
1: Mme le ntse le ditshepagalela mme sebina.
0: Ke ntse re ditshepagalela di a nowa ke bophelo gone re bo bone.
1: Eke.
0: Thank you, Daddy.
1: Ke a leboga mme sebina shogwa.
0: Eya.
1: Thank you, yona ka tolaka. Thank you. Ke di kgothatso fela nate gore ke ditheoletse fela ba gage mothabetsi ba ipate gore o monate mone
2: kobane re le batšha re tshaba o itlhaisa
1: wa bona batšha ba ka ba tshwana le wena
2: a batšha re a tshaba
1: batšha motšha e monkeenwa
2: ba tshaba o tsala jalo o poster bo Facebook mo le montse ke poster ai tlhelo kwa motho sa gage o kgona jwang ke re ke
1: tetsa
2: ee nna ke kgona jwang
1: e mongwe itlhe o fumana o phela le tshwaetso mme o sebedisa ditlhala
2: fetlhe ba ntwetsa ukwa motho a ntwetsa botsa ke phela lena ke na le motsekana wa ukwa ebile ha batsa ha o dile mo dinyenyana o feta tsaka fela nna a ke so kukang ka tlotla ke iphatlala tsa maganga ga ntsa ka e ke re fela jwale o tlodula qetelong o tlwetsa
1: ba ntse go nuti o fitlelaneng ba tsana ntwe ke ka tonna ke feng e ke tlo ruetsa yona motho ya phelang le tshwaetso
2: Hangolo ha mphateng.
1: O tlomakala fela kapa o tlo ukwa fela ha iphatlalatsa mono.
2: Hore motho ena yela.
1: Jwale ntho ke ratileng. Ke re ke hlokometse hore gona le batjha ba bangata be ile metswalle ya ka magangang mma.
2: Eh ndot.
1: Be ke bone hore itlile ba tshwere ka thata jwalo ka wena tjena ba iphatlalatsa.
2: Eh ndot.
1: Hore ba phela le tshwaetso ba sebedisa ditlhare. Mme o tla bona le nako e ba buileng ka taba yona eno. Ya bore a nna ke tata ona ditlhaga tsa ka jele ka la tsaba ke iphela le tswaitso o tlo bona batho ba tlabe ba reactile ka bongata bona bona bo haisale mo ne ke jetse mo motswa le mongwa ka jere o hlokomela tshitso na le yona bo ne tse di post tse buang ka taba tse empa ha ka la bua ka yena
2: o thola di thotsenga e
1: tsenga ta le batho ba tlabe comment ye ka bongata ba re ya ge tlhoka ba chaba tsena ge tse ba o reng ge thuse ba chaba ba
2: ka itshabisa o ba ne o tlotla hore nna ha ke qeta go iphatlala tsa hana nye o tlogi nye o yena ke ma
1: o nye o ke ma ma
2: nye o ke ma ke bo phelo ba mambo ba ke re ke ba ka se ba hai ha buile ha ona mo ke tlotswa madi ha ke tlotsa letho eh ke tlo phela o pheta o fita ma yena a ntse tsa ma bua jwa lokana nna o ba ho ka etsa la ntho a tsa mantsa e bu ha tse bo be mo ba ya le jwalo so nna ke tsi ba ba ka ena ha tse bo be mo ba ha so ho hulu ku ho bua ha kopana le bonnye hore tse ba hore ha qo jena o jena o jena o jena yena ha itse
1: ha tse bo be mo ba ha number 22 31 6429 plus 2 66 599 33 ke tsona dinomoro tsa ka tsa mohala mo hentse re qoqa jalo le moiti wa rona e leng ausi Haqo Sylvia Matete o mofikeng
2: ke mofikeng ke mogwele wa mantsukunyana
1: wa
2: katasipi
1: ba kgwele ba kitima mabikeng ke uka fanena ya Matete
2: a ke mogwele
1: aha a re ke mo mamedi keno mamedi kgotsa
3: ntate mabese ga tse ke nena gauelo wa tseba o mpolaile kae mo na maikgetso la etlhafunya ntate
1: pedisee
3: baba e na le tšhilisi ebile ka eno ka lemosefeng ke le tseleng abakemana gore ke tseleng ga ke na metsi ke tsamaye o e tshela ke e tshwere ka letsogo e na le tšhilisi e a baba kere ke ipotsana motho yo o nang tsa kgetsola ausi Haqo o qeteletse e go e tsagalang ka ene e tšhilisi ya baba mme wa ntate wa
1: le wena o kgetsola
3: a nna ne ke tsela le mathata gore ne ke na le lefu le ne ke le sebetsa ka founu jwale ke le golele gae ke lebetse le ka metsi jwale ke nkile yona ke e gopotse ka e latlhela ka ganong kare ke ya e momona kare ke ya e konya e gana ka e tshwe ka e tshwe gore ga e sentle ka ba ka e kaitisetsa le ga
1: ka e nkile a lebetseng ka metsi ga gake Kapa 2231-6429 ke tsona dinomoro tsa rona tsa mohala hetse o ka kena montse ke buisana jalo le moeti wa rona o ka kena mohlomongwe ba batla mmotsa potso tabeng ya leto lena la hae lena kapa ho motholetsa a tsae ka sitana le o makalla taba tsae ha ba ukwa dimakatsa o ka kena dimakalla mame di khotsa
4: e a ke futle hat
1: e ya ndadi
4: ke renna yente ye a ntse
1: e ya ndadi mohamedi
4: I did not pay.
1: Thank you. Ora ayena umpa akhothatsa batho ba di sebedisa ba fa matla ga ka nne. Ora mm itle bo phelo bote a tsa taba ena nka botsena nne. Hey mumuna u kgo no man.
2: Ya hala baba. E baba. Ya baba fene ke tlwetse ka ntwana ke tlwa e bubura. Ho bana ha ke kwenya ke nwa ka metsi ka nete ke kwa e hana o theosetse ka. Ha ke bubura ke tla ketela pele ka mora o mole ke tlwa ke mo mona pompong ka pa ke di chepisi o ba leja.
1: Bo
2: tshidi si bana bo bon bo e ya baba ntwe.
1: Jala aguk. O ngire na go e ka o tshoe bo bura jalo.
2: Apa ya o khala ga ba fitela ntwe tsa go boditse thago. Ya ba ka ntikitse ke qekisa o rena. I said you were wrong. Can't get like a tricky sabatos. Fella, he slipped like a little salicish. Can I get la funya or come on up with me? I keep it like you, la le papa.
1: Yeah,
2: who we keep a lace and ten a papa bona of a high side. A papa bona of a high side. Little a baba.
1: Taba we ape a kite diamoto. K in a ya kata, what's on a get up
2: eyandot
1: ho ribe wena o motho a itshakalang ka matso wa hao ho bona go bophelo bo bating wa phela le bana ba hao ba baphedisa ke ke u ka hangata o bua ka taba hore batho ba je jwale ke ke bona batho ba bang fumana hore ei u ka ka nete nna yela ha ke di ni ya ke a ditloela ba ne yela ha ke a tle ho ja ke so ka mo kwa ho ja ore re nke mo mamedi ke na pele ha di nowe
5: a di nowe
1: moholo waka
5: go bua le tlhala mang tsa se la mona ka phamontsi
1: ndade mang

0: Alman Charles.
1: Na le Charles.
0: Ka Phamondi TV.
1: Eya na le Charles.
0: Ke ga tsiba nne o bile le shonhono ba nene. O tsibile boemo ba hae.
1: Mhm.
0: Me aba abo amohela. Ba bangata ba ile ba fellwa ke maphelo go ba nene. Bana ba tshaba ho ya fitseng kana kwenono. Sikie na e hlaha. Ine le sekgobo go ke la ka ukwang haule hantsa bua.
1: Mm.
0: Ine le sekgobo go batho ja le ke nthina batho ba neng ba tshaba le go ya. Hati sikina hona tsena na e monate nate nate nate nate. Isikitse se re di tshaba ke mesikitse ka mbotswe kege. Ke tsona di sikitse kotse ya ho. Hona tsena nna ke haugela motho a sa tsebeng ka boemo ba hae.
1: Ke sono.
0: Botshelo ba hae botlokotsi.
1: Mm.
0: One batho ba seng ba tseba ka maphelo a gone, ka boemo ba gone, re iphelela ga monate ebile ga go sana ntho tse re gathatsang, se tse ngata-ngata tsa ntse ne di re gathatsa, ga di sa le yo ka nnete.
1: Ee anda.
0: Mme ka gona ke utlwa ke kgothatsa mme gagolo, ke a mo rata ga renene ebile o ntse a kgothatsa le ba bangwe a ba fa maatla ba seng ba tswafa jalo ka o sena yo a ile bang a batlhakinomogo tsa ga ya bua le ene.
1: Ya.
0: E ya ka nnete ke re a tshware a tie jalo athe o ne se re le melele a ditsona ntate ntate yona tsena ko re ke a utlwa go ntse go mmona gona o motle jwang.
1: Hela ntate o motle hona hona ho.
0: Ha fela o ikamoetse o disebedisa go matlafala o matlafala ntate.
1: Eya ntate.
0: Ke a ikeoela ka nnete.
1: O hlakile mongaka ka lebofu.
0: Tanki ntate.
1: Tanki ntate Charles. Tanki ntate Charles ka moo. Ka dithipeng Phamong molaetsa ga ko. O jwetse ona?
2: Eya ntate.
1: Helane batho, ke batlile ke lebala go mamela ngwana ka hleng bathong. Mo jwetse gore ke motlotlo ka yena, ke mo rata fu.
2: O tswa go ma?
1: O tswa go mmedi eketseng le
2: tena. Wow.
1: O tswa go mmedi eketseng le tena molaetsa.
2: Ke na le yena ka mona jwalo o mpaleile. O mpaleile. Ke a leba hle mmedi eketseng, ke a leba, ke a leba.
1: Mamadi plus 2 66 599 33 mmogo le 2 2 3 1 6 4 2 9 ke tsona nomogo tsa rona tseo ka kenang teng here saletse fela ke metsotso e leshome le metso e meraro pele re fitlha maano goreng ya leshome mo re tlotla re arogana ga re fitlha gona gona teng ke koka ya legaitse di yaka mona hen a o se haqo matete a ntse a tlhia o fa jalo pale ya bophelo ba hae le gore na o qetelletse a tsebile jwang gore o phela le go na le tshwaetso le leeto leno ka ofela gore ei o la ba boima o ho amohela ko ke le ka gore ke nahana ona ntse sa le ke le ka bena ha ya molekano wa hao gore ha e ba ka mora go hlokomela le ha wena o so mo jwetsitse gore ke tswa mane setsing ke fumana boemo e le bo o sontso mo ha mo ntse jwa lo so mo buletse mamati a o ga phuthulwa ke re ho ntse o le thata le hona mo ho ga le ka nnete
2: ha ka nnete nda de bijo ho ha ha lo nthala ga mfetola ka yona ko ho ha ha iyo ho ha
1: hili
2: na ntse ka ho fela ke tlametse o nwa ditlamatlama ke phepe jwale ke ngwana mo goma ka nnete tumela ka ene le sikwe ditlamatlameng ho re di kampe kula ngwala mo goma ke tlhoe thata haholo e hlela ba sikwe tumela gore meriana yeo ya hayantsa etula mo wantsa etsa go tlotla mphekula ka nnete hle tumela la hlaba sikwe ho ha
1: fela a go ntjetse mona gaitse ya motho ho latela bo ithute ba hao na go nyontse go phisa o phisana le molekano wa hao na o bona eka batho ba utlwisisa gona hantle ntle ha o bua ka HIV na o bua ka eng ha o lo loge tshebile hona bo haimane mo ile ga batho ba iphelelang ka ditlamatlama le sifuba se ka nsena sentswegeng ya tswa ga se otla ka bo ka bo lesoko le bo tsedijwalo bo e o na o bone ka bo batho ba ukwa gona ge bua ka eng gore ena ga ga re tlo iphekola ka dihlwenya le bo
2: tsedijwalo le tsedinga ta fela batho ba utlwa nda debiso ba utlwa ba etseba go bana ke ga ya clinic sitse sa bophelo o rupela ka ntwe ngwe lengwe bontate ke batho ba boi ha holo ba boi ba boi motho o tlotsa ma a sa ya tsinisa bophelo wa se re mogana ka ke batho ba bontate ba boi ba ke ba tswana le go nne o bana nna la tsha ke kala ke tshwara ke le hlaba fela ke

0: ke tsa makia kae ke a sitse sa bophelo ka tlung ka mana ho tlala miriana buka na ya tlala e tlala ke eng ke tshwere ke le tlaba fela ho sena ntho ngwe tshwere fela ka kala ke tshwere ke le tlaba se ke tsa makia kae sitse sa bophelo so bonta batho ba bontate ba boi ke bona thuto ena e di yang ho kena ho bona bana ba boi
1: jale bana bontate go bua nnete yona ga itse
0: ke nnete ba boi
1: engwe ke e tlokomele ko gore fela ke a e rata di tshwere hantle ditsing tsa bophelo mo ke a tsa bomelalelano le
0: naholo
1: le tshwere gantle ntho ya go beneng a re fitlha moo ga re sa yakangakeng fela ntse ke fitlha kere fela
0: eeeeeaaeeemanene
1: metatinyelapego
0: feta mone o tla gutla o ya mane di-chemisty mane o reka teng e jale mone o teng o keke wa testa ga ona motho a tlo o fosa gore o kene ka mane
1: ga dinoe
2: dipidisi
1: ga digwalwe ga digolwe
2: dikgosopo
1: nnete ya modimo
2: fela molele o phela gantle le moetsi wa rona
1: hela molelo ke sa baba le tsebe wena o ntse yang
2: a tsa ka nnete ga hauhetse
1: ee ya hle molele
2: wa tsela HIV ke tshwantsha hantle le ngwana na qalang ho ba mogatjane
1: eke
2: hobane o tla ipata ana hane mehlobo ena ka ofela ho nthu tsa ma o nwa mowa o nweng o nweng o bo fumana gore ntho tsena ke tse tlo o kodisa tse dinyebe di okuwa ka godimo fela ga o etsa le letho qetellong ya qetello ngwana yena o kosang
1: eke
2: jale le yona HIV e jalo o tla qetelela o sa dumele gona le yona o qetelela o tlo o kula go sa tlhokale gore ebe o ka bo o kula jale ke a mo rata moetsieno wa rona ka nnete se batho ba bomme bona se ga se batho ba ka ipatang ga kalokalo ee bontate bona se ke mofuta o ka qetelelang o ntse o tshaba ntho e nngwe le e nngwe o ya ka thata dinyakeng empa he wa bona molekane wa gaule a nna a dinka dipiditsela ka ga ya dilatlha ya etsa metlholo empa a qetelela mosile a bona ga se bophelo o na ke baka jale mona nkeke ka loka a rata bophelo ba gae go feta go rata molekane kore ena yona ke ratile ka go fetisisa gobane o ko bona ona tseya ene ba o ile a rata molekane go feta bophelo ba gae e ka be e le bakudi ba babedi e be jale ya okanye mong ke mang
1: goela go ne o fedile ka ena
2: kore jale go ne o fedile ka ena gobane jale ena a ke wa utlwa ke ena a qadileng go iphumana pele gore ee boemo botse jalo ka ga e le mme a amogela ee a se ka nnete o ko nno ba kgothatse ba bangata le ba ntseng ba ipatile ba ntse ba sa dumele gore ntho ena ke ntho ba ka bang le yona a tsa gona le motho a sa dumeleng gore ntho e ke ntho a ka bang le yona batho ba bangwe ba nagana gore ntho ena e tshwara mahlaswa
1: go
2: na le batho bana bo tla bothe bana ke ba mathang gagolo a ke dititimi bana ise e lokela bona
1: eke
2: a nthena ga e re o se titimi ga e le ga fela o ntse o sa itshireletse yona e tla ba teng go latela gore maro wa mabedi yona ga a kopana ka nnete wa utlwana jale go tla etsa
1: ba
2: a se ka nnete ke thadile kore ke mametse ka tlhoko ditaba tsena tse monate tsena wa tsa taba tse di monate
1: ao batho molelea leboga
2: go tho ya senang ditsebe
1: ka nnete ya senang ditsebeke
2: etso keletso ke le bone go ya e ratang
1: nnete ya go
2: a ke a leboa bojane ke nna wa tlhakotseng nne fela le bitso lena re tsewang ke ngwana le mma e leng tatae MARY mokwaerwa e ntse emetse hantle
1: ke leboa go menagane memeri
2: a re leboe
1: tanki molele tanki ke memeri wa molele ka ga motlogelwa mesetso e seletse gantle ge lebile maano reng yaneng ya lesome memeri o re ka nnete o leboa modimo ka

0: ho jalo ntate
1: le boemo ba hao a re jale ne tlo wa mathata jale ka tlo jale ho no fedile ka wena
0: se re sa tsena motho o tshwara ka e utlwela
1: ka o ka nngwe e kopanya leng
0: o tso sa kgone o tlo kopana le batho ka nako eno ko go jale ke sekgobo se feta
1: ntse ba re ke bano ba shwa ka tlung ka
0: moo ga ona motho a kenyang papa ka tlung kore ga ona ntho ko kore dipidisi tsena di tlhoka oje kore ga o tlotla o ja dijo tsa mefuta wa tsaya le papa le ka metsi fela kere dipidisi tsena di dule mo leng gore papa e teng di kgona gore di sebetse jalo o tlo bona ga di watlela empa ge ke a tseba go ntse o na le batho ba e legoreng ba ntse ba sokola mokgwa wa go ja etlile ba bangata gagolo and-e ga ona dithuso tse gore motho o tla ba di lekile empa ga ona thuso ya ka ba a e thola fela ge go itshwarela ka matso ke ye nngwe ya dintho tse dingwe ka fetola bophelo ba gago o le motho eyantate gobane senteng yane ne o kgona go e tshwara moo o kgona go bona o ntse o bokeletsa ke gana tje ke dula ga gago ke sebetsa ga gago ntho engwe le nngwe ke ja ka ga gago so tšhelete ke nang leno ke kgona gore ke bona na ntse ke bokeletsa eng go kae ga ke fitlha ga ke kgona gore ke tse ntho engwe e tlotla e e tlotla e mphedisa go ya pele e tlotla e phedisa bana ba ka go ya pele ee ntate
1: 2 2 3 1 6 4 2 9 le plus 2 6 6 5 9 9 3 3 ha di no
2: ke godile gape ntate pitso ntate mantse matle
1: elele ntate pitso bana ntate pitso nate pitso gutla ntate pitso maqhubu ke yana jalang ka o latlha gutla ntate pitso nako e na e selenyana ya golo ga di nowe
3: ntate
1: mogolo waka
3: ke ntate mahlala
1: eya ntate mahlala
3: ke botsa ausi mono gorena ga ke go ona le ngwana bobeke
1: e ya ntate
3: ee ke kwa monna gae kapo kwa ntate fela ya ka ile a ithatanela le lena
1: ka nna jale la e le gore chaina jale ga e amane le taba tse re buang ka tsona ke ipuela ka taba tsa boemo ba gae ba bophelo ba gae ba HIV
3: lenanoleakere
1: lenano le wa tseba le bitswang tseba ka HIV and AIDS eya ntate kore ga itlhe eno ne se gona motaba empa che ga e ba utlwe ka ka ya ga ba ena o
3: saeeeng
1: che ga ya seo ge itsile tseleng mongaka se ka e be a mpea kalo tanki ntate waka tanki
0: a nka ya gaba potswa ntate
1: o ka ya gaba
0: ee ngwana ka wa pele a mogolo ke e ke mo entseng ke tse ke le heso yeno wa bobedi ke yena ke mo entseng lenyalong le ntate wa gae ena eno e leng re ke mona ka yena go jalo ntate ee ntate
1: a ka e rata tabeng a o ikutlwetshe mongaka keno o arabile kgaitsedi ya ka keno mama re setse ka metsotso e meraro fela re setse fela ka metsotso e meraro ke go re tsanka a le mong fela wa o qetela plus 2 6 6 5 9 9 3 3 mohole 2 2 3 1 6 4 2 9 tabentsentse re buisana ka tsona le kgaitsedi ya ka mona ka taba ya pale ya bophelo ba gae le leeto lena la gae la go phela le tshwaetso kgaitsedi yaka re se re setse fela ka metsotso e mmedi ga ke tsebena ka metsotso e ne re saletseng o ka reng ga o phethela ga o bua le basotho ga gologolo batšha tlee batoaiaamotlebang kore ga ka ba bona nao motho a motlebang ke ga ka ba bona mamedi o mamele gantle wena motšha o mamele gantle ga emo ga ke tsebena o kakanga o phethela
0: kgaidatabiso a tsa ntho nkare ka e phethelang ka yona ge le batšha ya pele re tlametse o itlhokomela ga re itlhokomeleng batšha ba gana jwale re nwa jwala
1: gampe
0: ke tsamaya re matha le bontate ba bagolo gone ka lebaka la tšhelete tšhelete ke atla pele go bophelwa baka batšha ga re itlhokomeleng itlhokomelana go bala le motho wa mofuta ofeng ka bophelo ba gae nago o tseba bophelo ba gae le wena o tseba bophelo ba gago dulang fatshe dintho tse testang se di digotlhe mone o ka dula fatshe wa tsamaya le yona ka mokotleng wa gago di dingata fela ga o kopana le enawa mofea ya teste le tswela pele ka bophelo ya pele kore o itlhokomele ga o sena le HIV e ba le boitshepo e ba le mamelelo mamela ditelo tsa ngaka gona ngaka e reng wena ke yona ya pele ntho e tlotla yo pholosa seke wa mamela metswalle ka

0: la ka malapeng
1: ha fela yo khelosa
0: ka malapeng ka mole hona le family tse sa tshwaneng hona le ka nthabelang hona le ke kenyang thabela bophelo ba hao ke ba hao bophelo ba ka ke baka ke ntena ke lakatsa sehlo Facebook mana ka re bohloko baka ke bohloko ba hao ho jwalo ntate ntho e ke kuleng bohloko le wena o utlile bohloko so se ke se buang se mamele hore na ke reng ngaka ke yona fele ka ho jwetsa hore ha qo tlwela pidisitseng ha qo nwa pidisitseng e seng motho a tlotla a hlaha ka ntle e botlotla ntjotsa ha qo ha batla me ona dipidisi o tlametse go etsetse no ha e tlotla ba jwalo ha re itlokomela re le batjha shaba metswalle o tlo khelosa shaba motswalle o tlo kenya nnete hore na ke motswalle o fe ka ha gale la pala yone ka family ka mono ka ba motswadi wa ha ka ba eng batswadi ba rona ba tshwana
1: ke nnete
0: o nala tlotla re ha sengwana ka jala o sona dipidisi tsena nna ka nnete ke a utlwela o mpo itsamele ntho e ratang jwalo ka ha o la watsa wa tla le yona ntwe nena wa itlisa ka lapeng ha go tswela pele ka bophelo bone ba hao no motswadi tshetsa ngwana hao
1: ya
0: tshetsa ngwana hao go bona bophelo ba hai ha
1: go le kana ya tshetse mo le kana e mong a ska tsana le wa hao e le hore
0: ei that is so
1: ai o la sa so jala ka mo kwa pe fela kana kwa ne o yinkile ho ye
0: a tsa kinkile ho ye ha ke down si a jwa lo u tswetsa ka ga ke tlo phela le motho a tsena ka ga ntlo ka nete nna ke la ka nga qeto ka ikhutlala heso ka ke gawana la le ntho tsengata ana tsena ke phela bophelo ba ka ba ditogo tsa ka bo ke bo batla
1: Kale, khaitse ya motho ke le buile ho mena hana o kwa.
0: Ke le banda debiso.
1: Mama di hle ke mo refellang teng ka lana no la rona la ka jeno la tsebaka HIV and AIDS. Ke tsapela dumela gore se beditse hantle. Ene le yena moeti wa rona ke yena Ausi Haqo Sylvia Matete. Nna le bitso la ka ke Sepho wa Bizo Mabese. Bona ke o rata ka lagato le o ke sitwang ho lelekanya. Itlokomele ipaballe bophelo ke ba hao. Mme bophelo botla hangwe ebile botla pele. Kgotso.

0: Ale piéntate.
1: Ai lit.
0: Ala ka tloga mo ka tenta ati.
1: Ka o fela.
0: Ke tla sa go re tla sa go mo hlakwang. Ntate na ke nkhono ke taula ka tlhama rena ka mehla. E mo ntate.

0: a go bile le mosebetsi ka thapelo
1: ke go poe ka thapelo ndate a ratile modimo ndata gona ke ndata morena wa gona Jesu Kriste ke gona bana ba hao ke gona bana bana ba hao me se ya ka tsaka ka yo modimo wa ka tsinde le tsha le go le a be seng go ena mogale modimo wa gona ka tsinde le tsha le le go di ena in tsha tata gona matla o se bona sala matla mabedi se bisa maslo no lo ga be tse ona mogala le modimo wa gona tata gona matla o se a ga tla ke na mosebetsi ona o ga sa modimo wa gona o se tso re sa bolla mogala le modimo wa gona bana modimo ga sa bela a go sa bolla ka me fa yo se modimo wa gona ke tla hona mogala le modimo wa gona mo mo kwiro eno wa gona modimo wa gona tata gona matla o se go kupa matla o ga tla tla matla mogala le modimo wa gona mosebetsi gona modimo matla o se me le tata gona matla o se go tsira bo ka tlhompho le ka dikgoko tse modimo wa gona ke tla ga se he bitla ho ita thata wa mogala le modimo o khela tata gona matla o se tata tla matla mo ya ha o halalela me le tata gona ebe ona o ke tama isa modimo wa gona e ke ha tlo go re kona mogala le modimo wa gona ke tla ga tla o phetha thata wa mogala le modimo wa gona lo ho etsa se bona se ga tlo kona mogala le modimo wa gona ba le motho le ba le mo khubela gona modimo wa gona e ba le na mogala le modimo wa gona lo se mogala le modimo wa gona o tlo bo fetsa na modimo wa gona o motho a taisa ntata wa matla o ke go ba ho tsa ona ka gona matla o e le kubo ye ke ya tsa nne ga ntata wa matla o ka ba le ba modimo o khabane ke na go bo ya thapela gona modimo wa gona o go pa ga le bitso le matla la Kriste mo lutwa gona ya bo kwa nna tla na bo ka re ka metla isa feeling amen
0: amen
1: ke itsenda ke ke khono ke tla le ka ntlo ya mo kana ka nsha ke a le wa ntate
0: ha ke le bo eh

0: Ailetwe.
1: Ba le rata le ka makhethe.
0: Ka ofela.
1: Ke se tsabana sa go mo ndati. Nna ke ngono tatai. Ke le bua thapelo e ntseng ke ngono. Ke tla dula ke le ka tinya mo kana ka mesa ndati. Wa nkutwa.
0: Ka utwa ngono tatai.
1: Ah, yeah.

0: Haile.
1: Ka lo ga tswale ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsaba na samogete. Le tla bua nda tete tsama bue.
0: A phela nda tete no phela bua.
1: O tla ha, o tla ntate. Ke go paole bua thapela ye ntse ke go khono go tabila ntwe ya mo kana ka nna. Khono tatai a tsena a ile bua. Ke nna ke a tsela ke a ile bua ke le ntate bile la mo kana se fela se se cha. Ya pa so tsa ha ke bua ya o fili montia. Ke le bona le tsama bue.
0: Daddy.
1: Thank you, Daddy.

0: Hi, Libby.
1: Ke tsena ka dikete di mo rena. Ka lekgatheng ka ma